0: Firearms, for example, you have a long firearm, a short rifle, you will be given a short firearm, semi-automatic, you will be given a grenade, you will be given a shield, you will be given some may equipment needed. So you need to use proper firearm on a given situation. Kung mga CQB na karon mga close quarter battle, you need to use your short firearm. Kiti mabudlay mo, you are in a secluded or covered area just like building. Nabudlay kung magamit ka sa long firearm mo, di ba? So you need to use your short firearm. Di ba? So amo man na ang sa COD, sa building ka mo karon nag-away, most of it and most of the time you'll be using your sidearm, short firearm. But in an open spaces, kung nagapalipod ka, you'll be using your long firearm. Di ba? So that's it. Ladies and gentlemen, ang sitwasyon is just like a real combat operation ang ara sa COD. Daw amo-amo na ang sistema kagang sitwasyon sang suspitsado while doing the shooting spree dito iya sa Ateneo di Zamboanga University, gina-video ya pa sa iya sininga live ha? Sa iya sininga Facebook account. I don't know kung ano nag-impluensya sa yasining pinsar kag Balatiagon. So, duhang patay, duhang pilason. What was the statement of Malacanang pertaining to this? Kaya re, una ininatabo ang shooting inside school campus sa Tacloban. Dumduman nyo to, na may mga nagkalamatay man sa Tacloban. So, the government, through our president, ordered to really ensure, make sure, and do something in order to prevent occurrence of the same. Sa simple nga pulong, nagmando ang aton sininga presidente nga pahugton ang seguridad, sistema, regulasyon sa mga eskwelahan para mapunggan ang kasubong nga insidente. So ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, ginsundan na to sa mga shooting incidents outside of school campuses, may natabo dito sa Luzon. If you're not mistaken, it was Cavite. May natabo dira sa Negros Occidental outside of the school and several other places. These are just prominent reports nga na-published online kag nag-viral man. So, different scenario, different situation. Pero ang victim or the suspect happens to be a member of the academy, estudyante. You see, ladies and gentlemen, sometimes and most of the times, 99.9%, nagkalain-lain ang mga senaryo kag sitwasyon sa managa kinabo, but with common denominator, ang involved estudyante o kon miyembro sang akadem. Diba? Now, so atugin habos-habos sa pulis, ang gobyerno, sang nagkalain-lain ang mga government agencies just like DepEd, and school authorities, public o kon private schools man, ang pagsigurado to ensure the safety of all members of the academy sa eskwelahan. Na? Di pagkatapos sa isang simana, duwak simana, isang bulan, yun di kakakyari naman na natabo. So nagakinanglan ini sang komprehensibo sininga aksyon. Nagakinanglan ini to get to the bottom of the problem. Kaya again, we do believe in order for us to implement a very responsive solution to the problem, we need really to know the cause of it all. Ano ang ginhalinan sang problema ng ini? Hindi lang naniro siya, hindi lang why ni tatay matago it mayad ang pusil niya, pero ano nag-influence sa bata? And we need to curve this influence nga nagatudlo balakag nagainganyo sa mga kabataan to do sang ginatawag daton sini heinous nga mga krimen, makasiligni nga mga hilimuon. Now, given the situation, may statement kita nga nakuha sa kay Yusek Claire Castro. What was the statement of Malacañang? What was the statement of the palace, of the government, of the leader of this government through President BBM pertaining to what had happened in Ateneo de Zamboanga University? Here's Yusek Claire Castro in behalf of the President answering questions from Malacañang Press Corps in a press conference.
1: Basahin ko muna po ang mensahe ng DepEd at ng Office of the President. Okay, ang statement, the statement of the Office of the President, and I quote, "We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. I have directed our law enforcement agencies to conduct a thorough investigation into this incident and to determine what more must be done to prevent another family, another school, and another community from suffering the same grief. We will work with our schools and communities to strengthen the safeguards that protect our students and ensure that they can pursue their education without fear. Every Filipino family deserves that assurance." Message from the President, our President. At ito naman po ang mensahe ng DepEd na agad naman din tumugon sa panawagan ng ating Pangulo. "The Department of Education is gravely concerned over the reported shooting incident at the Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus, a private school in Zamboanga City, this morning, August 18. DepEd stands with the Ateneo de Zamboanga community during this difficult time and is ready to extend whatever support and assistance we can to the affected learners, families, school personnel, and concerned authorities. We are also coordinating with mental health partners to provide psychological first aid and psychosocial support to those affected. We urge the public to refrain from spreading unverified information and sharing sensitive photos, videos, or details about the incident, especially since minors are involved." Yan po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. So, ganyan pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanila mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Pareho na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay, hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sana ito, huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana na pamarisan.
0: So there you are, si Jose Claire Castro. Ang iba na mga maestra, kagmaestro, school authorities. Ang problema, sino kay Jose Claire Castro, kay kamo pa nagatudlo sa mga kabataan, parang acting like walang mudo. Bastos ba? Di ba? Kung sa mga binisaya, pagkag sa mga magkita Bisaya, Cebuano mo, bastos ka dong. Ha? So iban ko nga mga maestra kag maestro, kamo pagatudlo sa mga estudyante nga magbinastos ka dong, ha? Nagbinastos ka day. So, I don't know kung anong reaksyon sini sa naglalain sa nga mga asosasyon sa mga manunudlo. In short, kung ang maestro ginatolerar kaginatudloan ang mga estudyante nga, ha? Walang modo kung bastos. Buta malun sining maestra kag maestro bastos. Pamangkot siniwi the government. Why the government hired this bastos nga maestro kag maestra? From the very start, ha? Hindi pag-ihaboy lang sa mga maestro kag sa maestra kag irason na lang subong, because primarily nga aara sila nga nangin maestro kag maestra, because the government qualified them nga mangin maestro kag maestra. Diba? Pareho sini, it's a private school. Sa pribado, iya nga mga eskwilahan, masami sini, very, very strict. Ha? Ang ila sini nga, pagbantay sa behavior. In some public, or in some private schools, pareho sini sa mga private schools, ha? Kung daano kay stricto, bawal nga mabatian, kag makitaan, even sa GC, group chat or chat groups, bawal nga makitaan ang mga bad words. I will give you a very specific example. May ara sang GC ang isa ka grupo. Ha? Pagkatapos, somebody, ini natabos Manila, somebody told some guys in the GC, kayong mga Bisaya, mga gago at manggo. Ha? That was the statement. Ang nagpadala, member of the group chat, happens to be a student. Ha? Kayong mga Bisaya, mga gago at manggo. Mango ba? Mm. So with that, some of the Bisaya speaking people, kay kung magambal ka Bisaya, dito iya sa Manila, you are referring to Cebuano speaking people, Bisaya na. Kung they are referring to us Ilonggo, mambal sila Ilonggo na iya. So that's the distinction. Ha? Kung Bisaya, Cebuano, kita diriya sa Western Visayas, labi na gid sa Isla sang Panay kag Negros and Guimaras, we are being referred to as Ilonggo. Ilonggo speaking. Nyo no, anong sabat sa isa ka members ng GC nga Bisaya? Sila niya, inamu. Ha? So inamu. So ano ang butamalon sina? Sang inamu. There are two ways to determine kung anong butamalon sina. It's either tang inamo, ha? Why ko naging mention ang piyo, tang inamo, or you can consider that kung sa Ilonggo ya maghambal sinati, inamo eh, butamalon sini, you are like a monkey. You see? Ladies and gentlemen, what do you call that? It's not bullying? It's bullying. Ha? Sa GC. Why? Kiti ara sa GC mo, ang bagon mo imo yang ang mga Bisaya ni mga manggo, mga gago, manggo, mango. So that's bullying. Diba? Now, ano pagidang iban sini? May mga recent incidents. I will not specify. Pero may natabo mandari nga believed to be ang bata naglukso sa building. Ha? Naglukso sa building. It's not because of some other problems, because promising ang future sang bata, but believed to be bangod sang bullying sa mga upod niya. Ha? Sa mga kakilala niya, friends, maybe schoolmates, ha? Maybe upod niya sa ilistaran sa building. Naglukso, believed to be because of bullying, inabuli. Bangod man kay hindi sila isa lang kalugar nga ginahalinan. So, some of this, ladies and gentlemen, because of bullying, but we're not speaking about Zamboanga, ha? Nga natabo sa Ateneo di Zamboanga was a product of bullying. Kay to, atutuya, do tripping, gito ya? Kay tikon hindi atuya tripping, how could you describe somebody nga maniro, nga ginalive ya pa sa Facebook account ya? Katulad sang hampa nga si Udi. Nga makitaan mo lang, most of the time, punta sang pusil, pagkatapos ang senaryo, nga ara sa atubang mo kun diin ang imo kontra or diin ang imo tiliruhon. Amo na ang senaryo, ladies and gentlemen. Now, sa sitwasyon nga ini nagpagwa sa statement, official statement ang Ateneo di Manila, Ateneo di Zamboanga University. Ateneo di Zamboanga. Bao daw it's a dubling dago kon sa Tagalog pa sa Ateneo ba? Ateneo na controversial. Kay naban karon ang mga coaching staffs mo sang Ateneo school sa UAAP, hindi ka pa sakop ang tanan ng mga miyembro sang coaching staff sang basketball sang Ateneo, Ateneo de Manila, the entire Ateneo school. Hindi pwede maka-intra sa basketball or maka-coach sa basketball ang tanan ng mga coaching staff at the time sa natabo ang pagkalumos sa duha ka mga basketball players. Now, here's another from Ateneo schools. Ara natabo sa Ateneo di Zamboanga University. Duang patay, duang pilason, it's as if daw natripingan lang sang it appears if we interpret only daw nagtripping lang ang estudyante apin sabi anong grade ya? Basi surprise ka mo grade 7 kon mamuyayaw ang mga ginikanan siniyat grade 7 sila niya tunto ka nga bata ka ha? Wala pa mapiskan sila niya ang moon's pubis mo sila niya sang katulubo da katunto dun kanimo. Hindi na ko mag-specify pa kung ano sa iligay no ng moon's pubis ha? Karon nagpagwa sang official statement ang Ateneo di Zamboanga University. Here's the official statement of Ateneo di Zamboanga University.
2: Peace to all of you. Today has been a deeply painful and difficult day for all of us. We continue to reach out to and accompany the families directly affected by the tragedy at our junior high school, Tumaga Campus. We also hold in prayer our students, our personnel, and everyone who has been shaken by what happened. The university is fully cooperating with law enforcement and the proper authorities as they continue their investigation. We know that there are many questions that all of us understandably want answered. We ask for your patience. We ask for your patience as the facts are carefully established. At this time, we do not want to preempt the results of the investigation. We must allow verified facts to guide us and avoid speculation that may cause further pain to the families and to our community. In the meantime, our priority remains the well-being of our students, of our personnel, of our families. We will continue to provide pastoral, psychological, and other necessary support in the days ahead. We ask everyone to remain compassionate, prayerful, and responsible in sharing information. May God grant comfort to those who mourn, healing to those who are hurting, and peace to our entire community. May God bless us all.
0: So there you are, ang official statement released by Ateneo Ateneo de Zamboanga University. So under investigation pa ang natabo, ladies and gentlemen. Ang pamangkot sini, even though it happens in a private school, hindi ya government workers ang ara dera, hindi ya government servant of the people. Hindi ya mga government hired teachers. Ang pamangkot sini sa natabo in answer to the statement of Secretary Claire Castro nga may mga guro she did not specify nga it's from Ateneo di Ateneo di Zamboanga or sa Ateneo group of schools naghalin ini sa Ateneo campuses pero ti ang direkta sini kontrapetaron tang igo Ateneo nga may mga guro na sila pa ang nagtuturo sa mga estudyante para maging walang mudo or bastos. This is a very, very serious accusation coming from a government official. Ha? I think ang guwa yes ani si Secretary

guidelines of the government in hiring, nga bastos, nga nag-impluensya sa bata para maging bastos, walang modo. So this is a very, very serious accusation, ladies and gentlemen. Ha? Ti with that apamangkot sini, kun i-relate na ito ni sa natabo sa Tacloban, nga gobyerno nagapanagiya sa eskwelahan, gobyerno ang nag-hire sa mga teaching staff sang eskwelahan dito ya sa Tacloban, primarily, the question that goes back to Secretary Claire Castro, paano ninyo ginsala ang mga maestro kag maestra para nga ang makasulod sa gobyerno hindi bastos? Kag kun may nagbinastos, anong ginhimo sang gobyerno? Hmm? So the statement balik eh sa gobyerno from the very start. Nagbalik sa gobyerno. Pero hindi ini naton mahatagan sa solusyon. Nobody could exactly give a concrete solution to the problem if we don't know the circumstances surrounding sa natabo. Pareho sini sa Ateneo di Zamboanga University nga aginhimo gid ato sang bata. How? Ha? Una sa tanan ang iya sini nga panimuot. Number two, ang opportunity bala nga makauyat posil. So, may lapses? Most likely sa tatay niya. Kahit itatay niya, bilid tubing tagiya siyang pusil nga ini. Number three, ha, given the situation, ti iniya private school eh. Paano siya nakasulod sa Ateneo de Zamboanga University? Anong plastada? Bisan sinulang na may kwarta, pwede ka eskwila? And that's our right, abi. Kinamatarong ini that nobody could take away from from you, from me, from each and every one of us. That is our right to avail sang ginatawag sini nga edukasyon. Labi na gid kun gobyerno nga eskwelahan. Diba? So kung mo kinamatarong ini, we cannot take that away. Ang kinamatarong sa bata, manto nga suspitsado, nga may eskwela sa Ateneo de Zamboanga University, kay ti kaya ya kag na-qualify sa mo. Ang pamangkot na lang subong is, ano gidman bala nag-impluensya nga anatabo ini. And that's the thing, ladies and gentlemen, nga dapat ang gobyerno should intervene. Para nga, kung natabo ini sa isa ka private school, hindi na matabo liwat, kag hindi matabo sa mga government schools na naman. It's already 8:24 in the morning sa ato sa ninyo pagparagad. Balikan ta ni sa ato sa ninyo pagparagad kag iban pag sininga update diri sa ato sa ninyo pagparagad sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning lang sa kay Ria Lial. Right, good morning. Kamusta na kamo dara sa Hong Kong, mga Hong Kongers niya? Sa kay Migota William Dakinan, good morning gid. Ha? Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. Sa kay Ma'am Lucille Capios, yeah, okay lang kami dari sir. Good to know that. Ha? Nga okay lang mga Hong Kongers, mga FWs. Sa kay Ma'am Aluha Bueco, good morning, Gid. And saying good morning to Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen. And good morning sa kay Sherwin Marcowi. Also, sa kay Ma'am Hermite, another Hong Kongers ni. Ha? Good morning, Gid, Ma'am. How are you? Sa kay Cap Boots Florentin, kamusta na daw sa barangay Katrupa, Kapihan sa Molo Plaza? Ay naano ni subong panimuot sa iba nato, sering nga mga henerasyon na Cap Boots man. Sa una daw, hindi man ni ka war freak aton sining mentalidad, no? Mindset ba, Cap Boots? Diba? Sa una ya, mambal nga ti, ano, mega pabalhasta? Yati lang sa guwao, ah. Ha? Yati, why hamil o kon may hamil? Yati may hamil lang. Ti isam lang bilog bayo mo katropang genre. Isa lang kay numol na ang may hapin. Ti ang iban mo nga mga amigo sina, nga gatugpo-tugpo man, siya may paulamon na kabayo. Oh, doon na kakamot may hamil. Ang pihak to, ginpahulaman kabayo. Siya ti pabalhas ta. Debla? Anay ka hindi dan mapusla ng duha, bulagan mambal, pulit ta. Oh, amo na yung pabalhas ang una. Diba? Ti subong niya daw ka, ano na gid? Ka tawag dato sa ni ka kabaris na gid na do kariit na gid subo ti ko di imagine at madala pusil sa eskwela pamangko sini nga nakasulod ang pusil. That's another question, ha? Ina siguro nagadepende sa guidelines sang

tagsa-tagsa kay eskwilahan. Ti subong niya, grabe na gid. Sa una, ya magdala kaya ko silyo, ya do ginakahadlukan ka na. Ang tao sa una, kung mabalaan niya, estudyante, nga may estudyante nga nakadala ko silyo, bla, pamatsyagan mo, ha? Ang estudyante nga may kutsilyo, kung anong kahadlok sa mga estudyante nga may kutsilyo, ya, daw nakakita sila ya kay Satanas. Nga ginahadlokan. Subong niya ka ordinaryo kutsilyo. Nugay, kaya de kutsilyo mo. Karoon niya't niro ta. Dumduman ko man sa unang amon, bala nagyan sa profesyon, bala katropan dyan, right? May follow up ka, bala may interview ka. Pagkatapos niya, gapanago, nagid kita, ginasibit niyo pa, karon ha? Sila yung kahibalo, kamo, sila niya, nakapatay na ko baya, tawo. Karon siya, malupok ulo mo, 45. Ambot kon may recordings, paning na bilin, ambot nabasa, kon tape recorder, kagang akon, nga cassette tape, katropan dyan, Ray mo. Nabasa, bla, ato tani, na-preserve ko to mo. Paghambal yang nakapatay na ko baya tawo karon malupok ulo mo 45 ti mindset balangin din sakto kabots kon sa mga ano pa kon sa mga makina pa liuas kuriyaya ha ti kon liuas kuriyaya but tambalon sini ranggas makinayay nila oh ti ambot kon di liuas kuriya sang bata ni at grade 7 kun jema jan dat kabots at grade 7. Sino maka-imagine siya na? Grade 7, most likely, na grade 1 sa 11, to, nag-grade 6 sa 11, 12. Nag-grade 7 sa mga 12, 13, mo por Diyos, por Santo. Ha? Mga 12 anyos. Kapboots. Ha? Eksperto doon mag-uyat sang pusil. Ha? Pamatsyagan ka daw gin-train ini sang Taliban ba? Nakita ka mo sa mga kabataan, trained by Taliban? Nakita nyo ning mga kabataan sa mga footages before during the Taliban war dito ya sa Afghanistan nga at the age of 12 at the age of 10 nagalok do don ta nakag daw indi kadara ka ha tawag daton sini gani RPG rifle propelled grenade ha could you imagine that indi haluson kadala indi kakuat para nga ipas anon para palukpon pitkon gatilyo. Pero could you imagine that? Ginapilit para lang yung mag-away mo. Ha? Tidawa mo ng mindset. Pero ini nga mga kabataan, according to stories published, they were trained from the very young age. Gina, ano na silang hadaan? Daw gina-influensya hanab laka ginahambal nga to kill an enemy ha? Is an order coming from their known God. That definitely, if you will do this, your soul will be definitely in heaven. Ha? Together with your creator. Ano nang ilaya pagpati mo? Grabe nga pag-inculcate, no? The parehas man bala sa una sa mga recruitments bala? Ang ginalikturan ikaw, mahambal karon niya. You know, because of inflation, elementary ka guys, school kayong chendin na inflation. Amo ni nagakinabos gobyerno because of militarization, because of corruption, pagpangawat, bangod sang ginahimo sa aton sang diktador, bangod sang ginahimo sa aton sang pasistang tagdumala sang Pilipinas, pasistang riming US sa Philippines. Do sa lado ko pa, tapos makanta kakabot sang ang bayan kong Pilipinas. Hindi ba, katropang dyan, right? Tapos masinggit ka ka, Maki, baka, huwag matakot. Kasi you were already influenced. Ha? By the fact, nga damo problema sa gobyerno, damo pag-abuso sa gobyerno. Diba? And it's just our way of reacting to government's oppression. Sus ginungo. Diba? It's already 8:30 in the morning. Good morning, ida sa tanan nga nagapangapi. Ha? Dara sa barangay, katrupa, kapihan sa Molo Plaza. Kaway pag-enjoy ka mo dapat pangapi. Good morning, manda kay Kapato Kim Seng. Kap, good morning. Sa kay Sir Martin Mabunay. Good morning kay Dixie, kay Baby, kay Rudolph. Good morning. Thank you for listening. Kag sa tanan nga managapangapi, ida sa barangay, katrupa, kapihan sa Molo Plaza. Kay Mr. Paterno, si Tarpak Libad the Third, good morning. Good siling niya, maghalo lang kita tanan. God bless you and your family. Salamat, good. Ha?
sa kay Katropa Vibes kanayunan dere sa May Bukuhan. Yung shout out lang kami dere sa May Bukuhan. Basta XFM Radio Patrol Iloilo, Basko kayo. Sa kay Glory Joy Ilambriyap, good morning. Ambal ni Katropa Vibes kanayunan, basta May Buko, namit kayo dere sa Buhang Haro, Bulsay. Nang lanyo da karon buko tiara da sa May Bukuhan sa Buhang sa si One Road bla. Sa kay Ma'am Edna Puray niya, good morning da kay Florita Fontonalgo Alien. Sa kay Nyek Espinosa, thank you for listening Nyek ha. Kag sa pamilya Espinosa da. Sa kay Brando Santisas, good morning and good morning to Randy Santisas. Nabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon dari sa XFM sa palatuntunan Bullseye. Kaya mainom kami na isang Santon Plus Coffee Mix. Kaya naka one shot na kami sang Santon Gold Coffee Mix eh. Santon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala caffeine. Nami ini sa mga kabataan, para maka-join mo pulupangapi sa mga malami, nagaka-upi, abay mga kabataan, nagaka-out of place, bala, basta dalun mo sa kapihan. Nagapangui, abkag nagakinurisong bala, nagapasingit, kaya ti gapangapi, kaya hindi tanda. Ti pangapihis ang Santon Plus Coffee Mix sa mga kababaihan para nga makalikaw bala sa mga hormonal imbalance symptoms katulad sa mga nagaminopausal sa kalalakinan ang isoflavone nga rada sa Santon Plus Coffee Mix nagabulig agud tong hindi kita magsuffer sa paghubag sa aton prostate. Quality products ang Yes Soils Incorporated, approved sa Food and Drug Administration, available sa suki niyo mabutika kag sa clinic ng siyudad sa Iloilo may libre nga konsultasyon. Yes to Health Wellness Center ara de sa A Young Building, Yellow Street at ubang sa Midtown Hotel. Oras alas 8:33.

0: words, The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na puwapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
0: Kidney problems ba? Ugnayan, diabetes, hypertension,

0: The secret of health.
1: Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman ng mga isoflavones gaya ng diethylamine. Ang diethylamine ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The

0: makaapi sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapikto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!

0: Fat Vital Nutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health. Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating

0: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for BT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow BT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for BT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow BT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Dadakuan nga pa premyo ang Dulong sa Angels sa 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangagarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Soft

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika. We'll be right back.

0: 688. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Cellphone Plus. Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Complicado. Balog ang tiket. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus. Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Cellphone Plus.
1: Herbal Oil.
4: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Assist
6: the pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Assist the pain gid ang sandigan kung sobragid ka sakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
7: Assist the pain, ang galang pain. Fast and safe. Assist the pain.
8: Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Gemma Anyong sa Lumina Homes, Abilay Norte. Nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Melito Oy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon at XFM libu-libong papremyo. Thank you so much.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Tag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: College na ko!
14: XFM! Patroba mo!
13: Exciting!
15: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
16: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
18: Cellphone Gold Coffee Mix. Siksik sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Si Boosters for details from a period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA-CFRR permit number 02-93, series of 2026. Drink responsibly.
1: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santone Coffee Mix.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Inapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Nang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Tanamikit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa Makulita. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Suntone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, tagapitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, umamit ako ng Suntone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Suntone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Suntone Plus Herbal Oil.
9: Sa ginawas ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Suntone Vitamin C. Kaya kong mag-double tan sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Suntone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Chronic pain, ang sakit. Mag-assisted pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assisted pain, kamkalang pain, fast and safe. Assisted pain, if symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain, ang bibili sa mga butika.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:59. Bullseye! Padayon kita sa ato sa rin nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning, anay, kay RV Chris Caceres. Kamusta ka na der sa tubungan, RV? Sa kay Mamid na Puray. Sa kay Kagawad Marvin, Nigel Hamora Mortel. Good morning, Katropan Josil. Diin, Pabi, nag-ilog ang may estudyante, kundi sa leader tanga bastos. Aragay, Bullseye! Bullseye! Bullseye! You know, ladies and gentlemen, amo nang hambal nila, Abi. Ha? If you want to accuse somebody, come with a clean hands. Bullseye! Bullseye! Kiti tood man, somebody saying, nagsunod ang iban nga mga estudyante sa walang mudo, bastos. Bangod kami iban, kuno nga mga maestro, kag maestra, nga nagatulirar, kag nagatudlo, mansang binastos. Walang mudo. Bullseye! Pruti, basi ko na naghambal mo man. Basi kon ang nagakritik amo man because pamangkot sini being in government given that power to influence ang pamangkot sini ti may power to influence di kay nga ginatangla ka sa tao pagkatapos bastos kabla amo na ang ginasilingta na ang mga harap-harapan niya pagbinastos sa aton, hindi lang hambalon ikaw nga mangu, gago, laway, debla, tambok, ha? Masakiton, asmahon, tibihon. Hindi lang amo na ang pagbastos sa aton niya, na kwartata ginakawat nila. Anong tawag sina sa ilabay? A very good example, ha? Nga qualified to be declared a saint later on. Himonto sila ano, santos. Pagkatapos ibutang mo hindi sa simbahan sa sulod ha. Ibutang mo sa plaza kag duplaan. Pa-shout out kay Jolly Balai. Ambal ni Katropa vibes ka na yunan. Siya pa-shout out lang sir kay Jolly Balai. Balai. I don't know kung anong buta mo sa balay. Apelido yan ni Katropa Vibes. Bullseye! 901. We'll be checking a bit Katropa Phoebe Burstibor Morales. Kay pasaplidan na ton ini. Ang plano, sininga pagtukod sang data center sa mga 14 hectares dira sa Abilay Sur Uton. Nag-walk out ang proponent sininga Canadian Group of Investors sa public consultation kay hindi gusto ya sa mga taga-Abilay Sur kag taga-Uton no less than ang ila is be member da happens to be a lawyer represented the voice of Ugtunganon saying no because yati kulang kita gani supply sa kuryente may rotational brownout kita kulang kita gani supply sa tubig sila niya mayo man matubod mayo man hindi kung kaysa sila niya ginakulang pagkatapos sila niya ang data center demands huge nga supply sa kuryente kag amount of water millions of if not close to a million liters per day para sa cooling system sa data center ti nag-walk out pamangkot sini din sa iluhon. Is it a necessity? Yes, kaya nga nagadasig aton searches nga hindi ka na kinanglan pa magbukad libro subong kung may ara sa mga data centers that could store data and could store sa mga dapat naton i-research sang katipa-tipa mo na sa computer. Pwede mo i-search who is the most beautiful actress on earth. Sabton niya kadadayon who is the most who has the most tantalizing eyes. Popular actress and actors on earth. Ay, butang yan na nila. Those being labeled as beautiful, those who are being labeled with tantalizing eyes, ara na datanan. May ranking pa na gani. Depende na sa na-store nga data dira sa gatherings man mismo through the AI or artificial intelligence nga na-store dira sa data centers. It's a necessity. Kinanglano na to nini sa evolving nga pagpangabuhi ta using the technology. Pero tama magkada kong risgo if we are too dependent with the technology. Mabagdown gani data center, bagdown man ang tanan niya mga productions nga nagagamit sa teknolohiya, microchips, mga high-tech nga mga gamit halin sa cellphones, laptops, computers, tilaban-laban mauntat man production sina kun magdown ang data center. Check tabi si katropang Phoebe Borsibor Morales. What was the reaction of the governor? Anong plano yung sini? From the very start, we've heard from the governor na pabor siya sa pag-put up sang data center and even the operation sang inatawag nga Pax Silica, which is a huge data center to be put up dito iya sa Luzon. Pero it demands sang mga supply sa tubig ka kuryente nga daw hindi masarangan sang Pilipinas because ang kakulang sang sources naton sa tubig, sources naton sa kuryente, pero sa tubig pwede niya madisponeran by using salt water, tubig sa dagat, butang mo sa dagat pareho sa China. Ang supply sang kuryente, that's another thing. We need really to tawag nato sini engage na sa nuclear power plant eh. Oh, tayo no. I-restore na to ng Bataan Nuclear Power Plant. Ah, katropang dyan, right? Ibutang abis ka ba tuwanda kaghaniway ang nuclear power plant, katropang dyan, right? Sugot ka, oh. Ha? Sugot ka, katropang dyan, right? Dara, ibutang sa kabatuan o kung saan iway nuclear power plant. Ibutang bidiri si Iloilo, sugot kita. Oo. Abi, bebe, i-check this katropang Tibor kung ano dari ang reaksyon sa governor. Would this plan seem to be cancelled na daraya sa Abilay Soroton? As of now, ha? Why patak ba lubas? Ikaw may magdakdak to ya kag magduso pagid, kag madayon. Katropang boards sa report, please proceed, boards.
1: Na pamangkot, katropang Josel, si Governor Antonio Trincio Jr. In general, parte siya isang issue bala sa Pax Silica, ati naga-connect man ni dira sa Ulto, no? Sa Abilay Sur. Kung sabi mga tinion, wala pa ito makancel sa proponent ang data center na pati bubon dira sa Abilay Soroton. Sige ba bang kung si Gobernador Atty. Defensor Jr. kay nangin isa ini ka isyo pati sa Pax Silica. Kung ano abi ang stand niya, kung yung kaso abi may mag-propose siya na dire sa probinsya sa Iloilo. Sabay ni Gobernador Atty. Defensor Jr. hambal niya nga mabor sa iyan na magpatindog ina diri nga kompanya sa probinsya sa Iloilo kasi may ara na gani nga gipatindog sini nga Tikno Hub ang probinsya sa Iloilo na dinipisa na ang groundbreaking sa kabatuan katupang Josel kay sini nga maulihi na kita sini nga sa mga pareho sini nga sitwasyon kundi kita sini nga magsunod sa pareho sa mga amo sini nga mga sahi sang teknolohiya. Sorry ang statement ni Governor Atty. Pinsor Jr. sa inisiyan ng patabag sa isa ka press conference na pamangkot ang parte sa pagkodikaso na mag-establish ang Pax Silica diriya sa probinsya sa Iloilo.
2: Pero alam mo yung reaction na wala kumahatag. Isang immediate person na process pa natin at ang tendency natin is to react on what was said and what was not said. Pero kita nyo sa Iloilo, at mayapit nga ng pamangkong at yun sa kapamagay lang kita, this is our observation, at nagkakalipay kita, na sa solas ang pasigilin, halindi sa puno at sa punta, sa kalatupit ko, na ginamin solas ang pasigilin. Humility aside, makasinig kita na may counterpart program na kita upon sa ato, pa may naginig. There are areas that are better than the others. Halimbawa lang, sa education. Ang tanang na hinambal sa presidente, na may ala, kayo naman, yung obra ko na sa atin nga, PDO, although wala ka na ganin natin big magpasadahan sa maayo, kay, sige ko, let us check our performance based on the topics of the president. And then, halos nananggit, especially again, balikan mo, education, ang ginaugra natin sa ating nga sa health, pag-un kita, sa ating nga mga pag-handle sa ating nga OFWs, population development. Ang dami na da siya, no? You see, almost every department and every program, we connected to the state of the nation address of the president. So we are very happy. But hindi ko lang sa inyo pag-isa-isa ang kinangatong nga education program ito. Somehow you have an idea of what we are doing here. Halimbawa na, tingin, dapat yan, dapat sa presidente ang importansya niya natin sa tech for. This is very, kita naman, kita sa tech, yesterday, when I atong gina-opera, you know that I was a co-author of the K-12. And yung that K-12 law is special because ara-tira ang tech for sa secondary schools na. And here in Indonesia, kahapon, na groundbreaking ita because we are going to construct a techno hub in all strategic national high schools because we want techno to be prominent in sa atong high school. And not only that, you know what, ang techno na to, gusto nato na prominente siya sa aton na public schools. Kaya mo yung nato isang presidente, that was really the objective. When we passed K-12 law, ang nga sinigil na nga pagkatapos ng K-12, makobra lang aton nga. And that is true. What are we saying? Number one, we want full implementation of the K-12. We want TechCOC to be prominent in our public schools. Second, we're telling them that TechCOC is not a lesser option. Ang ginugras ng TESDA is not a secondary option. It is equally important than the other college presents. And another, we cannot develop without tech. So, sinaton, ang aton ng Best Province Program, the Bulik Eskwela sa Provincia, Program for Effective, Relevant, and Transformative Educational System, ang bagus na da, that it is for total youth development. Total youth development because we want our educational system to produce the human resource that we need. Total youth development. Importante sa ato ng classroom, karong pag-alam sa sulod sa classroom, but TechCo and the others which not happen inside the classroom is equally important. It's a in-center na. With TechCo, we are complete. In-center, TechCo, we are complete. And, putang kita nila sa TechCo saan, AI, artificial intelligence, gusto nato ng drone development, we want 3D printing, and other related fields. Why? Because we need them. With that, ang ating secondary school will be contributing to the creation of the human resource that the country needs. And very concrete na, nakita ko dito sa party sa Suna, sa President's Education. And We are very connected. So, makita niyo ko kayo na tapa mo kayo man ito, damo. We are waiting for the right opportunity to report that if we were to deliver a counter SONA, amo na siya. We are happy to
0: okay, needed Katropa Tibor. Aron kay it's a safe daw ay plano ini sa Uton Madayon because of opposition of residents mga ugtunganon. Anong plano sang gobernador sini Katropang Tibor?
1: Hey, wala pa man Katropang Diyosel sang may nag padala abis ang proposal sa gobernador kung may proceed abi ini ang proyekto na din iya sa Uton sa ibang mga banwa. Pero so far ang stand iya sa gobernador na di willing siya, okay siya sa kapatindog sining pariyo sining mga data center nga ini. Kati ang baliyang kinanglanon nag maulihin na kita sa nag-improve kung nag-update ng mga data kato pang Joseph.
0: Okay, so ay paplan no kun din nga banwa ini ang gobernador abi. Hindi magpangunang gobernador to identify sang banwa kun ini butang ini ang data center because he referred that as necessity Katropa Tibor.
1: Wala pa. Pero ang Techno Hub ya na may ara na yang nga lugar, may yan sa probinsya dira sa Kabatuan Katropang Diyosel.
0: Ah. Ang Techno Hub, if we speak about Techno Hub ano ini Katropa Tibor?
1: Nga kwan man siya pero pareho man siya isang diba ulo ang gid man siya sa AI bala nga daw pa pa man siyang tawag yang tikbok ang yung ginambal yung daw parisatis da bala na nga tikbok and then daw kung na bala daw theory bala katubang Josel you know sa actual yung may sabi may production so wala pa yung siyang may nag-propose sa probinsya sa Iloilo katubang Josel.
0: Oh, ang Tikno Habeas Kabatuan is just like that of mga ano tawag natin nga ni sini BPO Business Processing Office mga call centers.
1: Mhm. Oh. Amo na siya iya na sang kuan isang tisda kagasuman iya sa probinsya.
0: Mhm.
1: Kasi dira na siya
0: ti may mga techno hubs kita diri sa syudad. But generally they are there to process queries. Kalabanan sini inquiry. Kay ti may mga ano ikaw may mga agents bala nga nagasabatin behalf of the company pareho sabi XFM kon makuha kita ya sa aton sining agent sa BPO all queries online will be answered by our agent through the BPO amo na yung sistema karon sa operations but this is completely different iniya magatago data for AI purposes artificial intelligence operations maghambal ka artificial intelligence ang tanan sining mga queries nimo online pertaining to whatever researches nimo will be stored dira kagamo nang ma-process ang tanan nga mga inquiries para sabi mamang kot ikaw who is Phoebe Borstibor Morales online ano man nga search engine nimo on mo Google and other things Google Chrome tanan nga mga informations pertaining to available online ihatag yana sa imo nga nag-search so amo na yang data center katropa Tibor without even the active participation of a human being or an individual katropa Tibor so lain na niya dako niya in short as of now allows pa kita sa lugar kun din gid ini ibutang as per the governor as far as he is concerned because he is also pushing for the establishment of data center there is aton sa Iloilo
1: wala pa kay siyempre ang ina nga project abiyan as ang mga private individual or company di kon may ara da nga may mag-propose kay governor kati isa sa mga ginambal to sa ang proponent sa bilaysor isa kuno sa mga pilian niya kung tani ang pabiya ti wala pa man sang may nagpadala sang proposal sa pabiya kati ang matabo sida nga kun may magpadala sa proposal sa mga barua ang imuon sila kung naaprobahan sa barangay at imadiksyon sa buliang panlawigan for review. Iso po ang diri wala pa sa probinsya, wala pa man sa may nagpadala sa ilang proposal, kundi in nga lugar. Kasi ang natapos silang i-submit na nagyapon ni Governor Defensor sa buliang for approval sa Tupang Diyosel.
0: Mm-hmm.
1: So na wala pa, nawalaos pa, kundi in nga binga lugar or tikon ng iyaya sa probinsya, biya ang LGU Pandit Abe sa Kapitulyo, hindi wala pagidman, hindi pa sarangay niya guros ang budget sa provincial Kapitulyo na Pangyosel. Unless ka may ara nga may mag-offer sang PPP na iya sang private company ang budget, iya sang province ang duta, hindi so far wala pa.
0: Okay. So ay sa i-recommendar ang gobernador dari ha a specific sining municipality appropriate for the establishment of data center of a private company katropa Tibor
1: wala pa kay tiga dipindi ini sa zoning classification sang banwa
0: mhm
1: di una ang nagduro sa proponent mo ang banwa kay siyempre mamangkot sa icon din ng mga lugar sa kada banwa ang pwede patindugan sinang pareho sila ng proyekto at pangbiyosyal.
0: Okay.
1: Ang hindi nga balita, kaya doon sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bisunex Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM, 100.7 Radio Patrol, Ilo, ako si Katropang TV Boys, Tibor Morales, XFM News.
0: There you are si Katropang Tibor. Why sang tudlo pa, Gobernador? Kondiin, pero pabor sa for the establishment of data center. Now, depende niya sa mga investors if where they can find suitable, appropriate sining lugar ng ibutang. Pero, gina-endorso ini sang gobernador. Ang pamangkot sini, din kita makuha supply sa tubig, din kita makuha sa supply sa kuryente. That is another question, ladies and gentlemen. Kulang kita supply sa tubig, kulang kita supply sa kuryente, kung magbaha eh. Tano ti kinanglan may ano sila da baha katser ba baha katser abita baseball kag softball may katser ba de bla katropang January ladies and gentlemen baseball lang kag softball may katser no ha pero gobyerno ta may katser man ha ama buaya bla kapang tukob sang 25% nga kickback they are very good catchers tanawan nyo bla ang problema ya kay kon baseball kang softball pagkatapos catch ang catcher ginabalik niya sa pitcher ha and so on and so forth kon sa gobyerno ya pag catch ya kamalita laban-laban deposit in the bank it's already 9:19 sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan bullseye ay hugid pero we need that kinanglano nato ang mga data centers ngayon for our own benefit. Kati madasig ang processing sang data mo sang information if that's the case. Dasig bla searches nimo hindi ka maghambal nga ay gatiyog-tiyog pa. Sometimes it's not because of internet. Sometimes because of congestion of queries. Ha? Kay parehos bala sa China again China ha. Ang ila sining offshore sining data center could accommodate 7,000 queries every second. You see kung ano kadasig? Pero how many millions ang nagagamit sang search. So millions. Buta mo lang you need several data centers to process. Amo man na dari sa aton, as most, if not many of us, right now, using sang, yan ang tawag sininga services online. Sa mga queries kini, data center ang naghahatag sa aton sina, sang information. Good morning kay Ma'am Mary Ricabar. Thank you for listening. Kagasa kay Jenny Haliorina. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining pagparagad together with SSS. Basi may pala makutanon kamo na parte sa SSS, concern ninyo parte sa SSS, just comment sa ato sining live Facebook streaming. We'll be back sa ato sining serbisyong katropa with SSS. Oras ta, it's already 9:21. Mainom kami ang Vision X Plus ni katropang Jan Ray, para magsanag ang amon sining pananawan. Magsanag balang aton sining eyesight para hindi

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, Yugnutin at Zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visioness Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Dadakuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon. Tubtub 2 million pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una! Sa

0: ako nagpamati sa XFM, ginatawag nila akong agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
0: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel?
2: Pang!
0: Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM!
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:27 in the morning. Padangi kita sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bulls ay diri na kita sa ato sininga Servisyong Katropa with SSS.
1: Servisyong Katropa. Servisyong Katropa.
0: Ang ibang sinigapin namang kot, pwede sila emergency loan daw ay pakita state of emergency. State of baha lang nagligad pero ay kita state of emergency. Ha?
1: Servisyong Katropa. Servisyong Katropa.
0: Kaya kung pwede lang, ati laban na banda mo nag-loan sa mga baha. Galing kiti hindi pa pwede ah. Hmm? Wala ton tanay. Kung gusto niyo mag-loan, mayari di programa ang SSS. Amo ng diskusyon na namon ni Mr. Amiel Hinova ha.
1: Servisyong Katropa. Servisyong Katropa.
0: Kay upod na si Matineon, we would like to welcome ato sa nang sparring partner gid diri sa Servisyong Katropa with SSS Social Security System, Mr. Amiel Hinova. Sir, welcome na sa ato sa nang programa Servisyong Katropa with SSS.
2: Sir Josel, good morning. Good morning sa tanan nga tagpalamati naton subungaga kag tumalanaw.
0: Timing gidini sir, no? Daw bago lang kita katibawa sa baha. Na kitigin baha kita sa Monday pero ang hambalan ta subong niya para sa mga SSS benefits and SSS members. Hindi pwede ka loan subong emergency loan, no? Mr. Rinova, no?
2: Actually, amo nang topic ta subong, sir, kay recently na pagwa naton sa actually sa main office naton ang press release regarding sa emergency loan nga gin-enhance naton.
0: Pwede ka loan subong? May emergency loan na ano subong
2: yes,
0: program?
2: Good news actually, sir, kay aside from the announcement, no? Kaupod siya ng announcement, gin pa... hapos naton ang qualification sini.
0: Why pa mabawi atong declaration under the state of emergency sa nagligada?
2: Yes, so on December, sir. I think.
0: So until December pa.
2: Oo. Pero sang this May, actually sang May, no, may mga announcement. Kag recently gin press release liwat, sir. Nga kaysa una kung mag-avail ka sa mga emergency or calamity loan, dapat ang minimum naton nga contribution is 36 gid. Ang total. But this year, with the announcement, gini mo na lang naton from 36 or gin 18 na lang ang minimum record.
0: Bali, 50% gin niya gin, ano ha, gin panubo ang number of contributions, qualifications.
2: For them to qualify.
0: Oo.
2: So, bisan 1 year and 6 months ka pa lang may contribution, sir, pwede ka naka-avail sa emergency loan. So,
0: ala, pinamangkot na ka mo na kung pwede ka mo ka-loan, ha? Pero ako, namamangkot sini. Number one, gin. Pwede ka loan since we are under the state of emergency due to energy crisis or problema naton sa supply sang gatong. Tiko naka-loan ka na bisan nagligad, pwede ka pa ka re-loan subong with that latest announcement sa sir.
2: Actually, kung may previous balance, as long as hindi lang niya late ang pagbayad, no, wala delinquency, wala late payments, pwede kaya ka-loan.
0: Mm-hmm.
2: Provided dahil ng mga net proceeds is may mabilin pa.
0: Kung naka-loan ikaw sang January, ang emergency loan niya ini is payable for 2 years eh. For 24 months. So, kung nag-loan ikaw January, February, most likely payment starts at February, no? February, March, April, May, June, July, August, pitok bulan. So, may nabilin ikaw, 24 minus 7, may nabilin ikaw nga 17 months to pay pa. Kung mag-re-loan ikaw, nang matabo sa balance ang una ni mo sininga loan?
2: As per practice naton yung nabuhin ng mga ano no mga bilin nga balance mo sa mga bago mo naman nga loan application. So as long as hindi lang niya magnibo sa 1,000 ang remaining mga proceeds, pwede kaya ka re-loan. Pero sa mga existing naton sir nga aside sa emergency loan no, sa existing sa mga salary loan naton. At least dapat wala man ang employer mo delinquency sa pagbayad o hindi sila late sa pagbayad sa imong mga payments and contributions or so, hindi more than 3 months nga wala ka nakabayad.
0: So hindi iya upang ang imo not fully paid nga salary loan, not fully paid nga emergency loan sang nagligad nga mga binulan sa subong iyang policy sa pagloan na
2: basta wala lang mga late payments kagang proceeds mo may mabilin pa pwede siya and as long as ano no anyway kung hindi nila ma-recall sa online, pwede nila sir i-check. Paglagi nila kay anyway ang online ang aton nga mga loan programs is could avail ma-avail na online man mo.
0: Mm-hmm.
2: Wala na kita over the counter nga applications, so tanan online na. Paglagi nila sir kag pag-check nila sa loan salary loan application nila, automatic makita na nila kung qualified sila kung hindi.
0: Okay. Bago ini ha, as per Malacañang sa announcement nga pwede kita maka salary loan even though 18 months lang ang contribution and hindi makapekto kung may mga pending pay-kaw unpaid nga mga loans. Pero ang isa ka dako nga concern si Nidari is the amount Mr. Renova, kung pila ang pwede ni mo subong ma-emergency loan pagkatapos kung magamusin na mga January ka nag-loan, mga walo ka palang kabulan na binakabayad, that's one-third. One-third only of the entire amount, most likely, ang mabato ni mo or less sa Mr. Renova?
2: Based sa, kung sa emergency loan, Sir Josel, nga na-mention natin kay Ina, if below 36 imo contributions, ang balo natin, with 35 contributions in below,
0: no.
2: 50% of your average monthly salary credit, ang monthly salary credit, ang muna siya balang ina-declare sa employer mo as basis ang deduction sa imong monthly nga contribution naman niya para sa regular program.
0: Okay. Kung ang in-credit ni mo, dari lang kita bisa minimum, no? Na 17,000 ang imong bracket.
2: Bracket. So, kung below 36 contributions, 50% of that ang i-allownable.
0: So, 8,500 more or less.
2: Pero, maximum 20,000 ang pwede ma-avail.
0: So, even though you are above 20,000, tabi for example, ang imo sining gin credit, no? Utang tabi mga 25. So, maximum mo lang ang ma-loan, even though nga good member ikaw, gabayad ka on time, you are qualified to the maximum loan amount, pero maximum of 20,000 lang pwede.
2: Oo, sa emergency loan na siya, Sir Josel.
0: Okay.
2: But for the salary loan naman, 40,000 naman niya ang loanable amount nga maximum nila.
0: Hindi ka man ka pasubra, dira?
2: Hindi man, oo.
0: Oo. Kay there was a time, dari kita sanay sa salary loan, ha? There was a time nga nag-accumulate. In short, sini, una mo, start mo loan, tagaan ka da karon mga 7,000, 10,000. Sa pag-reloan mo, tagaan ka da karon mga 15,000 or double. Pagka next loan mo, you'll be given 20 to 30,000. The next time around, naka-avail pa ko gani ya at the time sa more than 40,000 nga loan na si Renova, ha? One time. Pero right now, gin-cap na lang sa maximum of 40,000 ang salary loan.
2: Oh, actually, Sir Josel, kung gasa, meaning kung gasaka yung mga loanable amount, it doesn't mean kitungod niya kapila ka na mag-loan. Ang reason sa pagsaka sa loanable amount is because nagasaka ang mga bracket sa contribution. So, meaning if in case nag-increase ang imo salary, may increase ang salary or damo be overtime mo for the previous months, so gasaka yung mga monthly salary credit. Pero hindi siya maglapo sa 40,000 kaya ang maximum monthly salary credit for the salary loan is 20,000 times 2.
0: Oho.
2: So, muna siya. Pero may tendency man, Sir Josel, magnubo kung in case for the succeeding months prior sa pag-loan mo, kung nagnubo man ang imong salary credit.
0: Oo. Balantada mo, kamo palamang kutan nun sa mga SSS members.
1: Servisong katropa! Servisong katropa!
0: Ari, ako na lang man gid magpamangkot. May ara ikaw, mga situation sini Mr. Renova. May ara ikaw sa salary loan, may previous ikaw nga emergency loan. So, pwede ikaw ka-avail subong sa another emergency loan based on the latest announcements from Malacañang.
2: Ang requirement lang, Sir Josel, is dapat wala ka delinquency, wala ka late payment, or wala na late sa pagbayad ng imo employer, and may ang proceeds would be deducted from the previous balance mo.
0: So, let's say for example, you are entitled to a maximum of 20,000 subong emergency loan. So, may 20,000 ka. May pending ikaw nga salary loan, butang ta another 20,000. May pending ikaw nga emergency loan sa nagligal, butang ta 10,000. So, anong matabo sina i-deduct ang whole remaining amount nimo sa salary loan, i-deduct ang whole amount sa previous mong emergency loan na Mr. Renova?
2: Well, ang sa emergency, kung emergency to emergency loan lang yan, Sir Josar, yung istorya natin,
0: okay.
2: Dala lang na siya.
0: I see.
2: But kung salary loan, nakabutang bisa salary loan, nga kung mag-loan ka, tanan mo nga mga existing na mga loan would be deducted.
0: I see. Kung salary loan, ah, sa mga SSS members, ah, kung salary loan, pag ang imo sining i-avail, kung may ara ikaw emergency loan nga not fully paid, kung pilang nabilindera, i-deduct sa imo salary loan. Mm-hmm. Okay. So kung ang salary loan ni mo abi gin-maximize mo 40,000. Mm-hmm. So dapat 40,000 ang imo sining kuhaon. Pero may nabilin ikaw karon nga 10,000 nga emergency loan. So ang 40,000 mo dapat sa salary loan nga proceeds. Buhinan sang 10,000 nga emergency loan mo. So 30,000 na lang ang take home mo.
2: Pero dugang ko lang Sir Joe, sa lang advantage pag subong sa emergency loan na ton, kay may 6 months moratorium ni siya. When we say 6 months moratorium, pag nag-apply ka sang loan, hindi ka pagsukton within 6 months pa. Hindi ka kailanlan pa magbayad.
0: Malipat ka na yan, tis kasukton na.
2: Malipat taon nga na eh. Kidding aside, no, kabay pa hindi sa malipat. At sa huli, kina-remind mo na sila sa online account. Pero pag mag-avail ka sa emergency loan subong, 6 months wala ka anay bayaran. And then sa ika-7th month, dito na ma-start ang imo monthly amortization. So sige-sige na din bayad. So ang guwaya, do 30 months ang run sang imong loan.
0: So ang guwaya is inis, kung nag-avail, kag ma-avail ikaw subong sa emergency loan, it will be granted on September. So wala ka bayad for the month of September, October, November, December, January, February. March ikaw mo umpisa bayad next year.
2: Pero ang March mo, ang deadline would be April pa.
0: Oo.
2: Nauman na siya.
0: Abaw malawi, galing, no?
2: Oo. So, ang siyempre, tinutuyo lang man na Sir Josel is para kung may ban ka pang sample sa calamity, kung may gimpa-repair ka sa balay mo or may gastuan. At least, hindi ka problema nung dom nga diin ka naman makuha sang itapal mo to sa gin-loan mo nga una.
0: Okay. Pero, ang emergency loan subong available, as yes, per Malacanang's announcement, kung may pending ikaw ng emergency loan sa nagligan o ginahatag na ito, datag 10,000 na itong granted. So, kung may nabilin ikaw, for example, the any amount, 5,000 na be, or less than 5,000, or maybe 6,000. So, kung ma-avail ka subong up to 20,000 nga emergency loan sa subong, ha? Nga settings, kung i-maximum mo ina, 20,000, i-deduct sa imong remaining amount nga emergency loan, butang tabi 5,000, so, ang proceeds siya makadto sa imo is only 15,000 more or less na lang sa Renova.
2: Less ang iyang previous balance.
0: Kagbayran mo ina ang 20,000. Pero ang balayran ni mo sa amortization, 20,000, ha?
2: Yes, okay. Principal. Mo, kung pilagi diyan ang na-avail mo that time sa pag-reapply mo, kamo na siya ang imo nga bayaran.
0: Oo.
2: Sakto man na ba si Mamba sila nga?
0: 15,000 lang na baton ko nga, 20,000 amortization ko.
2: ang ibang Sir Rosal na lipat nga sa payment nila included pa da ang sa monthly amortization ang interest.
0: Oo. May accumulated interest na.
2: Hindi lang siling kaiban ang pahinsin nila kung 20,000 ang ilang gin-loan, abi nila ang 20,000 divide to 24 payments kay tourist to pay mo. Pero i-add pa na ang interest, which is 7% lang Sir Joseph lang interest per annum or per year.
0: Oo. So but if it is payable for 2 years, ang 20,000 ni mo, maghambal ka 7% per annum, madalagan ni na 7 times 2, 70, 140. Madalagan lang ina mga more or less 280 pesos ang interest na yes. Sir Nova.
2: Gamay-gamay lang Sir Josel, kaya 7% lang gid actually ang per annum natin.
0: Oo. So, ano plano ta sa mga SSS members? Tara na! pero kung hindi man lang gid needed, mo nang hambal natin, tiganan ninyo sa chimpong base kung may ara kamu plano na bala. You can avail an emergency loan. We do understand, hindi man ni nagakadto sa repairs ang balay lang, hindi lang ni nagakadto sa construction or development sa inyo lang sininga balay or whatever. Pero ini ibang ginagamit man nila. For example, dugang negosyo bala. Home-based nga mga negosyo bala, Mr. Renova.
2: Oo, ang iba actually ang muna, Sir Josel, kay kung isipon mo, pang dugang man nila sa ilang negosyo or kung ka-sideline man sila. Kasi what is 7% per annum?
0: Oo.
2: Let's say, kung maximum ang ilang monthly contribution, no? So, 20,000 ang imong loanable amount, pwede mo na pang dugang-dugang. Kagang 7%, kung i-divide mo sa per month, siguro mas dako kaya po nang mabilin sa imo kung inegosyo mo siya.
0: Mm-hmm. Pero ari lang ha, based on guidelines, ang ining latest nga emergency loan nga ihatag sa SSS as per Malacanang announcements, Ano ini Mr. Renova, mapila sila dito sa opisina? Will you be accepting tawag nato sa on-site applications or strictly online?
2: Online na siya Sir Josel, tanan natin yung mga loan programs is online ang pag-file sini.
0: Mm-hmm.
2: So that's why nga always natin yung nabalik-balik, they need to have their My SSS Portal account with, plus dapat naka-encode ng ilang disbursement account or savings account sa ila online. No need to go sa office na natin kaydra ng application. And aside from na-mention ko galing Sir Josel kay Ina, ang isa pag-idiri nga qualification is, aside from the employed, pwede man niya Sir Josel ang self-employed OFW voluntary members natin mag-apply, hindi lang employed.
0: Mm.
2: Kag basi may mamangkot if kung may area lang gid nga qualified.
0: No.
2: Or mahulat gid, dapat may proof sang declaration or any certification sang declaration. So sa ining emergency loan natin Sir Josel, kay nationwide ni siya, so wala na kailanan any proof. Mm. As long as may valid Philippine address sila dira sa ilang online account,
0: oh,
2: automatic qualified sila kung na-meet naman nilang iba nga qualifications like sa contributions.
0: Oh.
2: So pero sa aspect ya sang kung ano nga area ang ano iniya nationwide, so wala kita tanan nga resident diri sa Pilipinas is qualified kung area lang ang ginaistoryan.
0: Okay. So sinong pwede ka avail? Number one, those who are regularly or employed. May ubra just like kay Mr. Renova, just like sa akon, may ubra. Ang mga OFWs damo pa mati subong pwede.
2: Pwede man basta ang ilang may SSS portal or online account sa SSS may naka-registered nga Philippine address.
0: I see. Pareho sabi sa kay Ma'am Hermite, may registered address sabi butang ta San Miguel. Butang ta San Miguel. Ha. So kung may registered address sa online portal account ya nga San Miguel, pwede sa ka-apply bisan ato to sa subong sa Hong Kong.
2: Yes, oo. Basta hindi pa siya retiree kasi si Ma'am Hermite retiree na ni subong, pero just an example lang. Either active nga self-employed voluntary OFW pwede.
0: Ah, hindi pwede ka loan niya ang mga pensioners, ha?
2: Ang pensioner wala pakita subong sa ang Ilaya Pension Loan Program na Manila. So
0: I see.
2: Kung sa emergency loan, wala dira yung pensioners na.
0: Now, as long as wala ka pa ka-retire, ha? Mm. As long as why ka pa ka-retire, pwede ikaw maka-avail sa emergency loan bisan abroad ikaw, basta sa imo sinigin submit nga paper sa SSS, may Philippine address ikaw.
2: Or updated nila ilang contact details dito nga Philippine address.
0: Mm-hmm.
2: Aside from the 18 months nga minimum nga contribution, kag dapat Sir Josel, may at least active sila nga 6 contributions within the 12-month period.
0: Mm-hmm.
2: Mga bakit ang 6 contributions, meaning kung subong sila ma-loan August, isip sila 12 months backwards, within that period, dapat may anom sila nga contribution.
0: Okay.
2: Hindi kailanlan nga, sige-sige, pwede nga may gap.
0: Oo. Damo siguro sinisang OFWs nga mag-avail. Pensioner niya si Ma'am Hermite. Pensioner na siya. Si Ma'am Lucille Capio, do, hindi pa niya pensioner. Pwede pa niya si Rhea, hindi pa niya pensioner. And the rest of the OFWs, kay Jenny Halyurina, hindi pa niya pensioner. Pwede pa sila ka-apply basta hindi ka ba pwede galing kalakat sa abroad kung hindi ka kabayad na BSSS contributions ni mo eh.
2: I believe kabay pa mayara naman sila contributions. And biskan dito sila Sir Josel, pwede gini na ma-applyan kay malagin naman sila sa website.
0: Oo. Now, ang mga, for example, sini, kasambahay, another qualifications, mga security guards considered to be employed eh, through their agencies. Ang mga kasambahay pwede maka-loan na Mr.
2: Yes,
0: Renova?
2: Yes, included man dahil sila Sir Josel. So, kalabanin is reported sila sa ila employer and employed man yapon ang gawa nila na.
0: I see.
2: Pero I believe may harap man iban ba lang do come and go lang.
0: Mm-hmm.
2: So, iban ka self-employed. Pero mga usually mga ka-stay-in, gid ka gina-report as kasambahay, gid ka ginabayaran sa employer. Under the employed naman sila yung category. So, as long as na-meet lang nila ang minimum ng 18 months contributions, kagang 6 contributions 12 months prior.
0: Okay. We don't understand ang sweldo ni sa mga kasambahay ninyo, nubo-nubo iniya, Mr. Renova. Pila ang pwede nila sininga maloan sa mga kasambahay?
2: Well, depende man sa bracket nga ginabayaran nila Sir Josel.
0: Okay.
2: So, ang minimum natin so, is 5,000.
0: Mm-hmm.
2: So, kung naka-18 months sila, that's half of that. pero kung naka 36 or naka 3 years or more sila ng contribution, 5,000 or more depende sa bracket nga ginabayaran sa ila.
0: Ay, siya.
2: May araman lagko yung bracket, Sir Joseph, lang ginabayaran sa employer nila mo.
0: Oo. Oh, kapareho sa karon i-declare abisang kalabanan na employer magkasambahay, siyempre sundon mo gid ang layi.
2: Oo. Oh.
0: It's between 6 to 7,000 ang bracket na ginabayaran nila. So kung naka 36 months contributions ka, mabaton mo na almost pwede malunan ang 6 to 7,000 ng bracket ni mo. Pero kung 18 months contribution ka lang, bali kung mag 6,000, 3,000, ang imo lang sining ma-avail ng loan. At ito ko pa nga bulig ni Mr. Hinova.
2: Oo, kagang interest is gamay naman kung i-compute natin mag 7,000 siya, Sir Josel. In a year, that's 420.
0: Mm-hmm.
2: 35 pesos per month ang imo nga interest.
0: So, 35 pesos per month?
2: Oo.
0: That's for 4,000?
2: 7,000.
0: 7,000. Ang imo sining amortization, i-divide mo na actually sa ano 24 months? Ti 770 divided by 24 ba? Pila mo lang balayran mo kada bulan? So, sobra 300 pesos.
2: 309 pesos. Point
0: plus two. Interest.
2: O mga dala point something.
0: Dala
2: na interest, mga 309.
0: Month. O 310, buta mo 300 GSB kada bulan.
2: Kada bulan.
0: Ah, halay ka tama, Mr. Renova. Now, that's for kasambahay, kaya considered employed kon gin-report sila sang employer. Sa mga self-employed naman, damo kita subong miyembro nga self-employed na Mr. Renova, ano naman, ano ang basihan sang ila sini pwede ma-loan nga amount?
2: Same gyapon. Same lang gyapon sa tanan across. Gyapon. Bracket gyapon, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
2: Kagang qualifications, the same lang gyapon sa employed. So, tanan ina plareho lang sa Sir Josel ang qualifications.
0: Mm-hmm.
2: Even though naglain ang ilang membership type, pero plareho lang man ang qualifications nato.
0: Pero kalabanan sa self-employed sa din yung mga bracket sila na belong, Mr. Renova?
2: Well, ang miyara kalabanan, Sir Josel, nga kung mga vendor, fishermen, kung mga gamay-gamay, ti kalabanan, ga-minimum sila.
0: Oo, 5,000.
2: Oo. Pero ti kung may mga pesto, gidya, Sir Josel, nga sample sa mga tinda, sa mga market, or may mga established sila yung mga pwesto ya, kalabanan ti more than 10,000 man ang bracket ila ginabayaran.
0: Oo, sa mga self-employed ni kalabanan, may mga nulo negosyo. Iban home-based nga negosyo ha. Galuto da karon tinapay, galuto bisa banana queue, galuto da street foods, for example, nagatulo tiyangge, nagabulo barbecue, actually dako ni nga bulig. If nag-apply gid man kamo for minimum ha, 5,000 abi to 10,000 abi, no?
2: 5,000 niya lo na bol, Sir Joseph. Pwede pang duga.
0: Isus, kadako na may negosyo ka street foods. Dako na nga maparuling ni mga negosyo sa mga self-employed if in case.
2: Sa polo yung mga street food na mga gabaliga fishball, mananakyo. 5,000 dako na nga dugang, Sir Josel.
0: Oo. Now, delicatest problema ang encounter si Mr. Renova. These are all for online. Ang pag-apply is online. Now, he's not techie. Wa isa karon hindi sa kabalobi da karon, etc. etc. May mga kaparyos gid sina mo. Kag if not iban di na mautihan bala kay sako. Pwede sila kakadto sa opisina sang SSS and magpa-assist.
2: Well, we have the e-center sa office naton.
0: Okay.
2: But malo naton kung hindi sila diri sa may festive, mayara kita sa City Mall Pavia nga branch.
0: Pasig City.
2: Pasi City, may service office man kita. Robinson's Ledesma, Robinson's Haro. Jordan nga Capitol Grounds, may service office man kita. No, pwede sila kapa-assist dira. Pero kung may ara nga medyo kabalo man maggamit, may YouTube man kita or sa aton nga Facebook page, may ara man da videos kung paano mag-step by step. Pero kung hindi gid nila kaya, nga with the video nga guide, so, pwede sila sa e-center natin.
0: Oo. Kaya pareho sila may mga tricycle drivers or drivers, may mga e bike drivers kita nga nagabliyahi bala. Ang iban sini ginutang nila kay ginamortize na birabirahan na biyahe ka dadlaw. Yun ho kung gamay na malang bilhin ninyo if nag-apply ka mo minimum ha sa inyo SSS, kung SSS member ka mo, may nabilin ka mo da karon 4,000 mabubo ka dugay pa matapos ining 4,000 ko ba?
2: Hard ako ang interest bisuli sa guwa basta private.
0: Ti pwede ninyo malunan ni actually emergency loan. Pagkatapos, gawaron na lang dito, balaari na lang tanan kong balaira, no? Parang daily mo nga kita, imo na lang, gid.
2: Oo, iya na. No. Kag ang interest nga 7% is very light, gid, para sa ila, Sir Joseph.
0: Kag maumpisa ka mo bayad, next year pa.
2: Oo.
0: After 6 months.
2: 6 months pa ya ang first payment. After 6 months, I mean.
0: Actually, dako nga bully gini sa mga magagmay. Baka
2: tipon pa siya, Sir Joseph, eh.
0: Oo, six months, abi, matipon ka na lang. Kada bulan. So, ang balayaran mo mga 310 pesos dala na interest monthly, ha? So, tipon ka mag 300 pesos, 310, that's around mag 30 days a month, pulok pesos kada adlaw.
2: Oo, i-save niya.
0: Oo. Mangkot sinitikon ka si Relio, katatlo ka sticks kada adlaw, duha na lang ka sticks, anay.
2: Duha na
0: lang. Ang isa ka stick mo, ina si Relio, amal mo para ina si SSS, loan ko, maloan ko.
2: Kung ga energy drink sila ti may isa sila kadlaw hindi ano yung mag energy drink.
0: Oo, ti ang isa ka energy drink is 15. That's 450 pesos sa monthly. So hambal ikaw nga okay. Ang inom ko is Monday to Sunday. So minom ko anay ano lang ah. Balot-baloton Monday, Wednesday, Friday, Sunday. Tuesday naman sunod, Thursday, Saturday. So that's 3. Ang imo savings 45 pesos a week.
2: Manangwa iya.
0: Kung mag 45 pesos a week times 4 weeks, that's 90, that's 180. Okay, could you imagine that?
2: Half na lang ang ialalag.
0: Or if that's the case sa mga kauturan, ano nyo lang na reduce your mga wants. Para mabayaran sa mga magagmay niya.
2: From kapalit mo niya, Sir Joseph, at least wala na siya panumdumon sa iyang tricycad nga balayaran.
0: Oo.
2: I think fully paid yan naman.
0: Kag dugang siguro. So, parang yung dekaroon na galuto-luto kabi pagkaon na Mr. Renova. Ti ang 5,000, dako na nga kapital sa mga nagabaligya sa mga pagkaon, turo-turo, tawag naton bala. Ngayon, may blayban, libod-libod gani. Dako na nang bulig mo. Makabakal ka na dugang sludlan sang inoglibod mo.
2: Mga ano tawag na lagko nga kasi rula.
0: Mhm.
2: Kag may pangdugang na sa imong panakot, no.
0: Oo.
2: Pero ti with that, Sir Joseph, dapat ang mindset gyapon nila nga dapat ang ilang contribution dapat regularly miara gid sila yung ginabayad.
0: Oo.
2: Pero aside from the loan programs balanti, may mga sickness man sila yung ma-avail, mga maternity. Kag in the long run, ti may retirement gid sila, Sir Joseph.
0: Oo. Kung nagasanyog ang negosyo ninyo, pataason nyo man ang inyong bracket, mambal 5,000, kung subong, mambal, although, mayo, income, oh, himuon ko, 10,000.
2: Yes, pwede gina, Sir Joseph. Actually, takto na yung maginambal kay kalabanan ka pamangkot. Nga, sir, tiko na ra ko sa 5,000 nga bracket, kung sample may extra ko binga kwarta, subong pwede ko mapasakaan, pwede gid. So, ang limitation lang man actually kung 55 and beyond ang edad mo, may one bracket per year kita nga gina-follow. But kung wala ka pa 55 years old, do savings saka, ano malang naman bala nato, do alkansiya, malang na kung may extra ka, subong dako-dako, pwede mo sakaan.
0: Kay pareho sini ang mga mayo lang mga mag-invest Mr. Renova. Nga mo umpisa ka na ibulubligya pagkaon. Sa ulihis ang may pulo pisto lang gamay or libod-libod lang pusulod sa suludlan. Tapos nag-ayo-ayo karon, nakabakal na tricycad, kargay na sa tricycad. Sa ulihin nag-ayo-ayo pag idamo na sa suki. So mahambalti ang 5,000 ko sa una kaya ko na subong ang 15,000. So pwede sa kalukso sina mambal nga ay himuon ko bracket ko 15,000 pila dang equivalent contributions ko per month pwede na
2: yes,
0: Mr. Renova.
2: Yes, pwede gid Sir Joseph.
0: Basta below 55 years old.
2: Oo, kaya ang 55 and beyond one bracket per year lang ang increase naton.
0: I see. Magamal ka one bracket per year kung 5,000 ka 55 ka na subo 5,000.
2: Pagka next year mo 5 nga bracket tapos pagka doubling year 6,000 kay 500 ang increment sa bracketing naton.
0: Okay. So at least ha nakatag kita giya sa inyo. Hambal ni Ma'am Hermite, kung naara ka sa Hong Kong, pwede ka kuno ka-apply sa Philippine Consulate.
2: Yes, kay may mga kalabanan sa Middle East, kag Southeast Asia, may foreign office kita, Sir Joseph. Kalabanan sa foreign office nato, naara sa consulate or sa embassy.
0: At kung dira ka, kagkalabanan sa ato sa nga mga OFW siya teke na mo kaya nga magwa ka ang imo pala nga daan nga application sa e-gov ni mo
2: kailan mo da mag-login
0: mag-login ka da kailan mo gida account ang imo email and cellphone number pagkatapos ti i-login mo dara flight number mo address mo dito kadtuan pagkatapos may mga declarations pada pag-abot mo dito sa Hong Kong may may counterpart man nga daw ala e-gov dari sa aton.ph mag-login ka man dito of your arrival kung magalin ka dito mag-login ka man sa account mo for your departure from Hong Kong pag-abot mo dito sa Pilipinas e-gov ka naman for your entry to the Philippines
2: Oo, kakalabanan. So, mong din, Sir Joseph, gagawa, mga teki naman mo. Except nga, nagdugay na to ya sa gua. At nga, iban nga, do wala naka-adopt sa technology. But, for those naman, pero actually, damo man, misa nang balon, di nato mambal nga, may edad, Sir Joseph, iban, mas teki man gani sa ako.
0: Oo.
2: Pero, ang point is, at least majority na we're going to digital na bala Sir Joseph. Mas easier kay tayo sa una kung mga FW makadto kagid sa opisina. Pusubong with the cellphone na lang pwede kagid yaka transact sa office naton. Nga hindi ka kailan magulat nga bakasyon ka maka-apply.
0: Actually, this is also a concern sa mga FWs. Ang iban gusto nila mag-retire na dito sa Sagwa. I mean, ang a year before, ila bala nga pagpauli, mambal nga dari na lang ko if nakalabot ni sila 60 kaya kadamo kita sa mga OFWs more than 60 pag abot nila 60 mambal nga ti na for good na ko mapuli ko para madasig gali hambal ni Ma'am Hermiti dasig ang application sa retirement niya dito sa nag-apply sa Philippine Consulate sa Hong Kong.
2: Oo, nakamuno na last time si Ma'am Hermi kay previous month, siya pamangkot pa siya kung how to apply sa retirement, eligibility, no? Tapos naka-mention na siya nga nag-apply na siya last time. So, si Ma'am Hermi mismo nag-humble, no? Dasig lang, dali lang. Basta Ma'am Hermi, te, di ba, dapat yung mga record is in order. Kaya dapat na-check mo lang nga from time to time na-check mo yung mga records.
0: Sa mga retirees, you need not to go back to the Philippines to apply if you want to retire na. If you are above 60,
2: pag wala naman siya, kung actually kung wala naman siya gainful occupation gid or ang balon natin, di wala man, pwede kaya ka-apply, bisan din malang lugar.
0: Kiti pa rin yun sa mga OFWs, may nabili na lang 1 year. 60 na siya, may nabili na sa 1 year sa contract niya. Pwede na siya ka-apply sini for retirement, Mr. Renova.
2: Kung based lang yan sa law, Sir Joseph, dapat wala siya gainful occupation or income, no? No. Pero kung ang balon natin, misanara siya sa abroad, kung wala naman siya gawa, kumbaga, retiring mode na siya, pwede kasi siya ka-apply kung wala na siya. Ano.
0: Mambala, tinerkodriya, bulo bakasyon na lang ini. I have a place to stay. Tapos, sideline lang.
2: Ginagaan man siya, chimpos ang i-employer nga mag-stay pa to before siya magpuli. Pwede kasi siya, Sir Joseph.
0: Okay. Pero aside ini sa latest niya, emergency loan with the maximum amount of 20,000, kung pilang ma-applyan ninyo, kung pilang inyo sininga bracket niya ginabayaran. Kung 10,000 inyo bracket niya nabayaran, 10,000. Kung 20,000 bracket niya nabayaran, 20,000. Kung 5,000, 5,000. Pero ang maximum, if you are paying the maximum bracket of 35,000, 20,000 lang gin ang pwede ni mo ma-emergency loan.
2: Yes, so man siyang maximum natin.
0: Okay. Now, with that, aside from that, Mr. Renova, may other programs pa. Ang palabuton, ang mga SS members?
2: Actually, mayara, Sir Joseph, pero we will announce it siguro next week.
0: Okay.
2: No, hindi lang natin pa...
0: Abangers, ha?
2: Oo, abangers lang, anay. Hindi talang pagunahan. But for them to know, i-monitor lang nila sa aton nga Facebook page, that's Philippine Social Security System. Kagaton nga website is www.sss.gov.ph. Dito, usually una pa na, usually dito gina-announce man, Sir Joseph. So, wait lang nila next week. I think, hopefully next week, maka-announce na kag... Kung ma-announce na, maka-discuss man kita diri.
0: Oo. Malan ko, muna na pamangkot sa mga upod ko. Ako na mapamangkot, Mr. Renova. Ako na lang ko galingon ko, katropang January, pamangkot ko, katropang Ira, ha? Gusto ko mag-avail sa emergency loan. Anong kinanglanon ko sina Mr. Renova? I'm employed there is XFM.
2: Actually, wala man, Sir Joseph. Kasi may login ka naman. I know, nabayaran mo naman ang imong loan.
0: Oh, quits na, goods na.
2: So, kung gusto mo mang libre pizza diri sa station...
0: Oh, pwede gid.
2: Oh, login ka lang karon kag mag-apply na lang, no. Makita mo manda kung pilang imo. Ay galing kay nag-condonation, galing ka mo Sir Josel.
0: Oho.
2: So, ang isa ka exclusion gali dapat wala ka pa ano, no. I think i-check mo lang karon.
0: Mm.
2: Pero sa restructuring hindi ko sure if madala sa exclusion.
0: Kon may ara sang somewhere somehow some sometime may ara ikaw sang utang nag-inapplyan mo for condonation. So that's a disqualification, Mr. Renova.
2: I-check lang nila Sir Josel kung, okay, kung madala siya.
0: Okay. So check nyo lang kagi ka na may condonation ka, why? Why? Si Katropang Hiram, may condonation, no, ay? Si Katropang Jansen, doga ko risong to. Don't worry, check na bi Katropang Jansen kung pwede. Kaya tinakagi ka, apply for a loan, tapos in-applyan for condonation, ha?
2: May namangkot na sa akin na Sir Josel mo. Kaya kung bayaran niya, kung full ang iyang loan, kaya ma-loan siya liwat kung pwede. Ano ko pwede, ha?
0: Ilang sum niya bayad?
2: Oo. Naka, ano,
0: para full amount naman ko, ay?
2: Naka income siya, guro, dako-dako.
0: Oo, basi nakapaldo. Naka mo na yung batian niya, Scotty! Pero daw walang alam to sa oras, ha? Dari sa ato siring pagpangalagad sa Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa! Servisyong Katropa!
0: Tagaanta na lang sa iya siring parting statement si Mr. Amiel Hinova in behalf of the ESS sa ato siring Servisyong Katropa with ESS, Mr. Hinova.
2: Yes, Sir Josel, as always, ingan nyo na ito na gina-invite na ito ng members nga mag-register na gid sa may SSS portal or online account nila. Kiti mas easier ya Sir Josel mag-transact kaysa sa office, balaman nato may pila pa dito. And idugang ko lang yung Sir Josel kayo na kung may restructured loan galing hindi pwede sa emergency loan subong. So at matapos anay ang restructured.
0: So, both tamalo siya ni, kung may pending ikaw nga loan, tapos gina-applyan mo for condonation, not yet fully paid, definitely you're disqualified.
2: Okay, ano ka pa? Kumbaga, naka, ano ganyang term na naton? Doon naka pardon or something. Doon naka
0: parole ka?
2: Oo, daw man na. So, hindi ka na yun, okay, iti, dapat why mapakita mo na yung good payer ka.
0: Why pa matapos sentensya mo? Eh, parehas nila, hambal ka nga, ops, sentensya mo sa linya, no ha? 8-12. So, pag-abot mo 8 years, okay, qualified ka na to apply for parole.
2: Do sa ato na natsimpo ang 8-12, makinsindi sa Josel. Mga new generation do, hindi kailangan makinsindi sa 8-12.
0: Ang penalty mo kung may krimen kang mahimo, bla 8 years to 12 years. So pag about 8 years, actually qualified ka by virtue of good conduct, if in case, for a parole. So nabilin mo nga pat katuig, bisitahan mo lang na kada bulan sa parole office in your area.
2: Basta wala ka lang maginim mo nga sila.
0: Oo, pero hindi ka magmahoy.
2: Sa amo man sa aton emergency Sir Jose alam mo dapat ma fully ano mo ma consume na yung contract matapos mong restructure.
0: Okay, sige, but that Mr. Nanova, thank you gid, ha.
2: Yes, as always Sir Jose, it's our pleasure gid nga to give information kag mga tumalanaw naton natagit sila pamangkot kay para masabat naton sa sunod.
0: Okay,
1: servisyong katropa. Servisyong katropa.
0: There you are, si Mr. Amiel Hinova sa ato sering servisyong katropa with SSS Social Security System. Lamiyohon lang niya mga nabilin dari si Freddy Lynn Anihal Tari dari sa Liday Store. Good morning ida sa kay Franz Bracamonte Pareño with Marlene Idhan Pareño kay Frank Nathan Pareño nagpamahaw sila ko nagpamati dari tiyan no, malone ka na sa kay Franz Bracamonte Pareño nyo. Kay Robert Pilobilio, reaksyon niya lang ni Kina sa statement to bala ni Secretary Yusek Claire Castro bala. Iya pabasulon teacher nga siya mismo bad influence man. Ragay. Niya gagawa gid pagka maritis niya kag pagka palingkira ba. Binanga gapang gobyerno ni opinion ko lang na niya ha. Bato-bato sa langit ang tamaan, ang dapat tamaan. Abi ko ang tamaan among mga kig. Why na ta tiyempo dari sa ato sining palatuntunan Bullseye and Servisyong Katropa with SSS.
1: Servisyong Katropa! Servisyong Katropa!
0: Standby ka mo sa ato sining coverage sa alin naman kita. Impeachment trial against the Vice President. May ginapangitang nga kwarta subong nga posible ginabusuhan kuno sa Vice Presidente mga 612 million. Ha? Tiyang ano ya? Ang ginabusuhan iya nga trillion. Why? Cancelled naman? Nanilhig pa guro to kang nanaghantan yung mga senador guro ay. Pero si Ligonyo lang kaga sa gahon yang ano ha bahaa basi si Ligonyo kaga mapan bala limpyo limpyo get bla basi kon kaban gobyerno blaw.
1: Bullseye.
0: Ah, bato bato sa langit ang mga keg syaged. Another tempo ah. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Sa technical side, upod na si katropang John Ray Bertiz. Para sa XFM 100.7 Ililo, ako naman si katropang Josil Banyas. XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Sakit sa namungkungaling tampa mo.
3: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Butigon ko. Yung papata mo ako. Na ako lang yung nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlong ibang mo ako. Upang sa biyak sino, hindi ko mahimo nga kaunten ko. Na nabatas mga buhaton ini sa akon. Sa'yo yung naging pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo? Sa digin!
4: Endless Love.
5: Kinaka nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga suno ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
4: Endless Love.
5: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Reality Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tinggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C pa

Malayo siya sa mga babae diri, pero sa akon, hindi. Tag-ama itong masulat o pamatuod, naging gisi ko. Kagsigurado na may gusto siya sa akon. Naging paagi lang niya sa sulat ang pagpahayag sa balatyago niya sa akon. Ang gusto! Nadumduman ko. Nagaplano gali ako nga istoryahon siya. Kag kinahanglan, hindi ko na magpadugayon. Buhaton ko ina subunggin.

0: Sanon ka lang nagkatudre?
1: Oo. Nga ah. May gusto ko mabuhatong yung malain sa akon.
0: Bah. Nga bala nga amugid sa ginapaminsar mo. Tama sa imo ka adelantada. Wala man ako sa malain niya ginapaminsar batok sa imo. Nga. Ano walang pagdumdum mo sa akon? Rapist?
1: Maayon na lang ina. Nga mamensar ako sa malain sa imo. Sa sapensaron ko nga isa kakasanto para nga makahalong ako.
0: Kung naghahalong ka, dapat wala ka nagkanto din nga isa hanon. Pero antes pa maglawig ang ihambal ko, ang mayo pa, ihambal mo na sa ako ng rason kung nga nga nagkanto ka din.
1: Gusto ko ikaw masugilanan.
0: Ihambala lang dayon. Kaya lasiga, kami kantuan pa ako. Ginaawat mo pa ako.
1: Nga kinahanglan mo ako ng sulatan? Kagbuhaton ng mensaherong pakaisa ko? Ano ba yun ang rason? Kung nga ginabarkada mo siya? Para buhaton ng tagadulong sang sulat? Nakita ko, nag-ugtong siya. Naakit siya sa ginhambal ko?
0: Diyan sa doon ang unahan ko sa pagsapat. Ang una, o ko nang ulihi.
1: Bahala ka!
0: Nagsulat ako para magpangayos ang dispensa sa mga ginhambal ko sa imo. Kagkun nga ginpaagi ko sa sulat, tungod kong personal akong magpangayos ang sorry, nakaibalo ako. Nawakalan mo lang ako. Madali ako mapikon kag maakig sa imo. Kag kung maakig ako, mangayo ako liwat sang sorry. Ikaduha nga sabat, wala ko ginabarkada si kulit para buhaton na magdulong sang sulat ko. Malapit sa ako ng batang ina. Kag-utod ang pagkabig ko sa iya. Nga abibuhaton ko siya nga mensahero, kaya may bibig man ako para gamiton sa paghambal sang balatyagon ko.
1: Ara man ang gali! Nari pa sulat-sulat ka pa. Kung gusto mo nga magpangayos ang sorry, tani, ikaw ang personal nga naghambal.
0: Nahambal ko na sa imo ang rason, hindi ba? Ginalikawan ko ang kaakig mo. Nagbase kung maakig man ako.
1: Hindi ako pagsinggit
0: eh. Buta. Wala man ako sing inihimo nga malain sa imo. Apang akig katama sa akon? Hindi ayan. Nagaparamkun ka? Kag akong ginaparamkunan mo?
1: Ano? Anong pagdumdum mo sa akon? May bana?
0: Siguro, wala. Pero posible na nakaangkon ka sa nobyo. Kaya nag-away ka mo. Gani, pati ako, ginadiskitahan mo. Nga, pareho wala kami kagwapo sa nobyo mo.
1: Nigausik lang ako sa tion ko. Dala ka na gani.
0: Madali lang. Madali lang, miss.
1: Nga,
0: total, ginistorbo mo na gidman ako. Lubos-lubos na lang naton, Miss Agoncillo.
1: Di, paano mo nahibalan ang apelyedo ko? Sin o anong sugid sa imo?
0: Wala. Pwede ba ako nga makapamangkot sa imo, Christy?
1: Ano na?
0: Nga ba lang akigagid sa akon?
1: Tugod wala ko naluyagan ang ginabuhat mo nga pagtulok sa akon nga wala sang pulo pamisok.
0: Ote, kung tulokon ko ikaw nga nagapamisok, hindi ka na maakig sa akon?
1: Oh, pilosopo. Manhid ka bala?
0: Hindi.
1: Di mo ang gali. Pero nga hindi mo yung mahangpan ang ginahambal ko.
0: Ano ba lang ginahambal mo nga wala ko nahangpan?
1: Hindi ako gusto nga tulokon mo ako. Tugod, hindi ako sa imo. Amoy ng buot silingon sa ginahambal ko.
0: Nga, sino ba lang naghambal sa imo nga gusto ko ikaw? Wala man ah. Kita nga duha man lang ang ari diri.
1: kigumugin ako, no?
0: Kaya nga buhaton ko, ina. Gusto ko gani ikaw nga manginabyan, eh. Dason, paakigun ko pa ikaw?
1: Pwes, hindi ko ikaw gusto nga manginabyan.
0: Kung hindi mo ako gusto nga manginabyan, mamagpangaluyag na lang. Pwede?
1: Oh, wala ka na kanik.

Kasi kagihapon na pikol. Abang, nalipay ako. Nga makita ko nga nagapalamula ka sa kaaking sakon. Mahimos na gara ako. Kaya pagkatapos, magkanto ako sa balay ni Manong Badong. Mabisita ako kay

0: Kadto ka bala diri? Para paakigon naman ako?
1: Bah, hindi ah. Nagkadto ako diri tungod...
0: Tungod gusto mo ako nga pangaliyagan? Abi ko, anay ko, hindi mo ako pagpangaliyagan? Kaya hindi man ako makagalanyat para sa imo? O di? Nga nagkadto ka diri?
1: Ara ka naman bala mo. Nga bala nga ginapangunahan mo gid ang matuod ko nga tuyo. Wala pa gani na kay balo kung ano ginang tuyo ko, nagasagad ka na iya sang wakal. Pwede ba ha? Nga magpamati ka na sa ihambal ko?
0: O nga ah! Sala ba lang pamatsyag ko sa tuyo mo sa akon? O ha? Kung todo ang pamisti mo, taga kung gusto mo nga masugilanon, ano galing buhot silingon sina? Kundi, mga luyag ka sa akon?

0: now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manwake up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take na po ng Vision X Plus. Yun ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Nagganda ako diri. Para nga mag-sorry.
1: Oh! Sorry na naman! Nataktan ako mamati sa sorry-sorry ngayon na. Pero sige! Sorry na kung sorry. Pinapatawad ko na ikaw. Pero pwede ba na? Maghalin ka na. Kay matulog na kuya.
0: Mayambal pa ko ha.
1: Ano? Mapaalam ka? Kung pwede ka na makapanguluyag sa akon? Pwes, hindi pwede. O sige na, halin na.
0: Makapila na niya kung maginapalin.
1: Oh? Ano pang ginahulat mo? Lakat na? Uy, nagpalik siya sa pagtungko? Ginapaaking mo gibala ako?
0: Madali lang. Mayamba lang ako sa imo. Basi gusto mo nga mabatian?
1: Hindi ako interesado. Kani makahalin ka na.
0: Ah, sa banta ko, hindi mo na kinanglan na may baluan. Lasag to pa man. Kinaigog na ko na ikaw.
1: Anong buot mo, silingon? Naging higog mo na ako sa do. Nagahigog mo ka sa akong sadto pa man? Samtang subong lang kita ng kita ay?
0: Nalipat ka na matuod, Kristi Agoncillo.
1: May, ano ba lang ginasiling mo nga nalipat ako? Pwede ba lang atagon mo? Eh hinali mo lang ang ginpalibog ang ulo ko?
0: Wala ka na ginpala nakatanda sa akon?
1: Wala!
0: Ako si Oliver Alvarez. Naging classmate mo sa high school.
1: Ano? Hindi ako makadumdum.
0: Madali lang.
1: Bigyan kuot siya sa iyong bulsa.
0: Oh, para sa iyo. Drawing ko ina. Ikaw kag ako. Okay ba na?
1: Nagsala ka sa imong pagpati, Oliver. Wala kita gintigana para sa isa kagisa. Tugod, hindi na ako maghigog matugtugsan o.
0: Om. Ato na siya. Ginbayahan niya ako tayo. Siguro. Ginasakitan ka man. Tugas ang pahigog na kasubong ko, Kristi. Kagsubo. Pilit mo agin patay ang pahigog na sa kasing-kasing mo sa kasubong ko. Ginsikway ko na isa kapes ang pahigog na. Abang nagabugtaw na subong ang kasing-kasing ko. Nagbukahon ko man ang kasing-kasing mo. Para pareho nato niyong mabatsagan luwat. Kung daw ano ang kalipay, kung nagahigugma.

intensyon si Oliver na pangaluyagan ako. Pagdating hindi ko gusto nga matabo, kinahanglan likawan ko siya. Mabutang ako sang pader sa tunga naman. Apang, paano ko yun na mapuhat? Kung amusin eh, mahilway siya nga nagagawa pasulod sa bala ni Tribadong. Isa lang ang solusyon na nahibalaan ko. Agad makalikaw ko sa galayon sa iya. Kag ina, amang pag-upo dalang kay mama, pauli sa amon.

0: balik na kuno si Tita Emilia kag si Manang Cristy sa syudad?
1: Paano nang kasing-kasing ko? Paano nang pahigugma ko? Naliwat ka na buhi. Diri sa kasing-kasing ko.

kaibigan diri sa nahantangan ko. Nakita kong tagpalayo sa ginsakyan ng bangka ni Christy kay si Yeloy. Tungod na wala ko nagpakita kay Christy, tungod nagaplano ako na magsunod sa ila. Hindi ko na pagtugtan na madula kaliwat sa akong Christy. Sundun ko ikaw, Christy. Sabisan din nga bahin sa kalibutan ka man magkanto.

0: Pues, ¿aló? ¿Va a poner que la señor?
1: Oche, patong. Madugay na ako diri sa inyo. Kaya ginakahidlawan ko naman ang makita ang mga ginikanan ko kang mga uton. Gani, nagdesisyon ako ng mapauli anay sa amon. Kaya nagpasalamat ako sa bulig ninyo sa akon. Hindi ko ginbalintan ang kayo ninyo.
0: Eh, amo bala? Sando ang plano mo nga maglakat?
1: Buwas na mismo, Joy.

0: Nagura man ako diri sa makadali ah. Mabalik pa man ako diri. Kagdalan ko ikaw sa madamo nga pasalubong.
1: Hindi na ko sa imo eh. Hindi na ko yung magbarkada sa imo. Nagsanggado ko yung sa imo.

0: The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya. At para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santone Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang manas

0: ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng daidzin. Ang daidzin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Yes,

0: pati sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapikto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Ang lalago ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata. Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!

0: vai com nutrients. Nanakaka tulong sa problema sa mata.
1: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Vision X Plus Herbal Capsule.
0: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
4: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng tutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo! Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Intagali mabayad sang tuition mo.
4: Oh, gali diri yo.
5: Ah, dali na.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C,

0: fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist after doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Edita Gallardo, sang barangay, Buhang Haro, Iloilo City. Nagapasalamat sa XFM ka kay Dr. Emilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. FM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga katropa, kinakalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Paris hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Viri Sara Duterte, absuelto o convictado? Tukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Diet na pagwasa.
6: XFM. Patropa mo!
7: Exciting!

Exciting time, last just 51 na sa aga kay nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Proteksyon na ato nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus suplemento nga makabulig agud nga maproteksyon na ato nga mata batok sa among mga balatian kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Inibangod nga mayaras ang lutein na beta carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg softgel capsule ang suplemento nga aprobado sa Food and Drugs Administration. Gani proteksyon na ng aton nga matabatok sa mga balatian. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Available sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok at sa Shopee. Pangita alang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.

0: exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa sentro sa Miyerkules ng edisyon. Petsa 19 na sa bulan sa Agosto, ikatatlo sa apatanan ka mga Miyerkules. Nagapakita na si Haring Adlaw, although hindi kita magsalig kay kung kaisa nagatipon ang galom, golpe lang magtupa ang ulan. Bisan pa gani kung kaisa nga nagasilak ang adlaw, nagatupa katropang genre ang ulan. Diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Sa aton nga mga XFM Taxi Patrollers. Kamusta nga aton sila nga aga? Kabay pa nga okay lang kamuda. Kamusta nga aton sila nga biyahe? Siguro ang aton sila nga mga taxi patrollers apektado man sa pagbaha. Kaya ang mga taxi nga gina biyahe sa aton sila nga mga patrollers medyo manaba, no? Hindi ba ito pang genre? So somehow ang income sa aton sila nga mga drivers, labi na aton sila nga mga XFM taxi patrollers apektado man. Iwat kita nga magapangalagad, tub-tub kita sa tak na alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon sa subong nga aga sa aton nga pagpangalagad. Why kita na isubong sang coverage sa impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte because nga suspended man subong ang impeachment trial. Magabalik sila sa Lunes ang pag-continue sang impeachment trial mga katropa. Sa mga nag-celebrar sang birthday, happy happy birthday. And sa mga nag-celebrar sang anibersaryo, happy anniversary. Kag sa mga nag-celebrar sang fiesta, happy happy fiesta gid. Sa aton sa mga tagpamati, sa mga nagpamati sa aton sa radio, inyo kita mabatian sa 100.7 megahertz sa dial sang inyo radio. Yara kita sa FM band. Makita kag mabatian makita sa bilog ng kalibutan. Pinagi sa aton sa mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share, kag i-follow. Anduan aton kay mga Facebook page. Yes, ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa YouTube naton, pwede man kamo makapamati da, no? By YouTube channel naton, ang XFM Radio Patrol Iloilo. I-like kag i-subscribe kag sa mga overseas Filipino workers naton nga nagapamati by XFM Radio Network nga application. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa pagpangalagad sang sentro. May mga eskwelahan or may mga LGUs na nag-suspend sang ila klase subong adlaw. Di pulo ka mga local government units ni sa aton sila nga mga tagpanamati based man sa listahan naton nga pag-check sa ilas ni tagsag ka mga Facebook pages, no? Like ang napulo ka mga LGUs di kagabi na unag ito ang Iloilo City. So suspendido ang klase, face-to-face klase sa preschool to senior high school, San Miguel o levels, Dumangas o levels, Kabatuan o levels, Leon o levels, Pototan o levels, Santa Barbara o levels, Tubungan o levels, Saniway o levels, kag Alimudyan, preschool to senior high school. Pero may nagka-comment bala katropan dyan rin. Siling nilang ulihin ang ibang gani nag-announce nga ang sa listahan sa numerota nga daw una pa. Hindi ah. Late na sila ang nag-announce nga ang sa listahan tayo kasyampa. Like sa haniway. Hindi. Ang aton lang ginaklaro tada nga hindi niya in order katropang genre ah. Daw nga kung sinong una-una nga announce, no? Ang aton diri ang kutob lang sa pag-check naton why makita nag butang kun ano oras kin sila nag announce ka katropang genre, no? Pero basta muna nga mga listahan sa mga local government units na nag-declare sang suspension sang face-to-face classes sa ila tagsa ka mga banwa. Para klaro bala kay ang iban nag-comment nga baw ang like for example siling sang isa dio siling nga ika-9 pa ang haniway sobra na ka-late. niya. Di, why na yan aton ginranking, no? Numero lang na yan aton. Why na yan aton ginranking? Kung sino una-una, da sino uli-uli, ang pinakaulihi. No? Ang aton niya, numero na sa mga nag-declare sang suspension sang face-to-face classes. Taton sa din nga mga katropa. Sige. Ah, basta pulo ka mga LGUs ha, sa province of Iloilo ang nag-declare sang suspension of classes. Taton sa din nga mga katropa. And update man sa mga kabarangayan diri sa aton sa syudad sang Iloilo nga nagbaha, no? 69 ka mga barangay as per latest nga report from City Disaster Risk Reduction and Management Office. And mapati ka katropang dyan, reking sa hindi, ang may pinakamadamo nga barangay nga ginbahaan aray sa distrito sang Haro, katropang dyan, Ray. Pero subside ng iban, no? Subside na. Sa record sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, Haro District ang may pinakamadamo nga barangay nga ginbaha sa aton sa nga mga taga Palamati. Ti ang volume sang tubig ulan abi katropang dyan rays ang nagligad nga gabi nga supposed to be based sa record sang City Disaster Risk Reduction sa monitoring, supposed to be ang volume sang tubig nga ulan nga ginbukbo sa nagligad nga gabi, ado equivalent niya gamay-gamay na lang kulang kag ang equivalent sa ginbukbo nga ulan sa nagligad, ado equivalent niya sa isa na kabulan. Ang rainfall nga record sa monitoring sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, no, sa aton sila nga mga taga Palamati. Tinirigid ang sa distrito sang Haro. Di isa na dira, no, sa aton sila nga mga katropa, isa na dira sa mga nalantaw naton. Ang like for example diri sa Quintinsalas nga ang isa sa mga contributor sang pagtaas sang tubig baha nga nagbuslog dira sa mga residente sang Telecom compound pakadto dire sa main road nga wala maakomodar sang drainage. Okay, ti kung si Kapitan Rizalina Del Mopa may ara sa mga areas nga ang drainage piyak lang aside, no? Wiper sa piyak nga dalan nga portion sang dalan ti ang tubig to halin sa Takas, parts ng Tabok Suba, parts ng Takas, kay Cuts Basin ang Quintinsalas. So dira nag Quintinsalas katropan dyan rin nagtupa plus dugangan pa sang ginakonstruct dira nga pader sa development sang Chungkoville. Instead nga ang tubig madiritso to sa wayang nagpanaog kadto sa manubo nga porsyon kay tigin tampukan na to kay ginadevelop para sa isa ka subdivision. So ang tubig nagdiretso sa mga residente sang Telecom compound. Amo na ang rason ko nga nga kahapon nakita ta na abtanta pa sa lugar nga terrible ang baha sa karsadahon dira sa Telecom compound. May mga balay ang nagabutang sang PVC pipe para lang ang tubig sa sunod sang balay nila to mapagwa nila diretso sa dalan. Di isa ini sa mga development dira ang nagaginpatindog nga pader sang Chungkoville sa likod lang sang Telecom compound nga sa diin nakita isa sa mga contributor sa pagbaha dira sa area sang Telecom compound nga nagdiretso dire sa main highway sang Quintinsalas atubang di sang LTO atubang sang NTC kag atubang sang NFA pakadto dito sa may pakadto dito sa may Alta Chera. Although ang Alta Chera, pakadto na nato ya sa Balabago, no? Sa aton sila nga mga katropa. So isa ina sa mga nakita naton based man sa pag-usoy naton sa lugar nga ginbaha mga katropa according sa aton sila nga pagpangusisa. Hindi ginpalab palabot naman kahapon sa interview ta sa kay Miss Donna Magno ang head sang City Disaster Risk Reduction and Management office mga katropa. Ano abi kay ang iban na I don't know kung ang Chongqueville kompleto sa mga papeles nila da. Dapat sa Chongqueville ang kung ano ang nakasaad sa ilang subdivision plan, no? Kay pero sina dapat butangan nila sa drainage system para nga kung di nila palutso ng tubig da, no? Nga hindi mag-epekto sa mga residente sang telecom compound. Kay kung hindi mabutangan sang drainage system, hindi makabutang sang drainage system ang Chongqueville, tila laban lumos yung taga telecom compound. Santo! Diri sa Quintinsalas, Haro. Tiway lutsan tubig mo ang pinakanaba ara sa telecom compound. Kung ang mga residente, pagani siling nila daw first time na daw mo ginikadalom, magluwas sa to natural sa Bagyo Frank, kaya ang Bagyo Frank ya, terrible na ginman to. Pero Ariyo, lang tawa nyo, bala, amo pa lang to nga ulan, no? Di what if, abikon magsulit, mas masubra pag ito, di ba si kong tagaliog na sang taga telecom compound, ha? Santo! Oh, sa aton sini nga mga katropa. So, istoryante na dugang, dari sa aton nga pagpakalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Kay Ihada, Jilin. Ihada, kamusta ka na? Santo! Oh, gapamati subong si Ihada, Jilin, Sansida, Dumaget. Ihada, kamusta ka na, Ihada? Oh, daway kagi di nagapulo pa masyar. Daw busy si Ihada siguro ay. Kung makakita na ito Ihada, pakapihan mo ko ah. Joke lang ah. Oh, kamusta lang kay Ihada kag kay Ihado? May lang pag-monitor kamusta ang buhay-buhay. Amo ni Katropan Chandra, okay na okay kami ya. Sa pihak nga bahin mga katropa, oy atensyon sa mga taga-banwasang Pabia. Mark your calendar kay epektibo sa September 1 mag-take effect mga katropa ang ordinansa, clamping ordinance sang Municipality of Pabia. Ang Municipal Ordinance number 2026-04 ukon ang Will Clamping Ordinance sang Municipality of Pabia. Bauti may mga gin specified ng mga lugar di, no? Sa aton sa nga pag pangalagad may mga specific nga mga lugar ang nakasaad sa municipal ordinance. Di ang tinutuyo sila nga ti kawanan man ah, no? Mayo man nga klase sa ordinansa pero need naton nga i-disseminate ini sa mga residente sang Pabia and sa mga hindi man residente, at least bisan na papano makabulig kita sa pagdiseminar sang information kay nga September 1 na niyo. No, ang Municipal Ordinance number 2026-04. Basi malabot ta katropan Jan Ray, si Pabia Vice Mayor Bibo Heroche diri sa aton nga pangalagad kay discuss ta ni, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati, importante ini mga katropa nga ma-discuss naton upod sa kay Vice Mayor Bibo Heroche ang clamping ordinance ang Municipality of Pabia. Kaya ang tinutuyo ta nga makabulig kita sa pag-disseminate sang information, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati, kaya ito may na-specify diri nga mga lugar based sa municipal ordinance. Like for example, ang mga lugar nga covered sa sering clamping ordinance, ha? Kaya ang penalty sini, ang maglapas sa ordinansa, iga-clamp ang salakyan sa una nga 24 oras. Pero pagkatapos, iga-tonis ang mga clearing team sa nga banwa sa aton sini nga mga taga-palamati. So standby ka mo kay iga-discuss din naton ang mga areas, no, nga covered sa siring Municipal Ordinance number 2026-04 o kon ang Wheel Clamping Ordinance sang Municipality of Pabian. Kay mabulig kita sa pagdiseminar, no? Ang tinutuyo siring mahawanan, kitinamigid man ko ng isa kalugar, mahawan. Why sang nag-obstruct bala? Sa for example, ining mga dalan nga mga magutok, no? Mayo man ning sahi sang ordinansa nga ginpasar sang sanggod ng bayan sang Municipality of Pabia kag iga implementar effective September 1. Sa number 1 upod ta si Pabia Vice Mayor Itzel Bibo Herotse. Vice, mayong aga si Katropang Mario, live kita sa XFM Iloilo.
1: So good morning gid Katropa Kapa Mario kag sa aton nga gapamalati sa bilog na panay.
0: Yes. Yes, thank you gid Vice, no, sa time ginhatag diri sa amon sa XFM Iloilo. Vice, effective September 1 magatake effect ang Municipal Ordinance number 2026-04 o kon ining well clamping ordinance ang Municipality of Pabia. May we know Vice sa mga kaundan sa siring ordinansa, and ano ang nagtulod sa LGU Pabia tupas ang siring ordinansa, Vice?
1: So thank you gid Kap Mario, no. So ining ordinansa, no, gina-sponsor sini, gin-sponsor ini sa aton ligayan ng barangay na si Ludovico Alparo. Kay tinamitingan ni sa mga barangay man ang official nga amo gina ang aton problema diri sa Banwa sang Pabia. So ining ordinansa gin-pasar ni sang March pa, no, March 16, 2026 pa. Mm-hmm. So na-delay kita, no, by implement natin ini by September 1 kay nag-makalba na ng purchase pagkita sa mga equipment. Kaya natin yung mga taon nito, ang tawag ang mga signages, no, nagpahimo pa kita, nagkumpleto na kita. So gina-implement na rin natin sa September 1 na siya. So ang ining mga ordinansa, ang sana, no, na all Old Panay Railway nga access road, amo na siya nga ano na siya tanan din nga ano, no, may complaint kita da. And all national highway, tanan man nga provincial road na ton sa Banwa sang Pabia, may complaint ordinance kita. And sa aton barangay, gamay man lang, no, sa aton barangay, among Kabsaka Road, kay dira nga lugar, iya na ang industrial na siya da.
0: Mm-hmm.
1: So madangko na da, trust na gagi. So that's why ginapagbawal din nato ng parking sa TV Dalan. And ang Naya Road, kaya Naya Road, no, access road man nato, no, itungod sa traffic man sa Pabia. Kaya ang Naya Road, kaya tama man nakasipid man, so walang alang din kung parkingan nila sa kilid sa Dalan, sa Mario.
0: Vice, i-clarify ta lang, no? You mentioned nga Old Panay Railway Access Road. Ang ginanamin naton ang access road ni ang railway from Barangay, yes, Kabugaw Sor going to Ungka Dos Gid.
1: Yes, yes, Kap Mario. Aling kita sa boundary sang Santa Barbara Kabugaw Sor at to sa Ungka Dos boundary man sa city.
0: Okay. So bawal gid parkingan. Yes. And then ikaduha diri Vice, national highways like Ungka Dos going to Kabugaw Sor.
1: Yes, naman ang national road na ton.
0: Okay. Hibawan, Tubtob San Miguel boundary.
1: Yes, correct ka, Kap Mario.
0: Ang Ungka Dos, Tubtob Hibawan, Gonzaga Street, Ebanghelista Street. Ang Gonzaga Street din gani ni Vice, ha?
1: Ang Gonzaga Street, pasulod na sa Kap Mario sa ton niya Banwa, no?
0: Kaya
1: old na siya.
0: Okay.
1: Old na siya na national road na ton, no? Ang lindi sa paganan, pasulod sa Puro 4, lapos dito sa Iskilahan, ang old nga
0: Gonzaga
1: National Road na ito. So,
0: okay.
1: Dala siya.
0: Ang Ebanghelista Street, Vice?
1: Ay, parang nagsatrit, ang mamalat, ang dali na si Tubang San Plaza, pakadyo na ito sa eskulahan.
0: I see. So, dira nga area, gali, no? And then, ang
1: okay, provincial roads na siya.
0: Yes, ang provincial roads, Felix and Angela Goriseta Avenue, amo na yung samay Aganan?
1: Yes, correct. Sa samay Bangga 5.
0: Okay. Tapos, Purok 3, Anilaw, Pagsangaan, Tigom, and Kabugao Norte. Ang Purok 3 and Anilaw, amo na yung Hidriana Street?
1: Yes, o. Sa may Patio, brada, sa Mario, pakadto na ito, lapos sa may Pagsangaan. Tapos, pakadto naman Takas, pakadto Kabugao Norte.
0: Okay. So, amo na yung provincial road, no? Halin dira sa corner sa plaza, doon diretso, vice pakadto dito sa barangay Pagsangaan, and then Pagsangaan, pakadto Tigom, Kabugao Norte.
1: Yes, correct, Camarillo.
0: Okay.
1: Correct.
0: Ang barangay roads, no? Na-mention, dire is barangay roads, Kabsaka Road, and Naya Road, no? Naya Road. Ang Kabsaka roads, vice din in yung area?
1: Ang Kabsaka Road, dirin siya sa Kabugao Norte, Maliao. Kabugao North, Kabugao Sur, Maliao, Amparo.
0: Okay. Kang galing eh, ining sa may...
1: industrial na siya mo.
0: That's okay.
1: Sa mga Baytarits.
0: Sa Baytarits, no? How about ang Naya Road, vice?
1: So ang Naya Road naman, sugod naman din sa Balabag, sa mga regasyon sa Balabag. Pagto naman na to sa Ibauan, intersection sa Ibauan, pagto na naman na to sa C1. Mario.
0: Oo. I-clarify ko lang, Vice, no? Kay based sa ordinansa na kabutang nga ang first 24 hours i-clamp ang salakyan, no? Sa mga maglapas. Ano ang naminsa ni Vice, no? Halimbawa, pwede naton ma-elaborate further kung ano ang buot silingon sini sa iga-clamp ang salakyan sa first, no, sa unang 24 oras kag pagkatapos igato siya sa clearing team sang Banua, Vice.
1: Yes, correct mo. So ang first open sina no, sa before mag 24 hours eti line siya mo. Kaya ang type of vehicle kung mga e-bike, motor, tricycle, ang fine naton is only 500. For the light vehicles, like car, van, small truck, 1,000. Kung sa heavy vehicle naman, no, truck, buses, 2,500. So again, no, pag 24 hours siya, naway pa siya gapon makuha, naway nila mabaydan, so another 500 silang additional na bayad, plus ito sila dayon.
0: Okay. So halimbawa kung mag-park abi kasi ang implementation sa ni Vice is 24 hours, no? 24 hours gid.
1: 24 hours hindi nila ma-bayad or sa munisipyo. So i-apply naman ang towing ordinance. So lain naman na siyang ordinance ng towing kasi last year I think na siya ginimo galing kay ang nakaproblema sa towing kay impounding natin daw subong lang na daw subong na kita ka impounding area.
0: Okay. So bao daw medyo ma although nga ti sa mga may kwarta ya ti gamay malani, no? Pero ti daw hindi siguro manami nga may violation ka, Vice, no? Pero first 24
1: at
0: hours
1: sa Mario, no?
0: Yes.
1: Ang ordinance na not only manitra sa pumua sa mga private na mga may salakyan. Actually, muna-una, hindi nagreklamo sa mga Camarillo ang mga fire nato, no? May natabo na nakasunog sa dilang area sa railway, hindi kayo ang dako sa truck, hindi ka double fire, something ang munagala. So, muna-una, hindi nagreklamo sa mga barangay. That's why ang barangay nag-convene man nga, dapat idman nga, hindi pagparkingan ng ato nga railway nga road, no?
0: Oo. So, na-mention nga may igaklamp ang salakyan, either e-bike man na siya, tricycle man na, light vehicle, private man na, so kung pampubliko nga salakyan, basta nakapark ka na within sa na-mentionar base sa Municipal Ordinance number 2026-24, igaklamp kagidya, no?
1: Yes, kaga Mario, no? Kaya ang pulang natin sa sulod sa natin ordinance, kaga ara naman okay, line man ang trunks ng motor, line man ang sa light vehicles, line man sa dako na truck. So, line nga atin sa ating front na siya.
0: Oo. So, may clamping kita ng igahimuon. So, ara na preparado na ang aton nga LGU vice sa mga clamp, iga clamp nga ano ni nga gadget or naka may ara na ang banwa.
1: Yes, Kamariano, that's why no kang March pa ni nato maging pasara mang ining ordinansa, nagulat pa kita pira kabulan kay naga bakal pa kita ka equipment kaga nga to nya mga signages gipamutang na sa nang area kaga nga ang gipabalo ang mga pumuluyo nga may campaign kita nga ordinansa.
0: Okay, so aton na bilang bulig man no sa XFM nga ma-disseminate ini vice on air and online, that is why nga ginatakol naton in order nga ma-aware nga aton sa mga kauturan, not only ang taga-Banwas ang Pabia kundi ang mga ano mga nagalabay dabla vice out. Pero natural may yes. Pero natural vice. Yes.
1: Pasalamat din kami kami no sa ako no sa bilang inyong vice mayor no sa committee ko man ini ang transportation. So pasalamat din ko sa inyo no sa mga not only sa imo Kamario. Sa tanan man nga mga station no nga nagabulig sa aton palakta sa ini nga mga na ordinansa para at least ma-aware no not only Pabianon but also ang nagabisita mandadala na sa kilid sa mga bisita sila na aware man sila nga may mga campaign na camp kita ng ordinansa.
0: Oo.
1: Thank you, Mario.
0: Oo. Pero anyway, Vice, klaro on talaga tinatural may exception man inadiriya ang ordinansa. Tari, basi man silings lang ati, basi kon pati ang nagkaabiriyabla madala sa ordinansa. This natural siguro. Yes, kung nabiriya, exception naman na yan.
1: Tanan lang yung mga rules na no, tanan nga may exemption dito, no? Unlike sa mga bulansya na ito, exemption mo na sila mag-park mo ng dugay, may mga pasinti, sa mga may guba man ha, may mga exemption kita. Hindi mo kita tama yung cars.
0: Ako na gano'n. Kaya basi ma sila yung sulab lang abaw sobraman. Tinatural may exemption man eh. No? Sa tagsa ka ordinansa, natural may exemption. Ang aton malang sini, nga tinutuyo nga mahawanan ang mga dalanon sa mga naga ano bla naga obstruct paiti na mention mo vice sa insakto na nagligad to naka witness kita sina ano sa tong may fire call dira sa railway sa Ungka hindi dali makasulod ang aton sini nga mga fire trucks ti okay lang kay sa aton sa Banwada kay may ara kita sang gamay nga fire truck no. Pero what if abi kon wala ano abi ang matabo sunog yes, na yung emergency na, vice
1: Kap Mario no ang purpose din sa mini nga dalan nga ginubat mo sa railway ay access road din
0: yes.
1: Kan din mo ang aton nga flyover subong no ang going dira nga ganan tong purpose ni gid para dira man ang ibang mag-agi no payuyo kay subong hindi sila mag-agi kay gareklamo sila. Wala ba yung useless gapon to kayong ga-traffic ng gapon kayong mag-apag sa kalsiya, mag-center pa rin nga sa main road na lang na-traffic siya pero sige-sige siya na lakad.
0: Correct.
1: Ito mo na nga itong purpose pag iba.
0: Oo. Kagadong dumantag in advice, no? Ang railway, ginhawanan, inadira, kagin pa... gin pa ano gani gin ang portion sina nga siminto kag tapos gin pa asfalto kay ang tintuyo sina ang kay ginaubra ang flyover. May access road ang mga salakyan. Nga hindi magutok to. Oo, so that is why nga mayo man nga idea, no? Mayo man nga sa isang ordinansa mo nga ginabuligan ginaton sa pag-disseminate para nga ma-aware nga aton sila nga mga kauturan. Nga hindi nabla, hindi na sila matingala sa pizza uno sang Setyembre nga basi kon masiling ka mga why kami kabalo?
1: Gulpi-gulpi.
0: Hindi ah. Kita ya witness gani vice sa pag-disseminate sang information na Vice Bibo.
1: Thank you gid da kamamin. Amo kanina sang March pag inigin di yon pero tigin na padugay na to kay ginapabalo ginaton mga barangay kapitan, mga notice nga na kung mag-public hearing sila sa barangay, ipabalo nila sa tao na may ordinansa kita nga mo sini. So kaya subong na lang natin sa September talang na i-implement kahit almost araw na sanan, kompleto na ready na nga ito nga traffic enforcer nga mag-implement sini nga ordinanza.
0: Okay, so tuloy-tuloy na ni Vice sa umpisa sa pizza uno sa Setyembre.
1: Yes, sa Mariano. By the way, no?

0: year pa na galing kay may diferensya kita kay way kita lugar. Pero may ara nakita ni Narcilan yung dito dira sa I think sa between Tigong kag Kabugaw Norte. Uh-huh. So may kompleto na siya, may tudal naman, kompleto naman. Kag may guard naman siya siguro, may guard naman dito.
1: Okay, so may sa Tigong ang impounding area?
0: Yes, yes.
1: Okay. So at least napabalo naton. So lastly Vice, no, ang aton sining reminder sa aton sining mga kauturan, especially sa mga taga Banuasang Pabiyag kag sa mga pangayaw bala nga nagapamati subong kag nagalantaw sa aton online.
0: Yes, no, sa aton na mga pumuluyo, no. So una na pasalamat ko sa imo Kap Mario, no, gabuli kita Pabiyag. So pabalo sa pumuluyo not only sa pumuluyo sa Pabiyag. Sa bilog no, ng probinsya nga nag-aagi dira sa Banuasang Pabiyag. So sa atin nga mga commuter no, may mga salakyan nga biya no, by September 1 ma-implement na natin yung clamping ordinance. So that nga para mag-clear man natin yung mga dalan, most especially no, pulig ini sa atin mga fire or sa pulit man no, nga mag-responde mas madasig no. Not only ni sa atin lang no, but buligid sa fire and sa pulit no, mo ginangako niya in-emphasize, no? Kasi mas manami kung mas madasi ka nga ton na pag-responde sa Mario.
1: Sa time ginata diri sa amon sa XFM Iloilo, Vice Mayor Bibo Hirochi. Vice, salamat gid and good morning sa imo.
0: Thank you man and God bless us all.
1: Santo. Nabatian mga katropa si Pabiya Vice Mayor Edsel Bibo Hirochi. May kang tanan sa siring ordinansa, no? Dapat nato ni buligan nga i-disseminate katropan diyan, Ray. Kay nga ti kaperosina kun ang dalan damo sang obstruction, kalimbawa kun mayara way ta magida pangayo, no? May sunog. Ti okay lang niyang Pabiyag kay bisan papano mayara sang magamay nga fire truck. Ti what if abi kun wala sang fire truck ang magamay ang Pabiyag nga pwede makasulod-sulod sa mga sa mga suludlon nga area dira sa mga dalan nga medyo magutok. Gagutok man ang alagyan kun may ara sang nagaparking sa kilid sang dalan mo. Santo. Especially kung during may emerhensya. Santo. So, again na September 1, mag-implement sa clamping ordinance ang Municipality of Pabiyag. So, dapat aware kita, no? Sa aton siling mga katropa. Ang first offense niya is 500. Ang para sa mga motor, e-bike, no? Ito sa mga light vehicles, 1,000. Pero after 24 hours, kung di mo pa niya makuha, kung hindi mo pa mabayaran, another penalty, no? Sa aton sila nga mga taga-parmati. Pero natural, may exemption man. Santo! May exemption man niya ang ordinansa, no? Sa aton sila nga mga taga-parmati. September 1, para sa benepisyo sa aton nga mga taga-parmati, mga katropa naton dira sa Municipality of Pabiyag. 11:26 sa aton oras, sunod nga interviewon ta katropan Jan Ray, ang SB member sa Pabiyag sunod nga basibuas, no, or sunod nga adlaw kay may ara sila sang ginpasar nga ordinansa about sa mga ido bla, no. Pero isa ni ka ma concern ng party sa ido man mo, italakayon ta man ni, no, upod sa nag-sponsor sa nga ordinansa kay ti subong adaan kamahal sang anti-rabies, no, para sa tao, no, hindi pa basta-basta subong mangita ka. So sa aton sa mga katropa, last 11:27 ma-break kami anay ni katropang John Rain. Sa aton sa pagbalik, talupang donta ang reklamo as part sa aton sa servisyong katropa dire sa XFM 100.7 Iloilo. Ang reklamo sang isa katatay nga ang iyang bata ginhurikat, nagligal ka si mana. Nagkanto siya sa pulis, no, sa WCPD sa Arevalo, pero ang WCPD sa Arevalo District gin-refer sa barangay. Gin-refer lang sa barangay. Ti asta na lang iya sa blatter ang pulis. Asta na lang iya sa blatter, daw tinamad daw. Ti subong aga kuno daw may ara sila sang set.

0: men sa barangay, pero actually, ang tatay pwede magaling nga may option, hindi na mag magpakita to sa ano no sa settlement. Ay trauma ang bata, ang bata katropang dyan rin, minor di edad. Santo! Santo! Mabalikan ta na talaka yun ta na sa aton nga pagpangalagad. Mabreak kami anay ni katropang dyan rin. Mabalik kami pagkatapos ng aton sering mga commercial. So please stand by.
1: XFM.
2: XFM.
3: Yes, Tola!

0: Roberts, The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2 Gain. Dapat, Bekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghabong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
3: Yahoo!
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pag

0: sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at diacin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibenepisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus.

0: Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Visionix Plus Herbal Capsule. Visionix Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, iridium at iba pang problema sa mata. Visionix Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakay.

0: ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sample Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko, ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Sample Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong palabor. Di ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Sample Gold Coffee Mix.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. Mataglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Samsung Plus.

0: Las 11:39 ang atong oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Idingabahin sa atong pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule, Santo na Vitamin C kag Premium D3. Mga suplementong kinanglanon naton agud nga magapabilin nga mangin healthy ang aton ikaayong lawas. Sentro. Sentro. Ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule may mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina, manggiranon sa antioxidant and anti-inflammatory properties, makabulig, agud nga maproteksyonan kita batok sa mga balatian kasubong sa pagtubo sa mga bukol-bukol, lubag-ubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pa nga mga klase sang balatian. Magtumar kita dawadlaw sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule. Upa naton sang Santo na Vitamin C, ang alkaline based kag nan acidic nga vitamin C, nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system, and Premium D3. Ang Premium D3 nga mayara sang vitamin D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract. May kapasidad nga patyon nga mga bakterya o kung viruses nga ara sa aton nga lawas. Bakal kita ka magtumar sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule ug dantas ang Santo Vitamin C kag Premium D3. Mabakal naton sa mga butika, sa Mercury Drug Store o sa Pharmacy TGP, Southstar Drug Store, All Grain Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yuno Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok ug sa Shopee, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Kaya ihada jilin sila nga mga pita. Iyo ay problema, mga pita yada. Now, kaya nong Fred Belbao, good morning. Happy listening. Kay RM Libuna, good morning. Happy listening lang. Salamat gid sa pagpamati. Kay nong Fred, kamusta na nong Fred? Also kay Sherwin na Markuwe, no? Good morning, happy listening. Yung tinakatropan dyan, Ray, kaya yung aton nga oras para nga makahingagaw kita, no? Before sa nga aton sila yung XFM News nationwide. Talupang doon, tani, actually, ang nagpalabot sila isang reklamo sa aton, kilala, tagid ni, no? Pero para for the sake nga matago na to ng iya sila yung identity, since nga ang bata niya is minor di edad, taguon ta lang ang iya sila yung pangalan. Nangligan nga si Mana ni actually natabo ang insidente, no? Dira sa Barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo. Ang bata niya, daw hindi ko magsala, Webes ang gabi natabo ning insidente. Ang bata niya nga ginbantayan, no? Ang ginbantayan kag ginhurikap sang 22 anyos, no? 22 anyos daning ginatudlo nga suspect. Nagapauli ni ang bata niya, ginbantayan sa madulom nga lugar, pero di malas lang ang suspect kay nakapture sa CCTV. So ang natabo nga primero way nila mabalaan kung sinong suspect, pero pagkaaga na identify nila through sa CCTV kag in fact nagpakigangot ang tatay sa aton, no? Arang tatay, sige. Hinaguon tala siguro ang pangalan sang tatay kay ti minor di edad ang bata. Kag ang pag-incendi ta daw subong aga daw may settlement sila kuno. Pero ang pulis hasta lang ang WCPD sa Arevalo hasta na lang i-pablatter kag i-refer sa barangay. Sa line number 1 upod ta, sir, mayong aga, si Katropang Mario, live kita sa XFM Iloilo.
1: Na no, sir, mayong aga din.
0: Yes. Oh, hinaguon ta lang siguro, sir, ang pangalan mo, ano, kay ti minor di edad nga danang bata mo. Sir, ano gid ang plastada man? Pwede mo masaysay sa ato na matagpalamati ko. Ano gid ang natabo sang Webes to, no? Webes natabo sang gabi, sir?
1: Ma-readers ang mga alas 10 imidya. Kaya papuli ang bata ko, kag-anggap ako, saka 12 years old, 6 years old, kag 2 years old, kaya papuli.
0: So tatlo sila? Upon sila kapauli?
1: Oo, nga tatlo.
0: Okay, ang edad sang isa is 3 years old, tapos?
1: Oo. 6 years old. Tapos 12 years old.
0: 12 years old, damo ning bata mo?
1: Oo.
0: Okay. Tapos?
1: Siyang nagpapuli na sila, may nakita nila siyang suspect. Eh, mo itong ang suspect, nag-una sa ila, nag-una. Pag-una nila, nagulat ko sa may dulom sa kanto.
0: Mm-hmm.
1: Nagulat ito, ginunod bata, yung bata ko sa may kanto. Ah, kagin mo recap, yung private parts ng bata sa... Eh, mo ito nga nagsinggit ng bata ko, nabastos ka, nagago ka.
0: Mm-hmm. Ang bata mo at the time, sir, kagang apo mo, diin halin?
1: Dali halin sa Tapsilugan ito.
0: Ah, okay, sa Tapsilugan. Okay, Nanyapon. Okay, halin sa halin sila Nanyapon, tapos mapauli nila sa balay nyo, nakita ni isang suspect. Ang suspect nga ni, pilang edad, sir?
1: 42 years old na.
0: Jesus Maria Kagusep Santissima, 42 na gali, hindi 24. Abi ko, ano gani primero is 22 or 24, gali kay 42 na? Anong trabaho niya ni?
1: Sabi ka, nung nasasaga sa lift station, dira sa Mitrato, San Miguel ba na?
0: Ah, gasoline boy? So pagkatapos adto, ginurecap niya, private parts, no? Ang ano ang sa dugan o ang sa idalom, gid?
1: Sa dugan.
0: Tatlo,
1: tatlo gid ka bisis.
0: Tatlo ka bisis. Okay. So pagkatapos sa to, anong natabo?
1: Na wala, magami ka balo, kahit yung biligya. Magami sa Tapsilugan mo. Biligya kami, pati yung nanay. Ang huli, ito mga 5 minutes, nag-text sa mama, yung ama, uli anay, yung bastos ako. Tinapuli ang iloya, tapos nanugid, tapos nanugid ng takon. Isin ko bantayan yung Tapsilugan, kaya ako malibot sa bilog ng Kalaparan.
0: Okay.
1: May nakita ko to sa yaman sa friend ko nga CCTV. Tapos ginlantaw ko man ang akon nga CCTV, wala ko. Doon naglabay, sabi ko doon amo na to siguro.
0: Oo.
1: Okay. So, dito siya namo na kilala nga siya.
0: Mm. So,
1: kung wala ng CCTV, wala naman eh.
0: So, nakilala nyo sa CCTV, kasanon nyo na ano, kundi gabi natabong insidente. So, pagka-aga, mo pa lang ito pag-check nyo sa paglibot nyo, nakasecure ka mo sa CCTV?
1: Oo, mga muna sa lasotso.
0: Lasotso. So, nakapture din yung pag-hurikap niya, pag-malisya niya sa bata?
1: Wala na nakuha sa CCTV, kundi ang sa dalan lang.
0: Dalan lang.
1: Kapagsulod yung pagguha niya.
0: Aha. Uh-huh. Okay. So, taga-dira man eh, taga-Kalaparan man ang suspect?
1: Taga-Kalaparan, taga-Son 14 man.
0: Taga-Son 14. So, pagkabalo mo, pagka-identify mo, nagkanto ka sa police station?
1: Nagkanto ko sa police station.
0: Ano oras na nagkanto sa police station?
1: Si Mrs. ko nagkanto sa police station.
0: Ano oras?
1: Nagkanto ko magkanto sa.
0: Ano oras to?
1: Ano oras ka nagkanto ganin eh? Mga alas 10.
0: Friday na 10 a.m.?
1: Oo, Friday.
0: Okay. So, sino ang sugilanon mo to? Sino ang... nag-entertain sa inyo sa police station sa WCPD sa Arevalo?
1: Sino ganito ang entertain mo sa police station sa Arevalo? Si Ma'am Doronila ko, no sir?
0: Ma'am si Doronila. Oh, okay. So anong advice ni Doronila sa inyo?
1: Ang advice ni Ma'am, yung report naman to, tapos ang balik sa kay Mrs., na balik ka muna sa barangay, paano tong details din nga ngalan niya, tapos kuha ka mo sang certificate of file action. Ipasumon nyo.
0: Okay.
1: Dito ako nagtingala kay nga minors nga ipasumon pa ang ano bala. Dahil ano ko.
0: So bali.
1: Na nangayo ko bulig sa inyo.
0: So bali, ang natabo gali, ang natabo nga gin-advisean ka mo, gin-blatter ka mo to, pero gin-blatter ka mo sa WCPD.
1: Oo, gin-blatter naman doon.
0: Gin-blatter, tapos gin-refer niya ka mo sa barangay.
1: Oo, gin-refer niya liwat sa barangay.
0: Why na siya abi nagambal nga, sige, updanta ka mo, kantuanta to, something, sila mang usisa, why sa may natabo nga katulad sina?
1: Why?
0: Okay, so, gin-refer niya ka mo sa barangay, and then, pagka-check ninyo, ginpasumon ka mo, ginpa-atubangay ka mo sa barangay Subong-aga?
1: Sang Lunes, nag-atubangay kami, sang Lunes, nag-attend lang ang nanay.
0: Aha, uh-huh. Why siya?
1: Siya nag-attend.
0: Okay.
1: Eh, sabang Merkules, pambalasang barangay mo, tumakay kami sabang Merkules, eh, hindi na ako gusto maglawig mo.
0: Aha.
1: Uh-huh. Eh, nag-tumakay kami, eh, sabang daw may nag-bullied sa amon.
0: Hmm.
1: Eh, nag-ambal nga, nag-media pa ka mo.
0: Hmm.
1: Tapos,
0: Sino nagambal? Sino nagambal na nagmedya? Sino nagambal na nagpangayo ka mo bulig diri sa XFM? Na nagpamedya ka mo? Sino nagambal? Sina?
1: Ang sabi ko naman sa police station, ma'am.
0: Ah, sa police station?
1: Napatindi ka mo mga ayaw sa mga, ano, kay confidential ko, no?
0: Oo. Te?
1: Eh, paano nga gani mag-confidential? Kaya ang tismosa sa barangay, sobra pa sa reporter. Ang bata, hindi na magawa tungod sa chismis nila.
0: Ta, damo na kwan, damo na Marites? Damo na makita sa Marison.
1: Ang pawan kami sa buong kahit eh. Sa buong nga rin kami din sa buong sa DSWD.
0: Okay.
1: Ginamuma kami sa buong sa DSWD, Aribalo.
0: At least, no?
1: Na. Sige na kami niya ka-file.
0: Oo. Kahit nga, ang ginalibugan natin sa ulo, nga agin refer pa sa barangay, kagwagig ka mo abigin assist sa WCPD. Tapos ang balon, baka mo nga nagpamidya ka mo?
1: Oo, managani ko. Nagtingalaan mo ganun nga pamidya ka mo kay confidential. Kung nagambal man ang disability din nga, ano man nga, okay man at ane. Kaya nga inano ko kahit yung pagwa sa bata niya, munang bata ko.
0: Oo.
1: Munang gagabihin mo, no?
0: Oo.
1: Kaya bata niya, eh, paano nag-confidential na kay Bilog Barangay, Balo?
0: Oo. Dahil hindi nabi matago, no? Pero to ang saton niya, sir, no? As part sa nga ton, sining nga pagsunod sa kasuguan nga ti komo minor di edad bisan gani lugar ninyo as much as possible do hindi naton paggalawagon pero ti since nga na mentionar mo naman apelyido wa ginaton no bisan itsura wa ginaton ginpakita kaysa tinutuyo ang aton nga purpose to nga ang ginadala ini naton tungod nga gusto naton pukawon ang igtalupangod sang pulis nga away gin assist sang maayo nga gin refer pa sa barangay. Daw mo na yung aton nga gusto nga may baluan. Ngati, nagkonsulta man kita gani sa abogado, pwede na gani yeah. nga hindi na pag-i-refer sa barangay?
1: Hindi na katropang Mario, mangkot lang ko kung natabo sa alas 10 ang gabi. Nilapid eh, pang na siya makuha ya sa ano, kayo pagka-Bernes mo, 14.
0: Amo na gani ang ginpamangkot naman sa ila?
1: Yes. Pwede ko sa tanin makuha ya, karumat doon sa gabi, ma-expire mo.
0: Hmm. Amo na gani ginpamangkot natin sa ila, nga hindi po, hindi pwede marespondihan kag madakop. Ya. Kung ibang gani, dasig pa sa alas 4, ari nga hinorecap, last 9, alas 8 nyo na na-identify, pero sa CCTV, gin-report ninyo, last 10, tapos ni Dawaygid, gin-refer lang sa barangay?
1: No, tapos misa pa na dano, kaya mo lang sa akong natanay talaga yung ang ginano ko subong yung sitwasyon sa bata.
0: Oo, na trauma? Trauma kaya bata mo?
1: Tama, naging kalain ng sitwasyon.
0: Hmm. Kiti, kapanong sinang epekto, do apektado siya, bisa natabo?
1: Oo, epektado sa chismes, epektado sa... Mm. Eh, nakakuha na mga mesan may provincial sa ngayon nga, no? Kompleto naman talaga.
0: Kompleto na, okay. At least, ara na ka mo sa DSWD, no?
1: Nangari kami sa bong.
0: Okay, na-cater na kamuda sa DSWD?
1: Si ma'am, ang ganyan, lalo. An? Si ma'am An ang nag-ano sa amon sa bong dito.
0: Oo. Sige kay pasalamatan ta si ma'am An. Ano apelyido ni ma'am An? At least ang taga DSWD, dira sa Arevalo District.
1: Sige ma'am. Oo. Ay, sa Mario.
0: Sige. Hello ma'am An.
2: Hi, sir. Mga
0: aga. Mayong aga, ma'am. No? Ma'am An, una-unagid, salamat gid sa pag-cater, dira, no? Sa pag-refer man namon. Actually, ginahambala namon, advice namon nga mag-diretso sa DSWD, no? Dira sa inyo. Kay, una-una, actually, isang Biyernes, sa background, ma'am, no? Actually, isang Biyernes, nagpanawag ang tatay sa ako, no? Nagpangayos ang bulig ka kung anong pwede mabulig. So, gintawagan naton ang WCPD, galing kay ambal sa WCPD, nga i-blatter lang, no? Tising ko nga i-blatter lang, ha? Daw ay abis ang guidance, no? Kagin na-refer lang sa barangay. So, galibog man gani ang ulo ko, nagkonsulta man ko sa abogado, sige nga nga muna haw, no? Anyway, sige ko that's another story naman ay ma'am, no? Iyan naman ay sa Labton sa WCPD sa Arevalo District. But kami diri sa XFM, salamat gin sa pag-cater, ma'am, ha, sa tatay, sa pamilya, da at least mahatagan sila siguro sang guidance da kung ano ang dapat nilang himuon, ma'am.
2: Okay,
0: sir. Yes, ma'am. Ma'am, anong galing ang atong apelyido, ma'am?
2: Abo.
0: Abo?
2: Abo.
0: Ah, Abong. Okay. Anong designation atong dira, ma'am, sa DSWD, ano, Arevalo?
2: Social worker, sir.
0: Social worker. Ma'am, thank you kid sa pag-cater, ma'am, ha? Oh, thank you kid. Salamat. Okay. Oh, sige. Nel? Thank you good, no? At least na-istorya natin si ma'am, no? Ang mga confidential, yung mga data, da hindi ta na siguro pag palayag, no? Pero anong plano nyo kidya subong, sir?
1: Na, nalit yung ma-file gid kami yan. File gid yan. Para hindi na maliwat balagag may iba. Kung di ta na, pasensya akong talang sa basi mo, na pag sa ibang nga kabataan da.
0: Oo. So, kung nagapamati, subong ang pamilya, no? Anong gusto mo ipalabot, sir?
1: Simple lang, tagwalan niya bata eh, kasi lumingin ulo ng mall. Hindi na, lang kami.
0: Sa liga lang tayo.
1: Tabangan lang ang ano. Tabangan niyo lang ang masunod na sa ano, sa kapulisan eh.
0: Oo.
1: Na proseso nga kung anong nanda sa DSWD, i-file na. Okay. Sige, yan na yan. Tabangan niya lang.
0: Oo. Sige, sir. Okay. Sir, thank you, Gida. Total, aka naman si Ma'am Ann Abong sang CS, sang DSWD. Ang isyo niya parte sa WCPD, sang Arevalo, palabotan niya siguro sa city director, ah, no? Nga, why ka, why, ang nagagawa siya nga daw, why ka mo yablagin guidan, blah? No?
1: Why ka mo gin...
0: Why ka mo gin guidan, tapos...
1: Mungin ang naglayan, boto, gin nga nga, nag-amuna, blah.
0: Oo. Kagagin refer lang kamo tuyo sa barangay.
1: Sa barangay, ang amon pagdakop sa mga minor, ginaan mo, ginaan mo, mag-disability, so siya pang daw nag-lain.
0: Oo, sige. With that, sir, at least nara na da, no, sa DSWD, and itry ta nga ipalabot niya ang iyong mga concern sa mataas na official sa ICPO, no? Pero sa nagligad to, sang ginatag ko ang number, nagtawag man sila sa imo?
1: Away.
0: Away man?
1: Bye.
0: Daw laban ng litos pasalig.
1: Away, siya may nagtawag sa akon.
0: Oo.
1: May nagtawag tayo sa kay Mrs. Na din kanidya niyo pa nga confidential katama ng case.
0: Sino nagat? Daw gin basol pa kamo?
1: Okay, kung kabalo, kung sila nagtawag kay Mrs. Sa pag-insinti ko ba, si policeman. Rebalo mag-uro.
0: Nga daw gin basol pa kamo? Nga nagpamidya kamo?
1: Kay confidential na mo.
0: Sige. Sige lang, kay lang taon tal pag katapos ng program, lang taon ako na nung pagid ang aton, sige pwede nga mahimo. Sir, thank you, good sir, ha? Hello, sir.
1: Sige, sir.
0: Sige, thank you. Pati kayo na lang da. Okay, sige. Okay, kita nyo lang, no? Katropan dyan, okay? Amo na... Kunway, amo na sila nga kunway, why kagid sang ideya, kagway gid sa may nagatag sang guide sa imo, why kagid katropang dyan, Ray? Ha? Hasta lang gid sa blatter ang WCPD sa Arevalo. Tapos taugan pa, basulon pa nga, nagpamidya ka mo. Sa labla na nila, kay kung gin-guidean nyo na, kagin akumodar nyo na itmayad, why na naglabot sa punto nga mag-reklamo sa amundi?
3: Santo!
0: Galing kay te, amo na blang hambal nga tinamad. Kumpurmi na lang kamuya sa blatter.
3: Santo!
0: Kumpurmi na lang kamuya sa... Sige, blatter talang, repair talang sa barangay. Okay lang kamuna ya.
3: Santo!
0: May continuation pa na buwas, no? Sa aton sa Diga Matag Palamati. Oras talas, 11:58! Katropan dyan, Ray! It's turbo time na sa aton sa Diga Makatropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga karaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis. Magtumar sa isang kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabako na rin yung relasyon ko na Katorbo Dietary Supplement for Men. Sa pangalan sa atong technical partner, katropang John Ray Bertis. Standby sa masunod yung mga pagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News. XFM.
3: Mga katropa, excited!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Sa college, naku!
2: XFM.
3: Katropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Patid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. BBBM, ibinabutos ang holistic approach laban sa pagbaha.
1: DSWD, tiniyak na sapat ang supply ng pagkain, mahigit 1,000,000 food packs na ipalabas na.
0: Malacanang, tiniyak na may sapat na supply ng gamot laban sa leptospirosis.
1: Umano'y banta sa mga paaralan sa Bohol, pinaiimbestigahan.
0: 16 vote conviction threshold para po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, posibleng rebyuhin.
1: Ombudsman, pinag-iisipang isama sa plunder case ang apat na dating bodyguard ni Zaldico.
0: Balitang regional, mga katropa, tanggapan ni Senator Pam Aquino na ipag-ugnay na sa Tuguegarao City Government para sa posibleng kolaborasyon.
1: Sa balitang international, US nagpatupad ng bagong sanctions laban sa ICC.
0: Balitang showbiz, Angelo De Leon nagkwento sa paglaban sa Bell's Palsy at depression.
1: Sa balitang sports, Gilas Women nabitawan ang 15-point lead sa FIBA Women's Basketball World Cup 2026 pre-qualifying tournament.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Wednesday, August 19, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XNN ay sabay niyo po na napapahinggan sa buong Pilipinas sa pamagitan po ng iba't ibang XFM stations nationwide.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, katropa, inatasan ni Paulo Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH sa dibapang concerned agencies na magpatupad ng tinatawag po na holistic approach o mas malawak at magkakaugnay na solusyon sa problema sa pagbaha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan itong isagawa kasama mga lokal na pamahalaan upang matiyak na magkakatugma ang mga flood control project at master plan ng bawat lugar. Sinabi ni Diso na hindi niya maayos agad ang problemang ilang dekada nang nararanasan. Kaya kailangan sabayan ang pangmatagal ang plano ng mabilis na mahakbang para sa mabawasan daw ang pagbaha. Tinakpo ng DPWH na paigtingin ng koordinasyon sa mga LGU at bibilisan din ang pagpapatupad ng mga kinakailangang proyekto.
2: XFM News Nationwide.
1: Kailangang magtayo ng karagdagang navigational gates at dike upang mabawasan ang pagbaha sa Bulacan at Pampanga tuwing may bagyo at malakas na habagat. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang sa prioridad ang pagtatayo ng mga dike sa kalumpit para mapigilan ang pag-apaw ng tubig mula sa Pampanga River. Sinabi ni Dizon na pinalala ng mga umano'y ghost at substandard flood control projects ang problema sa pagbaha sa dalawang lalawigan. Binigyan din niya na kailangan ng maayos na pagpaplano at pagpatupad ng mga short, medium at long-term solutions para tuluyang mabawasan ang epekto ng baha sa mga residente.
2: X-

0: nakatulong ang mga nagdaang malakas na ulan sa pagdagdag po ng water reserves naman sa mga pawaning dam at pagpapatuloy ng irigasyon sa mga palaya. Ayon sa National Irrigation Administration, sapat ang naipon tubig sa mga dam para madiligan ang tinatayang nasa 90,000 hektarya nasa o 90,000 na mga hektarya habang nasa 100,000 hektarya naman ang maaaring masuplayan po ng pantabangan dam. Nakatulong din ang dagdag na tubig sa pagbawi ng mga pananim sa Isabela at Cagayan na apektado ng El Nino. Tinataya ang katumbas ng 950,000 metric tons ng palay o humigit kumulang 25 billion pesos ang maaari pong maiambag ng dalawang dam sa produksyon ng bigas. Patuloy namang minomonitor ng NIA ang mga dam, irrigation facilities at sakahan na maaaring maapektuhan ng pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan.
1: XFM News Nationwide.
2: Magtatayo ang Department of Agriculture ng 7 cold storage facilities sa Cordillera Administrative Region para mabawasan ang nasasayang na gulay dahil sa masamang panahon. Ayon sa Malacanang, makatutulong ang mga pasilidad sa pag-iimbak ng mga ani para nahihirapan ang mga trader na makapunta sa mga trading posts dahil sa landslide at pagbaha. Nakapagbenta rin ang DA ng tinatayang 1.2 milyong gulay sa Pampanga, Maynila at Cavite nitong nakaraang linggo bilang bahagi ng pagtulong sa mga magsasaka. Para sa pangmatagalang solusyon, may panukala ang DA na magtayo ng vegetable processing facility sa La Trinidad, Benguet sa 2027 para mapahaba ang shelf life at mapataas ang halaga ng mga gulay. Samantala, na monitor na ng DA na tumaas ang presyo ng gulay at isda sa mga pamilihan dahil sa pagpapatuloy ng epekto ng mga nagdaang bagyo at ang pinalakas ng habagat.
1: XFM News Nationwide.
0: DSWD, tiniyak po mga katropa na sapat ang supply ng pagkain. Mahigit 1 milyong food packs na ipalabas na. Katropa natin sa balita, Dendy Guzman, XFM Mega Man.

Social Welfare Secretary Rex Gutsagian, na itindim ng monitoring sa distribution ng relief assistance upang maiyak na mabilis at maayos itong makarating sa mga pamilya. Base sa

0: Zone in Lopez Region at Cordillera. Umabot na rin sa halos 770 million pesos ang kabuuang halaga ng humanitarian assistance ng ahensya. Patuloy naman na tumatanggap ang DSWD ng augmentation request mula sa mga local government units. Patropa po mula sa Palasyo ng Malacañang para sa magkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang iyong patropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Patuloy ang relief operations ng Philippine Red Cross sa mga lugar na matinding binabaha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang na patuloy silang naghahatid ng hot meals sa evacuation center para sa mga evacuees na naapektuhan ng pagbaha. Sinabi ni Pang na sapat pa ang kanilang mga resources, ngunit kailangan ng agad na mag-replenish ng relief stocks dahil sa sunod-sunod na pagbaha at flash floods. Nanawagan din ang Philippine Red Cross ng donasyon para may pagpatuloy ang pagtulong sa mga apektadong pamilya.
3: Mas maganda talaga ang cash donation kasi it will allow us to manage, kasi may iba rin ang tulong, no, every now and then. Kaya kung ano ang kailangan, yun ang natin pagagastusan natin.
2: Iyan ang tinig ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang.
1: XFM News Nationwide.
4: Samantala, katropa, ang Malacañang po tiniyak na sapat ang supply ng gamot para naman sa mga sakit na maaari makuha sa baha, kabilang po dyan ang leptospirosis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tiniyak ng Department of Health na may sapat pong doxycycline sa gitna ng patuloy na pag-ulan at pagbaha sa habagat. At dahil dito, hinimok ang mga nakakaranas ng sintomas ng leptospirosis at iba pang sakit na dulot ng bahang agad magpatingin sa doktor. Hiniling din po ng palasyo mga katropa sa publiko at mga lokal na pamahalaang agad ipagbigay alam sa DOH kung may kakulangan ng gamot sa kanilang lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: Deped Secretary Sunny Angara agad nagtungo sa Zamboanga City matapos ang pamaril sa pribadong paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Agad ang nagtungo sa Zamboanga City si Education Secretary Sunny Angara upang pangunahan ang situation briefing kasunod ang naganap na insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan kasama ng kalihim sina Ateneo de Zamboanga University President Father Delray Anthony M. Andala, SA, mga opisyal ng lokal ng pamalaan at mga

0: espiritual ng pangyayari tulad ng Department of Education ang patuloy na koordinasyon sa mga lokal na otoridad at iba pang ahensya upang mabigyan ng kinakailangang suporta at komunidad at mamanatili ang seguridad sa mga paaralan. Para sa Nagtatay sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Salazar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, si Senator Zubiri at Senator Padilla nanawagan laban sa pagkalat ng content ng Sambuanga shooting. Katropa natin sa balita, Van O'Brien de Paz, XFM Mega Manila.
3: Nanawagan si Senator Ning Zubiri na ipagbawal na umano ang paggamit ng social media ng mga bata kasunod ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Higit ni Zubiri na dapat nang ipagbawal ang social media matapos maiulat na nai-livestream umano sa social media ng estudyante sangkot ang bahagi ng insidente. Inilintunod niya ang nangyari sa isang video game at sinabing tila naging daan ng social media sa pagkuha ng atensyon sa insidente. Nanawagan naman si Senador Robin Padilla sa Meta na agad alisin ang mga video at larawan ng pamamaril pati na ang mga larawan ng mga labi ng mga biktima na kumakalat sa social media. Ayon kay Padilla, hindi dapat gawing chismis o content para sa views ang isang trahedyang dapat maging panahon ng pagdadalamhati. Higit din niya na taliwas sa kultura ng mga Pilipino ang pagpapakalat ng ganitong uri ng sensitibong material. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang motibo at iba pang detalye kaugnay ng Zamboanga shooting incident. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinatikos ng Alliance of Concerned Teachers o ACT ang pahayag ni Palas Press Officer Jose Claire Castro na may mga gurong umano'y lumalabag sa tamang asal at nagtuturo sa mga estudyante kung paano maging walang modo. Ito ang naging pahayag ng Malacanang kaugnay sa naganap na shooting sa Ateneo de Zamboanga University kahapon. Ayon kay ACT Chairperson Ruby Bernardo, nakakadismaya at nakakapagpababa umano ng moral ng mga guro ang naturang pahayag, lalo na't mabigat na ang kanilang trabaho at mababa pa ang sahod. Hinimok ni Bernardo ang DepEd at Marcos Administration na suportahan ang mga guro at maglaan ng sapat na pondo para sa mental health at security personnel sa mga paaralan. Nanawagan din ang ACT na mas malalim ng imbestigasyon sa pag-access ng mga estudyante sa mga baril at ng pagsusuri sa mga polisiya sa school discipline.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniutos ni Katigbian Mayor Benji Oliva ang imbestigasyon kaugnay naman ng social media post na naglalaman naman po ng banta laban sa Hagilanan High School at iba pang paaralan dyan sa Balilihan, Bohol. Agad naman nag-deploy mga katropa ng mga pulis sa mga apektadong lugar habang isinasagawa ng PNP Cybercrime Unit ang investigasyon para matukoy na sa likod na nasabing banta. Naglaan din si Mayor Oliva ng 100,000 pesos. Ito'y pabuya para sa impormasyong makatulong sa pagkilala at pagkakadakip sa suspect. Patuloy po na pinapayuhan ng mga estudyante, guro at mga magulang na manatiling alerto at may pag-ugnayan din sa mga otoridad. Kaugnay na namang kahinahinalang impormasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Susuriin ng Kamara kung sapat ang pondo ng Department of Education para sa 2027 para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, susuriin ng mga kongresista kung sapat ang pondo para sa dagdag na security guards, metal detectors, x-ray machines at iba pang safety measures. Sa budget briefing ng DepEd, tatanungin din umano ang ahensya kung may sapat na pondo ang mga schools division para sa mga kagamitang makatutulong upang mapigilan ang pagpasok ng armas sa mga paaralan. Nanawagan din si Adyong sa mga security agency na tukuyin ang ugat ng insidente upang makabuo ng mas epektibong polisiya para sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel.
1: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, hinimok po ng House Prosecutor sa mga Senator Judge
3: na personal na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para direktang masuri ang testimonya, kilos at reaksyon ng mga testigo. Kabilang sa mga namataang wala sa plenaryo. Noong nakaraang pagdinig sina Senators Robin Padilla, Mark Villar at Bongo na nanood sa Senate lounge habang naka-medical leave naman sa Senator Lauren Legarda. Ayon kay Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa, posible na muling pag-aralan po ng impeachment court ang 16-vote requirement para sa conviction dahil sa pagliban ng ilang senator judges. Iginit naman ni Representative C. Alonto Adjong na mahalaga ang personal na pagdalo ng mga senador para mapanatili ang integridad ng impeachment proceedings.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman na isama bilang respondent sa plunder case ang apat na dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico matapos bawiin ang mga ito ang kanilang mga naunang sinumpaang salaysay. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, maaari silang maging state witness kung hindi sila isasama sa mga respondent sa kaso. Sinabi ni Clavano na wala pa sa ombudsman ang kopya ng kanilang bagong pahayag. Ngunit batay sa impormasyong nakarating sa kanila, pangkalahatan lamang ang kanilang pagbawi at walang detalyadong pagtanggi sa mga naunang aligasyon. Dati dito o dahil dito, mas bibigyan umano ng bigat ng mga investigador ang mga tiyak na detalye sa orihinal nilang mga salaysay habang sinusuri ang magkakasalungat na pahayag. Matatandaan na una nang sinabi ng apat na bodyguard na paulit-ulit silang nagatid ng malalaking halaga ng pera sa ilang personalidad na umano'y pinag-utos.

0: bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, ang oras ay alas 12:17 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa masa inyo sa pamagitan ng 96.5 XFM Calibo, Aklan, 106.5 XFM Rojas at 99.5 XFM Zamboanga.
0: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa balita sa Tugigaraw. Ang tanggapan ni Senator Bam Aquino, nakipag-ugnay na sa kanilang city government para po sa posibleng collaboration. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugigaraw.
2: Posibleng mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng Tugigaraw City Government at tanggapan ni Senator Bam Aquino para sa mga programang maaaring makinabang ang mga mamamayan ng lungsod. Ito ang naging sentro ng isinagawang courtesy call ni Rosef Miguel Abagat, Political Affairs Officer ni Senator Bam Aquino kay Tugigaraw City Mayor May Latinque. Sa naturang pagpupulong, tinalakay ang mga posibleng programa at inisyatibang maaaring pagtulungang maisakatuparan ng dalawang panig, particular sa edukasyon, trade, commerce and entrepreneurship, science and technology at iba pang sektor. Layunin ng naturang koordinasyon na matukoy ang mga programang maaaring makatugon sa pangangailangan ng mga Tugigarawenyo, sa kabilang ang pagbibigay ng dagdag oportunidad para sa mga estudyante at kabataan, entrepreneurs, innovators at iba pang sektor ng komunidad. Maaari rin umanong magsilbing hakbang ang ugnayang ito upang mapalawak ang suporta at mga oportunidad na maaaring maihatid sa lungsod sa pamamagitan ng posibleng mga programa at inisyatiba. Inaasahang magpapatuloy ang koordinasyon ng magkabilang panig upang matukoy ang mga konkretong larangan ng kolaborasyon para sa kapakinabangan ng mga mamamayan ng Tugigaraw City. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugigaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: Ama na paulit-ulit umanong ng abuso sa sariling anak, arestado sa tumawi ni Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galinggana ng XFM Santiago.
4: Arestado isang 38-anyos na lalaki na kabilang sa listahan ng mga most wanted person sa rehiyon dahil sa kasong panggagahasa sa sarili nitong anak sa barangay Malamag West, Tumawini, Isabela. Kinilala ang suspek sa alias Nine Toy, isang butcher at residente ng nasabing bayan. Pinaunahan ng Tumawini Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Isabela Police Provincial Office, ang nasabing operasyon laban sa suspek. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte. Batay sa salaysay ng biktima, 5 beses umano siyang inabuso ng kaniyang sariling ama. Unang insidente umano ay naganap noong December 6, 2021 nang siya ay 12 taong gulang pa lamang. Naulit umano ang pangyayari noong taong 2022. 2 beses naman noong taong 2024 at muli noong April 10, 2025. Noong December 2025, iniulat ng biktima ang insidente sa kaniyang sariling ina. Sa isinagawang medical examination noong Enero 12, 2026, nakita umano ang mga gumaling na injuries na isinama sa mga ebidensya sa kaso. Dinala ang akusado sa Tumawini Municipal Station para sa dokumentasyon at kakulang disposisyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galinggana, XFM News.
1: Samantala, katropa, 13 anyos naman na batang babae ang natagpuan pasintabi po na hubot-hubad kasama 29 anyos na lalaki sa abandonadong bahay sa San Miguel, Iloilo. Katropa natin sa balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
0: Live report.
5: Board.
2: Muybong tumahad ng matagpuan ang 13 anyos na babae kasama ang 29 anyos na karelasyon nito sa banaganong bahay sa San Miguel, Iloilo. Si Elias Nonoy ay nakahuli sa dalawa na siyang kapatidang may-ari ng bahay. Ayon kay Nonoy, napumunta siya sa lugar upang maglinis ngunit kanyang nakitang iba na ang pagkakalagay ng kadena sa main door ng bahay. Umakyat si Nonoy sa second floor at doon niya nakita ang dalawa. Matapos na huli, agad itong inireport sa kapulisan kung saan kinustudy ang lalaking si Elias Mike. Samantala, ipinasa ilalim naman sa medical examination ang minor de edad. Sa panayam kay Elias Mike, sinabi nitong magsisimula pa lang sana silang magtalik ng kanyang nobya nang mahuli. Ayon kay Mike, na mahigit isang taon na

0: nagkumpirma o kinumpirma ng mga Chinese national ang nasa likod ng paggawa ng Peking food seasoning sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
1: Kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bacolod City ang presensya ng ilang Chinese nationals na umano'y may kaugnay sa operasyon ng paggawa ng Peking food seasonings na nasamat at nakumpiska ng mga otoridad. Ayon kay Police Major Christopher Dulagan, ang hepe ng CIDG Bacolod City, patuloy ang kanilang investigasyon at sinusuri ang ilang anggulo na posibleng mag-uugnay sa mga nabanggit na dayuhan sa operasyon ng paggawa ng mga Peking produkto. Dagdag pa ni Dulagan na tukoy rin ang kanilang mga grupo na ang consignee o tumatanggap ng mga produkto ay nakabase sa Bacolod City at nagmula pa sa Luzon. Sa ngayon, tinitipunan ng CIDG Bacolod ang kinakailangang mga dokumento upang maisagawa ang nararapat na legal na hakbang laban sa mga nasabing consignee. Matatandaan na mahigit 3 milyong pisong halaga ng mga Peking food seasoning ang nasabat ng kapulisan sa Bacolod City. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang iba pang individual na posibleng sangkot sa paggawa at distribusyon ng mga Peking food seasonings. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Pagkasintahang nakatakdang ikasal naman katropa, patay sa motorcycle crash. Katropa natin sa balitaan, may mata, XFM Cebu.
2: Patay ang pagkasintang nakatakdang ikasal matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang konkretong poste sa Cebu Top Road, Barangay Busay, Cebu City, pasado alas 9 ng gabi kagabi. Kinilala mga biktima na sina John Mike Buyunas, 27 anyos, driver ng motorsiklo, at Rose Ann Mi Hermoso, 25 anyos, back rider. Batay sa CCTV, nawala anumano ng kontrol ang motorsiklo habang iniiwasan ang isang sasakyang pumasok sa kanilang linya nang dumaan sa kurbadang bahagi ng kalsada. Dahil dito, sumimplang ang motorsiklo at malakas na bumangga sa konkretong poste. Agad silang isinugod sa ospital, ngunit kapwa ay diniklarang dead on arrival. Samantalang isang 39 anyos na lalaki ang nasawi matapos matagpuang may tama ng bala sa loob ng kanilang bahay sa Upper Ticoy, Barangay Bugo, Argao, Cebu, bandang alas 6:45 ng gabi kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Jojo na natagpuan ang kanyang live-in partner na si alias Nara, 32 anyos. Ayon sa pulisya, naghahanda ng hapunan si Nara na pumunta ito sa kusina upang kumuha ng kanin. Pagbalik niya, nakita niyang nakahandusay at hindi na tumutugon si Jojo. Agad itong humingi ng tulong at dinala ang biktima sa ospital, ngunit idideklarang ang patay. Patuloy investigasyon ng Argao Municipal Police Station upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng responsable. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfone ng vitamin C, ang alkaline base of vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Ito pang Brian, na panatili ni Nining. Nasa loob ng PAR, ang lakas niya, layo niya ay 530 kilometers east ng Itbayat, Batanes, na may taglay ng lakas na 55 kilometro bawat oras. Pagbugso, nasa 70, habang kumikilos pa northwestward sa bilis na 30 kilometro bawat oras.
4: Katropang body, ang bagyo naman sa West Philippine Sea ay huling na mataan sa layong 805 kilometer sa west ng Kalayan, Cagayan, na may taglay na lakas na 45 kilometer per hour at pagbugso na 55 kilometer per hour habang kumikilos pa westward sa bilis na 25 kilometer per hour. Kumikilos ito palayo ng bansa patungo sa mainland China, kaya hindi ito magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
0: Katulad ng sinasabi mo katropang Brian, ang bagyo naman sa silangan ng Pilipinas ay huling namataan sa layong 3,015 kilometer east ng northeastern, na may taglay na lakas ng 55, pagbugso nasa 70, habang kumikilos pong mabagal pa westward sa 15.
4: Dahil sa nasabing bagyo sa silangang bahagi ng bansa, inaasahan na mas palalakasin pa nito ang habagat sa susunod na linggo na magpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas.
0: Samantala, patuloy po mga tropa umiiral ang habagat pa rin sa Luzon at western section ng Visayas.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:43 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:17 ng gabi.
3: Balitang International.
0: Patid po sa atin to ng Santone Gold. Subukan niyo po ang Santone Gold mga katropa. Nagpatupad ang Estados Unidos ng panibagong sanctions laban sa dalawang opisyal na international

0: Criminal Court. Kabilang po ang presidente nitong si Tomoko Akani at senior trial lawyer na si Adulaysay. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, bahagi po ito ng hakbang laban sa mga opisyal ng ICC na sangkot sa mga investigasyon at kaso laban sa mga opisyal ng bansang hindi kumikilala sa jurisdiksyon ng korte. Kasama si Say sa prosecution team na humiling ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Inom din na naman ng ICC ang sanctions at sinabing naglalagay ito sa panganib sa rule of law at sa malayang operasyon ng korte.
1: Showbiz, showbiz news.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinahagi ng aktres at ni Pasig City Councilor Angelo De Leon ang naging epekto sa kanya ng Bell's palsy, kabilang ang matinding depresyon. Ayon kay Angelo, unang naranasan niya ang kondisyon noong 2009 at muling umatake noong 2016. Aniya, naging mahirap ito bilang artista dahil malaking bahagi ng kanyang trabaho ang kanyang itsura. Sa kabila nito, sinabi niyang natutunan niyang hindi nakabase sa pisikal na anyo ang kanyang halaga bilang tao. Dahil sa kanyang karanasan, hinimok din ni Angelo ang publiko na pahalagahan at alagaan ang kanilang kalusugan bago pa magkaroon ng seryosong problema. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
0: Ang balitang sports hatid sa ating katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Nako, nabigo po ang Gilas Pilipinas Women na may pagtanggol ang malaking kalamangan sana matapos silang maungusan pa rin ng Mexico 61-58. Ito sa FIBA Women's Basketball World Cup 2026 pre-qualifying tournament. Kontrolado ng Pilipinas ang laban sa unang bahagi at umabot po sa 15 puntos ang lamang. Pero nagbago ang takbo ng laban pagsapit ng second half. Unti-unting binawasan ng Mexico ang kalamangan hanggang tuloy ang may tablang score 57-all bago kumawala sa final stretch. Nanguna sana sa gilas si Vanessa De Jesus may 15 points habang 14 points naman si Jack Animam. Ito na mga katropa ang unang pagkatalo po ng Pilipinas sa tournament at kailangan nilang bumawi kontra Canada sa August 20 at sa Senegal sa August 21 para makakuha tayo ng pwesto sa semis.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na po XFM News Nationwide. Wednesday na, August 19, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel. Social media po natin dito po sa Instagram at TikTok ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
4: XFM. Mga katropa, XFM.

0: ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talent and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talent and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Dadagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance sa kamagdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See your stores for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng dilawan ng kape, pero laingbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant property, lasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape sa apat binibisyo ng mangustin, malunggay at soybean, nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Subala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare! Pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lagas? Yung konting kembot lang ay pigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking pigasin. Subukan mo!
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Narwa, tatlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Yan na, Miggis!
14: Santon Plus Herbal Soap.
2: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
17: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
18: Oh.
17: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaang lawas. Magatudluman sa maidid kag natural nga mga pamahagi agud malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigid naton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta naman ang inyo sining adlaw? Kamusta naman ang inyo sining ikayong lawas? Amogina perming ato sining igina pangamusta kag kabay pang ala lang kamo sa maayong lawas, layo lang sa masakit. E basi bala ko nagahambal kamo oh, dogi na pangaluyagan ako sang trangkaso kag hilan na tao. Ang iban sini nagasiling, nya daw ginasuhot ako sang trangkaso kag hilan na tao. Ari kita nagapangaragad sa programa The Secrets of Health. Ang tinutuyo sini makahatag kita sa inyo sa mga mapuslanon sini nga mga health tips and information sa ano ba lang aton dapat himuon, ano nga aton dapat kanon, ano mga pagkaon nga dapat talikawan, anong mga lifestyle kag ano sini mga activities ang ato sini nga dapat likawan, dapat naton sini nga himuon. Agud to ma'am ligantang ato sa nangikayong lawas. Kung sa mga hinagaray pa sa pagkaon, bala kinanglan kay balo kita magpili sa mga food combos. O sobing combo, subong mo, pili ka na da. Pero may plus gid na always ang food combos ninyo ha. May soft drinks ni sir, may soft drinks ni ma'am, kung wala. Pero kalabanan, unay na dra. Ara na da ang sugary drinks, kunin naman soft drinks. So kinahanglan kay balo kita sini mag pili sa mga food combos. Nga kung updan gani naton sa mga sugary drinks, hindi ka bala maghambal nga daw ginkuga mo na lang kogalingon mo bala. In short, sina nagapanawagin na sang masakit. Nga kung i-combo mo gani na kagubuson, do parehos lang ng samta nagakaon kaga panawag ka itong diabetes, high blood, kidney problem, liver problem, ari na ko, where na you? Ang programa The Secrets of Health, mabatian kita live sa tanan sining mga XFM station sa Bilog ng Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island region. Kag sa ato sini nga pagparagad nga magahatag gabay sa aton amo ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini nga programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sini pagpangalagad upod man sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati sa kutob sa marabutan sa aton sini nga pagwaragwag kagamuman sa mga nagaupod sa aton through Facebook Live. Kag di ari naman kami magahatag sa inyo sa pila sini ka mga question, pila sini ka mga giya, kag simple makabig na to yung mga tips, pero konsundo na to may dako gid nga kahilabtanan sa aton sini nga ikaing lawas paglikaw sa balatian, kag kun may ginabatsyag kita makabulig para madasig kita maumpawan.
0: Ang aton sini nga topiko today, Duke Leo, dire kita sa paborito nyo bala nga mga food combos. Kaya bisan din lang kamo magkadto nga mga kalanaan. Fast food chain. Kung kaysa gani nag-entra naman ang mga turo-turo, tawag naton bala. Arada sa mga higadigad la bala magkaon kamo. Ay sir, ma'am, basi gusto nyo food combos. In short, may arada sang kanon, may arada sang sudan, may arada sang pangyamis, may arada sang pantulak ka, Doc Leo.
1: Kag daw kina normalize na lang na to na Sir Josil nga kabahin gid na pirme sa aton sini nga pagkaon. Nga as if nga daw hindi kompleto ang aton sini nga pagkaon sang pamahaw or panyaga or panyapon kun waay ang isa sina o kun hindi kompleto ang bilog nga adlaw Sir Josil kun bisan makaisa lang. Waay ka makainom sa soft drinks, waay ka makakaon sang makalamay, or waay ka makatilaw sang bisan ano nga highly processed food Sir Josil nga makasatisfy sa imo sini o sa ginapakita sa imo sa ginhawa
0: sa mga food combos nga ini. Ara gid na masami mo equals 3 gid na Doc Leo. Ang mga food combos minimum of 3 ang kanon, tapos sini diri ang sudan, kag ang yanamit ba makatigab gid ako sugary drinks Doc Leo.
1: ati solito na ton Sir Josel, timo nang balibad sa iban mo.
0: Oo.
1: Mapatigab ko no.
0: Pagkatapos ini kon magpila ka na gani sa mga balairan, labi na gid gani sa mga food chains Baladok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Si ati ma'am sir, ano gusto mo i-upgrade ta into large ang imo soft drink?
1: No, total gamay na lang dulugangan mo.
0: Oo, siling ati plus 10 ka lang. Hindi ka pahalin sa 12 bones na imo nga 500.
1: Amo gid eh.
0: Oo. So ti hibaloon tang ipikto sini sa ato sining lawas. Ano ang mga delikado nga sakuton ta sa pagkaon ta? Okay, hindi ta malikawan kay ti mga food combo gid kamo. Pero dapat kay balo kita ang food combo ba lang ina kun ululupod na ton ina nga i-take all at the same time. Ano ang hindi pwede dapat nga mag-upod na parehas ba lang ini mo pag-upuron ang tubig at mantika kay hindi ka ginakasimpon sa ila, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocel. Bisan ano mo na kalapugay, bisan ano mo na kamix, malutaw gini ya. May malutaw gini, may malugdang gini, Sir Jocel.
0: So, ang combo actually nga ginarekomendar naman sa inyo, are, ay, himuon nyo na lang abi, supplement sabi nga combo for the protection sa lawas din nyo. Kasi, okay, mahambal nga, why gid malikawan ba naka food combo gid ako ba abiti para hindi naman kamo abi makabalibad nga ginpabayan yung lawas ninyo ang combo abi nga ginatawag to ultimate trio bing imno ninyo 1 to 2 capsules daily Sanson Plus Gold capsule premium D3 soft gel capsule kag Sanson Vitamin C Dok Leo.
1: Husto gid Sir Josil kay nga man kami mga food combo kita nga detrimental or makatalagam sa aton sir nga ikaing lawas may mga fruit and vegetable combo nga may mga vitamins, minerals and phytochemicals nga makabulig man niya Sir Josil neutralize. Sang resulta nga hindi maayo sang aton sini mga nakagawian nga hindi paborable sa aton sini nga lawas. Like for example, ginarecommend gin nga magkaon kita sang protina adlaw-adlaw. Magkaon kita sa mga utanon ng mga prutas sa may vitamina kag minerals which is hindi man mo kompleto sang iban ni Sir Josil kag speaking of protein ang iban siniti makaon sa mga sources bala Sir Josil nga may upod nga purine makaon kasudlan makaon karne makaon baboy makaon manok makaon isda yung iban gani sa ni Sir Josil ang ila termino madalukan na nilang ila ko galingon tungod nga hindi pwede kuno sa ilagi na batyag kasi makaon sila for protein pero may mga purine man kag iban pagid sini nga kontra man sa iban nila sa niya ginabatyag which is ang aton niya nga combo Sir Josil vitamins, minerals, phytochemicals including protein protein ara sa aton siring Santhon Plus Gold Capsule premium D3 capsule and Santhon Vitamin C nga paborable iya sa aton siring lawas tungod halin sa natural sources fruits, beans and vegetables
0: kagway kaya pag hinulsol bala Dok Leo ay ka guilt feelings bala pagkatapos na malbo nakamiter gid ako na break ko naman ang akon sinisiling nga promise to myself nga hindi na ko magkaon sini galing iti why choice eh pero ti as always dapat niyang pilion ta among all choices kung ano makapayo sa aton ko galingon galagpok man tuod tutunlan mo sini nga magkaon pero ti ko na mo man lang na makahalit sa lawas mo pamangkot sini solhi kung magmasakit ka ang pala makutanon sa tao gid permit niya ti sino naghalit sa lawas mo ikaw man mismo.
1: Hindi na itong maghimoon, Sir Josil, nga excuse ang wise and choice. Otherwise, mabot kita sa punto, Sir Josil, nga ang pinaka-choice na lagi na ito, makonfine. Or magkaon sang mga maintenance medication. Tungod nga, samantala may tiyempo pa kita, damo kita alibay, hindi na itong mahimo ang husto sa nga pangginawi para sa ito sari ikayang lawas.
0: Kaya may mga ginatawag kita nga food combo. Ang problema sa ito na mo ni, kung damo na gidbala mga parties, damo kita sa mga affairs nga kantuan, mambal kita, why kita choices. Pero kung may ara man lang, among all choices, sabi, prutas da karon ara may pinya may makaon kita da saging may makaon kita da melon sandia these are some of the fruits available mansanas oranges ara gid na sa mga ano mga parties labi na gid ko nadagkuan kain chindi kita sa rason ninyo kun waay kamo gawa nagakaon sini mga prutas kay ginauna nyo gid kun may steak pagkatapos kon may ay bagong menu da adobo nga baboy maka kag mamoy maka kag manok
1: 3 km
0: amo ginang nauna kana why taken pak jak tiraw ko na tira one ta bala hindi ang tanan niya bagay nga way kapag katira o may hands lawas mo dumdumon tagin na always labi na gid kon may ginabatsyag ka na, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Pero in fairness man iya sa mga waay na gaman sa choice, Sir Josil, dira sa mga okasyon bala, kung kaya sa mabaton pa naton, consider naton yun ang rason. Pero hindi na makaluwas sa aton sa ginatawag padulungan naton yung balatian, kundi naton man-neutralize, Sir Josil. Pinaka-point lang naton, dari sa party, may excuse naton na sa mga okasyon. Pero ina balang bisan waay ka man sa okasyon, bisan waay ka man sa party, mapadeliver kagyapon ni mo sa combo, Sir Josil, nga malamit sa palabor pero ini paborable sa ibang sining lawas.
0: Oh, kay kun maghambal inang amulang jabala ko na akin ko na kway pataka ka jaka tiraw.
1: Mm-hmm.
0: Okay, te nakatilaw ka na sa Santon Plus Gold Capsule how.
1: Tipa tirawa.
0: Oh, mm-hmm. Ang challenge namon sa inyo, Dok Leo, tilawin nyo abi ang sa Santon Plus Gold Capsule, Premium Distress of Gel Capsule, Santon Vitamin C. Kung sa kape man mahambal nga, ti, why pa ko karan, ti, tirawbi ka mo kakape nga Santon Plus Coffee Mix, why coffee beans, why isang caffeine. Pero may arasang soya powder, may moringa powder, kag may magustin powder. Katilaw na ka mo sang Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix, nga may collagen kag glutathione. Di gani Premium D3 Coffee Mix, for example, nga may ano ini, gamit nga stevia, ang yasining sweetener, may vitamin D3, nga makabulig agud to nga makalabot kita sa ginatawag sining type 2 diabetes. Kaya basi pa man lang sa amat-amat na pagdisiplina sa kogalingon ta, ma-reverse tang inyo sining insulin resistance.
1: Correct, Sir Josel, especially kung temprano pa.
0: O
1: hindi pagiman bala na dalman kita dira. Kag, sa kanamo sang nagtilaw sa aton mga products, Sir Josel, sini, may ara, giman tao, yung ang iya sining tinutuyo, ubray bla, tilaw nga tilaw sa kundanong bag-o.
0: Mm-hmm.
1: Kagadamo, Sir Josel, sa naka-appreciate, dari nga sa kanamo kuno sa ilan na tilawan, isa sang sa cafe nga pag-istoryahan, isa ang Santon Gold Coffee Mix, sambal sa isa to, 5-star niya, Dok. Hindi lang sa humot, hindi lang sa sabor nga mananam, kundi siya sining binipisyo sa lawas.
0: Oo. Kay ti kon ari ang binipisyo is to be seen, mahambal nga, abitis tingan tabi, kon tuod be. Pero sa sabor ya pa lang, Dok Leo, kag sa kulor bla kon tanawon nimo. Kag ini ka mo magkatingala kon may ara pa mga particles bala nga nagaluta o kay part ina sa ingredient just like that sang gin proseso sining malunggay.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang makita ninyo kag kanami abisang blending sang sabor ya, Dok Leo, ay makagalana bala.
1: Dira sana, Sir Josil, na dira sana ang daog, no.
0: Ano
1: bala noon bala nga damo man daga sugid, damo man naga promote, pero tanawon talang skurbada. Why man talaga siling, Sir Josil, nga nami giniya kay amo nang ginapakilala naton. Kundi ginabase naton sa mga nakatilaw nga damo ang nanamian.
0: Okay, parehas lang na, for example bala. Sino sa inyo ang naga-attend sang inyo sining obligasyon every weekend, for example, or if not, in a week's time dapat may isa kita kadlawagin pa in para sa aton religious obligations, no?
1: Mm-hmm.
0: So may mga nagakantada. So hindi man actually get very good pamatian yung tanan is tenor. Ang tanan niya with the high pitch, kita niyong manami sining musika kag melody. Nami pamatian kung may tenor, may arasang, well, may variation ang tingog.
1: Depende man, Sir Josil, mo kung ang nagakanta is solo.
0: Oo.
1: Or duet.
0: Mm.
1: Or trio, or quartet.
0: Or combo.
1: Or choir.
0: Oo, combo. So, kung mga choir or combo, namin gidya kung may variation sang tingog bala ang ginasining naton.
1: Kag dapat lang yun, Sir Josil.
0: Oo. So, amo ni nga may mga combos man gani kita gina-offer sa inyo. So, that nga, kamo maka, ano bala, makabakal mahambal nga ti ang ultimate trio, may combo nyo, may matilaw kita. Kay bisan upuro nyo na sang pag-inom, gin-combo naton, gin-sigurado ta, nga bisan upuro nyo na sang inom, wala problema iya sa inyo sa ikayong lawas kundi mabuligan pa hatag sa nutrients, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Amo ganyan na nga gin-combo na to na gina-recommend kay ang tagsa-tagsa nagabuligay sila sa isa hag-isa. Isa lang mahatag na to nga halimbawa ang iron kinang lanon sa aton sa ninyo lawas. Kung kuao na to ini sa ginatawag utanon, kinang lan, Sir Josil, sang vitamina nga magserbi liabe para nga ma-absorb sa aton sining lawas. Mm. Anong botkong balon? Ang balungay, may iron. Ang spirulina, may iron. Ang palaya, may iron. Mga sangkapi na sila sa aton Sunthorn Plus Gold Capsule. Pero nga ang opda na aton sa vitamin C. Kaya ang vitamin C, amo ang mabukas, kumbaga, service, Sir Josel, ng liabi para nga ma-absorb sa aton sining lawas. Mm. Para ma-proseso, magluwas pa nga ang vitamin C nagabulig pahuben sa isa katawo, pabakod siya sining resistensya. Kaya gano'n naman yung papel sang vitamin D kung nga iupod na to na siya. Siyempre, ang vitamin D, isa man ka-importante ng hormone at vitamina sa aton sining lawas. Rason, Sir Josel, nga kinanglano na to mag-take sa nakadamo na sang hindi subang makapainit sa silak sang adlaw.
0: No.
1: O kundi makapasilak sa adlaw. Kag may ara man kung makapasilak, Sir Josel, naga kung ano-ano na lang ginabanyo sa lawas, naga sunblock or kung ano dira, mga mataas pang SPF yung ginagamit sa ibang para kung hindi kid sila masunog.
0: No.
1: Which is ang benepisyo sang silak sang adlaw, mamiss na ton pabakod sa resistensya, pabakod sa tulaan, pabakod sa aton sa nga immune system, batok sa ni sa nagkalain-lain yung mga infectious diseases. Kaya hindi man na mahimo sa vitamin D lang mismo sa yako galingon, Sir Josel. Like magpabakod sa tulaan sa ni. Kwaon niya man ng calcium sa Sunthorn Gold Capsule.
0: Mm.
1: Kagagiyahan pa kadto dito sa aton sa nga tulaan. Pero ang vitamin D, kinanglan niya man sa Sunthorn Gold Capsule para nga magnami niya sa nga pag-function sa pagproseso nila sa calcium kapag binuligay para magpabakod sa aton sa nga tulaan, aton sa nikaugatan, aton sa nikaunuran. Kag kung iupod na ton sila nga tatlo, dira Sir Josel, ma-appreciate na to ng blending niya kung sa kafe pa, hindi lamang sa sabor, hindi lamang sa humot, kundi sa iya binipisyo.
0: Ang binipisyo actually is ara na stated kung makita ninyo sa iya etiketa bla sa label.
1: Mm-hmm.
0: A problema kiti mga impulsive buyer kita, ya, always and most of us, inang wala kita nagatanaw sa iya sining etiketa kun label, kundi ang ginatanaw ta siling niya daw nami siling niya kalidad ya sini tanaw na bitistingan ta.
1: Do kalabanan bla Sir Josel, kuno nga pagbakal mo sa isa ka appliance or ano man nga gamit. Pagtanaw mo sang manual, bilid mo lang kapoy da yon.
0: Wai mo ginatanaw kon sa mga aircon pa, for example, Dok Leo. Mm-hmm. Wai mo ginatanaw kon pila horsepower ya.
1: Mm-hmm.
0: Ambal ka nga dako balay ko nga do hindi ka pala mig aircon ko. Mm-hmm. Dako kwarto mo pagkatapos sa 1.5 horsepower lang binakalmo mo nang kalimbawa ya. So nagagamit kita, nagbakal kita kay aircon kay abita, okay na kay iti ara man da nya basta makapalamig, gali imo kay disproportionate. Amo man ina sa aton sining mga pagsinalayo, pagkaon, ha? So dere kita abi sa mga combos-combos nga ini. Kiti kay balo na kamo kada mga combos nga kinanglano ninyo para ma-supplement ang lawas ta sang mga nutrients sa mga produkto ta Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthorn Vitamin C, pating kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Dere kita abi sa naanda ninyo nga kalanon. Pamahaw, panyaga, panyapon, and even snacks. Why swerte pati pa sa midnight snacks. Now, ano ining mga food combos nga nagapanawag ikaw sang ginatawag sini insulin resistance or if not diabetes type 2? Inang gakaon ka bala nagabalikid ng insulin resistance aga type 2 diabetes lang hambal. Ops, siling niya. Daw may kampon naman kita sini mabihag sini.
1: Maglawas pa na Sir Josel. Ano blang, ilustrar na to na. Nagalakat-lakat sa insulin resistance. Pero ikaw balaya, manaya-naya, imus din nga, guya, buksan na puratahan, ginaabibar mo siya, kaya ginaimbitar mo pag ito masulod. Dali-dali sulod din sa manimalay ko. As if nga, daw siya doon sa ka-welcome, pero kung padalman, ginaton Sir Josel, sa ato mismo ko galingon, hindi ka magsugot sina. Pero pinagigli sa aton sining mga gawi, pinagi sa aton sining maginakaon. Kadamo sang mga balatian Sir Josel nga ginaangot sa nagkalain-lain nga combos o kung mga food combos. Pero ang aton sining pag-estrayan Sir Josel sa combos subong nahanungod iya sa insulin resistance anay. So may mga pahapyaw na kita sa nagliligad na itong edisyon, pero balikan na aton Sir Josel.
0: Okay. Kiti ang resulta sa mga food combos nga ini, kung wala ka pa man diabetic, hindi ka pa diabetic, why ka pa diabetes, sabi. Una sa tanan, first stage is insulin resistance mo. Pero anong kinalain sang insulin resistance pa lang, Dok Leo, kaysa type 2 diabetes o nakitabi sa insulin resistance? Ano yung insulin resistance if we speak that term ng insulin resistance, Gimlan, Dok Leo?
1: Pwede kita, Sir Josel, nga may insulin resistance pero ay pa kita diabetes. Okay. O normal pa nga ton sa nga blood sugar range or level. Kaya insulin resistance, siya katabo ko ng aton sa nga lawas, nag-stop sa pag-respond properly sa insulin. Ang hormone nga nagahimo o kung nagabulig, galing agiya sa glucose para nga ma-absorb sa aton sa nga cellula para magamit naton siya sa energy. Kung normal lang aton sa nga pag-function o pag-function sa lawas naton, huwag gita ni problema, Sir Josil. Pero, tungod sa aton sa mga pangginawi, may himo nga mag-problema kita sa ni sa primero, huwag manalos ng sintomas sa mabatsagan, pa-check kita sa aton sa nga blood sugar, okay man. Pero matingala kita, Sir Josil, amat-amat na damol imo bilbil. Amat-amat na palanggitom imo sininga liog na may kulintas kasi ni Sir Josil nga maitom.
0: Oh.
1: Amat-amat na
0: sumang... Black Pearl.
1: Mamlahalon ba? Kagmahal gin man Sir Josil ang aplikasyon sa ni. Kuning kaso mapabayaan. Kagiban pagin sa ni Sir Josil nga mga problema resulta sa pagtaas ang insulin sa aton sa nga lawas tungod sa insulin resistance. Kaya kung mataas ang insulin resistance, Sir Josil, nagaamat-amat man kita sa ni tambok.
0: Ang wayagali sa ni Doc Leo, sa pagkaon naton sa matamis, kagpag-inom naton sa matamis, sugary, dapat pagsulod sini sa lawas, sumalangon sa sangato sini insulin, Doc Leo. Agud to nga maproseso sa sulod kay hindi magupod sa ato sini bloodstream or blood matawag na blood sugar. Problema kon ang insulin to, ini nagkakilala wala Doc Leo, no? Butambalo sini it's either gatalikod. Oh, hindi gani harapon don way guro ka Vision X Plus. Hindi gani nagmanhi don way guro ka batya gay na sulo sa gairan na mahambal nga bayda galimo kaya mo na siya ang dapat siya sininga at tupagon at ipanon. So ang resulta ang sugar instead nga maproseso sa lawas Doc Leo through the insulin dito sa dumiritso sa bloodstream.
1: Correct, Sir Josil, kaya hindi na ma-absorb sang aton sa nga cellula. Sa simple nga paghahambal, may kandado, may liabi, ikaw mismo nga manugsulod, abi sa pertahan, hindi ka makasulod. Ikaw mismo, abi, ang sugar nga ina. Kaya nga, aman, stuck up ang imo sa nga lock or hindi na mag-respond ang imo sa nga lock sa liabi nga imo sa nga ginagamit. Resulta, Sir Josil, stuck up. Resulta, damo sugar sa ni. Suppose, damo ka fuel, damo ka gatong, pero hindi magkadto sa kalantuan, dito, Sir Josil, nagataas sa imo sa nga dugo. Nga kung nagasigi-sigi, nagaresulta, Sir Josil, sel sinisa damage sa aton sa ni kaugatan tagiban man nga parte sa aton sa ning lawas. Pero antes pa kita magkadto dira diri kita anay Sir Josil sa insulin resistance o pagtaas ang insulin.
0: Okay, sa insulin kun may nagadevelop ng insulin resistance sa aton, tanawon ta lang anay hawak tagagliog ta.
1: Amo kuno ni Sir Josil mo kun may insulin resistance ka bala. Isa ka sign sa ni. May mga bagay sa lawas nga hindi mo gusto padamulon kag padakuon pero dito pa sa iya nagatipon. Like for example, imo bilbil, imo sa nga buyon.
0: Ano, bi, kay ginpunggan sa hugot nga paham. Ano yung nag-ulo-os-os na
1: kayo? Kundi, huwag ka panaog.
0: Huwag ka panaog. So, mga ano ini kabahin lang sa mga sinyales. Nga, basic kon sobra-sobra ng inyo sa nga sugar intake. Makahiya pa man sa lawas punggan para hindi ka magka-diabetic. Pero magsige-sige base kon ma-develop gid ang diabetes kanimo. So with that, Doc Leo, sa mga masami naton sininga dugay-dugay mahatag man si Doc Leo sang combo ha. Sana pagkaon nya makabulig bala away para ma-reverse naton ang insulin resistance or if not hindi kita ma-develop pa lang na batsyag ta kag hindi magtapak sa insulin resistance, kinanglan purgahon tang lawas ta sa mga pagkaon sa mga food combos nga mapunggan ina nga ma-develop into what we call as insulin resistance or mag-resist naton body cells to accommodate la sa mga sugary intakes naton. Pero if we speak about combos nga ni Doc Leo, dari kita na sa makahalalit, Doc Leo. Makahalalit. Kaya titood man, sige-sigehan yung blada, mambal ka mo. Away, kuya pala nublion, sila yung diabetes, ha? Nga, diabetic, ka. Si Lulo, sila yung hindi to diabetic. Si Lula, hindi diabetic. So, may problema, birahan niya kaon sa ulim, mambal nga. Away, man ko pala nublion, sa nga nagka-diabetes ako, ha?
1: Ang diabetes, sabi Sir Joseph, especially kung type 2 siya, is lifestyle related eh. Oh. Lifestyle linked nga diabetes. So kung why sila ila to yasing diabetes, sang una, hindi diabetic ang imo sa limang katigulangan, why ka bala nagpamangkot nga ikaw mayara?
0: Mm-hmm.
1: Kahit hindi mo na panalublion mo, which is correct. I-review ang imo sa nga lifestyle.
0: Kung sa mga lambalanon, Soma, hindi lang ma-offend ha, ang hambal nila. Siya ti hindi ka na sila niya magka-diabetes kay tanawa bala sila niya ang hingod-hingod mo sila niya do hingod-hingod sila niya sang ido.
1: Way gamala ba?
0: Oo, way gamala. Kag pagkatapos sila niya bisan pinoto si haboy mo. Siya bisan ano kabaho. Sila takabon niya na.
1: Parang isa lang Sir Josil sa nga mahambal na ton nga kunuay ni ganikana na tong suuna tapos mayara kita subong.
0: Mm.
1: Kwarta kag manggad Sir Josil. Kumpigado sa una pang abuhi ta nagtinguha tayo subong kag nagayuhan ta kag makabulig na mata sa iban amo na yung mayo Sir Josil nga yara sa aton nga makuha naton.
0: Mayo kuno nga paminatasan galing kay iban nambot daw sino daw mayad man tong ginikanan nya mayad man to siling yang nanay kag tatay mga lulo kag lulay kag tiuan kag katiyan nya daw do mayad man nga siling nya iya siling nya daw.
1: Basi adapted na siya.
0: Tinuri kita na isa ka ano, sa insulin resistance. Ano ining masami na ton nga ginakaon? Kadamo ha, sa makadala sa aton, sang kalalataan towards mag-develop ang insulin resistance sa lawas ta. Pero anong common nga mga pagkaon nga noon to us gali, to some, if not sa kalabanan, Dok Leo? Nakatugas ang pag-develop sang insulin resistance.
1: Diri ini Sir Josil sa mga sangkap sa mga ginakaon naton.
0: How?
1: Amuning problema diri eh. Kaya nga man, ang mga food combo nga especially bad for insulin resistance, amo mga masunod kay dako gani nga problema pag-abot sa panahon kundi naton ma bantayan. Refined carbohydrates ang kalabanan sina, may kalamay pagid, added sugar, may liquid sugar pagid. Kag ini sila wala o kun manubo sang fiber kun may ara man and then perte pa ganya pagprocess ni ultra processed nga mga pamaagi kag ultra processed fats ang ila sini nga mga sangkap sini dire ang isa ka purpose na Sir Josil to encourage overeating. Ning nami balang imo sini pagkaon manana manami sa imo sini nga panabor and then high calorie density easy to consume sang madamo and then isa pag dire gin design gid ni Sir Josil nga mangin hyper palatable parang balik-balikan mo gid ang pagkaon na sini. That's why iban Sir Josil may lista gid na sila sang kumbong na namitan nila.
0: Mm-hmm.
1: Para susunod amo gyapon ang combo A or combo B or combo C ang ila sring orderon.
0: Mangkot house balay sa ulado ya pa na kung anong combo 1, 2, and 3
1: mo. Mm-hmm.
0: Oo. Selling niya namin ang combo 3 niya, namit na, tam is iyak. So, mga pagkaon niya, kalabanan, gin may intake kita, sugar gin, or sugary intake. Yun ang kinalamayan, kag matamis. Ti, mahambal, Dok Leo, mga low fiber, processed foods and fats, high calorie density, ay ambot daw hindi abi may imo ini karon ang mga food combos nga masami naton na bakal ko no ay abi sang partner mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang partner ya always dire kita kadto abi Dok Leo sa partner nga do hindi gid ya madula ya sa mga food combos ang sugary drinks sa Dok Leo pampatigab.
1: Mm-hmm.
0: Dano kalala ini Dok Leo if you speak about sugary drinks anong worst and the danger sang tao iyang mahilig gid ya maghambal nga te wala kita pampatig abda Dok Leo
1: ang problem sa ni Sir Josel Solito na ton nga kun kita sining mahilig sa mga sugary drinks magluwas pa bisa ginakaon na ton Sir Josel ginadubli na ton ng aton sining katalagman eh
0: no.
1: Matamis nang imo sa ginakaon or refined carbohydrates na convert sa glucose sa aton sining lawas dugangan pagid naton sa pantula ka mga matamis man especially Sir Josel ang mga sugary drinks may added sugar may liquid sugar na gingamit sini mas madasig Sir Josel ang maabsorb sa aton sining dugo sa aton sining lawas compared sa ginakaon na ton worse pagid kita ginapartner pagid naton sila nga duha.
0: No, ang sakit pa si Dok Leo kati kung nga baligya ka da karon mga bakery products bala hambal hindi lang tato bakal dyan last ay tanahan na cake
1: may hambal pang iban siya na last ay mula nag cake ka pa. Kaya dapat matamis gid.
0: Oo, kaya dapat tamis yung cake mo selingnya hindi takak sao kanda ice cream dan ko na do lang alang ko na ang pamatsyagan ko katamis na
1: pero katatlo na nang padugan. Kaya ini mga pagkaon Sir Josil, madasig mo siya i-consume kag ina balang hindi ka basta-basta makabatyag sang kabusog dat soy makatalagam gid sa Sir Josil.
0: Oh, ining food combo abidok layo. Isa sa hontabi sa pamahaw. Ang masamin at ang mabakal, chorizo plus pinirito nga itlog plus kanon plus soft drink. May araman sang tosilog, tawag nila bala, tosino, hotdog, kag itlog.
1: Mm-hmm.
0: May tapsilog man, tapa, itlog, kag siyempre rice, plus drinks gina always ha. Sa mga noon time naman, may arada sang fried chicken. Pagkatapos may combo manda nga ginaupdan sang another isami spaghetti nga gama. Pagkatapos may ara man kon kay sa side dish abi nga parehas na karon mga damo cheese or whatever pampakuha ko no umay o kon sumod tapos da may ara da sang pinirito nga tiyan ko no sang baboy. Pagkatapos sa araman da ang side dish sabi ko no may utan-utan hindi utan ha.
1: Mm-hmm.
0: May mga fruits kada plus soft drink. Amo nang kalabanan ng mga food combos ha. May araman da nga gusto mo siya may ari man di siya sang linaga siya niya na nam ni siya kay galo tao pang iya siya niya nga sapay mo.
1: Sibo-sibo pa eh.
0: Sibo-sibo pa. Mm. Pagkatapos sa kanon and then soft drinks. Dano ka delikado ini Doklayo. Kalabanan siya niya. Kung hindi pinirito, halin iya sa matambok siya nga ginapreparat. Kay actually ang tambok, mananamgid man mo. Kung gamay lang. Pero kung sobra na, for example, isa ka servings da karon niya, isa kakihad da karon niya no chance ang baboy da karon di gani isa ka serving alinaga plus soft drinks to silog top silog ano pang silog silog da plus soft drinks in short matambok plus matamis nga soft drink. Ano ang resulta sa lawas naton sa Nindok Leo?
1: Problem gid na Sir Josil nga dako no. Kapin pa kay indibla husto nga aton sa pagpasunod sa pagsulod sa aton sa nga lawas. Pero once gani ka nga damo kita sa nisong sugar nga ginapasulod sa lawas Sir Josil, bisan anhono pa ni ka palibot-libot, hindi healthy Sir Josil sa aton lawas mo, paunahon mo worse pa gid. Kun ipaulihi mo Sir Josil, may second spike up gid sini sa insulin kag sa imo sa nga blood sugar level Sir Josil, ini nga kombinasyon. Kay nga man ang fat plus sugar, dangerous yun din nga combo sa aton sa ring lawas. Kaya nga man, ang sugar alone na nag-spike ni sa aton sa ring glucose. Ang fat alone, nagapahinay sa aton sa ring digestion. Pero, kung iupod sa ring duha, ini sila nga duha, Sir Josil, kalabanan ini sa ila, dira sa ultra-processed ng mga pagkaon, they become extremely easy to overeat.
0: Oo. Oh.
1: Ni mga silog nga ginahambal, Sir Josil, pero pasensyala dira sa nagabaligya sina actually, kabalo mo kami ah. Hindi man mag-untat ng customer nyo darasang kaon sa nakainamit na mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakapuntulang na ton sa nidari nga kuntani sa mga kumalaon mismo, kamo mismo yung decide sa inyo sa nga kugalingon.
0: Actually nga ton, dari ang excess man lang, Doklayo mo, ang kasobrahan. Because we need really to eat. Somehow, pwede man na ton mapasulod ang fat sa ato sa nga lawas. But it is highly recommended. Good fats.
1: Correct, Sir Josil. Good fat, kag ang husto sa nga pampatamis.
0: Mm.
1: Like for example, bla, kung nagiinom ka mo sang tea, ara man na nga ton sang Thun Gold Herbal Tea. May pampatamis mo na pero stevia. Ang aton sa nga Sun Thun Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix. May mga pampatamis na sila pero stevia man ang ginagamit sila.
0: Oh.
1: Which is matamis sa ton panabor pero zero calorie. So, okay lang na sa aton sa nga lawas, especially kung nag-istorya kita about sa nga prevention bala. Sige na tawag naton sa nga paglikaw, paghanda na nga daan sa aton sa nga lawas para nga ma-maintain ang kabakod. Hindi na kita magbalatian kung mahimo pa lang. Ang pinakapunto lang naton dari paghagan-hagan. Pero, kada mo sa nabalaan naton Sir Josil, though ay kita nag-encourage, nagkakaon man gyapon sila sa mga tapsilog, kung ano nga mga silog-silog dira. Kaya may ibang Sir Josil nga himo na nila kusina yung karinderya mo.
0: Mm.
1: Was lagi lutos panimalay nila.
0: Nga ti manuto ka pa, bagasto ka pa LPG. Mapakal ka pa siya uling.
1: Na.
0: Nyari na gid niya mapungko ka na lang kay kapahulugasan.
1: Gusto na kay kadamo sa sa debate ana ton Sir Josil. Pero mimo kong nado ang ila sina nga mentalidad, total gay no mako Santon Plus Gold ah. May premium D3 ang Santon Vitamin C. Yes, may punto man. Pero ako tani masugalion gid naton Sir Josil ang healthy lifestyle nga if possible kita gid iya ang magluto sang aton sa mismo ginakaon para kabalo kita kun ano mga sangkap ang ginabutang naton dira.
0: Number one pa lang na sa ugasay.
1: Mm-hmm.
0: Bala nyo the more nga nagadahog, tuloy, hindi ta gusto maguba mga negosyo. Ah. Damor nga nagadahog. Kag damor sining nagadamo bala ang parokyano, Dok Leo. Ang demand sina grabe mo. Kung kay Isadam hambal, uy, siya nalipatan ko ugas. Siya ti daw okay, mas niya sabor na daw, ay mas niya lalod. Ah. Mm-hmm. Okay na na. Pero sa balay mo, hindi pwede. Kaya dapat, ano tanan eh. Atin noon mo gikit, ikaw na makaon na pareos lang naging hiluan mo, kagalingon mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ti, isa na sa mga konsiderasyon ng iban, hindi gin man mapilit ka magkaon gin sa sagwa, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ti, delikado ini nga mga ano, ha, combo ha, ang matambok kag ang sugary drinks, especially ang mga sodas or soft drinks. Delikado ina. Labi na gin kung pasobrahan ninyo. Bulong sidlaw ko no sa klabok do klabok guro makatigab ka naman na Dok Leo. Yeah. Hindi pag imo 500 ml ah.
1: Pero Sir Jose lang muna ako niya damo sa ni nagakahulog sa amo ning panginawi. Because your brain loves this combination. Ining may tambok, ining may sugar, Sir Josil, tungod na gina-activate sa ng reward system strongly, making it hard to stop eating.
0: Mm-hmm.
1: But at the same time, ginapataas sa ng insulin. At the same time, ginag-accumulate ang calories ni sang madasig. At the same time, nag-increase ang body fat kag insulin resistance worsens over time kung hindi natin makontrol ni Sir Josil.
0: Pero tiining nanginhabit na nato na Bidok Leo, lifestyle or pangginawi. Nga, as much as possible, kung may kasarang ka bala, may kwarta ka, Dok Leo, hindi lang amon nga may food combos ka na nga may matambok, may soft drinks equal sa hambal sa imo sini nga sulod sang lawas to nga mga organ mo. Arkay, agay, mm-hmm. agay. Kada labok mo, kada tulon mo, gaagay mo. Kaya nga, ti nabudlayan sila. Ti hambal nga, silingya daw kasumud gin silingya sang tambok to naging kaon. Kasi puro namit niya, hinanam. Ti silingya, mangita tabi silingya, di pangyami sabi. Nagbakal pagid ice cream, Dok Leo. Nagbakal pagid karon sa mga tawag naton dessert. That could possibly ano pagid worsen the situation, Dok Leo.
1: Maka-worsen pagid Sir Josil sa sitwasyon ano. Nga pagkatapos mo kaon, may mga makalamay ka na. I mean, magluwas nga may may glucose ka na. Alin sa imo sa nangagin kaon, may ara kapagid si Sir Josil sang desserts after meals. Extra problem pagid ni Sir Josil. Tungod nga halin sa imo sinigin kaon, especially refined carbohydrates, kaon ka tinapay, kaon ka white rice sini, ang imo sinigin blood sugar may already be elevated. Halin sa imo sinigin meal, gindugangan no pagid sa imo sinigin desserts, nagresulta Sir Josil sa second glucose spike, prolonged insulin release kag more calorie excess. Di problema gid Sir Josil sa aton sininga lawas kag ti hambalon man gid ganina ton nga kun masami kita nagakaon sa sagwa ina blang kanamit Sir Josil idugang pag ni dugang ang iban sa ni daw ni maguntat sa pangima kima bla
0: oh tang iban kun kaisa gabatyag man guilt feelings Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ay sin niya hindi na ako sinan sa mga kumbos-kumbos nga nakisiling niya daw heavy gid akon nga morning meal akon pamahaw balas niya daw bugat gito siya ma burger ka fries ka soft drinks na lang ako
1: kalabanan sa Sir Josil sa nagahambal sa nga mo sina nga may mga guilt feelings na bla may mga ginapatsyag na
0: bullseye pero ti amo na lang na Dok Leo siya para light na lang.
1: Mm-hmm.
0: Why ako siling niya sang rice intake tapos siling niya ti burger fries lang na kag soft drink sa Dok Leo.
1: Mm-hmm. Sir Josil, isa pagid sa ginatawag worst common combination.
0: Mm.
1: Refined carbs plus sugar plus deep fried food plus dessert. Example ni Sir Josel, burger, may fries, may soda, or kung ano man ang pambatamis mo dira, either soda or milk shake, basta may pambatamis ni Sir Josel, or ice cream. Ang problema na tondre naguna-una kita nga daw light lang niya. Kung may guilt feeling ka man sini, basta gamay lang man ah. Kasi hindi man tantos ang ibang sin nga daw ka-heavy gid. Pero ang ining kombinasyon, Sir Josel, nag-create gapon sang huge glucose load, huge insulin response, very high calories, low fiber, kung may ara man, kag-low satiety relative to calories. Hindi ka basta-basta, Sir Josel, makabatyag sang kabusog sini. Ang punto lang nga, daw mayo lang yung sudlan mo sining imo, sining atyan, sang matimo-timo nimo, pero waay ka man nabusog. As in, nakabatyag, Sir Josel, balang nga, full ang imo sining nga kabulusgan.
0: No. Ang aton mo lang sini, we do understand. Iban sini siya titalagsa mo na na kung siya tag once a week siya magulupod kami magtililipon siya ginaminimize ko na why na ko gani garice pagkatapos ti nagpizza na lang ako di gani nagburger na lang ako siya something new naman abin no? The new year dapat wear something new something old and something round to attract ko no sang good fortune Daw mo ng belief nato ni pinanubli ta sa iban yun itaman makumplito ganing seremonyas.
1: Yung iban ganing sila Sir Josel mapalo ang pagpalupok ko no para tabugon ang mga evil spirit.
0: Oo.
1: Pero ang balsang kilala ko siya dito sulod balay bla.
0: So, inita na nagtali, may mga choices kita parehos ni. Ang iba niya, almost daily, naga soft drinks or if not, may mga sugary drinks sila, ginabakal, ginapartner, sila isa sa tatlo ka meals. Pwede man na, sigihon ninyo kung nabudlayan ka mo, gid maguntat dayon. Pero, ari na lang, bargain na lang, Dok Leo. Abi, sa isa kasi man na 6 days a week, abi, ang inyo nga, no, soft drinks abi or if not sugary intake abi 3 times a week na lang i-reduce ninyo ang budget ninyo sa soft drink abi Doc Leo or sugary drinks ninyo baka nyo bi Santon Plus Gold Capsule premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C.
1: It's better Sir Josel kago nang isa man sang source nila sang pampatamis nila o kon pangyamis nila is coffee.
0: Oo.
1: Pwede sila maka-switch Sir Josel. Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, araya sa Premium D3 Coffee Mix, Sir Josel, nagabulig pa na improve iya sa insulin resistance. Ang aton sa ning Santon Plus Coffee Mix, nagabulig pa Sir Josel para nga mabusog kagid sinino kay may protina, kay may fiber, hindi ka basta-basta o kung madali sinigutumon. Di makalikaw ka sa temptation, Sir Josel, sa pagpangimakima o kung pagpanguyam-kuyam. Kung namugin man ang aton sa ning naugalian, nagapangita kita sa mga matamis, Sir Josel. Pero kung gusto ho naton

0: Santhol Plus Gold Capsule, Premium D3, Softgel Capsule. Nga makabulig to fight insulin resistance, Dok Leo.
1: Or sa punto, siguro Sir Jocelyn, na prevention, makabulig support sa insulin sensitivity.
0: Oo.
1: Para nga makalikaw ng ganahan kita sa insulin resistance.
0: Oo.
1: So sa bat sini, tungod sa iya sini nga mga sangkap. Kasubong nga ang mga pagkaon, ang mga combos nga ini nga makapalala sa insulin resistance, makapadako sa risk na ton sini sa insulin resistance and type 2 diabetes and its complications, bagod sa iya sini mga sangkap, ang ultimate yo naton Sir Josil, kun nga ang makabulig sa support sa insulin sensitivity tungod man sa iya sini nga mga sangkap.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, ang aton sining Santhol Gold Capsule may ara sa ginatawag moringa o kun balunggay.
0: No.
1: Ang pamangkot, paano ang balunggay makabulig sa insulin sensitivity? Ang balunggay, ang iya sini nga dahon may antioxidant, may polyphenols ini, plant compound na ginatawag nino, may ara sang fiber, may vitamins and minerals. Ang mga pagtuon nagapakita nga ang moringa makabulig suporta sa insulin sensitivity because it reduces oxidative stress, reduce inflammation, slow glucose absorption, makasupport sa insulin function. Therefore, ang pagkaon dali adlaw-adlaw sa balunggay makabulig. Kay nga aman, ang isa nga makabulig sa aton parang hindi kita sini makakaon o kung maka-overeat, dapat mabusog kita pinagi sa protein, pinagi sini sa fiber nga may ara sa balunggay ang sangkap sang aton sa nga Santhol Plus Gold Capsule Sir Josil. Sa balunggay pa lang na.
0: Oo. Di balunggay pala na. May ano pa, may mangustin ka na, may ampalaya, may garlic, kag may spirulina. Ang ampalaya is dako bulig yan eh. Para sa may mga ano na gani, makabulig bala, hatag sa dugang sininga nutrients sa lawas ta, ma-prevent ang occurrence ang insulin resistance or development sa insulin resistance sa aton sininga lawas.
1: Correct Sir Josie, kag isa na iya sa mga tanom nga gina-endorse ng aton sininga Department of Health.
0: Oo.
1: Nga makabulig iya sa ginatawaga blood sugar. In fact, sunod sa pagtuon Sir Josie, natukiba niya nga ti ang ginatawaga ampalaya, may insulin-like effect din siya eh. Nga makabulig ni siya panubo sa mataas nga blood sugar sini kung ikaw sini ang may diabetes. Pero, diri kita iya sa ginatawag prevention pa lang. Kaya nga, abi nga magtinguha kita karon sa pagbulong, karon kung may mga diabetes o kung pag-inom sa mga suplemento, kung may ara ka na sa diabetes, which is kinanglanon, Sir Josil, ha? Pero, mas bintaha siguro kung diri pa lang sa prevention, maagapan na naton o kung ma-maintain ang daan naton para hindi na kita magkado sa badatian.
0: No. Ang ato sa ring purpose diri is ma-prevent ang occurrence ang insulin resistance or if not type 2 diabetes. Amo nang worst niya. Ang pamangkot lang diri siya, may diabetes na ako. Makainom pa ako sina. Mayo bala ina kung sigihon ko inom ang Santhol Plus Gold Capsule, Dok Leo.
1: Yes, makabulig yapon Sir Josil as nutritional support.
0: Oh.
1: Pag-abot sa imo sining treatment Sir Josil, hindi mo lang pagidungan sa imo sining maintenance medication para sa imo sining blood sugar.
0: Oh, ina kon may maintenance.
1: Ina kon may maintenance.
0: Oh.
1: Pero sa punto Sir Josil nga balaan niya nga diabetic siya, though imposible Sir Josil hindi maghatag ang aton sa mga doktor sa reseta para sa iya.
0: Oh.
1: Magluwas lang kuno ayag ginabakal.
0: Ti ang kalabanan gid man Dok Leo, mabakal sila good for one week.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos niya daw okay naman ni guro ha.
1: Mm-hmm.
0: Siya ti hindi lang ko sila nga mag-inom sang tamis na. Pero ti pamahaw yung isang bandihado eh.
1: Mm-hmm.
0: Panyaga yung isang man ka bandihado.
1: Oh, kasi nga, why naman kalamay ni?
0: Oo. Hindi man niya matamis.
1: Uh-huh.
0: Pero ay kay balogali. Ngayon, isa mo kabandihado nga kanon, base sobra pa to sa ang sugar harvest sa lawas mo sa isa ka butilyang sugary drink.
1: Correct, Sir Jocel, because of starch.
0: Oo. Oh. So, amun akon kay isa nga kulang lang kita sa insakto sining ihibalo para makalikaw kita fully. Good to hindi kita tubuan bala, tawag nato sini. Hindi kita makadalawata. Ha? Kaya ginabakal na to na mo. Kaya nga, nagadala siya na sa aton sa insulin resistance, type 2 diabetes. Ginbakal ta eh.
1: Mm-hmm.
0: Buta mo nun, binakal ta ng balatian, Dok Leo?
1: Salo siya siguro, Sir Josel, ang ginbakal ta man kag ang white man na bakal eh. May labot dira.
0: Mm-hmm.
1: Sa development siya.
0: Ang white na ginabakal, dati ang ugali, tabala pagkatapos kaon.
1: Mm-hmm.
0: Loko lang pag may time, hindi nga dapat lakat-lakat kung may time. Every after meal.
1: Correct.
0: Lakat-lakat ha, hindi kayo dalagan na kagdugmal ha, mm-hmm. Dok Leo. Lakat-lakat lang. So, tiinitan na nagtuloy. Yan yung mga combo-combo,

0: Yota, sa kape, sa Ultimate Triota, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C. Kabahin ini sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Damo pagkikita produkto, arada ang Santon Plus Gold Herbal Tea. Ito limayo, ini instead of sugary drink, sabi, pwede ka man niya, Dok Leo, kag halos kalabanan sumbong sa mga ginakantuan ta bala nga paborito, tanga kalanaan bala. Mm-hmm. May gina-offer na nga mga tea. Kung hindi man tea, pwede man dami, pwede ka man gani ka-order na kung kaysa, Dok Leo, pwede why lang akon sang drinks, mm-hmm. tap, ano lang akon, bottled water.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Bottled water. After all, hindi na makapalain sa ato sinangalabas because we need really water. Initanan mga produkto inis ang Yes to Health Incorporated. Kalakip dira ang Santon na Plaza Herbal Soap, Clear Skin Beauty Soap. May ara man kita dira sang amoto na hambal naton kay Gainay sa Vision X Plus para sa mata. And then ang Seize the Pain for pain reliever, may araman sang Turbo Dietary Supplement for Men. Amo ni nagapabalik sang gana sa mga nadulanan blagana sa ila sining sexual obligation sa partner, ha. Initanan mabakal ninyo diin. Tuli, may clinic kita kag may store. Diri sa Panay kag Negros. Sa Panay, diri sa siyudad sa Iloilo, may clinic diri ang Yes to Health. Kompleto da ang mga produkto gin panglawag ta and other program of supplementations kay may consultant kita nga naka-duty da. Ara da si Dr. Rain Pinado, ara da si Ma'am Gina, ara da si Ma'am Izen. So kadto lang amo dira 9 o'clock in the morning bukas sa ato sining clinic. Ara da tanang kompleto na da magiyahan kamo sa aton consultant sa Yulu Street atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Ang ato dito sa Bacolod City is Yes to Health Store. Ada da sa Lisari Street, Barangay 39, atubang sa Marayo Bank, Bacolod City na. Kompleto man lang ato sining mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa wala sang Yes to Health Store, wala sang Yes to Health Clinic, mabakal nyo ni sa suki nyo mabutika. Kanto lang ang una sa suki nyo butika. Kung nagkaubusan ang suki nyo butika kay grabe ang demand man subong mo sa Ultimate Trio tanikag kape bala Dok Leo pating habon na kagang Santon Plus Herbal Oil kay tigululan kanto kamo sa any brands sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, hindi ka sa TGP, if not sa South Star Drugstore, if not sa All Green Pharmacy, sa Generica or sa Watsons. Or kung gusto ninyo may mga techie, pwede ka maka-order na sa TikTok Shop kag sa Shopee. Available da ama produkto sang Yes to Health Incorporated. So amo nang ato siring himungon. Why man amon kamo ginapaunta ta? We are just trying to let you know. Ginapahibalo namon sa inyo amo nang ipikto sang masami nato siring ginakaon or if not ang paborito nato siring kalanon. Pero this is just a compromise para sa amon. Kun gin man kamo sira mauntat, hindi lang ninyo pagtuguti nga magka-develop kamo guilt feelings nga daw gin patam-an nyo gid bala sang mga pagkaon nga may lala nga epekto sa lawas ninyo. Abi pag may time makalma kamo Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C para sa dugang nga supplementation sa inyo sining lawas, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, because ang pagtumar sa ngayon yung Ultimate Trio, and even kani sa pagpili sang healthy mga coffee sini like Santon Plus Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix, or even gina-recommend kay ganin naton Sir Josil, kung nagakaon kamo sang carbohydrates, may sweets pag Sir Josil or desserts, tapos kaon bala try nyo inom sang Santon Gold Herbal Tea. Parang ang cinnamon drug turmeric mabulig Sir Josil, parang hindi matamaan ang pagtaas ninyo sa ding blood sugar levels. Pagkatapos nyo kaon namo ning sugar spikes, ang sugar spikes na ginatawag naton Sir Josil, parte ini sang aton healthy lifestyle. Kabahin gid ini sang aton sini himuon kag dapat himuon kag una ko gani maghambal obligasyon gid naton sa aton sini lawas kun gusto naton ni maintain ang maayo sini kondisyon.
0: May sa dali ka pamangkot Dok Leo kaysa do ma yumi human kita sini. Sila nga nga aga inuman ako sila nga sang turbo nga daway gid sila nga nagatalab sila nga kaduway kuga kaganahan kung kaisahaw.
1: Depende na sa mas may mga underlying conditions, Sir Josil.
0: Oo.
1: Magani nga naghambal gani kita sa giligad na ito yung edisyon nga may mga naglangas-langas ganis nga kung gani dok gahana pa lang ko sa magtumar sa turbo dog at tigaan na dila ko. Imuguro ba si may mga ginabatsyag ka na sa lawas?
0: Oo.
1: Or, syempre, pinakamanami, siguro, kung ayaw ka balo. Kung nga, abit try ka to, abit dira sa Yes to Health Wellness Center, dira sa Ayang Building, Sir Josil.
0: Oo.
1: Para sa dugang guidance, sinikag mga advices, abit, suggestion, recommendation, kung ano ayaw ka dapat sa imo. Or, kung may mga laboratory test results ka man dira, mangin reference man eh, kung anong makapaayo sa imo.
0: Pero nasa tanan, before you go to the clinic, magpakonsulta, bipang ispiho ka na eh.
1: Mm-hmm.
0: Basi kung may black pearl ka na, kulintas bala.
1: Mm-hmm.
0: But tamalo sinipatimaan, most likely, nga kung hindi pa man ina diabetes, basi ka nagka-develop ka na insulin resistance.
1: Posible, Sir Josil, kapin pa kung permi ka kapoy, bago ka lang bugtaw, pagbugtaw mo sa agad, o kapoy ka na dayon, tapos permi ka ginagutom, hindi mo masustain ang 4-5 ka oras between meals, hindi ka magkima-kima tungod sa gutom, posible may insulin resistance.
0: So, dapat tanawon mo na, kung hindi magani, basi balatuhod kung ay, kung may kabuhilan na, gareklamo ng paha mo, niya daw kabugat, gitsiling niya sa ginapunggan ko, haw.
1: Mm-hmm.
0: Iti galalawas ng buyon mo sa paha mo mo.
1: Mm-hmm.
0: Ay, hindi lang pampahugot sa dilargo niya, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kundi parang pangsapnay na kuno bala sa buyon.
1: Mm-hmm. Para hindi magusos?
0: Para hindi magusos. Diba si bala, mga ano lang na ha, ginahambala na to, hindi ina maayo, sininga purma, and most likely, ikaw, most likely, mataamat na basi na suhot ang insulin resistance mo, or much better, magpa-check ikaw. Kaya basi kung type 2 diabetes, naging tuod ang ina-suffer mo, bala kiti, daw ay natin may makabulig, Dok Leo, manang hambal nila nga, doon tulukoran nila, doon toothpick, kung ano ganin na? Asugi ka puspuro?
1: Kare Sir Josil, no? Kaya nga man, sa kadamo sang nakagamit, sang turbo nga positibo, ang ila sa rin report sa aton.
0: Uh-oh.
1: Ang feedback nga mabaton na bala na ton. In fact, may mga langas-langas nga ginakontent na magandang sang iba. Pero maya, ragit Sir Josil, nga pa matuod sa rin mo. Sige, Dol, butangan tayo na blitas. Istorya na yung linalaki. Siya hindi na ginikakwas ko gulingon niya, butangan pa pampabugat. Siya turbuhib lang. Kintistingan niya, mayo ganyang epekto para siya, Sir Josil.
0: Oo. Actually, ang gana, dako na na ang epekto ya, parang sa arousal tawag nato. Siya English yun talaga.
1: Mm-hmm.
0: Sa arousal, sang tao labi na sa lalaki. Ha?
1: Correct.
0: So, dapat nga mapabalik tang gana ta. Number two, mahatagan kita sang dugang sininga resistensya. Kay, could you imagine that? Hundreds of calories man nga ito sininga gina-release kag makonsume during healthy sexual exercise.
1: Part yun din, Sir Josil, sa healthy lifestyle man eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang healthy sininga sexual activity.
0: Oh. So, kung may ginabatsyag ka mo dira, actually, sa mga daw kung kaysa daw kadulaan, lagana, lalaki, kung sa kapuikid man, kunta, kung sa, daw sa kondisyon ng salawas, tabala. Para mapabalik ang kondisyon, mapabalik ang gana, one capsule sang turbo dietary supplement for men 30 minutes before. Isa lang capsule, pwede na makabulig up to mga tatlong adlaw, ara pada ang natawag nga pagkasensitibo, Dok Leo. Pero hindi na mo tambalon sa nga ang hambal nila, te, why get the flag retreat na, flag racing lang, hindi ah. Ga-retreat man na siya, pero hindi lang paggarit-garit ha, kasi sigurado, gid masirit, gid ang flag racing mo.
1: Di may kwan mo, may nakareserva dan, Sir Josil.
0: Oo, may turbo, ara pa ang ipikto sa turbo. Turbo, dietary, supplement for men, 30 minutes before, ayun yung sinang sexual activity. Sa mga lalaki nga daw ay nagid balagan na, or hindi nga way nagid gana, sa mga lalaki nga nagakadulan gana, kagkun ka isa, daw pamatsyagan niyo, daw kapoy lang kamo perme. Hindi nyo gali pag panuguti maka-develop ang insulin resistance or if not magka-diabetes ka mo ha. Kaya amo inang isa sa mga rason ko nga ang iban allows na gid performance. Taas ang blood sugar level. Ipiktoy siya na number one. Ah, why na? Ha? Amo nang hambal nila nga. Maayo pang manukunog at panukturo pakadala stress. Maayo pang ubo kunog at tig-ah. Lastly, siguro ko antanang siya sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
1: Ang iban sa Sir Josil nga may mga insulin resistance nang buruk-burok bala ang mga parties nila sining panit nga itom-itom. Actually makabulig no ang tsakto man nga pagpanghabon bala Sir Josil, pero dapat ang lifestyle gid i-corrected naton. Pero ang paggamit sa Sir Josil sang Santhon Plus Herbal Soap makabulig pa puti sa panit naton. Kapin pa kun indi asa insulin resistance kun ikatamad sa pagpaninlo ang kabangganan. Makabulig yung Santhon Plus Herbal Soap, Sir Josil.
0: Ano nang hambal nila nga kabo lang permi ang inauyatan mo ni haplos siling niya sang panit ko lagi.
1: Kabo, kabo ganit, Sir Josil, kadamol pang lagdo mo. Kag ang paggamit mo sa aton sa guya para sa hamis sa kutis, kag amat-amat niya pampaputi sa ni Clear Skin Herbal Soap. Sa kinaanda ng inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagkapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayos ang balatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ato sering certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman ng edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes, Pop!
4: XFM. Mga katropa,

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: Coffee Mix Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone ka Vitamin T3 ka pa? Mabili sa mga tita. Premium T3 Coffee Mix.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ka. Pero dalilagid bala, di yung tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oo, oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.
0: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.
7: Magkaan. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suging butika.
8: Sister Pain.
9: Si Siren, isang baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, talk to doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talent and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talent and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Diet ako buwasa.
8: XFM.
12: Patroba mo!
13: Exciting!
14: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansa Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Kasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kay mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansa Promo. See boosters for details from a period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Work responsibly.
15: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
16: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Softgel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3, para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magkuroon na yan. Food supplement, full men. Magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement, full men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakaw sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtub 2 million pesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sangbayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VD Sara Duterte, absuelto o convictado? Tukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel?
2: Pang!
1: Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginamang pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil,
11: kumputuhin ang ating lakas at

0: Ben. Paalam mo.
1: Batan nyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imuhimuon, nahihinay lang.
2: Tama kayo, ako lamang eh.
3: Hindi niya kasa, dapat mas unanay kay saknot daan.
2: Edi wow.
3: Oops, dali lang, nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakor

0: Kayan? Ano na lang ba yung maon ko? Kayo na palmero nga sa lakot?
1: Bahala ka sa buhay mo. Tulit ko mo yan eh.
2: Hindi, sasanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Apat, kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.

X-Rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan!

0: afternoon sa mga kitropa nato ay nagapamatik na katutok sa XFM 100.7 Radyo Petrol Iloilo ang kitropa mo. Good afternoon, mid-ayad nga hapon sa mga kitropa nato nga nagapamati sa aton. Mga nagaupod sa aton this afternoon, hello sa inyo tanan. Masang inyo afternoon, mga kitropa inyo nga hapon. Today is Miyerkules. Uy, ala ka nasig. Balas ang simana. Today is Miyerkules or Wednesday. It's August 19, 2026. Oy, good afternoon na. So, mga katropa natin nga nag-upod sa atin this afternoon. Mga katropa natin nga nag-tulutambay. Mga katropa natin nga ginatuyo. Mga katropa natin nga problema. Kaya wala kwarta. Hello, hello, hello. Okay, kalanda pa.
1: Katamuan, nag-ulagin ko yung ulan niya si Marichan. Lang, manjapot na kwarta.
0: Oo, pila na lang kaadlaw. Wala tanawa, ano sa buong 19.
1: Okay,
0: pila na lang. Ano na lang 11 days? Ay, wait.
1: Dapat ko
0: lumag 12 days na lang. Vermonts na.
1: Oh, dapat pag-umpisa ko ng isang Vermonts.
0: Oh, ano?
1: May Pasko ka?
0: Ano nga Pasko? Ano nga Pasko, ina?
1: Ano Pasko lang nga gamay-gamay.
0: O, di dapat ikaw Pasko di sa aton eh. Para nga ano. Dapat ikaw da luto kag bakalo para may Pasko ta.
2: Sa amo Pilipinas, na, oh. Every day is Christmas Day, kuno?
0: Oo, bala. Tiga, ikaw may Pasko at loadlaw, be. Kaya every day is Christmas Day, amiga. Ikaw di ba yadlaw at loadlaw, Pasko, be.
1: Kaya ganito at magbakal ka, gatong.
0: Mm-hmm. Ang lano pa na, haw? Baligyan motor, baka gatong. O, oh, di ba? Sa atong tusad to, hindi manuso ang motor, di ba? Silig-silig lang.
1: Oo, silig-silig lang.
0: Kundi ka, ni ginabilin ang, ano, ginabilin ang
1: kagi ka sakay sa, kagi ka sakay sa karabay.
0: Wala. Oo nga, hao.
1: Wala nga sugid nga, wala kagi sakay sa
2: karabay. Oo.
0: Ha?
1: Wala sa kagi sakay sa karabay.
0: Kagi ka, ni! Isan sa karusa pa? Eh? Oh. May karusa ka mo to? Kami may ara.
1: Sugid-sugid ka lang.
0: Ay! Basi karon kong ipakargata ka to sa karusa na mo to.
1: Kaya nga may din mo karusa?
0: Ha? Ano ako yan eh. Alam nga nung di metal.
1: May ara eh.
0: Oh wow. Ano inyo to karbaw? Wow. May kanaluwi sa karbaw niyo.
1: Mas magaan siguro ang ano eh.
0: Ang? Tastek? Ano ba yung mapungko mo to kag mapa ano mo to? Kawayan eh. Ano yung mel bala mo? Magkarusa gani kami. Isang kanto ano pa to?
1: Pero wala kang agay sakay sa karbaw.
0: Siya karusa lang.
1: Ambalan. Ibang balyo.
0: Ikaw ba sakay sa karbaw be?
1: Kagi.
0: Ikaw ya eh.
1: Kagi kuya blabakiro.
0: Kagi mo kusira.
1: Ano na nga bakira? Sakay sa ano?
3: Sa karusa,
1: sa karusa lang.
0: Siyempre sa karusa po. Oh, Diyos ko, ikaw to may karusa ka sa karbaw. Bi, kita mo may kuto. Karon kung magkakutohon, daang kwan mo, be. Ikaw, be. Ikaw, be, panumdumab, be.
1: Araw-araw pa.
0: Anong araw-araw pa? Why can I hadlo ko to?
1: May nagay ka to.
0: Wala ganik eh, wala ganik ko pasakay. Nga ikaw ha, na kagita pika na.
1: Oo
0: ha? Ato o, tigini ko kwan.
1: May bol-bol-bol-bol. May bol-bol-bol-bol daan.
0: Ha?
1: May bol-bol daan.
0: Ang sus, ating mahili ka ko tamang.
1: Sa may mga bol-bol-bol.
0: Hindi ka katropa niya, Andre, gini ko tuwan-uwan.
1: Ha?
0: Iningot one mo man. Uy, dagko ba lang lusa yan?
1: Oo. Oh, dagko eh, dagko pa sa ito.
0: Grabe siya pala, doon namisog kayo.
1: Diba dagko? Nakagi kayong uto sa karbaw?
0: Why?
1: Wala man.
0: Ikaw, bito kong sungayon niya, kabi?
1: Hindi, hindi uso sa inyo ang ano, no? Ang tungaw, no?
0: Ay, uso eh! Ay, oh my God! Speaking of tungaw, sa nilang gagit tungaw sa itlog!
1: Wala man, tanong nga, ang tungaw bala, nagkakadto na siya sa mga...
0: Pinakasulok-sulok. Pinaka,
1: oo, ang blindigin man, ano bala, nakita.
0: Color, ano na, color pula.
1: Hindi ah.
3: Wala kung nakakutot na.
1: Oo.
0: Pero kung nakakutot, puti.
1: Kung wala pa puti.
0: Pati hindi mo man makita kung why pakakutot. Siyempre, mabalaan mo nga arasa uh-huh. kay makatol.
1: Tapos, diba? Doon naga, ano pa nabla?
0: Makatol nga doon. Buti hindi mo magigit.
1: Doon naga banog.
0: Nga nagbanogin mo.
1: May arangan ko isa.
0: Nabalik ka doon ni Jakarta Panchandre kung hindi mo ko na makuha. Ga banog-banog.
1: Oo.
0: Banog, guro iya.
1: Ang inagyan niya.
0: Ah, okay. Pero nagbanog.
2: Nagalapaka lang guro, galapaka. Hindi nga banog. Ang banog niya.
1: Hindi man gindo.
0: Paborito, ginaya pala sang ano, sang tungaw nga tapikan, ang sakang mo.
1: Meron sa puso, sa ilok.
0: Nan. Nga, diragid sila yan, no?
1: Kung sa mga, kung sa mabay, sa iyang, ano,
2: tunga sa paa.
0: Sa iyang ano?
1: Andrio. Oo. Eh, balaan mo kung din ko nang ginatabunan. Dira sila yung nagasulod.
0: Oo, gani, dira na da sila. Grabe, no? Balaan Manila yan, no? Dami no balaan Manila yan, no? Kung diin sila yung manago. Tapos mapaglayan niya ka pa na, di ba? Para makuha mo na, ginadilap-dilapan mo pa na ang
1: para mong pilit.
0: Oh,
1: para mong pilit.
0: Oo.
1: May harap, pagkita gagat yung numpok na nga isa ka.
0: Kita mo na sa manok?
1: Oo.
0: Ay, abo, tumutamot tungaw, no? No, ako nakatulad sa manok.
1: Paano? Paano kung dupariyasa nga mo na sa manok?
0: Ang iwi mo?
1: Sa ano? Magdukot sa...
0: Tawo?
1: Oo, sa dalum.
0: Ay, abo, ati makita mo man ako yung madamo.
1: Sa dalum.
0: Ati ka, banogin man, guro pang. Mabanogin man siya, guro.
2: Galapak
1: ka. Ito mo daan.
2: Ang banog mo lang after ginagamit na sa may pilas.
0: Oo, oh, gani. Pwede ka man nga banogun kung may kapilas.
2: Ang meron man yung nagabanog ng adaan yung wala.
1: Correct!
0: Oo, oh, ano?
1: Correct!
0: Correct! Wow! Oh, diba? Parang mga pinito pang ganito. Hindi nga sila kakilala yung
2: isang tulad. Ulat sila, karabaw balad.
1: Mm.
2: Ulat sila. Mm. Ba mo nag-a-start si Katupang Jansen sa Shoreline?
0: Oo. Oh, tapos, ano na kilala niya to? Si C?
2: Na ano na nahadlok ang tungaw sa mga maalat na lugar.
0: Okay. Tingnan ka Katupang Jansen, Ray, do alat-alat mo na sa akin. Kaya nawala yan ang tungaw.
1: Lain niya nga pagkalat. Lain niya, lain niya
0: ano pagkaalat. Ano yung abag pagkaalat? How? Imo yan, may uluaslong nga dala?
1: Oo, mo lang na.
0: May uluaslong nga dala. Oh. Nala, kuman nga daw sa husang, ano kayo, isang tungaw kay... Yahoo! Kailan mo na surot pagid?
1: Okay.
0: Sakit pagid na. Sa tol
1: sa yan. Sa surot ka sa ano yan? Sa
0: ano, foam?
1: Sa foam.
2: Surot or ano ang...
0: Dapaw?
2: May isa pagkita term na nang tawag yun lang.
0: Ano?
1: Ang dapaw sa manok naman na iya.
0: Oo. Law ay pagkita ano magkatol?
1: Maano eh, madugahayam ng...
0: Diba? Tapos feeling mo dugahayam mo na ulo mo ho, oh. Diba? Kailangan
1: ka mas lain niya sa tunga. Okay, maskin tungang gabi. Pa...
0: Paano tawon niya kaya na iya? Pa-sisikon niya
1: ka? Hindi niya maguntat, hindi mo makuha niya.
2: Oh, tara na lang tabi sa mga taga-DE.
0: Pero subong ka, agi kapag yung tungawan, subong ka.
1: Wala na eh, wala na tungawin sa...
2: Istorya, talin sa karbaw.
0: Diba? Diba? Nga, asang bata? Dada uso tungaw nga, subong wala na ho.
1: Depende na yun, siguro pa lugar-lugar.
2: Naka-upgrade mo.
0: Naka-upgrade mo ng tungaw? Wow. Diba, sad to, magkanto. Tapos ako hindi, magsuot-suot, matutuwan na na yun. Tapos bumulao.
2: Bumuda mo na ginagamit. Ibang may mga hilo na sa sapat-sapaw, mga hilo na sa...
0: Kaluoy man ang tungaw eh.
1: Hindi nga, nagapatalon ka, oh.
0: Oo pala.
1: Hindi.
0: Wala, gani ko na ano.
1: Basi ko na
2: doon. Kapinyahan lang ito inyo. Kapatalon. Wala patalon sa inyo, ha?
0: May tungaw mo na niyapon.
2: Mas ako na lang naman.
0: Wala talon. Wala talon mo karon ha? Ano ka? Ano? Ano ka? Bungol?
2: Kitaon. Kitaon ang talon sa inyo. Pero wala to talon sa inyo.
0: Sa tupad sa ang walay talon. Sige, kanto ka to. Kay ilubong ka to. Hindi ka maning
1: mahal. Sabi yung bira.
0: Oh, diba? Nambalan ka, kid. May tungaw gani ka, tropang Romel. Pero ambot mo, wala na subong, ah.
3: May mga hilo na gani subong mo na nagabuhi na gani ang sibilya sa ilaga.
1: Napunta yan sa imo magtapik.
3: Gabuhin. Ang production ba sa ilaga?
0: Production. Pati sa mga katropa natin, sinuda kaagi.
3: Kutotungaw.
0: Kutotungaw.
3: Ang pamangkot mo kuro karon parte sa tungaw ay.
0: Or basi about sa katol.
3: Oh, basi man.
0: Basi for about man ano man, about man
3: basi sa katol. Basi about parte sa banog.
0: Oh, basi pwede man. Kung pila ang kapala manog sa ilalawas.
3: Ilang kilo mo kung gabanog ka?
0: Kilala mo ni Katropang John Ray. Katropang John Ray, kilala mo ni si Ma'am RM Libuna, ho? Kasi si Ma'am Ricardi, guys. Cardora Vlogs. Good afternoon, ha? Sa mga katropa natin nga nag-upod sa atin this afternoon sa ating program, X-Rated! Hello, hello, hello! Mayong hapon sa inyo tanan. Mga nagapamati sa atin gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Hello! Salamat mga katropa sa inyo nga pag-upod sa atin para sa pag-tune in sa ating program. I-share mga katropa ang ating Facebook Live. Parang the more the merrier kita this afternoon. Syempre, the more the happier kita mga katropa. O basi may mga tanamyawon ka mo dahil may mga inog pa shout out. May mga gusto nga i-ano mga i-greet mga katropa. All you have to do is to comment sa ating Facebook Live on our Facebook pages XFM Radyo Petrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7 at our Facebook Live XFM Radyo Petrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Wow! Kay Ma'am RM Libuna, hello! Good afternoon, Ma'am RM Libuna. Nagkaagi kaya kutot tungaw? Or di yung kaging kutot sang tungaw? O, diba? Hala ka lang, ay, pag inabla ka tapos dyan, Ray, kung sa buli, kabalay ako tutun sang tungaw.
1: Hindi, siyempre, hindi mo na makuha, ya?
0: O, hindi, ah!
1: O, yan mo na yan.
0: Wala ka ganyan choice, kundi iban, ganyan panakiton mo. Diba, ikaw may choice ka, ha?
1: Wala, eh.
0: Diba, nahuya ka na
1: maliban lang kung ano mo.
0: Katol, gidya, wala ka na choice. O, sino na? Hello, telepon?
1: Hindi lang.
0: O, diba? Hindi ang iban. Iban yung paanon mo. Iba ang palukiton mo. O, diba? Ambay, ay, lukita. Anay, buli. Diba? Eh, may tungang. O, diba? Kay Sir Jet, diba? Hello, Sir Jet. Mayong hapon naman ni Sir Jet. Shout out lang sa amo nagaluto linaga nga baby. Baboy. Nga baboy.
1: Baboy.
0: Nag-greet ko lang si Tatay Happy 76th birthday. More birthdays to come. Take care and God bless. Thanks again sa pagbasa always from Barangay Bayang Ahoy. Uy, happy, happy birthday sa tatay ni Sir Jet. More birthdays to come and God bless you. Kasi mga nag-celebrate man sa ilang birthdays today, happy, happy birthday mga katropa. Mamaliwam RM ni Buna. Hi, mayong hapon na DJ. DJ, this is katropang era na siya ha. Mm. Opa, shout out kay DJ John Ray. Salamat kid watching live from Singapore.
3: Singapore.
0: Ha?
3: Taka Singapore.
0: International, gano'y international level na siya subong niya.
3: Wala live.
1: Wala.
3: Mga
0: fans international. Okay, Sir Alvin Catedral. Hello, Sir Alvin. Hambal niya, good afternoon. Kaagi si Ma'am kasakay sa karosa. Diba? Wala, Sir Alvin. Thanks, Gisa, pagpasa.
1: Hambal mo na, Sir Alvin, kay ara ka na sa Kalinog.
0: Hambal niya, RM Libuna, Maricar Diaz, Cardova, Cardora Vlogs, mayong hapon ng Dari Kita Mamati. Sige, dali. Pahagadan nyo ng mga katropa nyo. Malalupod na nyo. Abi, istoryahin nyo. Tabi na sang hashtag storyang tungaw. Wala istoryahan. Good afternoon ha. Mayong hapon ha. Nami, hamba ni Ma'am, ano, ni Ma'am Maricar, nami Sir John tong kilala ta para tumbok-tumbok. Tumbok-tumbok ka.
1: Pangaroy-koy.
0: Diba? Tapayahiya. Kay Sir Jetty Baga, shoutout lang kay Pre Richard, aka Ugo Kaga Pakas Eric, nag-shot-shot. Wow, temprano pang shooting ba no? Igo lang na magalas 5, tumbalay na. Magalas 5, tulog na. O, diba? Lugid na man. Habang ni Ma'am RM, speaking of tungaw, naka-experience ako wala sa di sa didi paapi o animal kabud like waon sa nipol mo wala nagapula manipol mo antes mo
1: kung puti
0: o te kung ano be
1: kung itom
0: oh
1: dugang
0: grabe mo oh grabe man ka mo ba no
1: o kung
0: ano
1: gabay lit
3: minipol ng gabay ulit ako.
0: Imo ano ko loraw?
1: Ha? Huh?
0: Ano imo ko loraw? Gapalumbong pala siya. Panumdumon niya pa na ay
1: ba? Anay,
0: o diba? O te? Kamusta, ma'am RM? Ay, nakuha? Kamusta, ma'am RM?
1: Nangado, hindi kita makuha. Kaya
0: mo ba? Ha?
1: Meron ka na hindi kita makuha.
3: Why na si iban nga hayo, da?
0: Nga.
3: Si Ma'am RM.
0: Ang bukong na lang. Ang bukong na lang.
3: Ang bukong na lang. Duman ko bi ang mga nagligad ko.
0: Ay, dayaw kita. O, oh, diba? Aribaw. Halinta sa, ano, halinta sa tungaw nga ara sa nipol. Kalabot, pagin siya sa Uyapos niya ko. Kung ano, ligad na mo na na istorya ng Uyapos. Pero we'll get there. O, oh, wait lang. Kaya basahon, tanay, ang iban ng mga comments. Ni Sir Alvin Katedral, ma'am, kun wala ka kaagi sakay sa Karosa kadto kalang sa Pavia Festival nila, ma'am. Kaya, dira, damo, iya Karosa. O, sige, try natin.
1: Sa, no, sa Pasig.
0: O, diba sa Pasig? O, oligan, ato si Katapong Romel. Abi ko gani, take out yung Karosa. abi ko alihang balon niya sa Muse. Nga, tilakat ka lang, dahi, kaya ako lang Karosa mo. Oh, mali mo, Marika. Good afternoon to all. DJ pa shout out kay RM Libuna kag sa akon la Love One. Abo, Love One. Oh, diba? Ang gaya ba niya? Kay Ma'am RM, kay experience gani DJ tapi katungaw sa Didi. Oh, diba? Oh, pwede nga speaking of Uyapos naman DJ. Nga ahaw, may ara ka naman niya i-istorya, Ma'am RM.

0: Leon. Sa Kaysoy Noli Camino, hello, good afternoon. I'm watching here in Leon. Nagka-tune in always Sex FM Akon Radio. Thank you, Sir Noli Camino. Ha? Salamat sa imo padayon nga pag-tune in sa mga programa sa XFM Philippines. Wow! Habang limang RM, take a pink akong nipol, kundi nagpula eh. O, diba?
1: Ang mo nagdikong pink, nagpula?
0: Diba, sige, nagsulong ang dugo? Charo! So, sobra ka, ano, kalukit? O, ti Ma'am RM, ano gin gamit mo pang lukit, bi?
1: Ano na na, diba? Ang kawayan, ang balay mo.
0: O, di na kagakwa.
1: Di na kagakwa.
0: Diba, ginamo pa na ako. Tapos yung case, aga ka sa lugsugan, diba pa? Wala, nakalaw, ayun, hindi ko naman naman sa lugsugan ko. Kaya kasakit. Nakaagi ka na lang sa lugsugan ka. Tapos ginaano mo siya, ginalukit mo siya sang dagong. Sakit. Diba kung masalugsugan ka bala?
1: Sakit kong gamay, pero kung dako, do wala ka bala sakit na, diba?
0: Sakit, kiti eh.
2: Tanok
1: sang kabugaw. Tanok sang kabugaw. Mangkot ko siya. Nasakitan siya kung gamay. Matunok ko siya. Pero kung nako, wala siya nagsakitan.
0: Masakit pala. Uy, pwede ka na pala kung may diabetes ka. Wala, ano na?
2: Ano?
0: Delikads.
2: Masalugsugan ka?
0: Ano man?
2: Masalugsugan ka?
0: Oo!
1: Gumigamay mo na!
0: May kilala ko bala na sa lugsugan?
1: De.
0: Nadunod.
2: Sa TLC na sa lugsugan?
0: Oo. Tinindapan?
1: TLA.
2: Depende kung gano'n ako sa bahay din.
0: Kaya kung magpakagani isang, ano, diba, isang kawayan sa, ano na gano'y tawag, ang nilbuka ang kawayan, gano'y...
1: Gintad-tad.
0: Ah, gintad-tad. Ang kawayan. O, diba, tingin mo sa lusugan, kung masakit mo na, diba, tapos mo kito, lupa ito sa, ano, sa
1: kapo.
0: Wala na gintampax.
1: Pero kung dako, wala ka sibit pa.
0: Sibit, oo, ha?
1: Pero kung dako, wala ka na sakitan.
0: Sakit eh!
1: Sakit lang siya gano'y. Mangkoton doon.
0: Ayaw kaintindi. Ang lawa. Ang sakit eh. Natural. Ikaw, why can't have the an?
2: May sakit doon lahat.
0: Alangan, ikaw bi mo sa lugsugan. Titistingan, takaroon yung buta sa lugsugan. Kanabi sa kabilya. Karoon ko yung taon ko. Hindi ka mag-aragoy. Tanawunta, be. Oh, bali sir, ano, ni Ma'am RM Libuna, hindi makuha DJ, kaso ginbutangan ko alcohol sa sakit. Iyabo, tiga-tumbo-tumbo ka, ino. O, oh, nagatumbo-tumbo. Ako mo, kumbal. Amo ginaong RM, kahit siya, perhaps di ang inagihan niya. Pero kung makuha na siya, di ba, mahalap di, giman niya agi. Pero daw feeling mo, ay, doon nakaginawa mo ng nipple mo.
2: May arabalan nga nasa lugsugan, yung ginagulapin lang ang maglamuti. Ang kuhaon.
0: Wow.
2: Parang, ano na siya daw.
0: Madala siya sa lamuti.
2: Oo.
0: Ay, di una to, mapabusog ka pa yan, des mo kaon.
2: Magpagaga, maraano naman na, malamuti mo na pagkaaga.
0: Kagi ka man ano, kagi ka sa lugsugan, sa kararaw, katroponjan
2: si
0: Ray.
1: No, eh.
0: Di ba? Like, mamuna, kalanggin na sa lugsugan, kapakaraw.
1: Sa, ano pagid, makan.
0: May kararaw
2: pa ka mo to.
1: Makan, oo.
2: Tabig.
0: May kararaw pa ka mo to.
1: Sa balay.
2: Oo.
0: Ato, ol.
2: Oo, ano pa na ganyan.
0: Wow.
1: Ginasabit sa andapog.
0: Oo, gani. Ito, amo.
2: 65 years nga kalakas.
0: Wow! Grabe ba? Gulang pa si Mo? Ato, od? Grabe ba?
2: 65 years
0: nga kalakas. Ano na kaya ginayin mo nga, Kwan? Nga artifact? Ah, ginayin mo siya nga, Kwan? Pwede mo na lang abutang sa museum.
2: Tapos, wala kakabalo nga. Ang haligi isang...
0: Palay nyo?
2: Haligi isang tiya ko 100 years na.
0: 100K?
2: 100 years?
0: Ang pa 100K? Amo to nga, ano, haligi sa...
2: Kaya halin pa sa...
0: Gulang pa siya sa akon.
2: Kaya halin pa sa kay Lulo kung haligi, ginsaylo lang.
0: Oo.
1: Mga ano na, mga tigas.
0: Kaya mo na ito, amon, ano na,
2: mga mulaawon, mga kahoy.
0: Oo, ako, amo to, amon.
2: Hindi ka dulot ang wasay?
0: Isa, dua. Gulang pa siya sa akon. Diba kaya mga sadto, mga kahoy sadto, kung gadugay, gatigaan, gatigaan. Diba? Iho yung katakong January, gadugay, gatigaan, gatigaan.
1: Tuna lang tigaya.
0: Ay, Diyos ko. O, oh, nanay kami ginambal. Di si ma'am, ano mo, si ma'am, si sir, ano, si Sir Jet. Tig-ani si Pre Ugoya ta, tumbahon sa inuman. Ma'am, era, kapin pa ko na ipulutan. Ay, tuon. Sige,

0: contest, bisa na nikatro kong John Graver Tisbe. Hampali mo mga Maricar, baka sa gidyan party, ano party, babe, bibi sa katol, git i-share. O, diba? O, hampali mo RM, wala ko ginalukit, man gamay, man lang api, butangan ko lang alcohol, imuna pagkasunod at glaw na dula naman, wala naman nagkatol. Kaya napatay na siya sa alcohol. O, diba? Ay, naku. O, hampali so inoli, kung mas nagsugan, kahatrapang era, ako na lang ang masibit, sterilize nga sibit para hindi ka ma-infection.
1: Yeah,
0: wow,
1: with care.
0: Wow, grabe ang sterilize na yan.
1: With care.
0: With care? Oo, diba? Budlay, bala kong matetanos ka, bala pang.
1: Mm.
0: Oo, basi, bala kong ikaw, bala.
1: Matetanos?
0: Ha? Ay! Ano?
1: Siyam kabulan ang tos.
0: Ha? Matetanos?
1: Siyam kabulan ang tos mo.
0: Ala, inanay mo. Siyam pang. Ah! Ako pala yung gets! Amo na, kailangan na kagin.
1: Now you know.
0: Amo na galing nga sa lungsugan na men mo ha.
1: Dako nga sa lungsugan.
0: Galing ha, dako.
2: Mamulay ka yun.
0: Hindi mo na pwede pang ano man, ipang nutpick. Diba? Iba nga gina mas lungsugan kasi iba
1: ni pwede ma'am.
2: Hindi pwede pa nutpick, pwede pa nutbrush.
1: O, pwede man mamumog, gani.
0: Ay, ambot, patawara. Mga katrapa, welcome to X-Rated. Hindi si katrapa Maya, kapag-doon, di ba na siya. Katrapa, babe! Katrapa, Maya! Ay, wala, saka bati. May pamangkot kami si Mo, lakat yan, eh. Bala ko, magpotonta siya, kung ganito sa magsunan. Oo. Di ba, basa, oo, eh.
1: Ah, bato na siya. Bato na yan.
0: Oo, ikaw mabangkot, ha? Ikaw mabangkot, si Ketrapanjan Racing mo. Mabuta na siya.
1: Kung masalugsugan ka sa gamay nga, ano na, sa, ano gaya na?
2: Gamay nga.
0: Basta gamay.
2: Salugsog, gamay nga salugsog.
1: Gamay lang nga salugsog.
2: Sakitan ka.
1: Sakitan ka.
3: Hindi man, gid.
2: Kabalan!
0: Oh, ano behind?
3: Agay!
0: Ay, nasakitan sa... Kaya, malad ka.
3: Mas namin ginakis akong hanggod.
1: Iya, iya, blis ka.
3: Masakit kong gamay.
1: Oo.
0: Kung sino nasa bag, ulihin ko na lang gani na gets, ulihin ko na lang gani na gets. So, nagampal sa kita. Yung himo, kasto iya. Oo, maumakuta sa...
1: Di, ambal yung gani. Oo.
0: Habali ka tapang dyan, Ray, kung no, kung masalagsugan ka, matatanos ka for 9 months, kung no?
3: Hala! May bala na
0: yun! Base! May bala ako na yun mo, katapang dyan, Ray?
1: Pwede man balahan.
3: Ano na ang nagatunog na lupok kaya or silent lang?
1: Silent.
0: Oh, may silence, sir. Diba?
1: Grabe ng silencer na kay dako sa punta.
3: Gama!
0: Eh, ikaw yung katropong Maya, hindi masusakit yung dako or gamay, gidman.
3: Siyempre sa dako eh.
1: Hmm.
0: Balan ka dako. Gidlang, habang huwi na, sabat ko dako man, may mo ni sa storya.
2: Eh, kung di pa sa nagsulta kami sa kilala.
0: Balan ka ng 1-1 kilyo. Balan ka ng 1-1 kilyo. No, balan ka siya. Isang agabi, 5K sa nagsugon nilang kilala.
1: Hindi ko, hindi ko.
3: Hard pass ba?
0: Oh, doon ka nga, 6K, may 6K.
1: Hindi lang, hindi lang.
3: Hindi, okay. Pass, get.
0: Salbara na ang isa mo kabulan sa motor.
2: Hey, balis ka doon ta, amo tong offeran, tabi, 2K.
0: Sa lagsugon niya, Ihan.
3: Pwede?
0: Pwede! Bail tayo na eh, no? Okay, ano? Gapos kami na mo, no? Okay lang.
3: Matyakan mo kung gapuson siya, Ihan. Ba, matindo kayo sa lagsugon niya?
0: Pili ko piyungon niya na lang. Piyungon mo na lang.
1: mama ko, tatawara ako, nakasala.
3: Gisakit mo yung pangalan.
0: Early God ka, kung pala nag-rap na siya. Mati, ani. Mati, wala ka mati. Ay, na siya mati. Nagkanta pala si Katropong John Zin.
1: Oh.
0: Tapos si Katropong John Ray, nag-beatbox, nag-sound effects ko. Si Katropong Bayat, ani, ma-floater. Pero ang floater yan, nag-second voice. Ibon! Nakote, hindi kaya magsalugsog pa, hang?
3: Digit siya ba?
0: Kaliliyon lang galing mo mo salugsog, ino? Juicy man galing salugsog.
3: Gani.
0: Basi imbes nga siya ang makatetanos, nadlok siya nga siyang matetanos.
3: Gani.
0: Baliskad. Ay, ano, manisika tropang John Rayman nga, no? Uy, grafe noon kay Princess Osita. Oo, hambal ni katropang Princess. Sad si Lawrence kay gusto niya magkanto. Kaso masako, pakamitanan. Hambal ni ano ni Princess Osita. Hambal yan na sad ko no si Lawrence.
1: Nga man.
0: Kay gusto niya ko na magkanto. Di kaso busy pa ko no sila.
1: Kaya gaan lang some time.
0: Oo, di ba? Ulat ulat talang wala Princess. Wala.
1: Tito, wala man subong. Wala man subong klase, di ba?
0: May klase, subong. Wala, balas nining. May klase, wala subong.
1: Dre? Dre ay?
0: Oh, Dre eh. Ah, wala lang klase Dre sa Ilila City is nursery until senior high school, mga katropa. Oh, so kay Ma'am RM, mali Ma'am RM, kag makatol, gidman, basta may tungaw. Pero kung lain nga katol, di wala ko ya sina kabaloy ya. Unless kung katol sa Batiis, wala man ako sina. O, di ba?
1: Bawala po sa
0: sure ka nga wala ka na kabalo
1: pakunakuno lang
0: kunukuno kapanaya Ma'am RM libuna ha o ang bali Ma'am RM lain nga katol wala siya kunuya kabalo. Ay si katropang John Ray tanan nga katol balaan niya na iya diba balaan niya na iya ni katropang John Ray ya din man nga parte sa
1: siyempre, labas
0: o diba internal or external. Oh yeah, good afternoon ha. Sa kay Sir Jetty Baga, hambal, ano ni? Tig, hambal ni Cass Eric, kung nahambal ni Sir Jetty Baga. Kay mga RM ni Buna, masakit gid man once masulsugan, kaabisan gamay, nagangot-ngot, ginaiya. Oo, balakapin pa kung kita mo nang nautod. Nakuha mo ng puntay, ha? Tapos nabilin ang other half, hindi mo siya makuha. Di ba, maugtas ka, kid?
1: Dalagin mo ng, ano?
0: Sakit bala. Hindi, in real talk bala, sakit.
1: Kuisa, i-anong pa na, i-anong pa
0: na, i-kung mabasa siya.
1: Sigwaton mo pa na isang, ano, isang dagom.
0: Oo, amo gani, tapos kung mabasa siya isang tubig, masakit. Gahapdi, pagid siya. Ambal ni ano ni Sir Stanley Cirilo, kaon kita, DJ, guwapo, oh, love, love, love, God bless. Uy, anong ginakaon ni Sir Stanley? Ngayon lang pagpamahaw, pagpulupaniaga, or pagmerienda, Sir Stanley, and welcome Sun Program X-Rated. Ambal ni Mang Mari Cardia sa Cardora Vlogs, nami, nga, yang kahoy, ma'am, anang matig-a. Matiga-tiga, kid. O, ano na
1: anang,
0: siya ang matiga,
1: bro?
0: Ma'am, ha? Nami, iyang nga kahoy, anang. Ma'am, anang.
1: Anang nga kahoy?
0: Matiga, kid. Anang, kahoy, anang katropang ano, katropang Rubel. Wala ko na yung kabalo sa anang. Nara lang kag mo ganyan. Akasya, malang kilala ko.
2: Na kahoy?
0: Oo, ano na siya? Is, i-search ta. At Tagalog word na siya, Mama Ricard.
3: Yahoo!
0: Wow! Anang. O, wait lang ha, i-search natin ha. Anang tree.
1: Anong nang?
0: Ano
2: nang?
0: Ano
2: nang,
0: Ariho?
2: Masa ano nang
0: naman? Parang na siya magkakot. Ariho? Ano man na nagagawa? Anang Jaspiros. Ari siya?
2: Ano nang da?
0: Ari gani, oho. Ariho, Ariho.
1: Do ibuni.
0: Ambot ma'am ano
2: do
0: ambot.
2: Do kwan do adgaw.
0: Ay wait.
2: Para ano ginagamit?
0: Nara lang eh kilala ko nara mahugan ni akasya.
2: Ano ano ginagamit siya?
0: Buri. Charot. Ambot amalitig ako na siya kasi ng kahoy. Yahoo! Lord, doon naglingin, Pangulo naman, gano'n na siyang anang, ha? Hindi na siya makita, Ma'am Maricar, sa inyo, sabay isang nulian. May mukha mo na to. Oh, good afternoon kay Ma'am RM sa liwat, ha? Malialain, gita na kay DJ John Ray nga sulsug, nga salugsugan ba? Oo, iya, yeah, ma'am. Siya ang salugsug kung ikaw ang masalugsugan. Oo, amo na. Amo na iya, ma'am. Oh. Bali, Sir Jet, tala sa di ko no si Sir John Ray, basta aligi pulutan, ma'am. Ay! Wow. Uy, aba, basi kun ma high blood kita. Basi
1: mag-alay ang lubot
0: niya. Basi mag-alay ang lubot niya. Nga daw hindi niya gani makita ang lubot niya kung kaisa. Ikaw, be, balik dabi ang ano mo, ang lubot mo.
1: Hindi!
0: Oh, why ko naghambal kung ano nga lubot?
1: May lubot mandalom.
0: Oh, gani! Oh, diba? Balik dabi ang lubot mo kung makita mo siya.
1: Mabalikin kong sa dalom. Pero kung sa likod, tapos mabaw.
0: Oh, okay, Sir Jet, kay Ma'am RM, ti may ara man nga hindi kahoy, pero nagatig-a man, kaso hindi abutan isa ka oras na lang.
1: Ay,
0: Ma'am
1: may
0: RM,
1: ano ko na?
0: Kung may turbo, di ba, supplement for men, love-out, ganyan siya, 3 hours.
1: 3 hours.
0: O, di ba? 3 hours na, makapahuway na lang siya. Pitcon mo na siya liwat.
1: 30 ay, minutos lang ulat.
0: Ara naman na saya. Ma'am RM. Amo na gani magpuli ka, Ma'am RM. Basiki hanglan mo ang turbo dietary supplement for men. I-contact lang si Katropong John Ray.
1: Lang
0: kay man may unlimited supply na saya.
1: Nag-line.
0: O, diba? Unlimited bala. Kati syempre, produkto na sa Yes to Health Incorporated.
4: O, bakal ka.
0: 100% masaligan na saya, Ma'am, ano, Ma'am RM. RM, epektibo ka.
1: Lapit na lang ako na magpuli si Ma'am RM.
4: Kamatiya na ito ng testimony sa nakatilaw.
0: Sige. Katropang John Ray, ano ang imo mahampan matapos mo ang inom sa turbo dietary supplement for men? Ano ang imo mahampal?
4: Anong mabatsyagan mo? Anong mabatsyagan mo kung kapaminta na?
1: Pwede maimo nga ano? Okay, pwede may mo kalayan. Pwede mo sabitan.
0: Ano yung sabit mo?
1: Maskin basa pa nga.
0: Natalya?
1: Maskin basa pa nga talya.
4: Kung mag-umagit.
0: Sige, pe, inom ito bigay try to sabitan sa basa nga toalya.
4: Oo.
1: Kayang kaya.
0: Try ta, parang matested and proven.
4: Kag-testingan ta sabit sang bago-bakit ni Takore.
0: Panawanta ko hindi malahob.
1: Goofy, ka naman kulo.
0: Panawanta ko hindi siya malahob, ino. Grabe mo.
1: Do at dog. Hanggang steam.
0: O, diba? Pwede naman sudan. Ate, panawanta ko hindi siya mag-gipin. Eh, ano-ano, wala na nga nag-ano siya gani, nagalina sa lapi. O, diba? O, tis tingat, tabihaw. Gusto mo?
1: Hindi na.
0: Huwag mong subukan.
1: Masisira ang buhay mo.
0: Perfect. Oh, bali ano? Bali, Sir Paterno. Uy, good afternoon kay Sir Paterno. Si Tarpak Libar III. Nagaupod sa ato. May hapon, sir, ha? Thank you.
4: May hapon. Magaling sa mga Paklibar family sa Aligre Uton.
0: Wow.
4: Kay Doc Da, may hapon.
0: Grabe nyo, yung pamilya. Ano lang, galapta lang sila, no? May sa Norte, may sa First District, may dito mo sa Central Iloilo. Grabe, yung ganyan sa Katropang Romelia.
4: Bamos ang time na
0: pag... ka, congressman.
4: Hindi man. Bamos ang time nga... pag World War II.
0: Oo.
4: Pag dinalaga na, pag palagyuhan na, ibala, naglalapta kami, abi.
0: Balan nga, palanago, kamotoy, kamotananago, loko.
1: Oh,
0: amo nagin man, di ba, hambal nila, Katropang Romero, kung magpalagyo, kung kamo nga may mga amo na, dapat
4: hindi ka pwede magtingob. Para hindi kang makibon.
0: Oo, hindi ka mo magtingob.
4: Pero isa lang ang ginhalinan.
0: Oo. Dapat lapta kuno kamo, di ba? Tiyan mo na pag lapta nyo, nagmuad pag it.
4: Oo. Susubong nga kami nakilalahay kay may social media na.
0: Wow! Iya, gani wala sa kabalo nga paryentina na nasa Changi. Kanay tita. Ay, Diyos ko. Di amo gimana, di ba? Ulihita na mabalaan. Huwag ka kabalo, hantar pang John Ray, di ba? Paryentihan na ita, no?
1: Mm.
0: Ani Sir Jetty Baga, shout out lang kay Katropong Bea. Oh, okay. Aray ni si Katropong Bea, nyo nag-focus siya.
1: Mami ma'am, Marikal, muna yung pininay mo, ano lipap, ma'am?
0: Ay, mong gabala. Mang lollipop ko niya si ma'am, ano, si ma'am Marikal. Mali Katropong Romel, pwede mo na i-toothbrush. Kaso wala siya bristles. Tapikan mo lang sa bristles, eh.
4: Skin to skin, eh. Skin to tip.
0: Abali, ano? Abali, Sir Nolly. Grabe, ganyan si Katropang John Ray. 9 months, ganyan nga antos. Hindi pwede nga 2 to 3 days lang. Yahoo! Hindi pwede nga daw pariho lang magbusog ang ipon. 2 to 3 days lang. O, imnal mo antibiotic. Okay na doon. O, pwede na yung gabuton. O, diba? Ay, amo niya si Katropang John Ray. Long term, iya yung nga pagpaano, busog. Pagpaano, gali, pagpabanog. Diba? 9 months nga nagapalamanog ka.
1: Umali, Mama Rikal, basok. Basuka na iya.
0: Basuka na iya ni DJ John Ray. Oo, oh, oh, bala. O, oh, grabe ka man sa basuka. Bala, basuka. Mama Rikal. Matiyag mo pang basuka na siya, ha? Matiyag mo basuka siya.
1: Depende
0: masuka man. Masuka siya or masuka siya?
1: Masuka, gre.
0: Oh, diba? Oh, basuka, kid. Oh, bala, Ma'am RM. Ay, oo, oh, bala, Ma'am RM.
1: Change B to M.
0: Oo, oh, oo. Oh, oh. Uy, sa kay Sir Nolly Camino, good afternoon, ha? Alright, mga katropa, oras natin 2:46 in the afternoon this time. Mag-pause kita rin for some commercial break. And when we get back, atin pagiging pagatam niya, wano iban pa natin yung mga katropa nga nag-upod sa atin. Tutok lang, mga katropa, sa X-Rated, sang XFM Philippines.
5: XFM.
6: Yes, Carl.
7: Ikaw ba ay may iniimbang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
7: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony.
9: Ang hinita po, itur po ako. Inalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saan po kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
7: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
8: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
7: The Secret of Health.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Jess, ang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule. Dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Class Capsule ako.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
8: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o AIDS-related macular degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
5: The Secret of Health.
8: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
5: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
8: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The Secret of Health.
8: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ang katawan laban sa mga mikrobyo.
5: The Secret of Health.
8: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
5: The Secret of Health.
8: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes, to Health.
3: XFM.
7: Santon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
5: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Clarice.
16: Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
15: Good thing
16: may Santon Gold Coffee Mix.
15: Maluwas sa manamit gid.
16: May free collagen.
15: Ang guta tayong
11: kapa. Santon Gold Coffee Mix.
17: Nagkape ka na.
11: Nagkaganda ka pa. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na matagal nito. Santon Coffee Mix. Lasang lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
18: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
19: Ako nga pala si Jen Manager ng King Joe. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-replying customers, kilalan natin ko.
18: Vision X Plus! Epektibo! Mabigli sa mga butika!
20: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
21: Bilang isang post-cover agent na naka-patership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
20: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Ready to see fresh talents take the stage? PG Idol features dance talent and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PG Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PG Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PG Idol features dance talent and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PG Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PG Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin. Pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo. Para sa lalaking tigasin.
25: Santon Plus Herbal Soap.
26: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
25: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
27: Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
28: Si Elon de Vera Gregorio sa Santon and Newsor, nagpapasalamat sa XFM kay Dr. Minito Uy,

0: May chance ka pa kumagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 booster sang Santon Gold Capsule, 1 booster sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 booster sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DWIG CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, kinatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong mga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Emedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santon at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala, diin tagli mabayad sa tuition mo.
13: Oo, oh, galit, diriyo.
14: Ah, dali na.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhaway hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
17: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit kaya uminom ako ng Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
18: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Sister Pain.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, see your doctor. Ibigay sa mga butika.
1: Diet na kumuwasan.
0: XFM.
2: Katropa mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa, excited!

0: kapoy nagabalik ang X-Ray Test ng XFM Philippines. Oras na to, 3:04 in the afternoon. Kung ito pang oras, ginadalong sa inyo sa Something Plus Gold. Yeah! Something Plus Gold, hindi mo si Mangosteen, ang palaya malunggay, garlic and spirulina. Produkto sa Yes Health Incorporated na magkabulig sa atong ikaayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Yeah! At ito safe imnon, FDA approved and halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Mabaka sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Ila Street, Barangay Arroyo. Ila Ila City, Tubang Sang Midtown Hotel. Good afternoon sa mga kitropa natin sa Giya po nag-aupod sa aton nga aton nga program this afternoon. Hello, hello, hello sa inyo tanan ha. Sa mga nakatune in sa gihapon sa 100.7 nga frequency sa Ila FM bands. Mayong hapon gid. Kamusta ang inyong nga afternoon mga kitropa? Good afternoon sa inyo tanan ha. Ano nang ginamirienda ta? Nagatulog pa bala ang iban kay daw malamig ang simoy ng hangin katropang Alex. Oy, did you know, katapang Alex, 12 days na lang bala, September, ber months na, ayun no? Makanta naman ta sang, kumukuti-kutita, bumumuli. O, diba? Makanta naman ta sang, ano, namamasko pa. O, jingle bells, jingle bells, jingle bells, rock. Ay, excited. Amo ginaya bala sa inyo yung mga kitropa in whole year, what season is your favorite? O, diba? Ano bala ang inyong favorite? Is it summer? Is it the new year or new months? The first 3 months of the month? Is it summer? Is it the rainy season? Or is it the burr months, mga katropa? Santoya kitaya, excited tayo mag-December kiti makabaton ta gifts, no? Wala ta na klase, dugay na da nga wala ta klase. Tapos ara na da ang katropon Gen Z ang Christmas party, 'di ba? Ara na da ang dogatingob ang mga parties every December. Pero subong ya bala, santo excited da ma-feel ko bala katropon Gen Z every December or every birth months or every December. Kiti makabaton nga gani gifts, tapos ara da party-party, tapos wala ka nang klase. Stay at home ka lang daiya. Wala ka na sa obligasyon sa eskwelahan, di ba? Pero subong, ano na yun? Every December.
1: Aside sa mga ano ha, sa mga daw mga merrymaking gidya, like Christmas Day or New Year.
0: What you feel in your heart lang gidya?
1: Ang sa ako niya,
0: December.
1: So, ara pa man gyapon ang spirit excitement. Of
0: fun, yes.
1: Oh, ara pa man ang excitement.
0: Okay. Ako excitement kung lapit na lang Christmas party. Yeah! Ang gusto na iya, excited ko yan.
1: Diba, bago mo pakabuot ka na starting September 1. Oh,
0: pakabuot man kaya ni Santo. Buot ko yan pala.
1: Oh, yun sa since birth, no? Mm. Ano yung mga good ko? Ano na?
0: Oh, diba?
1: Sa balay lang. Mm.
0: Sad to ya, di ba? Bodo, excited na excited. Kita.
1: Oh.
0: Iti, ang ato mo ba siya gan? Sad to, excited lang gintanan. Pero sumong like, you feel warmth, di ba?
1: Mm.
0: Oh, like, no, you feel warmth and relief. Kay ti, ay, dali ko na lang ma-survive ang isa ka
1: tuig. Naman, oh, no.
0: Di ba? Ang muna na subong, daw naging mas sentimental and mas, ano, kita appreciative.
1: Kay, ano, diba? Sa una, abit, paminsan natin, daw, ano lang siya, celebration
0: daw mo lang nabala. Occasion. Oh, occasion. Like normal occasions, normal celebration.
1: Oh, oh.
0: Pero subong daw ma-feel ta nagid ang iyang essence.
1: Oh, ma-appreciate mo pag-ibig ka.
0: Ma-appreciate mo na siya. Like, amo na siya ang time of the year where you, ano, when isip mo nga, ay, uy, sa tunono. Sabi ko, yung zombie attack. Katropang nunong!
1: Fresh na fresh!
0: Ay! Saan siya katropang nunong? Oh!
1: Shout out lang gali kay Sir Nono sa Rarania.
0: Ay, kapag nga katropang nunong, nadula man ta sa focus sa kay katropang nunong. Kay...
2: Ay, abi ko, ano na.
1: May zombie.
2: Abi ko, may zombie attack.
1: May zombie attack. Fresh na fresh, ano?
2: Kaya pag...

0: thank you so much. Kata pang nunong. Ano to hindi?
1: Fresh na fresh.
0: Ay, tuon?
1: Sa ano, sa school.
0: Oh, good afternoon sa international. Oh, good afternoon sa mga taga Great International School. Thank you so much. Uy! Uy, good afternoon ha sa mga katropa natin. Oo. Pero lipat na ko kay ano na to, hindi katropang nunong. Bimo na kibok, basta kay katropang nunong. Pero amo na mga katropa, di ba? Ano lang inyo ma-feel? Kamu mga katropa, what do you feel in your heart when, when September ends? when December comes, mga katropa? Do you feel the warmth? Like, na-feel yung manbalangal? Do, nakakataba ng puso? Yung ganun lang ba? Di ba? Pero, ako on, taman may face, ganyan sa life, nga daw hindi na-feel ang December ay kagi ko na mga 1 to 2 years nga daw hindi ko siya ma-feel ang December. Like daw hindi, I cannot find it in my heart nga December na yagali. Pero after that, like daw nag-mature na tagamay, like, oh my God, December na, thanks God, I survived the whole 11 months of the year.
1: Dira mo every December, dira mo ma-assess ang imong kabuhi.
0: Oh, dira mo ma-assess imong growth, dira mo ma-assess ang imong everything that happens to you, katropon Gen Z.
1: Sa amo na nga tuig.
0: Everything that you survive.
1: Yes.
0: Diba? And mga katropa, whatever comes into your life, ano man ang matabo sa imong kabuhi, ang importante,
1: buhi! Importante, buhi!
0: Diba? I mean, whatever comes into your life, mga katropa, you have to be grateful still, no? Dapat magpasalamat kay Gihapon sa Ginoo. At least, ikaw, buhi! Oh, diba? Isa na siya dapat magpasalamatan, katropang Romel. Diba? Pak-pak-pak-pak-libar! Salamatan mo ang Ginoo nga. At diba at least naka-survive ka for the whole year? O ikaw, di ka pa salamat ka?
2: Every day.
0: Wow, perfect! Amo na yan dapat.
1: Chaktogin na every day before ito matulog.
0: Amo na ganun sa mga katropa ta dapat i-ano nyo. Dapat gina-ano nyo na. Nga like, ano ka bala? Nga like, buhi, nakamuklat ka pa. Amo na, di ba? Tomorrow is never promised, bala.
1: Kapatigid ko na.
0: Ha? Oh, true. Sino ka man?
1: Sino ka man? Sa pagpangabuhi ko, no, katropang Era, katropang Romel.
0: Ito nag-vision express, saan ko doon, Nico? Sino ka man nakasanag, nadapit yan?
1: Mas matingala sila, lain na yan kay katropang Jan Ray.
0: Oo, di ba? Lain matingabi na si katropang Jan Ray, B.
1: Nagpuli na siya, kaya basing mabutan siya kaulan.
0: At si katropang Jan Zinger, si katropang Jan Zin, B, siya na diyang nag-uyat sa kwartata, so nag-withdraw pa siya nga daan. Nga?
2: Protector.
0: Oh.
1: Yes.
0: Yes! Woo! Hmm. Oh, hindi
2: ka
0: nagpangamuyo ka?
1: Correct.
0: Hindi ka nagtalang, ha? Abi ko sa balay sa iban.
1: Ibadamo na ng mga beses, no?
0: Abi ko na, nagtalang siya sa balay sa balay. Sa iban. Ang naging ginpiyong niya lang mataya ka nangamuyo siya. Ano?
1: Kapag ginagaydan mo siya ginapon.
0: Diba? Amo na gani, kung magtalan sa iban nga pala, hindi na ako no tungod sa pangamuyo.
1: Tuyo na na iyo.
0: Sa tuyo, yun na iya. Diba? Okay. Amo na, no, sa mga katropa dato, dapat you have to be grateful sa pagmuklat mo pa lang sa imo nga mata. At least, no? Ang iban ba na wala na ginalet, di God nga makamuklat pa sa ilang mata. We are lucky enough nga nakalabot pa ta sa 2026. Okay. Ay, of course! Diba? Oo, amo na dapat. Amo ni Sir, ni Sir Noli Camino, nalingawagid ko sa inyo mga katropa kay balaan nyo, guys, sa hanon lang ko, di sa akon balay. Ay! Gusto mo ko na upot? Gusto mo ko na upot, Sir Noli? O, isa kay Sir Paterno Sitar, hambal niya, Magalong lang kita tanan. God bless you and your family and to all the staff of XFM. Salamat Sir Paterno ha. Kay mong RM Libuna o wala galing ko kabalo. Katapang John Ray. Abi to luoy ako ihotik lang ko no. O. Mong gabala ni Kagina. O ikaw katapang John Zin. Palaan mo ka nung tungaw. Oo. Nakita ka ba sa tungaw? Like makututanya pa ka.
1: Actually.
0: Galapakaman kung ano yan ka. Kung tututon.
1: Damo.
0: Di ka abigin ko tot sang tungaw be.
1: Luckily, may pamang ko na naka-experience, good?
0: Ato, oh, wala ka pa yung nakututan sang miyaw.
1: Bisan ano man ko sang una ka, ano, kalagawan sa...
0: Nga may tungaw to sinyo. Atrapan mo, may lang pa kuno-kuno naman siya nga may tungaw to sa ila, ho.
1: May araw.
0: Tugay? Tungaw?
1: Ano, alam mo sa akong balay? Sa kilid, ano, how?
0: Ay!
1: Hindi may araw na ito. Amo na ganyan mga kahampang ko sa muna. Dira ko na balaan kung anong tungaw.
0: Kay siya, sa iya mga kahampang, siya lang ang wala tungaw. Oh.
1: Wala.
2: Sa research,
1: yan
2: tungaw
1: na
2: handok sa usbong sa
1: bay-bay. Sa mga bay-bay?
0: Grabe. Research hindi, Doc, ano? Hindi ka magambali, Doc Algie.
1: Amo na, how?
0: Ni Doc ano ni Doc Mel?
2: Sa DA.
0: Ah, sa DA.
1: Pero layo. Layo ko man ang jawabi sa bye-bye. Do.
0: Do hindi man?
1: Do mga ano pa?
0: Do hindi man layo. Layo ako.
1: Layo ni. Eh.
0: Dali ano naman commercial break na tao. Kaya buksan na to.
1: Usapang
0: diba?
1: Tugnaw gali din.
0: Abali ma'am RM.
1: Pero masakit
0: yun na
1: pala.
0: Do ka try kagid nga do na gyan mo gid na
1: sakit gid mo gahabok na
0: lapaka gani na
1: tawag gani.
0: Oo.
1: I wish mo gid hindi ka mag
0: na dapat manawag oh. Oh, galapaka niya dapat yan.
1: I wish mo hindi mo gid mo experience
0: anang sibukaw kuno to galing na mini ano okay. Ni Mama Ricard okay, oy ano na siya uy ay. Sushi na ano na siya?
3: Thank you to Great International.
0: Oo, thank you so
1: thank
0: much.
1: Thank you so much.
0: Great International. Ano na siya?
1: Wow! Okay, commercial.
0: Perfect bite. O, diba?
1: The perfect bite.
0: Hey, kay Sir Jetty Baga, dala lang siya kunong
4: ano,
0: press kagahos.
4: Hindi, boss man, no? Masapnot.
0: Nong, nong, nong! Basta may nitro ka na ako nung nunong. Wala kibot man takay nung nunong.
1: Wala ko na ni Mamlin.
0: Nasaplutan. Nasaplutan ko nung si katropang ano? Si katropang Romel? Wala
1: ko na Mamlin.
0: Grabe.
1: Padala. Ay, rin niya. Sorry, hindi siya.
4: Okay, joke lang na. Joke lang. Kung ginatagan dapat ka mo, kung tinton lang ka mo sa ginhatag kung anong araw ginhatag.
1: Amo gani, katropang era.
4: Hindi na
1: ka
4: mo mag-request sang wala ginhatag sa inyo.
0: Ay, wow. Perfect bye.
4: Wow. Anong oras si Dolongan
1: ko? Si katropang Romel, gito.
0: O, di ba? Hambali sa Jetty, baga may pakli bar man, di ba lang sabay ang hambal niya?
4: Oh. Oo.
0: Oh, dali na lang.
1: Dali na lang.
0: Hambal ni Sir Jet ni Pakli Bar ko nito sa Bayang. Oh. Uy, kilala mo na to sa mga Pakli Bar. Ay, bong. Bisa din ka lang galing mag-anto to sa Norte, may kasag. Gato galing makuain.
4: Baka hindi man. Hindi sa tanan ng lugar sa Norte, may kasag.
0: Ano, hay?
4: Doga pa kasag-kasag lang.
1: Lain niya kasag.
0: Lain ka lang, yeah. Okay, Sir Arvin, sa Bayang ka makasag. Hambal ni katropang Team Real, basta tig-sruweldo, ah. O, diba? Basta tag-sruweldo, excited na siya. O, kaso broken, basta may sweldo. Diba?
4: Importante.
0: Ano importante? Okay lang, ano, story-story lang kung na siya sa, ano, sa IG, kag sa TikTok. Kung kisana, looy ko siya. Pero kung kisana, hindi ko masyang mapatihan.
4: Money is life. Ha? Money is life.
0: Oh, diba? Chakto. Oh,
4: ano nang life without money?
0: Oo. Haba ni Sir Charles, September, katrapang era kay birth month. At sanyo, ay birthday ni Sir Charles? Bongga. Advance happy birthday, birthday kay Sir Charles. Ha? Dali na lang birthday niya. Dali na lang iya birth month. 12 days to
1: gabi,
0: go.
1: Gabi.
0: Dapat mag, ano, dapat mag September 1. Ano siyang alam niya, Martes. Dapat ma-play ta na isang, ano, ma-play ta na
4: Christmas
0: isang
4: song.
0: Christmas song. Hindi, ah, dapat i-ano.
4: I-try ta subong.
0: I-live. I-live dapat. Malaya mo kung sino makanta? Si Katropong John Zin. Mabitbox si Katropong John Ray.
4: Ibig
0: mo. Ay, wala. Practice. Sila ba't matuduhan mo to, imo nga, bumubaste.
1: Ma-recording, no? Ma-record.
0: Hindi na mag-record, dapat live.
1: Okay, wait, sikat ba mo, wala kita sa second audience.
0: Siya, ganitong bahala sa bumubaste. Baste audio, mini sound.
1: Sige. Sponsor.
0: Oo, bala. Ay, sus. O, hambal ni Ma'am RM, Libuna, for me, DJ, daw di ko feel ang December as AOFW, syempre malayo ka sa pamilya mo. Especially sa kabataan, balahaw. Masubo ka tama ako ng per month, mga DJ. Ahay, ang mugi na Ma'am RM, ni Buna, syempre, isa na sa mga sacrifices nila bilang OFW. Kag syempre, may mga family man kita nga mga OFW, ti mo feel taman.
4: So, dapat sa mga kabataan nga may OFW nga pamilya, makasig ka mo kang magtuon ka mo para
0: yes, para nga makabawi. Makabawi.
4: Hindi sayang ang pag
0: sa sakripisyo sa inyong nanay, sa inyong tatay, o sa inyong mga utod. Ng... Diba? Kasi wala sila kabalo ka to pang yumel mo sa pangabutay. Yes. Sa isa ka OFW.
4: So kayo na to. Yeah! Ito sa buong DSW din naman.
0: Hindi OWA, tas OWA na. OWA na bala sa buong DFA. OWA bala. Kay to guy, ano na ta? DSWD.
1: Pero ano guys, service yung OFW.
0: Pero amo na aamalan ta, gaano importansya ang ilang mga sacrifices. May ara malaan katrapang yung mga katrapang yung Janzin, ng mga bata, nga ngayo lang ang ngayo. Utme, oo, may mga muna.
4: Abi nila kay sa abroad ang ilang ginikanan.
0: Ang term na sa abroad ang ilang ginikanan.
4: Hindi ah, pagusto ma. Sa abroad, sa ako pala mabayad.
0: Si abroad, sa abroad, si papa
4: ko. Wala ka mong kabalo.
0: Si man, tatay ko.
5: Si man, si
0: man. Wala ka mong kabalo. Ay, ang tudlo sang siman nyo to, ho? Ang likod sang siman nyo to, basta lakit.
4: Ang tandaan nyo dapat.
5: Si man, si papa na.
0: O, dapat, dapat inyo gaan sa importansya, mga katropa, ang ilang mga sacrifices. Parang, sa sunod, di maka-give back man ka mo. Ang magina, Ma'am RM, Lee, una ang ano, magina siya ang sacrifice kung gusto mo nga magdamin yung kabuhi. Ay, tuod man, Riz Pilipinas, ano ka man, B? Nga, kung magkasambahay ka din sa Pilipinas, pareho ta sa DH dito sa Gua, amo ng sweldo mo, hindi man, di ba? So, amo na ang ginapili sa naton ng mga Filipinos nga magtrabaho dito sa Gua.
4: Driya, gamayin mo lang ang bakas, dako sweldo.
0: Yes.
4: Driya, wala na bakante mo bakas. Tao, wala na bakante ang bakas mo, wala kang gamay ng sweldo.
0: Anong sa bakas mo kay gamay ng sweldo, amo na.
1: Tao, gina-export.
0: Oo, di ba? Oo, ang iba niya, mga products ang ilang gina-export. Mga like ilang mga creation, like mga salakyan, di ba, gina-export na. Mga bayo ta, o di ba? O, mga Shein yun na. Mga Shein yun na exported, na drink gina, import na din na sa aton, di ba? Kitaya ang gina-export, tayaya, ang ginapadala to sa iba niya tao, work force, di ba? Tawo yung ginapadala ta. So, amo na, dapat sa mga kabataan natin, amo na ambal nila, no? Ano lang? Dugo lang ang wala gina, ano nga?
1: Dugo lang ang walang pa, ano?
0: Dugo lang kung wala ginaluha sa mga OFW. Di ba, dumo na? Ano nga? Basta may mga term na mga tigulang sa to. O, di ba? Ano na ako na dayon ang luha kag dugo ang imo nga ano? Oo, ang imo nga puhunan. Luha at dugo. Wow! Siyempre ka pula ka to. Ang imo white blood cells more na sang sa red blood cells mo.
1: Siyempre ka tipid ka man dito kayang cost of living mo.
4: Kamay ang tulog.
0: Abi nila ya, kay ti dito ka sa sagwa. Oo. Abi nila milyones ang imo nga ano?
1: Kuya ipadala di.
0: Oo, wala milyones dito mga katropa sa Santone and XFM, milyon-milyon pa premyo lang na yung milyones. Okay.
1: Kuha mo ba to? Kuha mo ba to?
0: Kuha mo ba yeah, pero amo natandaan nyo sa XFM at yes to sa yes to health at XFM sa Santone at XFM milyong-milyong pro-promo lang ya ang milyones, okay? Pero ang ginadawat nga kwarta to sa inyo nga mga ginikanan kag inyong mga kauturan is not milyones, diba? So kung ako sa inyo intra na kamo di sa XFM sa yes to health sa Santone kag sa XFM milyon-milyong premyo para bulig kamo sa ginikanan nyo. Oh, diba?
1: Sabi nga, ano ba? Daga DJ lang siya na, ano? Daga mix lang.
0: Diba? Amo na mga katropa. Abi to nila, katropang Romel, wala sang kinahanglan ang ila mga ano mo, ano, mga parents to. Gabakal man ato sila pagkaon basi kun ka kasalapo ka
4: to. Basi kulang ila pagkaon.
0: Di ba basi kasalapo ka to ano na gani?
4: Amo.
0: Nga hindi mayo o di ba? Kaya lang mo bakal pagkaon. Kaya ang lano pa magbakal sa hampilo mo. Di ba?
4: Wala mo ka ng hampilo. Okay bala ang tulugan.
0: O di ba? Oh, iba ayas sa iba dahil sa couch nang natulog.

0: syempre wala gabuli kung ilang mga mata sa balay. Ano muna? Mga muna balay.
1: Nang x-rated na dalong sa iyong sang-uwa.
2: Servisyong OFW. Bantayan sa Biyernes.
0: Hindi. Hindi ah. Pero tsaktuman pala. Diba? Tsaktuman.
2: Oo, gani. Mm-hmm. Bantayan sa Biyernes mga guys.
0: O, basi may mga nagapamatid. Ang taga great, the great international school ha. Taga OFW or ano, inyong ano, working abroad ang inyong mga family or inyong mga parents. Nan.
2: Dapat ano ninyo. Isa ko na sa mga pinakamasubo man sa ila, kato pang Era, kato pang Romel, kung magmasakit ka dito.
0: Oo.
2: Kay wala.
0: And may in case, may mga emergency cases.
1: Wala. Kung may mga tabang.
2: Well, sa,
0: unless kung may family member ka man yung nagtatrabaho dito.
2: Or may kilala. Or may kilala ka dito.
0: Oo. Pero, ang kalawa ay pag inada, amo na ang hindi pa ko ready subong yung mag-OFW. Okay? What if may mga tabo sa balay?
2: Kabasa-basa ka
0: ulit. Ano yung on ko? O, diba? Dapat isipon mo na... Dapat isipon mo na yan, anay tanan mo before ka mag, di ba?
2: I-ready mo ginang self mo
0: na. Or you have to ready your psychological aspect, your emotional, and your, ano, your yourself. You have to be ready. Your whole well-being.
2: Yes.
0: Dapat i-ready mo ginda iya. Kahit di, matinding labanan, o, di ba? Magluwas nga kapoy ng imulawas dito.
1: Kapoy pa yung mupinsar.
0: Oo, di ba? Kapoy pag ibulsa mo. O, di ba?
2: Kapoy pag ibulsa
0: mo. Amo na may mga iban nga super, ano na ganit tawag, homesick na tawag. Na nagapulit siya.
1: Meron ko isa nga nagbakas ka, naglakad ka para magbakas dito. Kasa? Pero, nagpuli kang wala na pulian.
0: So sad.
2: Mapaginang sakit man.
1: Sakit. Kasi, matabot dali sa Pilipinas, hindi ka dali-dali makapuli.
0: Oo, nagbalik, ana, amo na gani, di ba? Nagbalik ka nga kompleto pa ang imo ginikanan. Nagbalik ka nga, amo na. That's the sad part, mga kataba. And that's reality, di ba? Amo na ang mga ginaatubang ng mga sacrifices sa atong mga OFW.
1: So, saan ba dito ang pagbabago?
0: Ay, the best. Kasi katropang Romel.
2: Saan nga ba
0: na pala nga, anak ang ka na, pagbabago? Emotional ka na. Tapos, saan ba dito ang pagbabago?
2: Nasa ating lahat.
1: Ganito lang talaga sa Pilipinas?
0: Oo na. Ano na, Sona? Sona mo na? Oo, di ba? Kay Sir Rinaldo Abeto, good afternoon. Hamali, Ma'am RM, Libuna. Pati dugo nagagwa sa lawas eh kay ti mapilas ka natural magdugo gid na muna nga grabe gid ka kapoy kag kabudlay basta OFW ka na
2: chakso.
0: Yahoo! Kani sa mga OFW na to dapat ano man binlan yung man ang inyo kung galingon hindi nga like ubos-ubos kid. O di ba? Pero sa kilala ko ti okay lang ang ubuson mo.
2: Ano mo sa maayong managahad to ah?
0: Your money is safe with me. Disclaimer. Your money is safe with me. Oo. Diba? I take good care of your money. Your money will grow in me.
2: You take care of me, I will take care of you.
0: I will take care of you.
1: Tipotang ako dabihan na ba?
0: Pambaboy, tipotang na ka baboy. Idik, gusto mo? Tipotang ako na idik.
1: ASF summon ko.
0: Summon may staff. Alright, mga katropa. Hambal ni Ma'am Hermite. Good afternoon. Oh, good afternoon, Ma'am Hermite. Ha? Kay Ma'am RM Libuna, ako DJ Mapuli. Nga wala ba na? Hindi. Muna gani. May kilala. Awan ko na Ma'am RM. Ambot lang. Ambot kong kilala. Basi kilala. Hay ka mo. Charot. Umalis siya na may bana. Umuwi siya na walang bana. O, diba? Palis siya
2: na. Mayara na.
0: Oo.
1: Wala na may ginpulian. Wala may ginpulian nga bana or wala na gidyang bana?
0: Wala may ginpulian nga bana.
2: Wala na siya sa minapulian.
0: Wala na siya sa pulian. Oo, nga bana.
2: Wala na.
0: O, diba? Kay sumakabilang asawa. O, amo na ang RM. Babay, ina na.
2: Long distance relationships.
0: Sa kay Sir Charles. Kuntungaw, of course. Oo. Okay, good afternoon, Sir Charles. Salamat sa iyo mga pag-upod. Oras na 3:30 in the afternoon. This time, mga katropa mag-a-pause. Kita rin for some commercial break.
3: Yeah!
0: And when we get back, ato nga pag-atam yung wala ibang pag-id naton mga katropa nga nag-upod sa aton. And of course, this time, ato nga pamatian ang some musics naton nga gin-prepare for you mga katropa. And itutok lang

0: X-Rated sa XFM Philippines.
1: XFM. Soko Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
0: XFM.

0: nagdropay na gabili kang X-rated. Oras na to, 55 after 3 in the afternoon. Hello, mayong hapon sa mga gagdropay natin nga sa Giyapon. Naka-tune in sa 100.7 ng frequency sa ila FM bands. Kamusta na? Kamusta na ang ating nga hapon? Nakapangapinabala ang tanan sa mga gagdropay natin nga nagapangita sa kape kag hindi maka-decide kung ano nga kape ang ila imnon. Mga gagdropay, hindi na magpili-pili pa. Direkta na nga magbakal sa Sunfin Plus Coffee Mix. Sunfin Plus Coffee Mix, himo si Mangosteen, Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na, healthy pa. Ang kape nga magkabulig sa atong ikaayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system. Batok sa mga masakit. Makabulig sa mga kitropa naton na may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe in non, FDA approved and health certified. Available in all leading drug stores nationwide. Salamat gid. Thank you so much sa mga kitropa nato nagupod sa atin this afternoon in our program X-Rated. Salamat sa mga nag-comment sa atin yung Facebook Live, mga nag-share, mga kitropa nato yung nag-tune in sa ilang mga radyo. Thank you so much and see you all tomorrow. Dirigid lamang sa XFM Philippines. Upon sa atin technical partner this afternoon, katropang John Ray Bertiz and katropang Alex Saspa. Ako naman ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: X-FM. Mga katropa, exciting

0: XFM. XFM.
1: Yes, Tol!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng

0: Gold. Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
0: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Malaking pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa aking teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ko nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa panahon.
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
0: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
0: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat.

0: buhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan. Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: mo ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sangkong Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisigla ang pakiramdam. Sangkong Plus Herbal Oil. Ang pamahit all-in-one sa presyo magaan. Sangkong Plus Herbal Oil.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Sa Pamilya Network. Siguro kung naka-Sunfall Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
6: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain Minister. Sa one time, nagka-sore throat ko. Wala gid sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid sa tama na dula ang sakit ng gimbatya.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
8: Maka-allege na ko!

0: Wednesday edition sa programang Extra Drive with Katropong Bay.
1: Extra Drive! Extra Drive!
2: Sigda, siglang yung inadlam, Yerkules na naman. Kuha na lang kaadlaw, maday off na naman si Katropang Alex. Aray mo! Hello sa mga katropa naton, nga nagapamati, nakatutok, nakatune in sa 100.7 XFM Iloilo. Ay, hello, hello mga katropa naton dyan. Tama na nangatulog. Ka nagalalaway ka na daho. Sige, nahambal ko git sa inyo. Amata-mata nyo lang ang tulog. Hindi nyo man pagtingba, kahit one day, ang tayo yun, ginang inyo nga tulog. Sa mga katropa nato na, dali na, updanay naman kita until 7 o'clock subong gabi mga katropa ha. Gani up din ninyo si Katropang Bea, no? May araw ka modera nga mga music requests at inyong nga mga greetings kagpa shoutouts. Basi may mga talamyawon ka moda, mga friends nyo, mga relatives nyo, mga ex nyo da bala. Ay, sana all na lang tani. Pasiloyag nyo, tamyawan dala ang inyong mga pinalangga sa kabuhi. Send lang sa amon sininga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede man ninyo inamasend sa amon nga Facebook page. Pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo kag ang XFM Iloilo 100.7. Kamusta ang inyong kapunanon mga katropa? Wala na da nagatupa ang ulan sa inyo? Much better, gid, no? Kung wala na gid man sang ulan. At least, maskin pa paano, no? Nagahupa-hupa man ang, nagasubside man ang tubig, baha. Anong ginhalinan sa mga baha? Ambot kay paano abi ang mga budget sa nga para sa mga para sa mga project ay binulsa sa mga buaya. Di ba ang ginasiling tage? Bahala na ang maigo da. Salalang gali. Uy lang man ang mga may mga pilas bala no nga gusto nila magtrabaho pero hindi sila maka-report sa ila opisina. It's because nga nahadlok sila nga magka leptospirosis. Good lie, good man yan, no? Basi amo pa ng halinan nga mategi ka. Ay, bot pagpahuway ka na lang da sa banga. Good lie, asang abuhi, no? Kasi sa tanan nga mga pigado, magpanikasugid mga katropa, ha? Para one day makabakal na kita sang Hilux, hindi na kita kinanglan nga maglusong sa tubig baha. Another day, another motivation. Sa mga katropa naman da naton nga nagapahunay-hunay sa nagabantay na nga gutom na naman ang ilang nga mga tsandera, ang ilang nga mga alaga, no? Time na para mga magpangape kita mga katropa. Oras na no para mag-inom kita sang Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold mga katropa is a natural food supplement na umayara ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay kag spirulina. Nagaboost ini sang atin immune system, nagahatag sa mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sa cardiovascular health, nagabulik sa pag-regulate sa atin nga blood sugar, nagapanubo sa cholesterol, kag nagamanagement sa atin nga blood pressure. Manami niya mga katropa sa mga may diabetes, kag may rinis ang ampalaya, na nagabulig sa pag-improve sa atin nga glucose control. Santhon Plus Gold mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated, kag available gid sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide. Kato lang sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa Generica. Mayong hapon kay Tatay Edward, kay Nanay Lilia, Baby Amari, to Noy Noy, Ati Beng, to Baby Ava, and Baby Yang Yang, tumanong Richard as well. Mayong hapon gida, dira sa Sinamay Alimudyan, Iloilo. Sa tanan nga mga mapag-greet sa buong hapon, send nyo lang again ang sa amon nga text line, ang inyong nga mga mensahe, 0950-975-6970. 15 minutes after 4 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zantong Gold Coffee Mix.
3: Kung si Ansang sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantong Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayo sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Zantong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangusin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Zantong Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Zantong Plus Coffee Mix.
8: Ang Zantong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga SFB butika.
9: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
10: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
9: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Zantong Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung anam. Wala nung gumamit ako ng Zantong Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung anam.
15: Zantong Plus Herbal Soap. Dali na! Zantong Plus Herbal Soap.
17: Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
18: Oh.
17: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipiktibo. FDA approved supplement.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalo tugtog 2 million pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerviyoso git ko. Basta

0: 6688 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sakit ng katawan?
0: Mag cellphone plus.
1: Herbal oil.
2: Edgar Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sunfall Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akong panarabaho. Bangod sa akong arthritis. Kahit sakit, hindi akong mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
8: Diet ako buwas ah.
9: XFM. Patroma mo.
10: Exciting.
11: Mga katupa. Exciting.

0: XFM. XFM.
1: Yes, Tom!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang news

nagsanganay sa karamdaman na diabetes. At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina.

0: Herb. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pag-develop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: The secret of health. Samsung Gold Live Testimony. Samsung Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes sir, nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a side cup pain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamaga. So I tried Samsung Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Samsung Plus Gold and Samsung Vitamin C.

0: Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold,

0: na nakakatulong sa ganitong karamdaman. Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.

0: ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: We

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once nasanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati.

0: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PG Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
8: XFM.
10: XFM.
11: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Aming pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
8: XFM.
9: Mga katupa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft

0: 6-8-8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis

0: their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness. Samsung Plus. Herbal Oil.
2: Ako po, si ASL Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus. Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus. Herbal Oil. Samsung Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Samsung Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Bili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Matya ko gid bala ang epekto.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bili sa mga butika.
7: College na po!
1: XFM.
8: Patroba mo!
7: Exciting!
9: Mga katrupa, exciting!

0: Lasciate in punto.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Mayong gabi sa mga katropa naton nga padayon nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Kamusta ang inyong pagpaniapon? Amit sudan nyo dahil. Ngayo, B. Sa mga katropa natin nga nag-celebrate sa ilang mga birthdays today, happy, happy birthday, Gid. Enjoy ang inyong birthday. Enjoy ang chance nga ginhatagan kamo sa nga isa pagid katuig, no? Para nga maupod nyo ang inyong mga pinalangga sa kabuhi, para maka-enjoy sa life, para nga malabot ang mga lugar nga wala nyo pa nakadtuan. Diba? Dapat mangin grateful kita sa tanan nga blessings nga ginahatag sa aton sang Ginoo, diba lang? Dapat kabalo kita mag-appreciate. Kabalo kita magpasalamat. Gamay manaukon dako, mga katropa. Dapat kabalo gid kita ya magpasalamat. O, kung may ginakaon kada subong sa tubang sa lamesa mo, pasalamat ka sa Ginoo. Kay nga, isa na naman nakagrasya, naging bugay niya sa imo, kag sa imo pamilya. O, diba? Kung ginatagan ka mo daw sa tsyansa nga may kumpleto ka mo nga pamilya, please lang, hindi nyo man pag-uba. Sino man abi nga kabataan ang gusto nga magdako nga broken sa magdako sa broken family, di ba? Wala gid guro sang kabata nga gawis ang amuna. Siguro nagawish pa sila sang complete family, pero ang broken family ba never gid. Sa mga katropa da naton nga nagapanyapo na enjoy lang ang inyo nga pagpanyapo samtang nagapamati sa XFM. Sa 7:01 na mga katropa ang oras diri sa XFM, kag ini nga oras ang ginadulongin sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated, kag saranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Once again, mga katropa, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay katropang Bea this Wednesday edition sang programa nga Extra Drive.
1: Extra Drive!
0: Wala na kita sang time subong sa ating nga program. Magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Upod ko sa technical side, katropang Alex Saspas. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Sa ngala naman sang amon nga Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang pang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: May ninjakas, ha? Tinubuan ba na parang nulal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Hampton Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti ka bang nawala? So, hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Hampton Gold.
0: Hampton Plus Gold. Hampton Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu Saka Teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Hampton Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Hampton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Hampton Gold.

0: Femex. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ilang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligtig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas na akong nagkakasakit. Kaya nag-take ko talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo ay Dairy Food Supplement Full Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Klavo Huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Centen Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centen Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centen Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Tatropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: O si Alex Novilla, sang Tanagan Miagaw Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Remilito Oy sa apon nga nadagan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo. Salamat, Gid.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
9: Per DWIG CFRR permit number 00980 of 2026.
10: Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:09 na mga kabayanan, mga katro.
1: EDSA! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. EDSA! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. EDSA! Komentaryo nga direkta sa punto. EDSA! EDSA! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang Katropa mo!

Oras sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7. Yes na, mga kabinan, mga katropa. Mayang gabi sa atong mga katuran, sa atong mga kabinan. Driya sa palibot sa syudad, kag probinsya sa Ilo. So, naka-angkon kita, mga kabinan, sa manay-naya sining nga panahon, no? Daw naka-nahidlaw kita, mga kabinan, sa silak sa adlaw. Katapos nga mayong panahon na ito diri iya sa syudad sang Iloilo, mga kabinan. Pero kain na sa aga, o tribli ka baskog sang ulan iya sa area sang Pabia kag Santa Barbara. Daw paribre sa una nga sa Santa Barbara, iwan aga ulan, samtang da pagabot mo iya sa Pabia kag pagkanto sa syudad sa Iloilo, tamaan ka baskog ang ulan. Nagbaliskan, mga kabinan, kain na sa aga, hasta ganyan alas 10, tribli nga ulan nga nagtupa, mga kabinan, dito ya sa area sang Santa Barbara, mga kabinan, mga tropa. Mauntat siya, tapos ang dugay-dugay, ulan naman, puro baskog. Pagabot mo ya kay nasa area sang Pabia, dira sa may aganan, ati malayang dalan. At sa mga kabinan, nakaangkod kita sa mayo sining panahon, diriya sa sudad sang Iloilo, mga kabinan, mga tropa. Pakita ang silak sang haring adlaw, mga kabinan, mga tropa, kag nakatsansa nga nakapamulad sa ila sining mga labhan ang mga Iloy sa Puloy-an. Ang oras din, mga kabinan, sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabinan, mga tropa. Naga-broadcast kita, mga kabinan, diri iya sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo. Kaneng XFM Radio Patrol Iloilo, batiyon kami sa inyo mga radio pagi sa FM banda. Ang amon nga frequency 100.7. Amon isang una ang frequency sang C100. Kaya nakagiman niya, mga kabinan, sang number one sa survey, diri sa Iloilo, subong ginaparagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network, kaneng XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-livestream kami, mga kabinan, sa amon sining social media account. Ang XFM Radio Patrol Iloilo, amon ang amon sining page. Ang amon sining account is XFM 100.7 Iloilo, mga katropa, mga kabinan. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga mensahe, ka mga informasyon, lakip man ang isinima pa, shout out. Sa buong gabi, mga kabinan, sa ika yes in way, being adlaw sa bulan sang Agosto. Wow, dali lang iya, mga kabinan, matapos ang mga inadlaw, mga kabinan, sang Agosto. Lugay, masailo na kita sa inadlaw sang Berman sa September na, mga kabinan, mga katropa. Gani, hambal sang iban, pag-abot niya sa bulan sang September, may pag-asa. May pag-asa ko na, mga kabinan, kati ang ilay ginalantaw ang posibleng nabato nila yung mga cash gift kagasungman, mga 13th month pay nila, mga kabinan, sana all. Ang oras din, mga kabinan, mga katropa, sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:12 na, mga kabinan, mga katropa. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kag naka-livestream kami sa amon iyang YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kung may mga pa-shoutout kamo sa buong gabi sa Taranga Celebrate sa ilang birthday, sa buong adlaw, mga kabanan, pwede ka buong kapadala sa inyo siring nga mga mensahe, inyo siring mga greetings sa amon nga Facebook page. Kung gusto nyo iyang, mga kabanan, nga private message, sinabi gidabi ko may mga reklamo kung muna sa barangay ninyo, tuduhin nyo reklamo sa mga barangay official nyo. Kaya wala pa, mga kabinan, sang patimaan nga ma-postpone ang barangay kag SK election. Tuduhin nyo nga reklamo kay parang manasig ang ila sila nga pag-akto. Amo ba lang ini, mga kabinan, nga makatilaw kamo sang mayat dahil sila nga servisyo sa mga barangay official kasi lapit ang eleksyon. Kung si Vice Governor Diboke, pasi mayo rin nga sila niya kung may ginahulat kita sila niya kay daw ginahalungan natun. Kung bagay, hindi mo napagalungan na pabanirebisyo mga wala pa sa patod kung ma-postpone ang barangay eleksyon sa November 2 sila nga tuweng. Dapat samtang nagahulat kita, mga kabinan, sa desisyon sang House of Representative kung bala mapospono kung hindi ang barangay eleksyon. Halungan tagi na iyo sinipang panirbisyo. Hanong kamo sa inyo panirbisyo kay drak amo iya nga pagabasihan kag sa drak amo iya desisyonan sang inyo sinipang nga mga constituents. Ang iyo sinipang nga mga butante, mga kabinan, sa barangay. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:14, mga kabinan, mga tropa. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Yari kita, mga kabinan, sa August 19 edisyon sa ato na programa. Gina-welcome namon kamo sa buwag gabi, mga kabinan, mga katropa, sa ato nga program, Headshot. Kagyapon yung katropa, ako si katropa, ang Phoebe Borges, Tibor Morales.
Opdan kita ng katropang Alex sa Spatum to balas 9 ang takna sa buwang gabi. Kag dugay-dugay atong sila nga koneksyon sa atong nga news center o pagkakatropang via Joy Subaldo mga kabanan mga balita sa palibot sa nga Pungsod, Pilipinas. Kaya daw gina... Daw gina plano naman karon mga kabanan sa Senado. Kasi luhon naman iya ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa last 3 sapon, tob-tob matakan. Tekon si... Si private prosecutor Lon Nakapunan siya okay ah ya okay na siya nga kay ang tuyo makabayan sang aton nga mga senator judges mas mahay kuno kon hapon kay madamo sa nagapamati no ila bigay dabi nga nang paugli bala sa ilang nga mga buhi bala sila opisina kapauli sila sila puri ang gasakay sa mga private vehicle makapamati, no? Pagkatapos nag-off na sa ilang opisina, daw mo nang ilang sila plano. So, bukain, no? Kung ano nang ilang pagkadesisyonan, kasi istoryahan pa yung makabayan sa plenary, kung bala, na yun nun. Eh, pero ang isa sa mga proposal, ha? Ibalik ko na makabayan sa hapon, from 3 p.m., tob-tob, takan. Tige, kung si... Attorney Kapunam, siya ti okay gina siya, okay gina. Kay gusto man niya makabayan ni Vice President Sara Duterte, yung padasig ini ang... impeachment hearing batok sa iyago di balaan ko ng tao kung anong iba na makabayan kamaturan diri mga katropa sining mga reklamo batok ya sa kay Vice President Sara Duterte makabayan mga katropa ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:16 na nagapamati ko makabayan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo sige na padala ng inyo sining mga mensahe ha inyo sa mga greetings inyo sining mga pagpanamayaw sa inyo sining mga friends personal friends, kagsoman sa inyo sining mga Facebook friends. Kami ba na magtamyaw sa ila? Ang oras na yung makabalan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Alas 7:16 na makabalan mga tropa. Mga balita, nasunal nga itong talakayon subong nga gabi makabalan mga tropa. May kangtanan ni mga kabalan sa natabo dito ya sa Ateneo de Zamboanga. Ngagin gina pangabay karon makabalan sang gobyerno, partikular mga kabanan sa DILG, kung pwede ko no, ining naman nag-kombanan, nag-share, kag nag-post sang video, ito ba lang nga nag-tiro ang grade 8, o kung ang grade 8, no, kaya man damo, abe kahapon na gulawa, ang grade 9 ko no, grade 8, pero actually, nagba ng official subuhang nga grade 8, kali, hindi ang suspect mga kabanan, nga bata sa isa ka-custom officer, dito iya sa sabuang mga kabanan, may nag-laptang video sa social media nga nag-uyat na kabanan sang isa ka pusil ining suspect. Pagkatapos gina-live niya sa isining Facebook, nakita ganyan makabanan ang pagpuswak sang bala sa kanyon sang pusil ining ginauyatan sang suspect. Nga ang puntariya, amo makabanan ang maestro sang nambitan ng brutuan. Ateneo de Zamboanga Junior High School. Timayanan ka lang maigo, makabanan na motokon nga ang nagpalupok naman sa Daigo, ini makabanan ang grade 10. Kagsang ulit, puntarian yung pusil si Sining Alawas. Kagatiyan mo na masakit man kahit ay na patay man ang nabitaan ng suspitsado mga kabinan. Pero ang gobyerno sa mga kabinan nag-investigar kung diin ba na naghalin naman ini mga kabinan ng mga pariyos din mga sitwasyon, no? Kaya actually, hasta ganit si Press Secretary Claire Castro, Tony Claire Castro, ang doon nag-trending subong bangod siya sa ng mga statement, iya siya mga manifestation, iya siya mga press conference, parti iya sa mga maestra ba na? Parti sa mga maestro. Nga siya ti, may harap ko ng mga maestro, ginaligar iya ni Atty. Claire Castro, kasi may iban ko ng mga maestro, may iban ko ng mga maestra, nga wala man ko ng gatulo ko sa hindi mayo para sa ilan sa mga estudyante. Nga mo, di makabilan ang gin-react naman sa grupo nga act o kon... ining party list mga kabanan nga ACTA teachers so kon ACTA party list naging nag-react sila sa sining statement mga kabanan na ni Attorney Claire Castro mga kabanan mga katropa
Di may pagpatag ya si Atty. Claire Castro. Iba nung tayo makabalan ko na rin siya ipapatag. Kag hindi siya pangayo makabalan sang apology. Sa grupo, sa mga maestra, na nag-react sa ESD nga statement pagkabalan mga tropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7.20 na. Kag sa mabalita, lokal nga itong tanakayon subong gabi. Ining follow-up natin mga katropa, sining kwan ba na, ang isa ka-vlogger, ito ba lang bana, nga naglutang sa sining OFW ng asawa. Dito sa sityo kambalatong Barangay Bangkal, Carles, Iloilo, nagpalagyo ni siya sa iya gilutang iya sining asawa sa atubang mismo sa iya sining, sa iya pamilya sa kasaba niya, no? Dito sa Carles, sa Bangkal, Carles, kag arap man iya sining bata, nga ti-enjoy kong taning bata, nag-preparar ang iya sining bata, nga 10-year-old, agad mo mag-celebrate sa ilang sang iya sining birthday, advance celebration sa birthday, apang masakit pa kabalang nga birthday gift sa iya sang tatay niya, kaginlutang sang suspect nga tatay, nga vlogger, ang iya sining Iloy, nga lima pa lang kaadlaw, nga nagbalik sa Pilipinas, sang inisya makabalan, ang nagatrabaho dito sa Dubai. Pagkatapos sa insidente sa itong Domingo, nagpalagyo ini ang suspitsado sa dito sa Real Inago sa iyang amigo sa isa ka barangay sa Dumaraw. Kaya ang pinakalitis makabadan, siguro tinadlok pa niya sa amigo yang dito magtiner ini ang suspitsado. Kati pa si Lamita pa siya kagway irikwan sa bala, i-reklamo siya ang kodling criminals. Tigin kwa niya iligin konbinyo niya na magsurrender sa pulis ka. Kag siligid lamang nga aga magkabanan ining suspect nga si Jeffrey Pacardo alias Ka-Ati Vlog. Ang formal nga gin baton nga nagsurrender dito iya sa San Rafael Police Station kaman ining nabitan nga suspect taga Barangay San Andres inisya sa San Rafael Iloilo. Ibalong tama kabanan ko na no ang SD iyang ano nga ang ginhimo ginni no nga ang magito yang iyang desisyon nga tiruhon yang asaba niya. Standby ka makabinan diri gyapon sa aton papangalagad sa XFM. At toto may arad dato nga kuno ang iya sang Carles in PS lang gulga biton tabla naka magsiat lang para daw kwan kita na sigurado kita no. Ang dugang balita makabinan diri gyapon sa aton papangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo makabinan makatropa. Wow. Sino man iya ang tuntang bawlaw mamuyayoy ko. Mga propasensya niyan ko ha. Kay sino man iyang tarso yang nagpangginbuka ito yang imahin sang sanose iya sa simbahan sang gimbal. Wow. Kaman kita yang mga katoliko nagapati kita sa iya makabanan sang sining mga santos. Sabi ko nga nga may makita kita nga ginabandal o kon mga ginapangwasak nga mga santos. Lain ang aton sining nga pamatyag. Lain ang aton sining nga gina bastyag sa aton kaugalingon. Kati iniya ginapangkasantos na aton mo. May lang na yung sila kung hindi sila magpati sa muna yan. Ibang mga riyo na may da sila ya. Hindi lang yung pagilabteng. Hindi lang yung bala pagilabteng. Amo na yung pagtuo. Kaya amo na mo, sunda lang yung inyo. Yan nilang pagilabti ang amo niyang pagtuo. Di, nagpagbuwa makabanan sa statement. Si Board Member Juan Herminanda, no? Taga Gimbal, kag si Board Member Rica Jean Garinci. Taga Gimbal man no? Sang ila si nga reaksyon, nagkangtanan si makabanan sa pagbandal o kung pagguba, pag disrespect sa imahen sang Senior San Jose dira makabedan sa simbahan sang Gimbal makabedan mga katropa kag ang balantayan subong nga ginaistoryahan no ni parte sa barangay kag iske election madayon bala ko hindi amo ning ginabantayan kay mga almost mga 57 days na lang kulang-kulang sa isa ka bulan antes makabedan nga hiwaton ang barangay kag iske election. Eh, ambot may nga gawin ini kasi August 4 may tatlo ka mga bill makabanan nga ginpasar sa House of Representatives. Pareho lang tanan ang content niya nga ipapostpone ang November 2 nga barangay kag iske election
kag idog idabi no sa December of 2028. Idaw ibalon ta ko na nakadun ng status yun yung tatlo ka mga bill nga ini. Mahinga gaw ba na ini makabanan nga ma nga maaprobahan sang House of Representatives. Anong mga process ini? Agod nga mangin isa na isa ka layi ka man, di ba pwede nga resolusyon lang ka dapat nga layi gidiyang ipasar sa makabanan nga pirmahan sa presidente nga nagapasugot makatropa nga pag-postpone sa barangay kag-iske eleksyon. Ang oras din makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:25 makabanan mga tropa, pero pabay ilalang pa ng partiya panumdom ninyo iya sa mga barangay eleksyon sa mga barangay official naton. Ang inyo sini nga tamdo ng inyo sini kayo labas kay man importante nga makita sa inyo sini nga mga pumuloyo nga nga pisik inyo sa kapitan sa pag paderibisyo sa kwana sa atun barangay, di ba na? Laing gini akon kung kayo mo iya kung kondisyon labas mo ilabanagin mga bisan pagpunong musta lang ba na daw may hangpon ka ba na so dapat wala ka mo sa nabatyag sini nga balatian ilabanagin abis sini isang mga bambal ka mo hindi kuya magbara sa buong kami nasipon ako may lanat ako may trangkaso ako basi kung malapdan ka mo para nga sigurado permi kondisyon si kapitan permi kondisyon makabadan si kagawad maginom ka mo sa premium D3 ka ba ng premium D3 ginpabaskog ginpaepektibo sa subong nga panahon nga oso ang obosip on hilanat katrangkaso hindi natin papabayaan natin lawas sa maigo sila nga balatian proteksyonan pinagi sa paginom sa ang pinakabago kay epektibo nga premium D3 kay man ang premium D3 makabanan mga tropa mayara siya nga vitamin D3 kabayara siya nga virgin coconut oil kag mayara man siya nga moringa oil extract di ba laging puga nga dugos makabanan sa ang manunggay. Ang premium D3 may kapasidad din sa gali sa pagguba ang pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno ini sa bitamina, mga kabayanan, minerals, proteina kag may 110 kag klase nga antioxidants. Kadaga delay sa skin aging kaya mag premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang premium D3 mga kabayanan, mga katropa. Ang oras alas 7:27 na makabida mga katropa.

0: Apod, si Katropang Bia Joyce Ubaldo, Katropang Bia, mayong gabi.
1: Katropang Boards, nagapabilin nga suspendido ang klase sa Ateneo de Zamboanga University. Buwas nga adlaw, Agosto 20, kasunod sa natabo nga shooting incident nga ginkamatay sang duha ka mga estudyante. Sa memorandum nga ginpetsahan Agosto 19, ang class suspension ang magahatag sang bastante nga tion. Agod hatagan pagtamod ang safety kag well-being sa mga estudyante kag manunodlo. Nagapakigangot man ang university sa otoridad kag iban pang ahensya angot sa insidente. Nagapangabay naman ang pamunuan sang eskulahan nga likawan ang pagpalaptas ang unverified information kag sensitive nga mga pictures kag respetuhon ang privacy sang mga biktima. Samtang ginaimbestigaran sang Department of Interior and Local Government ang gaming kag chat history sang grade 8 student nga suspect sa pagpangluthang sa Ateneo de Zamboanga University. Suno kay DILG Secretary John Vic Rimulya, luyag nila may baluan ang rason kaga kompleto nga sabat sa natabo. Kunay baluan nga duha ang napatay sa insidente ini among grade 10 student kag ang mismo nga suspect. Ginaimbestigaran naman sang mga otoridad kung paano sang suspetsado na pasulod ang duha ka mga pusil nga gingamit sa eskwelahan. Na-recover sang pulis ang bags ng suspect nga may unod nga ammunition magazine. Nagahingyo si Rimulya Katropang Board sa publiko sa pag-set aside sang politika kag pag-prioritize ang safety sang mga kabataan. Samtang sa dugang pang balita national, ginatulod sang mga senador ang masugot nga security sa firearm access kag review sang juvenile justice law sang Pilipinas kasunod sang nagluntad nga shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Nagapanawagan si Senator Cheese Escudero sa pag-review sang Republic Act number 9344 o kung ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 sa tunga sang violente nga insidente nga naga-involve sa mga pamatanon. Suno kay Escudero nga mayara sa mga mekanism para sa pagpasabat kag rehabilitasyon sa mga minor di edad nga nag-violate sa laye aping apang kung mayara sang mga gaps sa implementation, trabaho nila nga i-address ini. Para kay Escudero, nga ang mga insidente sang damlaglang ang nag-highlight man sang concern angat sa gun safekeeping, school security, mental health, kag exposure sa mga kabataan sa violent online contents, kag online games. Dugang ni Escudero nga hindi mahimo nga i-set aside ang mga issues nga may immediate implications sa safety sa mga kabataan. Lakip sa nagapanawagan para sa stricto nga enforcement sa gun laws kag mabaskog nga safeguard sa pagpugong sa mga minor edad kag unauthorized individuals nga maka-access sa firearms amo si Senator Loren Ligarda. Ginpayag ni Ligarda nga ang ownership sa firearms ang nagalakip sa serious responsibilities ilabi na sa ila duty sa pagsigurado nga wala sang access ang ila kabataan o kung unauthorized person. Samtang sa dugang pagid nga balita gin-flag ni House Assistant Minority Leader Chel Jocno ang pagbuhin sa pondo para sa education sector kag iban pa nga social protection program sa idalom sang proposed 7.2 trillion na budget para sa 2027. Ginatumo diri ni Jocno Katropang Boards ang mga masunod. DepEd budget nga yara sa 916.7 billion gikan sa 961.3 billion pesos. State universities and colleges budget nga yara sa 134.5 billion gikan sa 137.9 billion pesos. Commission on Higher Education budget nga yara sa 34.6 billion pesos gikan sa 47.5 billion pesos. Technical Education and Skills Development Authority's budget ngayara sa 20.8 billion pesos gikan sa 26 billion pesos. 30 billion pesos naman sa reduction sang Department of Health budget kag 50 billion pesos reduction sa PhilHealth budget. Bangod sini Katropang Boards, nagapanawagan ang mamalida sa House Appropriations Committee nga i-review kag i-prioritize ang funding para sa mga eskwelahan, state universities, health services kag social protection. Samtang sa piyak naman nga bahin luyag ni Vice President Sara Duterte nga mapadasig ang impeachment proceedings batok sa iya ilabi na nga hindi papapatod ang mga allegasyon nga iya ginaatubang. So nagay ni Duterte nga iya ginabilin ang impeachment proceedings sa iya spokesperson kaga defense team para sa Vice Presidente nga ang prolonged process ang nagabilin sa publiko sa paghunahuna kunbala matuod ang mga aligasyon batok sa iya kag nakasaad sa 1987 Constitution nga kinahanglan madasig ang proceedings. Ginpayagman sini nga ini

0: tuod nga in kaso personal siya nga magtambong mapadasig ang proseso sa impeachment bangod fully represented siya sa iyang defense team. Dugang pa ni Duterte nga ang mga abogado ang ginta sa pagpresentar sa mga testigo kag pagpatigayon sa cross-examinations sa proceeding. Samtang yara gihapon sa unattached or unassigned status ang anay chief sa security team ni VP Sara Duterte nga si Colonel Raymond Dante La Chica. Ini ang ginpahayag sa Philippine Army matapos nga iya pangalan ang ginmensyonar sa impeachment trial kag in-question ang iya pag-uyat sa confidential funds. Matandaan nga October 4 to 2025 gin-relieve si La Chica bilang Vice Presidential Security and Protection Group kag in-buslan kay Lieutenant Colonel Joseph Israel Ilyosida sunod kay Army Spokesperson Colonel Louis Dimaala. 2024 katropong board sang unang nga nabatian ang pangalan ni La Chica sa investigasyon sa House of Representatives ng 2024 matapos nga nagtestigo si Gina Costa, former Special Disbursing Officer sang Office of the Vice President. Dirigin tuan ni Costa nga iyagin turnover ang 125 million pesos nga confidential funds kay La Chica sang December 2022. Samo nga tion, nagpanindugan si La Chica nga wala siya sang ihibalo kung paano gingastos ang kwarta. Ginquestion sa mga mamalidha kung nga agin salig sa confidential funds sang Vice Presidente sa security officer sa bylaw nga ini ang ihatag sa mga accountable nga special disbursing officer. Samtang sa dugang pa nga balita National ginahangkat ni Vice President Duterte ang opisina ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ipagawa ang mga travel authorities kag kabugusan nga gasto sa mga opisyales sang gobyerno. Para kay Duterte nga ang transparency kag accountability ang dapat ginapatuman sa tanan nga opisina nga nagahandle sang public funds. Kasunod ini katropang board sang report nga nagahinyo ang Vice Presidente sang cancellation sang iya travel authority. Una man nga ginpayag ni Palace Press Officer under Secretary Claire Castro nga may kinamatarong ang publiko nga may baluan ang opisyal nga biyahe ni Duterte bangod pondo sang gobyerno ang ginagamit para sa iya security kag staff. Ginbuyagyag man ni Castro nga 7 million pesos ang nagastos ang gobyerno para sa security and personnel ni Duterte kadungan sang iya mga foreign trips. Samtang sa dugang pagid nga balita national ginapananaw sa Department of Health nga magataas ang kaso sang leptospirosis sa pungsod bangod sa pagbaha tugas ang masami nga pagulan. Nagapanahanumdom ang DOH nga gilayon magpakonsulta matapos magubog sa waha bangod nagapabilin fatal ang pamahog sang leptospirosis apang ini ang preventable nga sakit. Base sa data sang ehensya halin Enero, tubtob Agosto to 2026, 3,440 ang na-record nga kaso sang among sakit sa bugos nga pungsod. Sa among nga numero, 220 ang na-record nga mga napatay. Payag sang DOH nga kung sino man ang na-expose sa bahang ang yara sa risgo sang leptospirosis regardless sang edad. Bisan wala sang pilas, mahimo nga makasulod ang bacteria sa atong mucous membrane brain kaangay sang bibig kag mata. Sunod kay Dr. Ann Dominic Matumba sang Disease Prevention and Control Bureau sang Department of Health, ginarekomendar man sang ehensya ang pagpakonsulta 24 tubtob 72 oras matapos nga nagubog sa tubig baha. So far katapong boards amo ning mga balita national nga natipon nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Ang oras sa XFM Radyo Patrol, Iloilo, mga kabinan, mga tropa, alas 7.36, mayang gabi sa kay Idnapuray. Salamat, Gid, kay Katropang Bea Joy Subaldo, mga kabinan, mga tropa, sa mga balita. Nagikan niya sa News Center, kagati mo ng ngambal ni Vice President Sara Duterte. Dali, ano yung sinin niya? Nga matapos ang impeachment hearing batok sa akon. Kaya gusto may maduan makabalin sa tao kung may silab to naman sa akon, wala. Kay samtang nga nagadugay makabalin ang any proceedings. Gusto iya sa tao makabalin manumpat lang iya sa desisyon iyang impeachment court naton. Kaya gusto na maduan kung batuod din yung mga ligasyon, ang mga akusasyon batok iya kay Vice President Sara Duterte makabalin mga tropa. Pero may ara pa makabayanan nga mga naka pending nga mga dapat nga resolbahon sa siring impeachment trial batok ya kay Vice President Sara Duterte, makabinan mga katropa. Ang oras alas 7:37, makabinan katropa. Pagbalik na ito, dugang sining mabalita ang mga katropa. Kagtanakayon tining karambala, ining ginaplano karon may mga nagduso nga kuno, himuon nilang abi kuno nga i-amend abi ang law on illegal possession of firearms nga i-repeal o kung i-amend kagimuon nga wala sang piyansa ang kutob sang madakpan nga nagaposes makabaran sang pusil nga wala sang lisensya. E ang ining mga proposal makabaran na natalakay ini ni DILG Secretary Remoria pagkatapos ini nga tabo makabaran nga shooting insidento nga involved ang isa ka minor dito ya sa Ateneo de Zamboanga kahapon nga adlaw. Timbagod sini makabaran daw nakita naman abing iban sini nga mga factor katabo sini nga mga krimen sa Pilipinas. Kakalabanan sini nga mga involved ining mga tawo nga ang mga suspect, ining mga tawo nga may mga gina-possess nga mga pusil, ining wala sa lisensya. Tina ko naman natulupang da naman kag may mga proposal man karon mga mega duso kag mga suggest nga yay mo unta lang bala na nga siya Nobel band ng mga madakpan nga nagadala sang pusil nga wala sa lisensya. Kaga ang parte naman ng kapatropa na pa naman, no, na bukaran ining parte sa Ruben Padilla Law. Ang nag-kwan sila, ang nag-pagbaa sila makabanan mo si Secretary Remoria. Nga may ara ko na makabanan nga Ruben Padilla Law. Tino ning Ruben Padilla Law nga ini? May ara ginman ba na? Aton makabanan research ni kung anong boto, anong Ruben Padilla Law nga ginahambal makabanan ni Secretary Remoria? Ini para ba na kay Ruben Padilla o kung ano ini para kay sino ini? Ining Ruben Padilla lo nga ini makabanan nga ginatumod sang sekretaryo sang DILG makabanan mangkatropa kag ang mayor karon nga talakayo nato ining parte sa barangay na SK election madayon o kung hindi. Kay kadamo makabanan siya pamangkot bisan sino lang nga naga masugata naton nga may barangay official siya board siya na madayon kung hindi. Alin ko ay kukman kung maria kwa nai ma-research kwa nai kung madayon kung hindi. Kati sa 50 kaadlaw makabanan na bilin antes ang natalana siri nga eleksyon sa barangay naging schedule yung makabanan sang sa desisyon sang Korte Suprema. Kaya nga gin sit yung makabanan sang Korte Suprema kay dapat nga masunod ang konstitusyon nga every 3 years may ara makabanan nga eleksyon para iya sa barangay kag SK. Kati mo na inabutang sa konstitusyon mo? Kag nabutang nabutang sa butang sa layi nga dapat every 3 years may ara nga barangay kag SK eleksyon kami kung konstitusyon na hindi mo na pwede malibat unless nga libaton mo ang kabilugan sining konstitusyon. Kagimuon mo nga pasubrahan mo. Di, ang iske kag barangay ya makabanan, layi lang na ya. Pero ang ining regular election, ang parte iya sa presidente, 6 years, every 6 years, parte iya sa mayor, vice mayor, congressman, every 3 years, na nabutang sa konstitusyon. Ang manakon nga, ang may masabi kita nga mabatian, nga may extension makabanan ang barangay, kati layi lang na iya ang pwede maka-amid sa iya mo. Kinabutang makabanan sa layi nga dapat every 3 years. Nga ginpasan makabanan sa Congress nga may ara nga 3 years ang barangay kag iske election. Diba na kung nga nga ma-amend ya kung ma-extend ang barangay kag iske election, pero may ini makabanan ma-suspend o kung ma-postpone, kahit layi lang yung gag-govern sa iya, hindi nga konstitusyon makabanan mang katropa. Tiyano madayon kung hindi, lingkaw tiyang bot. Kung madayon ako hindi. Now, may tatlo ka bill na ginpasar makabanan sa House of Representatives. Actually, sa kabil sila na ginagpasar, abo ang bata makabanan ni Congressman Albie Benitez nga si Jabi Benitez sang Negros. Kag may duwa pag nga nag-file sila makabanan nga pag-postpone sa barangay election sa 2028. Kaya ibalon tayo lang taong tabi ko nung status sini sa tatlo sini ka mga bill. akag anong process ini madasig ba rin kati sa sunod makabalan sa 50 ka adlaw makuanin eh may ngagaw ini makabalan sa kato niya nga mga congressman kag may dapat may harin siya counterpart iya sa Senado ang sa Senado ang nagpasar makabalan sa isa ka bill amo iya si Senador Chis Escudero nga nagapospon makabalan sa gapapospon sa barangay na iske eleksyon nga tala na ini sa November to sini nga tuig tinong status ini mga bill nga ini makingagaw inihan mapasar kag maprobahan sa presidente kag ba ng presidente nagambal nga siya abi tagain nyo ako sini sa konkreto nga rason kung nga ang gusto nga kung nga ang pirmahan ko ang bill nga nagapospon sa barangay kag iske eleksyon. Agora stream makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:43. Sobrang hambal na to nga wala pa ni floating pa ni makabalan ang bill nga ini sa pagpapospon man kun nga dapat aton sa mga barangay official dapat ka pisik-pisik kamo perme ha kondisyon kamo perme. Agod nga makita kamo sa iyo sining nga mga constituents sa iyo sining nga mga pamuroyo go si kapitan daw aktibo perme ha. Di ba? Kay liwat sa badon ko musika ko si Vice Governor Lee Andibo kasi may mga ganis niya kung may mga paabot kita sa linya nga deadline kasi niya ginahalungan kasi siyempre halungan magandang imo iya labas why kasi dapat manati anda halungan magandang pabinerbisyo mo kay base kon makita karon sa pumuruyo nga daw permilag choice kapitana bis lang tani para nga mabalaan na ito kag makakuha ka ba sa idea kung paano pagin magpagsik ang labas niyo paano pagin magpase ang labas niyo kondisyon labas ninyo sa 50 kaadlaw antes ang barangay iske election, mamati kita makabalan sa mga tips sa ikan niya kay Dr. Remedito Oy kung paano kita makalikaw sa banatian sa The Secrets of Health. Ang oras alas 7:44 na makabalan mga katropa.
2: XFM. Yes, 12!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy at ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel.
5: The Secret of Health.
4: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Bisunix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Bisunix Plus Soft Gel araw-araw.
6: Vision X, marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pterygium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pterygium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
4: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
5: Sample Gold, live testimony.
8: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. nag-recommend sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko, tinutunan rin na wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. At kasi si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga sugi butika.
4: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
9: The secret of health.
4: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
4: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, well.
11: XFM. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.

0: 6-8-8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminuria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
8: Santon Vitamin C. Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain,
9: ang sakit.
8: Mag-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-sister pain, kagalang pain, fast and safe. Sister pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, bibili sa mga butika.
3: Diet na kumuwasa.
8: XFM.
10: Patupa mo!
11: Exciting!
12: Mga katupa, exciting!

0: Oras sa XFM Radio Patrol ni Ilo, alas 7:54 man kabinan makatropa. Mayang gabi kay Edna Poray. Kamusta na subong sa Aribalok, Edna Poray? Ay draman makabalang kay Jerry Adorno Climino sa Haniway. Kamusta na Jerry panahon? Kanyang Espinosa, mayang gabi katropang Phoebe Board. Shout out sa asawa ko, Bing Bing. Gapamati subong sa programa mo, katropang Phoebe. Salamat gid kay Bing Bing. Dira kay Nyek Espinosa. Mayang gabi gid, no? Kay Nyok Jin Jin. Siya boards, no? Kiboy present dya sa Puaw Plaza Tomarigya State Foods. Bauti nami ng negosyo mo Nyok Jin Jin, no? Dira kay Nyok Jin Jin. Masi mapakal kumunda sa Street Foods das Plaza sa Maligya Street Foods na sa kay Nyok Jin Jin na namitra ng timpla na sa Puaw Hamtik. Yan, ari kay Nyok Jin Jin sa Puaw Hamtik na basket gali si EP Quilino. Go, go, go! Pass to EP Quilino to Nyok Jin Jin. Pass shoot! Foul! Nyok Jin Jin! Dala kay Nyok Jin Jin sa Puaw Hamtik Amtike ga basket ko no si EP. Si Epi Aquilino, go, go, go! Salamat kid, Nyok Jin Jin, ha? Salamat sa mga nag-luto dira makabanan sa street food, sa fishball, sa kikiam. Kapamati sa aton sa XFM, kagkamusta dira ang tanan nga taga-Puaw, Hamtik Antike. Med nga gabi, sa aton yung makaturan, sa aton yung kabanan, halong kamuda ka mga agi sa Saraga, kami may mampila ka mga barangay sa Saraga, nga ginbaha, pariw dira makabanan sa Inagdangan Sur, Inagdangan Norte, Inagdangan Sentro, Daway Sur, Buran, Solbod, Manunang, Paho, Sambag, Halaod, Sor, Kagsigangaw. So, anong kamuna, kay ining mga lugar makamanan, ang ining mga mayor nga alagyan, pagwa ya, pakadto dito ya, makamanan sa Barotaca Nuevo. Halong gin, no? At si makatoran dira kay nag-aawas ya po ng tubig dira, bangod sa padayong nga pag taas ang tubig bagod makabanan sa ulan na ngagyapon siguro nagatupa dito ya sa kabukiran ha. Nagabi katrom ka Alex sa atong koneksyon abito sa kwan sa pag-asa abi. Ibanong tabing pinakaulihing kabinang kamitangan sa atong panahon sa pag-asa. Antes na ito talakayo ng atong sinayang mga isyo. Kaya man nga nakita yung ang New Lucena. May mga sa Pasil to nagbaha kag sa may dawis to sa Potota nagtaas tubig kain na. Siguro bagod ba na sa padayon nga pag-tupa sa kumulan. Ligapay nga katapang Alex sa atong koneksyon sa pag-asa. Para nga may ideya kita kung kamusta makabinan ang pila ka mga porsyon o kung pinakabahin niya sa atong nga probinsya. Kung padayon makabinan nga nag-ulan, no? Kaya diri sa atun sa sudad daw nagkulpa na yung ulan, nagba na gana iyang adlaw. Pero kay Naya, hasta sa buong utog, ulan to iya sa Satabara, kag ito iya sa Manyo Lucena, Saraga, kag ang tubig niya makabaling nga nag-aawas na iya sa may Saraga nga area, kag Manyo Lucena, ang halina dito iya sa area sa Kalinog, nga nag-aagi dira makakatropa sa Kalinog, agi ng Pototan, okon nga Kalinog, agi sa Pasi, nga Suba, pagkanto makabalan sa San Ricky nga Suba, kag sa Pototan. Makabalan sa atong siningalan number one, si Engineer John Baron, sa Pag-asa, Iloilo. Engineer, mayong gabi, lang kasubong din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Upon mo din si katropang Phoebe Borges, Tibor Morales.
1: Hello sir, mayong gabi, kag sa atong mga side palamati. Latest na weather update na ito sa adlaw sa Wednesday, August 19, 2026. Sa aton update, may apagkita ka weather system nga gina-monitor. Tatatlo sini is ang bagyo and ang isa is ang southwest monsoon. Unang tanihan ang mga bagyo na ito, particularly in sa sulod sa aton nga far, si Tropical Depression Nene. Okay, na lang sa alas 4 sa hapon, ang sentro sini nasa kalayon 375 kilometers northeast ang Itbayat, Batanes. May maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag gustiness nga pwede maglabot sa 55 kilometers per hour. Present movement is west northwestward at 35 kilometers per hour. Medyo dasig niya ang iyang dalaga, no? And gina-expect niya naton nga either mag malabay or mag-landfall sa may northern coast sa Taiwan by tomorrow evening or Friday early morning. Once mag-amat-amat siya papalapit sa aton nga landmass, no, mag-amat-amat man siya hina, eventually himo na lang siya isa ka low pressure area. kaduha na ito nga bagyo ang saman ka tropical depression pero sa guwag isang aton no par sa kalayon ni 905 kilometers west of extreme northern Luzon. Maximum sustained winds 45 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag gustiness nga pwede mong labot sa 55 kilometers per hour. Movement niya is northwestward at 10 kilometers per hour. Medyo good news no kay northwestward ang iyang adalagan. So papalayo ni siya sa ating nga landmass no and going towards either China ni siya or southern parts ng China and expect man isa naton nga magahina and eventually may mo na lang isa ka low pressure area. Katatlo naton nga weather system amuning bagyo sa subong nang intensify na sa isa ka tropical storm category. Kaya na lang sa alas 3 ang hapon na sa kalayon ni 3,005 kilometers east of northeastern Mindanao. Maximum sustained winds is 75 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag gustiness na pwede maglabot sa 90 kilometers per hour. Ang iyang movement is almost stationary. Mga baka almost stationary doon wala siya gawa nagahulag. But na ano na sabi sa aton nga data for the next coming days may ano isa na generally northwestward ni ang iyang dalagan. So sa subong abi ang iyang location is medyo dalum-dalum pa siya east of northeastern Mindanao pero pasaka ni ang iyang dalagan no northwestward ni. So samtang naga pasaka siya may chance na siya actually no nga magsulod sa aton nga park. So, sa mga bing location niya, medyo layo-layo pa no, layo pa sa boundary line na to. Actually, wala pa rin siya kalabay sa Guam, layo pa rin siya sa Guam. Pero nakita na to nga may potential, gilin niya siya nga magsulod Japan sa aton nga par. Possible nga entry point niya is ano no, sa may upper right corner sang par. But take note na nato, kaya yung bagyo malayo pa. So may mga possible changes pa rin sa iyang track at may possible changes pa rin sa iyang intensity. Kung may mga changes kita, abi, ang ano nato no ang forecast nato nga pag ano no pag sulod niya sa par and pag epekto niya sa southwest monsoon basi maglain man na ginalantaw nato na based sa subong based lang sa current data nato is possible masulod siya sa ano no sa upper right corner sa par and possible ma enhance man siya sa aton nga southwest monsoon basi siguro mga Sunday or next week pero kung may mga changes kita basi pwede pa na siya maglayo naman ng aton gid nga ano no nga i-monitor gid pag preparahan no kay ang aton nabing tiempo subong medyo good news man no kay nag-improve ang mag-improve ang aton nga weather for the next coming days pero muna nagaling no kay may ano na naman kita another enhancement sa possible enhancement sa southwest monsoon naton ti ang epekto nga daan sina sa aton kay ano no, naka-experience siya, nagkikitaya sa mamunog na ulan, kag naka-experience siya, nakita sa pagbaha. So, kung may another enhancement na naman kitang enhancement ka southwest monsoon na scenario, ato na nga, ano no, posible na siya, ang mga areas naton nga susceptible na sa baha or kagi na ginbaha, mas dasig pag ina nga bahaon. Kung may, ano no, kita, no, kung may enhancement naman kita sa southwest monsoon or may mamunog naman tanga mga maulan or frequent rain. So, muna atin nga balantayan, kaga dapat preparahan. In terms naman sa atin nga, ano, no, nga, tiyempo diri sa atin sa Western Visayas, particularly sa may Antique, kaya sa may Aklan, gil-expect yapon na ton ang magalubon nga kalangitan, nga may chances ang scattered nga mga pagulan, pangilat, kag panaguob, epekto sa nga southwest monsoon. Pero for the remaining provinces, diri sa Western Visayas, partly cloudy to cloudy skies na kita. Mula nagaling may mga nagyap po no, atsansa sa mga isolated na mga pagulan, pangilat, kag panaguob, dalas ang mga localized na thunderstorms. But based sa aton nga weather outlook, no, mag-improve naman ang aton nga weather, eventually mag-ano naman kita ng fair weather naman kita, and most likely siguro na mga localized thunderstorms na ang aton nga weather system. But hindi kaya po magpakampanti, no, kay may possible scenario naman kita sa aton nga enhancement sa nga southwest monsoon. Ang aton nga hangin sa subong ay sa makasarangan tugtong mabaskog sa direksyon ng Bagatman na katundan. Amo niya magadala sa kasarangan tugtong mabalod nga kadagatan. Forecast temperature naton is 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagtungod 6:07 kinasang hapon. Magabutlak ini 5:40 buwan sa aga. Amo niya ito na latest weather update. Ako si John Baron. Madamo gid nga salamat.
0: Engineer, ini ang with the disturbance kasi guwa sa Pilipinas nga nagasintro karon sa may Mindanao, low pressure palang ini engineer.
1: Bali ang iyan ang current nga ano sir no category is tropical storm. May international name siya nga si Saudel.
0: Okay, bagyo na siya no pero layo pa sa aton din sa pungsod Pilipinas. Pero may chance nga magsulod dire sa par engineer.
1: Yes sir, may ano ni siya, may possibility ni siya nga magsulod sa aton nga area of responsibility no. Ginano naton ginalantaw naton kasi over the weekend siguro earliest na gid naton siguro over the weekend no and posible nga magsulod man siya sa par next week. Depende sir kay ang ato na bininga bagyo sa bomb medyo ano ni, medyo malayo-layo pa actually pagulang gini siya nagsulod sa aton nga ano no monitoring domain. So tamaan ta ni siya kalayo. So expect naton mga possible changes no sa iyang track, possible changes sa iyang mga intensity and of course possible changes no sa in terms sa pagsulod niya sa aton sa par and the possible changes manos ang mga inadlaw kung din magpa-enhance sa southwest monsoon.
0: Okay, bangod kay ari ini siya sa storm category, ra pasubong sa Pilipinas daw no? Buto ba nga kon mag-maintain yang yesling category sa storm, mabulbas ko klase ni weather disturbance sa engineer.
1: Yes sir, ang aton well actually ang aton nga mga ano mga bagyong yung mga aton nga category baskog naman na siya. I-expect natin ni since ano pa ni sir medyo maliloy ang distance siya from the landmass and dagat ni nga daano po ni dagat ang iya nga labayan so kung sa ako nang expect ko na mag-intensify pa ni siya no hindi lang ni siya ano hindi lang ni siya mag-tropical storm possible pa ni siya basi mag-severe tropical storm category pa siya or even iPhone category actually wala akong magiging na-roll out ang possibility nga ano no possible basi mag-intensify siya sa super typhoon category depende kung ano no depende kung ano na ang iya nga category once the winner sa dumpy sa may Taiwan kay do may join did be favorably ang environment sa may ano no sa may Taiwan na Japan so possible ba si once magsaka da siya matamat man siya hina but ang ini nga bagyo ano man siya so far sa subong manubo man ang chance nga mag-develop sa or should I say maglabay sa aton nga ano no nga landmass pero muna galing may ano no may enhancement sa southwest monsoon nga nakita nato no nga posible matabo.
0: Pagsulod niya sa Pilipinas engineer anong ipangalan sini sa iya?
1: Yes sir naka-ready no ang iya nga local name si Obet.
0: Obet no. Kadi ang balda ko no nga basta gadi ko no magbilop ang isa ka with the disturbance sa sentro sang Mindanao. Ang ISD ko nung track daw posibilidad nga gapanapit ini diri sa aton sa Western Visayas may posibilidad ba na ini engineer ang ilalantaw niyo sa pag-asa?
1: Yes sir, ano no may ang mga bagyo naton actually ano na sa sir may may mga historical data kita na no sa mga bagyo naton nga nagdevelop sa mga specific na mga binula no so actually damo-damo na siya I think mga ano na no the last 80 years na bagyo and actually na ano na nato na medyo na figure out na nato no ang patterns ang sininga bagyo mga usual niya nga dalaga no of course hindi naman makontrol kaya ito syempre may mga environment kita nga environment sa aton nga ano no nga kadagatan nga nagaplay man as a major role sa in terms sa ano no sa dalagan kag intensity sa aton nga bagyo same man sa mga ibang nga weather system no nga present sa atong mga stories sa mga Western Pacific so hindi na siya maano ma-control dito sa may times gin nga malain gid ang iya nga track now pero ang usual nga track naton kung ano lang no sa mga normal niya nga dalagan sa mga bulan sang August usually nagano gina siya nagasaka ang aton nga bagyo no actually hindi lang sa August but during rainy months naton June, July, August, September usually nagasaka na siya manotice man nato no nga ang mga bagyo for the past for the past few months ang damo actually nagtuwa ang bagyo na puro siya ng sapa diri dampi sa may Taiwan southern parts ng Japan and eventually nagalandfall sa China and same no same pattern man nga nakita naton similar sa mga pattern nga na ano naton for the previous previous years na pag collect naton some data ang bala tayo nang git siguro nato na mo nang pagabot sa mga ano sir no last quarter sang tuig or bare months kay nakita na ton sa na-mention ko sa earlier no sa past historical data na ton mga about 80 years nga kung ano gali kung bare months or ano no or last quarter na sa aton na tuig usually kung ang bagyo na to nagadevelop sa medyo dalum-dalum na siya kag may tendency kisaya nga nagapros sa Mindanao or sa Visayas.
0: Okay. So balantayan nato rin eh ang bagyo nga sagwa sa Pilipinas kag may tendency nga magda-consent sa magsunod sa Pilipinas kag pagilanan ni siya nga si Bagyong Obet. Salamat gid engineer.
1: Thank you sir and magabi
0: na batian makabi natong koneksyon sa pag-asa upod kay engineer Jan Baro.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Bantayan naman kabanan ang bagyo nga ining aras sa Pilipinas kay na, aras na nag-develop abis diri sa mga idalom sa Mindanao. So, basti magkabanan sa historical data nga na, na actually na-establish na ini sa pag-asa nga basta ganit nga mag-develop iya ang bagyo magtuo ang bagyo sa somewhere sa Mindanao and Surigao area. May tendency kaya iya magkabanan ga cross ini diri sa aton sa Western Visayas or Visayas area. Gaparapit ni siya din makabalan sa ato niya sa Visayas area. Basta magsunod na makabalan sa gailapit na sa Bermans bala. The forecast makabalan sa mga aton siya nga weather forecaster sa pag-asa. Niya daw, sa subong pa lang ha, ang senaryo, daba do baskog ining bagyo. Although nga, storm category siya, daw ginalantaw lang daw bangod kiara sa subong sa tubig. Sige gyapon ang hakop niya sang tubig nga muning kapabaskog. Gapa-enhance makabanan sining bagyo nga ra pa sa gwa sa Pilipinas. Tiwas ka magsulod ni makatropa sa Pilipinas, di kabay pa nga madamo sa senaryo nga matabo nga magkuha sa balak nga maghina siya. Nga hindi siya makaapekto diri sa aton makabanan sa Visayas area. Pero sa gyapon makabanan, bangod sining sa ang bagyo nga dito na sa babaw, daw gina pa-enhance o kung ginabutong niya ang hangin na bagat. Abrikod nga nga gina-forecast makabanan sa aton sining mga weather forecasters pag-asa nga sa masunod may nadlaw base kung magbaskog ang aton sining nga bagat ilabarigid dira sa area sa Antique o dira kay Nyok din din ha halong gumada kay daw maulanan ko ng subong ng timpo sa inyo sa Antique. Abot kamusta dira subong Nyok ha? Ang panahon dira subong sa inyo sa Hamtik. Mayang gabi kay Ma'am Mary Ricabar. Yeah, good evening. Take care and stay safe, healthy. God bless you and your family. Man sa imo, Ma'am Mary, ha, dira sa Florida. Anong ikaw dira? Kag sa imo mga pamilya, na? Dira sa mga personnel sa Mary's Refreshment. Dira sa Black, sa kilid dya. Sa ito ba lang sa lapit sa Black Gym. Sa Barangay Bulila, mayang gabi dira sa inyo, ha? Kag sa man kay Ma'am Hermiti, dira sa Hong Kong. Yeah, good evening. Aling kay Ma'am Hermiti. Ang oras din magkabanan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 8.12 magkabanan mga katropa. Dili kita makatropa sa pagkatag sa inyo update niyo. Ilang pa ikang tanan magkabanan sa ginfile nga bill o kon house bill. Ilang tatlo magkabanan ka mga house bill nga ginfile nga tuyo sa pagpa-postpone sa paraboton siring nga November 2 nga barangay kag iske eleksyon. Sa tatlo siya diri, isa diri nag-file siya diri, ang isa sa nag-file. Sa tatlo kag in-file makabanan nga bill sa pagpa-postpone sa barangay kag iske eleksyon among bata ni Congressman Albie Benitez sang Negros Occidental. Natuyo makabanan sa pagpa-postpone sining barangay kag iske eleksyon sa masunod nga mga grounds. Naging tumod, mga kabanan, nga muli ko nung rason nga ginanantaw nila, nga ti mas mayo, anay, ipapospon ang barangay kag-XK election, bangod sang mga masunod sini nga mga rason. Kay kuno, bangod sini sang pagtaas ang presyo sang petrolyo, tiring resulta makabanan sa inaway, bilid dito iya sa Middle East, Iran, kag Amerika war. Ikadwa, ang parte ko na makabanan sa linog. na daw apektado ba na sa ligado Cebu. Kag sa Mindanao man makabanan nga di inaya isa sa mga lantaw in Mindanao di may bangsa moro eleksyon sila sa October. Pero mo na yung mayor ng mga rason makabanan mga tropa sining pag-file sang House Bill agad siya pag-postpone makabanan sang barangay ang iske eleksyon ng tatala na kung tani. Nakatala na ini sa November 2. Actually, kung wala isang bill nga mapasar pa, nga pirmahan sa presidente, magkapabilin, magkabanan, nga dako ang chance nga madayon ang November 2 nga barangay kag iske eleksyon. So, nung, ano ang status ni isang tatlo ka mga bill? Nakapabilin ini makabanan sa nga pending sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ginatag makabanan sa House of Representatives nga wala pa sa may naaprobahan niya nga kwana, wala pa sa naaprobahan siya nga bill. Nga nagapapospon na sa barangay kag iske eleksyon kay man madamo subong sa mga nagagluwa nga mga balita sa social media. Multiple posts are claiming that the House of Representatives has approved a measure to postpone the upcoming barangay iske eleksyon. Sino sa House of Representatives? Sala na. Fake news na. Sa tuwing August 4, may pila ka mga congressman aton nag-file sa House Bill 10591 kagang 10584 nga gusto makabedag nga ipapostpone ang barangay kag iske eleksyon sa katapusan nga Nobyembre o kung katapusan nga Lunes sa Nobyembre 2028. Apang ining tatlo ka mga House Bill makabedan, wala pa ini sang may naaprobahan dire makabedan mga katropa. Isa dire, kaya ang duha ka bill nga gin-file sa August 4 nagapapospon sang barangay ang iske eleksyon nga nakaschedule sa November 2 of sining atoeg. Ginapapospon nila sa duha ka bill nga ipapospon sa last Monday sa November 2028. Samtang isa ka bill makabinan nga may number 10583 nga gin-file ini sang August 4 man, pero ang iyang proposed nga eleksyon para sa barangay kag iske eleksyon ni Wato niya sa May of 2027. Pero suno sa House of Representatives, ining nabitan nga mga bill makabanan ang ari pa ini karon pending sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Tibot naman siya makabanan, tima patawag pa ini isang committee hearing ang committee. Ano ba na ang matabo sa inyong makabanan pagkatapos naging repair ini sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms? Antes nga aprobahan sang House of Representatives ang bill sa kwaniya version sang House of Representatives ato mga congressman, ang House mapatawag anay makabanan ang committee makapatawag anay sang committee hearing kag ipaagi ini sa three reading principle. Tiyago na sila makabanan ang first reading introductory o kung pag-introduce sining tatlo tanang ka mga bill o kung ang dua abi ka bill no nga katiyang isa ka bill nagapapospon sang November 2 sining katuwag eleksyon sa last Monday sang November of 2028 sabtang isaya sa 2027 sa bulan sa May. Tibatabo sila makabanan nga magapatawag sang committee hearing pagkatapos naging refer ini sa committee. Tapos ipaagi pa ini sa three reading principles. Pagkatapos kung ano nila makabanan ang desisyon makabanan sang committee, ipresentar pa nila ina sa plenary. Tindira sa second reading, dira na makabanan ang debate sa mga hindi gusto nga i-postpone ang barangay election. Kasi may mga kwan mo, may mga grupo hindi tanan makabanan sa House of Representative ang pabor sa pagpapostpone makabanan sa barangay election sa sunod nga 2028. May ibang dira nga mga congressman natin labdagid ang membro sa cost-oriented groups sa congressman ang hindi iya pabor sa pagpapostpone. Gusto na iya dayon nung iya ang barangay kagiske election sini nga November to 2026 makabanan makatropa. Tiba tapos sina apan deliberation apan sa ila siring nga pag deliberate kag sa second reading. Tina kon mapadasig gabi no. Mapadasig ang pag-approve sini makabanan sang bill nga ini. Sa second reading tipo din la madeso da makabanan ka pag-approve abis second reading tipo din la madeso ina sa third and final reading. Kaya kung may mag-object dira mga banan, mga tropa, ti dira naman mga banan i-move for kwanis siya ang matapos na nga pabutuhan sa talang nga membro sang sa nga ton mga congressman. Pero sa committee level pinakadaan mga banan kung may aran na objection, hindi na kadaan, may ara na nga butuhay. Hindi ko magdaog makabanan, majority sa committee ang magpabor sa performance sa barangay election, ti go ina makabanan sa plenary. Pagabot naman sa plenary, pabutuhan naman, kung the same ang numbers, majority gyapon ang mag-approve sa pagpapospon sa barangay election, ti mangin isa na siya ka House Bill. Ang matapos sina ipasa ina makabanan dito naman sa Senado. Daman nga kay may arap na dito ang counterpart ng Senado. Kung ma-approve dito sa Senado ang ilang bill, istoryan pa ina makabanan sa bicameral conference antes ipasa dito sa Manakanyang. Agon pa-aprobahan makabanan sa presidente. Once na ma-aprobahan sa presidente, ina siya matawag na nga bill. Dula ato ang Senate bill, dula ato ang House bill. Tag ina makabanan, tawagon nga isa ka bill. Isa na siya kalagi. Kati pirmado na sang presidente. I-publish ina, wala naman na sang required number of days, basta i-publish lang. Pagkatapos ina, once the president nga maka pirmahan ina makabanan ang bill, so official nga mangin laye kag mapospon na ang barangay kag iske election. Pero subong wala pa na makabanan, nagalutaw pa nang tagabang ha sa mga barangay official subong nga nagpamangkot ang inang tatlo ka bill nga ginpasar subong, duha dira ka bill ang nagamban makabanan nga ipospon by December of 2028 ang isa ka bill hasta lang siya makabanan sa May of 2027. Ti kondiin dira ang mapilian sang House of Representative o kung natin siya mga congressman. Amo ina ang i-counterpart dito sa Senado. Ti edino kon makaingagaw pa din sa sulod makabanan sang 56 kadlaw. Kulang-kulang sa duha ka bulan antes ang barangay kagiske election sa November 2. Kay gasako na si COMELEC Chairman George Casilla, ginapmangkot siya ng aton, sini mga commitment, siya tiyano sinyo, madayon ang eleksyon, kung hindi, sa barangay, kasi ang bill ang ginahulat mo. Kaya gambal mga kawadahan, mga katropa, si President Marcos, siya pangita, inyong sinya, pa, ipa, plastar yung sakon sila niya kung anong mga konkrito yung rason. Kung nga nga gusto nyo ipospon ang November 2 ng eleksyon, kasi ginahambal man makabanan sa COMELEC. Kay President, siya ba President, we have a 19 billion budget para sa ning eleksyon nga ini. Pero siya half of that siya nang gasto na namon. Hambal ni Comelec Chairman Garcia. Siya ning 19 million siling niya, nabuhinan namon siling niya sang mga amores niya. Ito nga, ano mo? Sa voters registration, nakapamakala sila sang Indelible Ink. Naka-print na sila sa baluta. Kaya man ining barangay election makabalaan kwan ini. Manual. So nag-print na lang sila. Kasi ang format ng manggapon mo, kapitan, kagawad, SK Chairman, SK Kagawad. Ang malamula na sa iban pa, ti nakaplaster na to siya sa format sa computer kag sa printing, sa kumilig, tika-print na sila. Kuno, kasi amuna ang plastada sa baluta mo. Tibal ni Chairman Garcia, sila niya nakagasto na kami siya, Mr. President mo. Kanugon sila niya kung mapospon tapang eleksyon sa November 2. Di, nga pamangkot sa buwang kumilek sa aton ng mga congressman kag sa aton ng mga senador kung ano ba na, ano, dayunon tang eleksyon kung hindi. Kaya may naplastar ng calendar of activities ang aton iya nga kumilek kung saan na makapile sa ila sining certificate of candidacy ang mga kandidato iya sa barangay kag iske eleksyon. Diba sining prepare naman ga prepare naman ng iba ning gakwa naman eh, naga tipon-tipon naman isang tagsigwinta, 20 hon. Katibod lang na subong, hindi ka na maghatag ka subong ato ni Pilipinas siya, ati ako on tabag, hindi mo na yung electoral process tayo mo sa Pilipinas. Nga nagahulat, hindi ang butante nga tugruan kung tagatike pa, nyok, no? Ang mga nagganinda nyok sa, Yamayo, Timpo, pro, kisa, Basko, gangin. Daog kanday EP Kilino basketballs. Yehe. Oh. Di ba na nyok no? Napabutante sa Pilipinas. Sabi san sa barangay niya gulat kita yung natugruan mo. Sakto na nga ako nga kwan nga ako nga karaya sa antikin sa tagantike no? Tagaan tugruan. Nyok. Sakto no? Ti mga butante ka hulat kita yung natugruan. Ti matag ka 20-20 subong metal mo. Ay. Insultuhan kapasang mga tagaan mo 20 pesos sa una, tiko ano eh, papel, papilon, may 20 hon nga papilon, subog na. Metal na subog nga 20 hon. Ti ano mo na, ito guro sa butante. Tige, laban-laban sini, 50, eh, kiti kalabanan, may aras subog 50 nga papel mo. Niya, real talk na yan, mga butante, subog nga ulat kinayang

0: naging pasar makabanan sa House of Representative ana pa na pinding subong, ha? Pinding subong sa committee. Ang ginpasar man iya nga bill, naman yung counter bill sa Senado, nga ang nag-sponsor sa makabanan mo si Senador Chis Escudero, ara man subong sa committee. Tidi, nakuha nyo na ito, batian nyo na ito kung anong plastada. Hindi man kadadlaw, nag-asisyon ang Congress, ang Congress na ito. Na doon, kung ang ato, sila nga mga Congressman, nag-adlaw, nag-asisyon nila. Kaya kung nadlaw, basi kung nga gawin nila ni, nga mapasar ang postponement sa barangay kay election. Katinga ko na ibaduan na plenary lang ina kada kadadlaw mo. Kagada si Bana sila naga himo sila sa ila sa decision. Ti sa 56 days. Mga gaon la na yan ni. Kung sabagay, hambal sa iban, kung may paraan, kung gusto may paraan, kung ayaw, may dahilan. Pero daw, ang ato ng congressman daw, okay sila. Pero ang ginaistorihan, among inadla makabanan, kati hambal sa ibang mga congressman, yan tira, did end na kita sa linya. Dababudlay na sila kanyang papurbahan ng ipasar nato ang postponements, ang bill, ang house bill, ganyan pa postpone sa barangay kay Giske election. Yung sumong yan makabanan, yung tatlo ka bill nga naga pa postpone sa barangay election, ari pa rin galutaw pa rin sa gabang. Kung si Vice Governor Lee Andy Boque pa, siya tima may siya maginahulat kita. Kaya samtang siya maginahulat kita, ginahalungan, ang buto ba ni, ni Vice Governor Lee Andy Boque, linya, di kung wala pa siya sa patod ang eleksyon, ang buto ba doon ba na? Ang akong interpretasyon siya, samtang wala pa patod ang eleksyon, nagahalong man ang iba natin ng mga barangay official, nga dapat nagatandos man sila, no? Nagapisan man sila. Kasi wala pa sa patod mo. Kung sa bahay niya ni Vice Governor Lee Andy Boque, siya ti daad, gusto ko man siya nga madayunon ang November 2 ng eleksyon. Siya ti galing nirespeto, ang taman ko na iyang wisdom sa boss chamber, ang atong siya Congress. Sa bahay niya sa Senado, kag ang House of Representative mga kabinan mga tropa. Ari si Vice Governor Lee Andy Boque, ang report siya ng statement sa ipamangkot siya kung anong iastan, may kaangtanan siya sa bill o kung anong magkaangtanan sa palaboton ng barangay kag SK election.
1: Ah, ala ka naman, boys. Okay, sa postponement on the BSK. Personally, I hope personally, there is a schedule for a reason, hindi pala, dahat madayon ang schedule. But we respect, and we respect the Senate and the Congress and their authority to decide on the matter. And if they do see a compelling reason for the postponement of the BSK, then we defer to their wisdom on the matter. No? Pero ako nagapati, ako nga, kanami kung may mga deadline kita, labi na sa serbisyo publiko, kay kung balaan natin nga ang kadaadlaw taglasang pagservisyo wise may palabuton na katapusan. No, mas nahalungan ta, hindi wala. Beauty man ang closure, wala man sa forever. Hindi pala.
0: Okay, may beauty man ang closure, wala man sa forever, no? Kasi bagay, mas may na nga wala sa forever ang closure. Kaya kung may forever ang closure, tiyo simpre open or less, always open eh. Di ba na? Tiba mo nga sa linya kay may arakit ang ginahulat ka deadline, ilabinigin sa papanerbisyo, na samtang nga nagadugay makabanan ang ginahulat mo ni, mas ginalungan sa mga barangay opisyal ang ilasin ng nga pagpanerbisyo. Dapat pakita nyo permida nga aktibo ka mo, di ba na? Dapat pakita nyo nga, ay, permida kayo, Ms. Kapitan. May gani nga paggambal sa makabanan nga sa ligad to, ah. Paggambal nga ang election period mo ni, bawang iban siya, di yari naman siya, bawang yuhom ni kapitan siya, daw kwadrado naman mo. Tama na sa ato, mga kabanan, nga mga barangay official, kag sa makandato nga, nagahandom, nga magpadalagan sa barangay kay iskay election, ining bill, nga nagapospon, sa barangay election, mga kabanan, wala pa ni. Ah, wala pa ini, mga kabanan, nagalutaw pa ini sa tugabang. Unless, nga, mapirmahan sang presidente ang isa ka bill,

0: Bicol, wala pa ini siyang napirmahan sa presidente. Ipaparada ka muna sa mga barangay official na may kagasuman sa mga nagaplanong panlagan sa barangay eleksyon. Kaya kung si Liga President Amalia Diboke pa, siya tiwi, yan kung may eleksyon, manis kung wala, mapadayon kami iya sa pagservisyo. Kaya may ara, makabinan nga gusto, ganyan nga maislan ang mga barangay official nila, yung managin makabinan nining mga barangay official na ara sa buong spesyalan. Anong ila sini kapanaran? Pagkatapos, ngayon sila ginbaybas, nanakpan, nga nagaduso sa iligang droga, anong kapanaran nila sini? Samtang nga wala pa sila sa conviction, pwede sila nga makahimo sang manifestation or makahimo sila sang power of attorney. Agod, nga tagan sa authority ang sino man ang gusto nila na mag-file sang ila nga certificate of candidacy. Ti, nagahambal man ang iyang makabanan ang konstitusyon nga hindi ka lang niya pwede mapapadlagan sa anuman nga posisyon sa eleksyon kung may conviction ka. Ti, wala pa sa conviction, no? O galing ka, ti, kung nakpan kabi, kung nag-ginbaybas kabi, kag ara ka subog sa prisuhan, mahuya ka man siguro sina. Di ba na? Kag sigurado, bangod sang imo sining kaso, illegal drugs, kada ba siya kung blintuan ka? Pero kuya, ako ni kuya kapitan nga ara ka subog sa prisuhan, hindi ka lamang kita ya sang imo na yung imo yung hatagan sang power of attorney nga agod mag-file sang certificate mga nandasiya. Pahuway ka lang imo ka, mga kap. Mauya ka man imo nga nakpan kayo. Although nga, ini sila makabig pa kami ng inosente. Until proven sa competent court. Pero kung ikaw kapitan nga, ginbaybas ka, tapos sara ka sa prisuhan, mangita ka pa sang imo da yang dami, ako imo da yang tawo nga hatagan mo sang power of attorney, agad mag-file sa ngang imo kandidasi, basi mahiya ka naman kap. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol ni Ilo, alas 8.36, makabalan mga katropa. Ang gabi kay Nyok Jinjin sa Mayo Timpul, Pro Kisa, Basko Gangin, Daog Kanday AP Kilino, Basketball GA. O, dira kay RB Chris Casires, mayong gabi RB. Kagsuman, dira kay Ma'am Hermiti sa Hong Kong, Ma'am Riri Cabar, kay dira kay Nyek Espinosa, Innapuray, mayong gabi. Pagbalik ato mga kabinan, dugang mabalita, dira gapon sa ato ng pangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Ang oras, alas 8.36 na mga katropa.
1: XFM
2: Double Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na lang Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santo Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compound. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Win

0: 6-8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanson kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanson kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santons na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
3: Vision X Plus Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa

0: ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, Magturbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Sun Plus Herbal Soap.
4: Kaya ka, Cordero. Nagabutiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Sun Plus Herbal Soap. Tura ang atin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigis!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Gary Mirasol sa Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kagkay Dr. Remineto Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Madamoy nga salamat.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:42 na mga katrop. Madami kang kabati din sa headshot sa Gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Headshot!
0: Sa Gyapon yung katropa ko, si katropang Phoebe Balls, Tibor Morales. May gabi kay RB Chris Casires. Good evening, katropang Phoebe Balls. Salamat kay RB Chris Casires. Kaya mati subong sa aton din sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga katropa. Sa mga atong mga listeners, kagsuman sa atong mga barangay officials, malakang sa mga planong panlagan sa barangay elections. Para nga mag-baskog inyong sining immune system, malakang mo sa baratian, malakang mo sa high blood. Mag-inom ka mong kaminan, siguro sumukadaan. Mangin kagoli, o nyo lang mag-inom sa mga food supplements nga fructose ang Yeast Health Incorporated. Para nga malikaw kita kamo sa mga baratian, ha? Para nga kondisyon maglagalagaw sa barangay. Para malikaw kamo sa high blood, kay kapitan, kay kagawad. Mag-inom kamo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungkol kainin puno sa antioxidant properties kay makabulig sa tanan nga sakit, labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kagay blood pressure. Malikaw kamo sa babratian, mag-inom kamo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kag Santon Vitamin C, limpyuan sa Santon Plus Gold. Ang aton nga dugo, agon malikaw kita makabinan sa mga baratian, kay kung mahigko aton dugo, madamo sa mga baratian nga magsunod sa aton nga lawas. Makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, agon malikaw kita sa mga sa baratian nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo, kurapdam man sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, makabinan mga katropa. Kung nagpangita ka mo sa kape nga namit na, kag-healthy pa, mag-inom kita makabinan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Sa mga gapangita bala sa kape nga natural, makabulig sa tanan nga mga balatian, agbalikaw kita sa tanan nga balatian. Kag para sa mga basyag bala nga partner ninyo, ha? Inang mga Arab na Arabuton. Pariyawin sa namin yung hormonal balances sa pain na bala sa Santon Plus Coffee Mix. Para sa aton mga lalaki, kaman isa sa mga babratian, subong sa mga lalaki, labadagin nga ako na terminyo ba lang nga gina-hold ang pagpangihi, bala? Napunggan yung pagpangihi, ganisultak isa sa pag banog sa aton sining nga prostate. Kung magpa-doktor kita, ati ang findings, may prostatitis kita. Para nga makalikaw kita, makabalan sa mga baratian pareho sa prostatitis, mag-inom kita makabinan sa Santon Plus Coffee Mix, makabinan mga katropa. Nagyapon ang aton sining nga promo, aragyapon. Samtang nga nagabakal ka mo sa produkto sa Yeast Health Incorporated, may chance ka makabinan nga magdaog sa weekly draw nga talag 3,000 pesos. Kayman, may ara kita nga promo nga tawag sining nga Santon na Next FM, libo-libong papremyo. Kada bakal ninyo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang yasin ang isa ka blister, may chance ka mong magdaog sa premyo kay isa ay naka-entry sa aton nga promo. Magbakal ka mong sa Premium D3 Soft Gel Capsule, ang isa sila ka blister, isa ka-entry sa aton nga promo. Magbakal ka mong sa Turbo Food Supplement Formen, ang isa sila ka blister, ang isa sa ka blister, duwak bilog mo. Ibutang nyo ina sa sobre, kag isa ina ka entry. Kag kung magbakal ka makabinan, mag-inom ka mo sa Santon Gold Coffee, lima sina ka bilog, lima ka sachet, isa ina ka entry makabinan makatro. Paano himuon ninyo? Ang tag sa ka entry, ibutang ninyo makabinan sa white long size envelope. Pagkatapos, butakan ninyo sa 1/4 ka papel, kag sulatan sa inyo pangalan, address, contact number, kag pirmahan, ihulog ina makabinan sa dropbox diri sa XFM, kag magbantay kada Biyernes kay amo ina makabinan ang time sa raffle draw, may chance ka mo makabinan nga magdaog sa 3,000 pesos kada draw kada semana. Dino panahon ninyo, nag-ayaw na kamo, may chance pa kamo nga magdaog sa aton nga promo, ang Santon na Next FM, libo-libong pa-premyo mga kabayanan, mga katropa. Ari pagid, kung promo lang ang pag-aistoryahan, ari pagid, may chance pagkamangkabayan ang magdaog sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan na promo magkabayan mga katropa. Magbakalang sa Gold Eagle Beer 320 ml o kung Gold Eagle King sa inyo suki ng tindahan. Isulod ang tansan sa puti nga legal size envelope kag isulat ang sulatan sa pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sa tindahan nga inyong gimbaklan sa Goldie Gold Beer. Ihulog ini makabinan ng sobre sa drop box sa malapit sa inyong lugar. Pariyong diri sa XFM. Diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo. Mayara man sa Vilma Store, Barangay Tabok Subaharo. Mayara man sa BCS Store sa Barangay San Isidro Haro. Kag kada Webes, pon-ponon ina sang aton nga team ang inyong siling mga entry. Magpamati lang sa XFM 100.7 Iloilo, kon i-follow lang ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7 Facebook page. Kag magpamati sang announcement sang weather. Mag pamati kay kung basi kamo nagdaog sang 5,000 pesos sa Grand Draw. May grocery package, cellphone kag may cash prices. Ang promo hasta pa rin makaminan sa February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02930 series of 2026. Ang oras din makaminan mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:48 na. Gapamati kamo diri sa headshot. May update kita makaminan sining natabo to ba lang paglutang sang vlogger nga si Jeffrey Mangkabenan sa iyang asawa, tumala nga isa ka OFW. Lima palang kadlaw nga nagpauli halin sa Dubai. Apang bangod sang wala pag-intindihan ay natiruhan niya sining asawa niya, no? Sa kwampa, sa advanced birthday celebration, sila pulo katuwing gabata. Natabo, ini makabada dito iya sa Sitio Kamalatong, Barangay Bangkal, Carles, Iloilo, sang Domingo. Di, sakitin kay lima ka igo sa lawas sang asawa niya gamit ang 45 caliber pistol nga pusil. Pagkatapos nga natiruhan niya ang asawa niya, nagpalagyo ini makabanan kagito sa kanina nago sa nanago siya sa balay sang iya sini nga amigo dito makabanan sa isa ka barangay sa Barangay Hibato sa Dumaraw, Capiz. Di bagod bang goro makabanan kay nabalaan man sa kang iya sining amigo nga ti basikon madalahig siya nga gatago siya sang tawo nga nakapatay sang asawa niya. Gin surrender ini makabanan kaina sa aga sa San Rafael Municipal Police Station. Ini makabanan si Jeffrey Pacardo nga muna yung makatropa ang bana kag ang iya sining alias si ati. Kaya nag-vlog ini siya, magaling iya sining account sa vlog. Amo ning si Ka-Ati Vlog. Confirm niyo kami ng kay ginako pa niyong pulis. Kaya nang iya sining ga-vlog-vlog ini si Jeffrey. Kag iya sining account o kung iya sining vlog site. Nagapangalan sang Ka-Ati Vlog. Tingin tunover ni siya sa San Rafael Municipal Police Station, sa Carles Municipal Police Station. Kag kaya nas mga alas 5. Nag-abot dito sa Carles Municipal Police Station. Ini makabanan ang suspitsado nga bana nga naglutang sa SD nga asawa nga OFW. Bakaluoy ning bata ang bata nila kati isal ni Kabilog, pulo kato 10 years old. Naga-birthday pa ni tani, no? Advanced birthday celebration sa bata nila. Ati, masakit siya nga birthday celebration kati gin tiro iya sa tatay iyang iya siring Iloy. Di karon ang suspect Aranas Carles Police Station samtang ini sa kabilang nga ginaposasan kag samtang ini sa ginisundan ni Police Major Carl Jerome Tingala. Why po why ang iya siring lungo-lungo. Di karon gayon ulusol man siya isang nahimo niya nga ahaw lang to sang wala pang intindihan ay kay ginpamangkot sa kong asawa niya. Siti ano dahil niya bulagan mo ako. Hindi nagsabat ko ng asawa niya, hindi bulagan tayo kaya. Kaya hindi man ko nakuporme, makabanan ang asawa sa batasan sining bana. Kaya bisan ganit ko no sa ila sining conversation sa messenger, makabanan. Permis lang inaway, sino sa utod, makabanan sa biktima. Hindi mo to, nga nag-decide ko no ang asawa, nga nambalan ang bana niya. Although nga ginabalan naman siya, kanto na nais niya sa bangkal, siya kay masilibrate kita sa birthday sa atong nga bata. Sus! Pag-aboto ya sa itong Domingo, wala sa sangliwan, naging sokbat sa sabas. Siya, ano dahil siya, bunagan mo ikaw. Siya, bunagan mo ikaw, siya, siya, direk sa bat ko nung sabas, siya, hindi, mabulag ko si imo, ah. Hindi ko ya kumporme sa imo, ang ginapang imo. Hindi ko ya kumporme sa imo batasan. Tamo ta man kabanan nga may gina tago sa kadi sini nga posel sa iya nga sling bag. Gingkuha niya, kagulpil ang gintiro niya ng asawa niya, dumalagan pa kasama niya, apang ipasundan niya pagid. Igo sa likod, kag sa kilid, makabinan mga katropa, pagdala sa Malbog Hospital, dira sa Barasan, gindeklaran makabinan nga dead on arrival. Kag subong lang adlaw, subong nga aga, nagsurrender ang bana, kag subong detain sa Carles Police Station, kag tala ng pasakaan siyang kaso, sang pamilya, sang iya sini nga asawa mangkabilan mga katropa. So mga bagay ini pwede may istorya tanan ini madala ini mangkabilan sa pag labing-labing ha, di ba la? Ini mga bagay nga may kung lakamang kinsyan ha, intindihan ay si Obana o kung naing mumaning anubyo o kung naman dani kadalasyon mo na samtang ato kaya sa abroad pagabuti pwede na yung istoryahan kaya sa kwada sa isa ka kwarto ka mag-istoryahan ay, di ba la? Amin ako nga ang aton nga pag-promote mga kabayan sa Turbo Dietary Supplement for Men. Hindi lang ini partiya sa siling nga maka-sex ka mo ah. Kundi, isa man yung kabagay nga kung nga maka-isturahan ay kamo pagkatapos sa inyo siling nga paglabing-labing. Amin ako nga ang sa mga asawa bala. Gina-promote kina aton nga mag-paimnon nyo si Mr. sa Turbo Dietary Supplement for Men. Gamita ini prime taminotos antes maglabing-labing kay misis. Kay man solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Kay man ang Turbo Dietary Supplement for Men, solid ka kung nakaturbo ka. O kung may mga problema, pwede madala na iya makabanan ng mag-asawa, pwede na iya madala sa istoryana ya. Pagkatapos istoryana, yun o naman, kapag away-away ay ang mag-asawa, katapos away-away, at yun o naman kung ano ka-sweet ang labing-labing niya. Wala kita makabalan sa panahon din sa ato ng pagpagalagad sa headshot. Salamat gid kay RB Chris Caceres, kay Nyok Jinjin, kay Ma'am Mary Ricabar, kay dira kay Nick Espinosa, kagasoman, di lang gid, ganun ni, na ganun ni. Inapuray, salamat gid kay Kap Ising Belonayba, sang Kap Ising Pancit Molo, kay dira man kabanan kay Sarge Jubert Tamolo sang G-Box. Kambyo ka mo dalar na sa G-Box sa Rans Tabok lang kabanan sang Amigo Hotel. Kay dira man kay Pinoy Kaganining Baroka sa Baroka Frozen Foods. Salamat gid sa pamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Standby makabanan sa masalubong programa ang phone pal o phone kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Mamahati naman kanya sa mga programa at sa mga maka-entertain sa ito nasa last dosis sa tuwang gabi sa phone pal o phone kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, kung sikat pero pang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang Healthy Fats ay mula sa VCO at Moringa Seed Oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel.
2: X FM.

0: Ang dalang pain, fast and safe. System pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus
1: Gold. Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa bayan pa ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ng Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
0: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Woo!

0: Good evening, people of the Philippines, mabuhay. Magapalayag na ang programa nga...
1: Funpal!
0: Makaupod nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dottie lang ka.
0: Gabi isang...
1: Sang August 19, it's a Wednesday.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Correct. Makaupod nyo kami until 12 midnight sa nambal na ni Dolphy,
1: It's August 19. It's a Wednesday.
0: Wednesday subong. So Thursday aton nga final stretch of our program.
1: Yes.
0: And pagka Friday dito makadto.
1: Friday diri pa ta.
0: Sa unta gani malakat?
1: Saturday.
0: Sa dito malakat.
1: Bunista.
0: Sabi ko, paburakay sa bunista lang. May ano sa bunista?
1: May bunito.
0: Umanda lang mga taga-bunista, hindi ka mo mang libre cottage nyo, ha? Hindi ka namin ipromote ang inyong resort.
1: Correct.
0: I-welcome na ang tanan nga XFM Radio Station nga ginapanagiyahan sa amon mabuot kag alwan nga boss Dr. Emilito. Oy, naka-tune in na ang mga taga XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 na punta si Katropang
1: Alex.
0: Hindi yagin malipatan ba? Naglain-lain na duty pero Alex nang siya Japoy. Sana all. Sa Rojas XFM 106.5 punta si Katropang
1: Neil.
0: Correct. Tumakolod, XFM 103.9 with katropang...
1: Chris.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang...
1: Noel.
0: Charmin. Charmin gali. Wala R. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang...
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang...
1: Kuya
0: James Dean. Sa Kanlaon XFM.

0: ilaw pisina. Nagbarakan ang Channel 13.
1: Very good.
0: Sana all.
1: Kaya nga.
0: Kag syempre, sa tanan-tanan naton nga mga katropa, gusto mo pasakop sa amon nga palatuntunan, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Diwat 0915-8311-431. Pilay mo sala.
1: Sakon sala. Sakon sala. Sakon dako nga sala.
0: Attendance check.
1: Check na check.
0: Wow. Good items.
1: Depende na sa kilo-kilo.
0: Amon FB Live, pangitaan niya lang Troy Tisoy XFM. Ngayong gabi man sa mga taga, ano, sa mga taga Barangay Babiera sa Sagay, ubos na tanan XFM na itong palibot. Mga taga Rafaela Barrera, kag sa mga taga Barrio Bato.
1: Thank you so much.
0: Libre kami kina sing ano, sing Batchoy.
1: Wow to, sa diin?
0: Oo! Ang may intersection ginadabala, prior ng pasulod sa entrance ng Bato National High School, may mga talipapa nanda, ng raya. Intersection sa may tabok lang gid sa gasoline station, dira kami nagpaunay-hunay ni Angelo kay gindagat siya. Balibad niya lang gurong gindagat pero gingutom ng balagurong bata.
1: Correct!
0: Oh, ginpa nanamon. Ginpakalduhan sing namit ka ba, Choy?
1: Basi ilan na ni JDC?
0: Basi kay Chay Rocket Goro?
1: Chay DC Tolosa, mayang gabi.
0: Siguro, basi ila, Goro? Oh, mayang gabi na, salamat sa mga taga-Baryo Bato. Thank you, good. XFM or Troy Tisoy XFM, pangitaan nyo lang sa mga FB Live. Mabalik kami, ha? Hindi kami magdugay, good lang. Eh, may apat kakanta na kaprepara sa inyo. So, ang ini nga programa kaya doon sila sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, tiga-tiga na...
1: Tindog-tindog pa!
0: Naway!

0: Plus Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa niyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gis!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca.
3: Usa ka herbs
5: na gatabang og boost sa pagtaas sa libido
3: sa mga kalalakinan
5: o kababainhan
3: o gahatag o kusog
5: o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. Yes, it is effective. No doubt. I am sure.
8: Vision X Plus. Epektibo. Magbigli sa mga butika.
9: Dati, kaunting bilad ling araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science and Vitamin C, nawala na ang pagiging sakiging ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
8: Science Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.

0: We've got 12 minutes more to go before 10 in the evening. And you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: Noto gulpi? What's wrong?
1: So very wrong.
2: Why?
1: I cannot breathe anymore.
2: Ah, you want to take a rest? In peace?
1: Amo na ganyan, wala ko ng sumpon.
0: Balik na sa phone, pal. Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen sa magusto, magwapa-gwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Araman ang Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay to Miracle Cinnamon Bark na tumanggid ka namin.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And may caller kita sa line number 2. Good evening!
1: Hello?
0: Hello?
3: Hello?
0: Hello? Oh, dahil lang kita. Line number 1, good evening. Are, masambuwa sila. Ay, ay line number 1, sino dya?
3: Hello?
0: Oo, ngalan? Ngalan mo, ma'am? Yes, ma'am. Hello? Sa ilo to sa line number 2. Line number 2, good evening. Hello?
3: Yeah, hello.
0: Oh, hello. Sino ni?
3: Pangalan.
0: Pangalan pa lang. Amo na pamangkot. Lapang lugar. Kadali ka. Ngalan.
3: Si Jan.
0: Okay, dahil lang yun. Ang line number 1, mayong gabi. Ngalan isang line number 1.
1: Hello?
0: Line number 1, sino ni?
3: Si Maria Lily.
0: Si?
1: Maria Lily? Ed,
3: anong taon nito nga si Sir ni Mambor? Sala, man to yung tao kalaki.
1: Aho, nadumduman ko na din siya.
0: Ang iyang kaistorya, si Anobla, si Dan.
1: Oh, Nan.
0: Mali ang gintao kanimo nga number?
3: Ed, sala, ito naman, sala, man to siguro na.
0: You deserve it. Are, may pa-istorya ko sa imo, ah. Jan, pila na edad mo?
3: Ano ko, 25.
0: Pila?
1: 16 ka pa lang?
0: Dahil lang ito.
1: 25.
0: O, tama-tama, gini pa-istorya namon si imo is 60 years old. May lula ka na, may nanay ka pa, may nubya ka pa.
1: Correct. May barangon ka na.
0: Eh, mabato sa 60?
3: Hindi ko na niya.
0: Ate, hindi ba kami sa imo, yae nga. Gwapo ka gidaw. Goodbye, ah.
1: Amo ko siya, yae.
0: Balik na di kay Maria Lily. Hi, Maria Lily.
3: Ano?
0: Amusta na ikaw? Gabasa pa na ko, no? Ang ba-baan mo? Pila na katuig, wala na ano. Pila na katuig, wala na ano.
1: Nasagahan.
0: Naluguan. Ha?
3: Hidlog-hidlogid ako.
0: Ay, hidlog-hidlogid
1: ka mo.
0: Ah, pila na katuig, wala timugid ka, ano, kapanag-ahay.
3: Sobrang,
0: 20 anyos. Oh, hello, sino ni sa line number 2?
3: Ano, kaya si Jan po lang.
0: Hindi ka man gani sa 60 years old. Kasagan ka pa, di ka panawag. Nagpangindi ka na. Pagkatapos, nag-change mind naman liwat.
1: Tagaan dyan sa.
0: Oh, sige, andaman mo hindi ka balong discarte, ha? Kay sipa-sipaon ka naman ni Dolpo. Maria Lily, si Jan. Jan, si Maria Lily. Magsambuwa na ang mag-inahan. Fights.
3: Hello? Good evening. Good evening, Tisha.
0: Butit.
3: Good evening, Tisha. Kadaan ako, Tisha. Kadaan ako, Tisha. Good evening, Tisha.
4: Ala ka bang kalan ko tek siya?
3: Ang tagan tiki ako.
4: Ha?
3: Tagan tiki. Kasi bala.
4: Ah, okay ah. Tek siya, anong ginapagita mo siya sa kalalaki tek?
3: Ay, matandas, madili ng anong asawa, pagabot na ba sa balay na, makalipay na. Mapalipay na.
2: Gusto mo, Tits? Gusto mo, Tits, nga arang lipay, nga arang rikta na pa Hawaii?
3: Grabe yung isipo. Paray, may kawakot ako sa akin nga, pangabuhi.
2: Tinga nag-kuon ka ni, nag-kuon ikaw nga gusto pa ni, gusto mo pa makabata ka, makabata ka pa, hao?
3: Uy!
2: Ho? Are you sure? 60 naman ni mo edad, magwa pa na hao?
3: O, di, nabata-bata pa ni.
2: O, bi, makutunta si Jan. Jan, kaya mo pa Jan pabatao ng 60?
4: Ay, so, kalapit siya nga, aso-aso pa ni Tich.
2: Kung ako yung pamangkuton, Dol, kung kaya pa pabatao ng 60, pamangkuta ko bala?
1: Kaya pa?
2: Kaya pa?
1: Kaya pa, ayahan?
2: Kaya pa, chon. Sa kanamit. Sa kanamit, lapay tapos.
1: Kung masarangan mo lang nila, yaang test tube baby, yeah.
2: What test tube
1: baby?
2: Sisirang agi test tube. Yeah.
1: Di ba lang ako naman ng subong?
4: Ika, Tech. Urag, kabato. Hello, Tech. Agi, ibang ka.
1: Agi ba? Agi ako no diyan.
2: Talawit. Talawit magaling taga-Kabankalan.
4: Ay, sa Kabankalan.
3: Manok trinig. Manok hindi dang kapanawa ni bigit ba magano talawit pa.
2: Huun, galing kay Dol. Ano eh? Daw kuyos na abing nga pagkamanok.
1: Oo. ano na lang ang matilawan niya si Imo, batikulon?
3: Hindi, tirawan niya, batikulon ko.
2: Batikulon o kung balon-balonan?
3: Batikulon na balon-balonan ko.
2: Jan, mabato ka pa? Jan ka pa dyan?
4: Ah, ako muli, Tetsay. Ako nga ko lang, Tetsay. Mabato ka niya. Mabato? Ira, makaya mo. Basta maludo ka lang ka na gabi.
2: Pila ko nung makaya mo?
4: Ay, sim ko yung din pa kuya.
2: Pila gani makaya mo? Wala kami namangkot kung bata ka pa kung tigulang.
4: Kaisado ka gabi, may kaapat.
2: Kaapat ko no, Tits?
3: Ah, makaapat pa? Akin, makabaliti pa.
1: Ba? Ba? Kaya ano sa'yo mo dyan?
4: Alam niya. Ay, wala niya natin isang binugan.
2: Why, ah, kagina nga nagambal ka nga mahuukaw, binubin naman.
4: Hindi, hindi, alaw.
2: Tinampuyong na lang akaroon dyan.
1: Anay kay...
2: Wala na, wala na, wala na. Hindi na lang pagpasunod liwat si Jan, wala pulos.
1: Anay kay...
2: Ngita taiban, tag 50 lang. Dira ka lang, Tits, ah. Hindi ka magaling, Tits, ang ita tayo 50. Ay, tuya pulo si Jan. Manda ka dyan dahil kaliwat, pinatay ko na lang ni Karun, tawag mo, ha?
1: Ano kay...
3: Jan, mag-gita ko siya.
2: Ha?
3: Mag-gita ko na yung pamilya ko.
2: Karun, ah, wala pa itapos. Dali ka man, imuya man. Wala ka man kinalagas.
3: Talawit man si Jan.
2: Abi, dahil lang, i-plug anay na mo na number nga kapangita kami 40 to 50 years old nga balo, patay kon balo buhi. Diri ka mo tawag sa gitawagan ni Jan 0915-8311-431. 0915-8311-431. Dira ka mo agi ha, 0915-8311-431. Sige Maria Lili, greet your family, go!
3: Pinag-greet ko ang mga para family nga Udo, kag mga Garcia family, na Lagumba, Binigas, Isparar, at mga... Amora ang libra.
2: Amora. Sige, okay na. Dili.
3: Bye-bye.
2: Anong babay? Wala ka pa kayo napakitaan.
5: Mangita pa sa gani, lalaki. Karun lang lakad.
3: Amo na.
2: Amo na lang niyo, plug ka na lang sa number mo para damo ka pilian.
5: Gani.
2: Ano number mo? 09? Ang number mo, tit, 09?
3: 09?
2: Yeah. Ah.
3: Gano na number
2: ko. Ah, karoon lang. Karoon lang. May kapanawag. Ah, ari. Good evening, line number 2.
6: Hello.
2: Leo ko, sir, patay si Moradio, sir. Cellphone na pamati. Ngalan mo, sir?
6: Si Joel.
2: Taga diin.
6: Kagay.
2: Edad?
6: 76.
2: Paka! Re!
5: Mayo niya sa buwa.
2: Fight, sir.
3: Bato.
2: Sige. Sir Joel, go ahead. Ara si Maria Lily sa piyakalinya taga Antique. Ikaw bahala na diskarte kay mamati kami. Fights.
6: Hello.
3: Good evening.
6: Kamusta ka na? Good evening. Okay lang. Okay lang. Solo try. Ha?
3: Taga din kao.
6: Taga Negros ah. Sagay.
3: Pwede na kakatun sa Antique?
6: O, layo ba? Antique ba?
3: Lapit ka na.
2: Maadto ta to dyan. Ah, dyan. Joel, maadto ta to sa Antique ah.
3: Tutulan mo ni Kapol.
2: Oh, dara.
6: Kilawan ta na si Sinta.
2: Oh, 74 ka na gani.
5: Gani man.
3: Nakita, hindi ka magbato.
2: Amo man.
6: Dati ko surrender ka.
2: Ano ayan ang itsura sang 78 kong 60 magubra sila sang bold, no? Ang ila guru tupad guru, ang ila nga padanlo guru dot ano, Santon plus Ebal Oil.
5: Pwede. Amo gini pang silinga.
6: Una ko sa transfer mo.
2: Naha, amo na
5: iya.
2: Oo. Balunigid.
5: Amo gani pag ano?
3: Tan mo sa mga kadto sa Santiti.
2: Na, aram mo na pamangkot.
5: Oo, kadto to.
6: Ano gusto mo?
2: Ara.
3: Sa buwas mga kadto ka di?
5: Wow, ginagadaan mo, Joel. Wow, ginakayo.
6: Ha?
5: Wow, ginasa.
6: Ano daw?
5: Singko uhaw gina siya.
6: Ati terus kami yang dua ini.
3: Uhaw.
6: Masuk uhaw na lang, masuk.
2: Ari na lang oh, para daw hindi talaban sa sugid. Biluhan na lang ka mo number para balaan tagid kung dayunon yung isa kang isa. Ano sa inyo, Joel? Maria Lily?
3: Ano? Joel?
2: Joel? May ballpen ka da? Kag papel?
6: Ari man?
2: Ari, listang number ni Maria Lily oh. Ready na?
6: May number?
2: 0985 505
6: Ano nga na liwat?
2: Nano, aman mo ready na, tapos liwato naman taliwat. Do ginobra mo, do tigulang po ko sa imo ha. Liwat?
6: 0985
2: 305-3491. Oh, Maria Lily ang pangalan. Maria Lily, na tao ko na ka na ang number mo.
3: Oh, sige, okay.
2: Oh, pwede ka nakamat-amat lupad pa kadto sa sagay.
5: Come on, news na da.
2: Lamat! Bye!
6: Bye-bye! Mag mo na aswang, Pei!
2: Wala na yung aswang, ha! Tigulang na si mo. Kita ka na aswang, ha! Sa edad mo, 78? 78, edad mo, kita ka aswang, Tay?
6: Uy!
2: Oo, sa diin!
6: Hari di ka sa uma, kung lang di sa tayad mo.
2: Wala ka man picture, makita ka yung picture, ha! Lamat, Tay! Texin na to, ha! Si Maria Lily! Bye!
6: Sige.
2: Tigulang na kamo, gapati pa mo aswang.
5: Amo gitaya, be.
2: Ang aladlukan subong niya, ang tawo.
5: Correct.
2: Hindi ang aswang.
5: Hadlok ako niya sa buwi, hindi sa patay.
2: Ang bala, dabala, kung may mga dalaga, dabala, mapaswang sila sa akon.
5: Labi na git ko nakakita ka na nga, tuwad na nga daan.
2: Ang adlokan mo da, ang madasok sa nagatuwad.
5: Ang bukid.
2: 3 minutes after 10, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
5: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
2: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.

0: Kung Plus Herbal Oil, epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang tahid lang, Sunthon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Ang kape ko, Sunthon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sunthon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sunthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunthon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sunthon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunthon Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunthon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunthon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunthon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Woo!

0: 22 minutes after 10 in the evening, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Ngayong gabi, gali kay Kagawad Robin Imberga sa Barangay Daga, Cadiz City. Ang tawo ni Gov Lacson, Pamilya Batoto Kinyo sa Barangay Tinampaan, Cadiz. Happy listening. Alin kay katropang Moody Andalina.
1: Wow!
0: Ang programa nga phone pal ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid kag non-acidic nga vitamin C. Santon Vitamin C makabulig papag-on sa aton nga immune system.
1: Kag-ara man ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplements against viruses and bacteria.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller naman ta bala.
1: Ang kadamo caller ta sa bumba.
0: Line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Ay? Isabat? Elang. Hello, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Ah, batian gali. Dahil lang kita. Oh. Ari, mabatian mo kami?
2: Oh, Troy, kaligay gadula-dula ang signal ko di. Troy, ito daw mabatian lang kamo.
0: Ano gusto mo? Ikaw madula o kung kami?
2: Para sa madula, Troy, eh.
0: Ay, hindi kuya!
3: Hindi man ko.
0: Oh, na kaya imuya!
3: Ay, mama, na pa kuya?
2: Ayan lang.
0: Yun eh.
2: Waka-waka, Troy.
0: Ay, ang ibadala ko, Gcash.
1: Nase.
0: Nakwa mo?
1: Nakwa mo?
2: Ibadala mo pala, Gcash.
0: Nakwa mo?
2: Nakwa ko na, Troy. Salamat, Git.
0: Nakwa mo?
1: Oh, nakwain ako, no?
2: Oh.
0: Ang taga sa buli mo?
2: Ano?
0: Ano nga, sino nagambal ka padugang 300 kahit ang puyungon ko na sa?
1: Sino na sa kay...
0: Hello?
2: Hindi, nagambal ka na ako nga pakita niya, mayroon ka kita dal ang mga ngayon 300.
0: Hindi ah.
2: Mga ayaw mo ako na, Troy.
0: Hindi ah, ang 300 nga to, gin-charge ko man to kay Dolpo actually.
1: Ba?
2: Kay Dolpo, madagal
0: na. Kay Gaplano sa nga daan, kung mapakaban ka lang siya, pag meet up siya sa imo, at least naka-advance na siya.
1: Mm-mm.
0: 200 na lang may dugang, di ba?
1: Oo, hindi na ako mabudlay yan.
0: Malot-gutan okay, kagin.
2: Okay, Troy, kung ano ko na sa Troy, kung makapitin sa kapangkalan Troy, arakuhon ko na lang sa...
0: Aba!
1: Ba?
0: Gusto mo na?
1: Pwerte nga karabaw ba?
0: Hindi ka gidiya bala maglahog-lahog bala kay abi mo. May ara ko daya bala mga kilala sa kabankalan na waku-waku. Ang una mabira sa imo, abi mo kung si Sino. Pamangkota ko kung Sino.
2: Si Don Petroy?
0: Hindi ah, taga-kabankalan gani.
2: Sino na sa atin kay para marado kung may pasado at yari ko di subunta ka bang galan?
0: Si Ricardo Dalisay.
1: De.
0: De, bato ka?
2: Ah, oo, kilala ko na sa Troy.
0: Na, nalong ka sa iya, ha?
2: Ah, pero kung magkatsambal na sa ako, naraduhan ko na sa Troy.
0: Ha, lalaki?
2: De. Oo, bahala ko lalaki sa araduhan ko na ito.
0: Terrible bira mo ba? Laki bayi bira mo, pre? Laki bayi, eh?
2: Ha? Kung pag-isa ka, pitik ng karbaw, kung hindi ka upate, ha? Ang arado, kapwato ko na nagyan, iduso ko na lang sa iya, eh?
0: Yuck!
1: Ato ka? Eh, yan gusto mo, dahil ang taka-fertilizer.
2: Pero hindi na lang pagdala sa akin nga muna, Troy. May padala mo lang sa akin si Dolphy na lang.
0: Oo, ah.
2: Kaya para manami ang arado ko.
0: Di ang 300 nga nabaton mo, ginano mo ato? Ang birthday mo gali, Subong? Buwas?
2: Ginbakal ko ginapang rosa.
0: Oh, pero buwas pa birthday mo, no?
2: Oh, boss birthday ko. Ano pong buhay pa ko?
1: Dapat buhay ka pa na iya kay paano mo kumaarado?
0: Ang muna tani, ambal ko, Bertin.
2: Hindi, ang ambal mo sa akon.
0: Wako.
2: Kasi buhay ka pa.
0: Wako.
2: Buhay ka pa.
0: Wako, ang ambal ko pala tani, di ba, buwas birthday mo. Ang ipa, ang isabat ko tani sa imo, galing yunaan mo na ko, makalabot ka pa yan, pitsa 20.
2: Bukot lang ito, ya. Tingnan ka na, mamitis lang ko sa Facebook ko, makita mo, nagyan ko na, kung patay na ko.
3: Daw, ano ah? Laba-laba pa man kandila.
0: Daw, laba pa man nabuinan pa bilo. Oo. Malawig ka pa na.
2: Pero, actually, pero ang pabilo ko, hindi pa man mabuinan ha. Hindi masindihan ni Aham.
0: Ba, mapasindi ka sa pabilo niya.
3: Ba?
0: Gusto mo puitis nga pabilo?
2: Hindi ano, Dulce. Hindi kanya maupo niya. Tapos si Dulce masindi sa akon.
0: No. Ano na, pabilo na kung pabilo.
2: Hindi na pabilo yan, pangilong-ilong.
3: Aba! Kabalo man ko na bala.
0: Ginaano mo gani parang iluhan ng idol?

0: Dan mo to, kung pag si Tol, kesa akong 300, kaya namin sa niya nga.
1: Wow!
2: Tood ka!
1: Daw pang scam na niyo mo, discarte, pre, ha?
2: Naanag ka, ha?
1: Di ba bala po ba sobrahe, bala pre?
2: Bala pre?
1: Pero kung depende, ha, kung magtilawanay try, ka try. Mo, if the price is right, why not? Yes?
0: Right.
1: Ha?
0: Uta, ikot na sa uyan, mistorya ka, try.
1: Ay, hindi na, mga uya, pagiti mo yan, ha? Ginakulang ka na gani, si imo nga budget, kita ka pa nubya, anong painom mo, Mountain Joe? Ano,
0: bisa nga na ako lang sa budget kung mag kinilo-kilo lang nga bukas siya, okay naman.
1: Hindi gila. Hindi ahan, Japon, mga itaan dyan mong pagi,
2: no? May ano, bro? Nangatag-ayuda to sa ano, sa mga senior.
1: Hote.
2: Diba?
1: Hindi pa manis sa senior.
2: Ay, hindi ka pa senior? Pila ka pala nga, oh.
1: Junior pa ni saya?
0: Hindi pa kaya senior ya, junior pa kaya.
1: Nate.
2: Nate, sige ah.
1: Lapad na, lapad, junior lapad, senior lapad.
0: Hindi mo na, huwag mo kuya kainom ya.
1: Pero mangita kagi dyan, Nubya.
0: Mangita kagi kuya Nubya ya, kaya para ma... Ma'am, sugit na yasang birthday ko pang kabuhat.
1: Ba, mapalupok yun sa gali.
2: Ah, oh. Tood ka.
0: Mapalupok.
1: Oh, ba?
2: Ano na po, mites?
1: Pabati, be, kung ano kung paano maglupok, be. Oh, pabati, be, samon, be. Sige, be.
0: 5 stars. Boom.
1: Bam, 5 star.
2: Kalipot mo lang to.
1: Liwat, liwat, be. 5 star.
0: Hindi na, 5 star.
1: Liwat bala, liwat bala, 5 star. Anong lupok sa 5 star? Ang lupok sa 5 star!
0: May kalungtak na kutas sa 5 star.
1: Sige, gani, pulukpa, gani, pabatiya kami. Anong lupok sa lang 5 star?
0: Ang 5 star, yahi, may talagang lupok. Ang lupok sa 5 star, yahi.
1: Ipabati, gani, sa amon! 5 star.
0: Ang lupog ya 5 star.
1: Luwat be? Bo,
2: ikaw mo na.
1: Dogin pitik lang na. Okay, kamera, kamera.
0: Kamera. Karang!
2: Ah, wala ka.
1: Super Lolo.
0: Super Lolo?
1: Ah.
0: Hi, Cole.
1: Goodbye, oh. Goodbye, Philippines. Ang goodbye, Philippines naman, dasiga bala.
0: Ang goodbye, Philippines, huwag ka pa nakagaya, pero kisingan ka,
2: ah. Why kaya sa paha ni Judas, eh?
1: Anong paha ni Judas, ah?
2: Kasirit niya una, antes, ano niya?
1: Paano, be, pabate? Shhh.
2: Hindi, sa paha ni Judas na lang.
1: Ang iyo mo ganyan sa mga nakailan na kuhol eh.
2: Di ba na?
1: Hindi. Te, wala pigaw, palupok mo ah. Buta, paway na na.
0: Pero kung si Dolking maupo siya, hindi nga makulupok niya.
1: Huwag man, nasugid lang na yan.
2: Sugid, sugid ka lang ah.
1: Lag na da number mo ah, para may pang birthday ka buwas, go.
0: Hindi na lang pag-log number ko, ha?
1: Ay, salamat. Buhay na naman. Wako, happy birthday para buwas.
2: Sige, happy birthday lang da.
0: Okay, thank you, ha?
1: Siguraduha lang mga bugtaw ka, ha?
0: Kanya ni, hindi ka makabugtaw. Tagay lang ka bulak, ha?
1: Hindi, atagaan ta kasing tayo yun o pahuway.
2: Taga nga abulak lang kundi tagaan kanya gilang lungon.
1: Salamat wako, goodbye, regards sa mga taga Kabankalan.
0: Okay, try, pwede ko congrats, try.
1: Ano?
0: Pwede ko congrats.
1: O sige, go.
0: Na-congrats ko sa taga Pulo Pandan, Imamailan, Kabankalan, sa mga pamilya Espanyola.
1: Okay na?
0: Malala na.
1: Thank you, Wako. Good night. Bye. Oras, 10:34. Nabalik pang phone. Palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Saan Katropang Dolphy lang ka?
1: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: ang galang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Double
1: Plus Gold. Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ng Santum Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
0: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika. Woo!

0: We've got 5 minutes more to go before 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Kamugtuan, Golpe ba?
0: Katropa, hindi magkalipat. Para sa palalakit sang kalawasan, this is the pain mo na. Very effective sa may mga sakit sa ulo, ngipon, palanakit sang kalawasan, kasukasuan, tumarka mo sang Sis the Pain.
3: Ka kung gusto mo makakasang imo pong good lap up kag body odor, mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga katropa naton nga bugtaw pa, mangbasa na kami sa mga mensahe nyo sa FB page nga Troy Tisoy XFM. Ayan gabi idol, always ko nakatawag dira, wala man ni mo ginasapak idol, mga naga-text man ako dira, why good, thanks na lang idol. Nagsunggod ko.
3: Sinula siya.
0: Si Romnick Blanco, Alado Blanco, wala ka man di may nag- may gin-text? Daw ginpagwa mo pa kuya nga snabero ba? Ay Janelle, Gikin, Mayong Gabi, Joms Atero, watching live from New Washington, Aklan. Happy viewing and happy listening. Jack Baya and Helen Blauro Tapang. Mayong Gabi si Eduardo Roitisoy, Joel Taganegros man ako. Diya lang ako, nakapamana. Buhay ron ko diya, wala gid ko kita aswang. Good evening lang dyan sa Family Tapang, sa Sityo Malig. Barangay Bandila, Toboso.
3: Wow!
0: Taga Toboso, di ay ni si Helen. Karo karaya na siya, no? Barrera Gregor, good evening. Elamis Nised Nobad. Shout out lang da sa amigo ko nga si John Lloyd Chavez.
3: Wow!
0: Watching from Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Sityo Baybay, Dalaguete, Zone 3. Abalaan mo si John Lloyd taga Hinubaan man sa sanguna.
3: Ah, okay.
0: Dito gisa na ubahan sa Hinubaan. Amo na kami mga katropa pa to siya nga nabilin. Asa subong ga subaybay man Japon sa iya. Oh. Len Antonio Talde, good evening. Mark June De Los Reyes Aguado. Mayong gabi katropang Dolphy kag Troy, shout out from Cady City. Alin kay Mark June? Kag di ba ding iba nag-comment di man? Emmanuel Dihero, MC Clarito Andrada Vlog, kagwapa ko no kay Dolphy lang ka subong.
3: Wow!
0: Din dapit. Hindi man sa tao kapahan ka pa.
3: Talaga, sana ko nagwapa. Bawion mo pa.
0: Hi kay Jerica Manila. Grabe, marinig ni Mia ako minsahe, Troy. Mahal na mahal ko si Derek Averiber. Promise, hindi ko sasaktan.
3: Ba?
0: Oh, dali. Ang pangalan mo, Emmanuel Dihero. Pero mahal na mahal mo si Derek Averiber. Baklang to. Alas 11 na gali, may letter-letter na tagalay sa bong.
3: Correct.
0: Kang mga byan sunda ang amon nga panaysayon sa isa ka letter sender ginpadala sa tatapan ni Dolphy kag ni Troy Tisoy sa PhonePal nga programa. Ang sulat, dali lang, kay dosa lang ako napindot. Napa-extro na tayo. Ari gali o. Oh. Yan. Kag sa sininga gabi, amon pagatalakayon ang sulat na gikan sa amon Dropbox. Kung sa diin ang Dropbox nga yagin hulugan, iya ka Santon in XFM libo-libong pa premyo kag sa ang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Iyagin sa liput-put para matalopangdan ni Dolphy kag ni Troy ang iya mensahe kag iya ginapangayuan bulig sa amon PhonePal nga programa. Kagang sulat. Good evening, Troy and Dolphy Langka. Kamugid lamang ang ginahulat ko kada gabi kay nasadyahan gid ako sa inyo. Hindi man siling plastiko, kundi nasadyahan gid ko sa inyo. lalabot nga mahamota sa itsura ni Dolphy nga daw hindi mo maexplicar nga tigulang man siya o kung daw tawo man siya bala galing kay agi gid sa yaya. Hindi siya pwede matumboy kay
3: kay agi gani.
0: Pagkabati ko nga nagabasa na kamusing sulat, ginhingagaw ko gid inihimo kag sa sobra ko sa pagdali-dali, lain nga Dropbox ang ako nahulugan. Iya ka Santon in XFM libo-libong pa premyo kag nakita ko ang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo pero wala man di may nakabutang nga diri ihulog ang sulat. Mayo man kay naukayan sang inyo janitor DJ kag agi dormi lang. Tawagan nyo na lang ako sa pangalan nga si Masyong Tagasara Iloilo. Ang sanguna nga tawo, subong tawo man sa gihapon. Ang problema ko amo ang akon nga asawa nga nangirido ini siya. May bata sila nga duha sa iya nga pagpangirido, nakabata gid sila nga duha. Apang nagbulagay sila kay nagpamanila ang akon asawa. Kag ang kalain sini katropang Dolphy kag Troy sa ako niya ginbilin ang bata sang kirido niya. Ang malain kay wala gid ini gin angkon sang iyang kirido nga iya ang bata. Ano ang himuon ko? Sa liwat ang nagapadala sang sulat Masyong. May kakatabo gyud man agali Dolphy amo na no. Nga ra ba lang ginapaako sa iban nga lalaki ang ginadala sang isa ka babayi. Amo nang ginatawag nga ginpikot.
3: Pwede man siya matawag nga pikot
0: o kon ginlupot.
3: Pwede man nga ginpaako iya lang ikay ti nang hindi pa ako unsang isa. Ipaako yun naman to sa isa.
0: Kami nagapanawagan sa may maayong kabubuton kag maayo maghatag sing advice para sa aton letter sender nga si Masyong kung ano himuon niya kaysa iya man lang ginbilin ang bata nila sang kirido sang asawa niya kag sa subong yara sa iyang pagtatap ang bata. Pwede ka mo katawag subong nga gabi sa XFM call and text line para makatugda kag makadugang sa problema ni Masyong.
3: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431. Kung ako ni si Masyong, pasalamatan ko ni nga ginbilinan ako si bata.
3: Kung sa bagay
0: biskan hindi tuod naghalin sa iya pero kung ang pagintindi mo or ang paghatag mo sing paghangop kag pagpalangga sa bata bayluhan gid na sang bata kung sino ang iyan nahamutan nga tatay.
3: Correct. Total ano kun isipon taya ang bata wala man nadaya sa la.
0: Correct.
3: Ang iloy mo lang tuya karon kay gin bilinsi mo anha na lang, kabiga na lang gid nga imo ina.
0: Abi ko gani kung basi kong gapangita kasing ibaylo sa imo asawa, ari man ako para magtatap sa imo kag sa aton nga bata.
3: Pwede gid.
0: Kay daw feeling ko ang nagpadala siya ng sulat ng friend mo nga taga Sara Iloilo.
3: Gani man.
0: Kay taga Sara ka malayo. Dito, true to life ne.
3: Ha?
0: True to life ne.
3: Base.
0: Amo lang niya ako niya ya diretsyo ya dol. Sinong bisan sino mo na dayang amay sang bata nga na kag kung sa imo gintulin. Hindi ka na lang mag
3: panghindi.
0: Hindi ka na lang manghindi kag mag dumot kag mag tanom sing kaakig sang bunga sang ilang nga pagpalanggaan na importante paintindihon mo ang bata nga imo na ginasaya kag whether you like it or not kung mayo imo nga pagtatap kag pagpalangga automatically may kabaylo ginaiya.
3: Correct.
0: Kaya siyempre, di ba, Dor, nagkakaedad kita.
3: Yes, eh.
0: Kinanglan pa man na nga may matuytoy sa aton. Pero hindi man sa tanan nga time nga tuytoyan kita. Noong nga rang kinanglan, tagin magbata para may matuytoy sa aton o magtigulang. At least may ara man bala may, malal, may malulan tao sa aton kung hindi nagita tuman ka makalakat, maka panikaisikay kag makapangita sing or makatrabaho, I mean bala dol, ay ti syempre gakatigulang kita nagaluya man lawas ta mo no
3: kawala labot sina kun ikaw gid man niya madak-an sang bata nga ikaw gati pan sa iya mahulog na lang ginayang buot ya simo.
0: Correct. Oh. Pero gusto mo man adult nga may mga stranger abisa imong nga gina gibiyahe ka every Friday, di ba? Mm-hmm. May ara ikaw matukiban nga kumbaga para gid bala sa imo kag natuunan nga bata bala dot nagupod si imo. Ti sa pupuhon mo man ayhan.
3: Kun amo nang pagbuot sang Ginoo, ti sa pupuhon ta eh.
0: Sa pupuhon mo? Mm-hmm. Mm-hmm. Sigurado ka.
3: Oo eh. Tama. Magdako mo lang ang gwapo, kundi eh.
0: Hindi ka gani ka pang ariglar sa buhok mo, sa bubo ka mamata. Kuya, ako may malabyan, kuya, kag kinangla niya malang niya. Ah, dugangan ko niya, sinikay, gitaan, gaan ko na siya sing manghod niya, nga arang, kung ihatag yung mantuhod, bala para sa imo, nga ikaw ang mara, ano, magiya.
3: Mm-hmm.
0: Ah, kwaon ko na iya niya.
3: Oo, para may, bisan para may playmate man sinikay.
0: Oh, basi may harap ako muna idugang advice sa problema sang aton letter sender nga si Masyong. Pwede ka mo katawag 0912-007-6793 kag 0915-831-1431. It's 7 minutes after 11 o'clock. We'll be right back with more. This is Phone Pal sa XFM. Katropa mo?
3: Excited!

0: Fashion Plus Herbal Soap.
1: Hey, ako Cordero, taga-Butiki. Itong balas sa akong panit at sa niyahan ko. Karwa, tatlo ako na gamit ang Phantom Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Phantom Plus Herbal Soap.
2: Nanami Gis!
0: Phantom Plus Herbal Soap.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang po sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. Yes, it is effective. No doubt. I am sure.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
7: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science and Vitamin C, nawala na ang pagiging sakiging ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Science and Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.

0: 27 minutes after 11 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Kulabos na gid sa pangginhawaan ang akon nga lolo.
1: Tuhod, lola.
0: Ang akong lolo. Nga, sige, rapagwapo. Onya makakita gwapo, siya muhikap sa ulo-ulo. Hi, Imelda Apawan, good evening to you. Friend mo Imelda, galang daw si
1: Iman.
0: Siya si Imelda Papin, ikaw naman niya si Nora.
1: Nora Honor.
0: Nora the Explorer. Hindi ka magkalipat, we, best of was, no?
1: Yes.
0: Okay, may arap pa ka mo, mga 2 days pa para makaprepare ka mo sa mga entries para sa aton nagapadayon nga sa Anton and XFM libu-libong papremyo. Baka lang ka mo sa mga Yes 12 products, pareho sang isa ka blister sa Anton Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag 5 ka sachets sa Anton Gold Coffee Mix, no? Isulod nyo sa white envelope kag sulatan sang inyo kompleto nga pangalan, address, contact number kag inyo pirmahan, kag ihulog sa mga drop boxes located sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Every Friday kamo magadawog sing 3,000 pesos kag nagaulat sa inyo sa grand draw ang 50,000, 30,000, 20,000 kag pulo tanan ka tag 5,000 pesos nga consolation prizes. So, mula ka na, baka lang ka mo sa mga Yes 12 products, then dako ang chance nyo magdaog every week sang 3,000 pesos. Correct, Dol?
1: Correct!
0: Kag may harap pagid isa kay kada si Mana, worth 8,000 pesos ang aton nga ginapanghatag sa mga katropa naton nga mag-join sa aton nga mga paraffle kag promo.

0: ipunon yung tansan, isulod nyo sa sobre, isa lang ka tansan ang kinanglan namon. Sa sobre, isulat nyo ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Isulat man ang inyo complete name, ang inyo edad, ang inyo address, contact number, kag ang suki nga tindahan nga ginbaklan nyo sang Gold Eagle Beer. And then ihulog nyo man sa mga drop box nga nahamtang sa tanan man nga XFM radio station sa bilog nga Negros kag sa Panay Island, kag every Friday man kamo magadaog sing 5,000 pesos. Te, sa Grand Draw gahulat ang groceries, ang gadgets para sa cellphone. Nan, kag may mga cash prize man Japon. So muna diri sa XFM mga katropa, worth 8,000 pesos ang amon ginapanghatag every week. Hindi pa na Disyembre ha? How much more kung mag-December, doll?
1: Correct!
0: Pati akon kalag, iparaffle ko ni. Ano gani na joke gani? Akon nga na ano man lang tawan gani man nga. Nga daw, gawgtas ha, kay ginparafol yaman niya yung itsura, wala man niya may nag-claim ko no mo.
1: Eh,
0: magabutan, pero wala, iya may nag-claim, kay hindi interesado. Ikaw, sa ano plano mo nga iparafol ta ka?
1: Depende sa imo.
0: kung may madaogin man nga, ikaw ang premyo, ano ang imo maalagad sa tagdaog?
1: Ano pa, kung nilot ko to?
0: Wagin sila yan luwa sa inyo. Ikaw gidya permi and daog yan, no?
1: Ay, correct, yeah.
0: Kaya ikaw lang gidya ang nagapamuhin sing kusog.
1: Correct.
0: Damong salamat sa mga nag-join sa phone pal. Buwas naman kami mabalik. 9 to 12 midnight man sa Giyapon. Sa mga tech on duty sa tanan ng XFM radio station, salamat, gid. Kag sa tanan man nga mga mapisan, kagwapuhon, gwapahon nga mga station managers sang XFM, NIR, kag Panay Island. Thank you. Kag sa ngalan sang amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow once again. Salamat, gid. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: Exciting!
3: XFM. XFM.

0: Rose. Ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasantong Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: giải thiện.
1: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium T3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay tatangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid di siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisigla ang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil, ang pamahal na all-in-one sa presyo magkaas. Salvon Plus Herbal Oil. Salvon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
1: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Salvon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Ako Galicilis and I'm proud Sister Pain user. For one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Nasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.

0: Kasirin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zenton Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zenton Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zenton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zenton Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zenton Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayo sa kalawasan, kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Zenton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zenton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Zenton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Zenton Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zenton Plus Coffee Mix.
2: Zenton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigas. In, may taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Mga oda, kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.

0: nagbubukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diri yo.
6: Ah, dali lang.

0: sakit ng katawan?
1: Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Yaga, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akong panarabaho. Bangod sa akong arthritis. Sakit sa akit, hindi akong mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Magbibili sa mga butika.
5: Exit.

0: tanggalin ang pamamagat, kirot na ating katawan. Uminom araw-araw ng Santo Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santo Plus Gold, ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santo Plus Gold. Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santo Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santo Plus Gold Coffee Mix.
0: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santo Plus.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: sa malakas na buto.
1: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
1: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: iPhone Plus, Cellphone Oil.
1: Opo, TSL si komplikado, balo mantike. Masakit ang aking katawan malagi. Narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Paaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Cellphone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay

0: Kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog, ang sista painggid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gagbala ang epekto?
1: Sista pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: FM.
1: Yes, Tom!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Welcome po ulit sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Live na naman po tayong magkakasama at magkakarinigan dito sa atin pong programa. Kaya sa mga gusto mong makihilubilo po dyan, pwede kayong magpadala na yung mga text messages, mga inquiries po ninyo. I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Maganda at malusog na pakikinig sa lahat ng atin pong mga kababayan, lalo na lahat ng mga listeners sa atin pong mga XFM stations nationwide. And magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Kumusta ang atin pong araw? I hope and we pray na nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon, mga kasama. Si Michelle Hines po ito, mga kasama mo ulit sa ating programa. Siyempre, nakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po, regular na nakikinig sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Welcome po. Pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang information na magpapaganda ng ating kalusugan kung ito po'y ating i-apply, siyempre. At katuwang po natin ang Yes to Health at ang ating mga produkto na tinatangkilig po ng ating mga kababayan.
3: Sa mga kaibigan po natin, ha, lalo hindi pa nakasubok-dok ng atin pong mga produkto, lalo na yung ultimate trio natin, nako. Pumunta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para masubukan nyo po, mga kaibigan, ng atin pong mga FDA nutraceutical grade na mga suplemento. Lalo na po pagka nanghihina na yung atin pong pangangatawan, napakabilis na magkaroon ng sipon, ubo, lagnat, at iba't iba pa ng mga viral and bacterial infection sa atin pong pangangatawan. Ay kinakailangan bakbakan nyo na yan, ano? Ng atin pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong pinakabagong produkto, ang Premium D3. Yan po ay may bili na sa pinakamalapit na mga butika, mga suking pharmacy dyan sa lugar po ninyo. At pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Mas maganda sa Yes to Health Clinic natin para makapagpakonsulta na rin po kayo at mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kaibigan, no? So yan, available po yan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At huwag niyo pong kalimutan i-follow and i-like ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promotions, generally sa mga bagong products na ilalunch po natin, mga kaibigan, no? Pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo, mga karanasan ninyo sa pag-take ng atin pong mga produkto. Eh, pwede nyo pong i-share dyan sa atin pong Facebook page, mga kaibigan, ha? At huwag mong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment, mga kababayan.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po, mga kaibigan, ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. At siyempre, atin pong pag-uusapan itong isang karamdaman na karamihan sa mga kababayan natin ay nararanasan din po nila. No? Ito ang ganitong uri po ng sakit. Ito po ang tinatawag na osteoporosis. Ano po ba, Doc? Ito ang karamdaman na osteoporosis.
4: Naku, popular na popular yan. Osteoporosis. Ibig sabihin kasi yung osteoporosis ay yung osteo, ibig sabihin yan bone. Mm-hmm. Okay. Porosis sa English is porous. Sa Tagalog, parang butas-butas. Mm-hmm. Yan. Kaya kung titingnan mo yung buto ng isang tao may osteoporosis sa microscope, makakita ka na parang sponge. Kasi yung buto natin, parang sponge ang ano niyan. Kasi buhay na tissues yan eh. At pag mayroon kang osteoporosis, yung gap ng mga butas-butas niyan ay sobrang laki, partner.
3: Mm-hmm.
4: At sa kondisyong ito, talagang lumalaki yung butas-butas ng buto sapagkat mas mabilis itong masira kaysa mapalitan, ha? Kumbaga, ang buto natin, everyday may deterioration yan, pero yan ay napapalitan in a normal basis. Mm-hmm. Pero once na ito ay magkaroon ng problema, yung absorption natin ng mga mahahalagang chemicals or nutrients para ma-create ng mabilis ang pamalit sa ating mga bone tissues, ay hindi ito magkakaroon ng magandang kondisyon. Ha?
3: Mm-hmm.
4: Ang mga buto po kasi natin, buhay yan, ano? At na palaging nasisira, pero nare-replace ka agad. Dahil dito po, hindi napapalitan, parang ang itsura ng buto natin, parang naaagna, sabi nga yun yung itsura niya. Kaya naman, kapag may osteoporosis po ang isang pasyente, mahina at madali po itong magkaroon ng pinsala sa buto. Kahit simpleng aksidente lang, yung isang ang pasyenteng na kausap ko, partner, umupo lang.
3: Nako.
4: Sa napabagsak lang ng konti sa sopa. Mm. Na hospital na kasi nabali na yung ano niya, yung may parte sa pelvic niya.
3: Mm-hmm.
4: Kasi meron siyang osteoporosis. Yung ang iba, may inabot lang na matindi, ano? Yung binigla, pinilit, pumutok na dito sa may rib, na nabalian na. At o kaya, yung biglang magbubuhat ka, naalanganin. Minsan yung daliri na napapracture. So, maging ang malakas na pag-ubo, pwede rin maging sanhina fracture kung ikaw ay may osteoporosis. Dahil nga sobrang marupok ang ating mga buto. At kadalasan, naapektuhan po nito yung buto sa ating kamay, sa likod at sa balakang. Hindi agad po nalalaman ng tao na siya ay may isang kondisyon na osteoporosis sapagkat yung pag-develop po nito sa ating katawan ay dahan-dahan. Okay? At masasabing may osteoporosis lamang isang tao kapag siya ay mapilayan o magkaroon ng fracture tapos na-test sa ospital yung tinatawag na bone density. Kaya nga mahalaga, kung makakapagpa bone density test kayo, mas maganda para malaman ipatibay ang inyong mga buto. May mga symptoms po na pwedeng maramdaman, yung pananakit ng likod, yung iba parang nakukuba, yung iba naman parang nababawasan yung height habang tumatanda.
3: Lumiliit,
4: nagsishrink. Ano yung kanilang height dati 5'4", pababa na ng pababa sila habang tumatanda, ano, kalaunan. Nangyayari po yung osteoporosis dulot po ng aging o pagtanda natin kung saan yung mga buto po ay hindi na gaanong mabilis mag-repair. Subalit pwede rin po magkaroon ng kondisyon na ito na yung buto natin ay magiging highly porous sa edad po na 35 pataas, ha? 35 years old, lalo na kung ang inyong lifestyle ay hindi po favorable sa ating buto. Bukod po sa edad, na consideration, maaari rin po maging sanhi ng osteoporosis yung ating lifestyle o yung uri ng ating pamumuhay na mayroon po ang isang tao. Pwedeng ito ay nakakaapekto sa ating absorption ng mga nutrients para sa mas malusog na buto o kaya naman physically, naapektuhan nito yung mismong physical structure ng ating bones.
3: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ano? Dahil ako napapansin nila, Doc, na parang hindi na ganun katibay yung mga buto.
4: Oh.
3: Kaya kinakailangan magpa-check, mga kaibigan, ano? Para ma-determine kung yung bone mass nyo talaga lumalambot na. Or nakakaroon na ng mga lamat dyan sa loob ng ipo mga buto, mga kaibigan, ano? Okay, Doc, paano naman nabubuo, Doc, yung karamdaman nyo? Maliban doon sa mga nabanggit nyo kanina, ano ba yung ibang mga factor na maaaring pagmulan ng karamdaman ng osteoporosis mo?
4: Oo, nasabi na nga natin yung edad, di ba? Yung edad, napakalaking
3: factor.
4: Bagay yan, oo. Sa pag-develop nitong problemang ito. So, ibig sabihin, habang tumatanda tayo, given na may possibility na mag-develop tayo nito ng osteoporosis. Kaya nga, pag kayo ay umidad na po ng 40 pataas at kayo ay babae, kasi most of the time partner, kababaihan ang tinatamaan ng osteoporosis.
3: Mm-hmm.
4: Meron din sa lalaki, pero hindi ganun katalamak. Sa mga babae talaga ito, dahil ay sa pag-aaral, yung buto ng lalaki ay dihamak na mas makapal, mas matigas yung kanyang structure compare mo sa mga kababaihan. At ang babae, ang kadalasan nagkakaroon ng kondisyon na prerequisite for developing problem sa buto. Bakit? Siya kasi yung nanganganak.
3: Mm-hmm.
4: Eh, bawat pagbubuntis, saan ba kinukuha yung calcium na binubuo para dun sa baby? Eh, sa kanya.
3: Mm-hmm.
4: Tapos hindi ka naman nagsusupplement o kumakain ng mayaman sa mga calcium. Eh, madi-drain out ka. Kung baga sa savings account, withdraw ka lang ng withdraw,
3: walang deposit.
4: Oh. Ganun ang nangyayari. Another factor is yung kakulangan ng exercise. Kasi, ang buto natin ay isang buhay ng mga tissues. Once na ito ay na-expose sa pressure, yung exercise, nagde-develop ito yung tinatawag na resistance exercise, di ba? Nagde-develop ito ng intensity na ang buto natin ay magpapatibay, magpapatigas. At kung wala kang exercise, magiging literal yung sinasabi nila, malambot ang buto
3: na
4: isang tao. So exercise can enhance our bones density and energy and strength. At isa pang dahilan bukod sa exercise, yung hindi sapat na nutrition. Ang pinaka-importante po sa ating bone ay una yung calcium, vitamin D. Kung hindi po kayo magbabitamin D, kahit nagka-calcium pa kayo, walang kwenta yun. Hindi yun maa-absorb because kailangan meron itong mga vitamins and mineral na i-combine mo. Ang tawag dun is catalyst. Okay? And also vitamin C. So calcium cannot be absorbed without vitamin C. Calcium cannot be processed without vitamin D. Kaya dapat magkakambal po yan kung meron na talaga kayong problema, ha? So sa pamamagitan ng pagkain at suplemento, kung talagang wala tayong maayos na kinakain ng mga calcium and vitamin D foods, you need to supplement yourself. At isa pa, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakita na nila na nagpapahina talaga dahil yung chemical na nandoon ay nagpapahina sa ating buto. Saka hindi na-absorb yung calcium kapag mayroong alcohol sa ating pong katawan. Kaya ingat-ingat na doon sa mga babae na may osteoporosis, wag na mag-alcohol, wag na manigarilyo.
3: Lalo na kung nakikita nyo, unti-unti na bumibigat yung pangangatawan, ano? Kakasabay kasi yan, Dok, ano? Pagka hindi ka maingat sa pagkain mo, mabisyo ka pa, kulang pa sa ehersisyo, lalaki ka talaga niyan. Tapos, kasabay ng paglaki, Dok, paglambot ng buto. Eh, grabe po ang effect nun sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
4: Oo. Eh, kaya yung mga babae, partner na, na halimbawa, excess weight ninyo, ang normal weight supposed to be is 50 kilogram o 55. Tapos ang timbang nyo, 80.
3: Nako?
4: Eh, gaano kataas yung excess nyo?
3: Oh.
4: Imagine ninyo na araw-araw may pasan-pasan kayong 25 kilograms of rice. Ganong atindi, no? Kasi hindi naman talaga dinisenyo yung katawan natin na mag-bear ng excess weight aside from kaya ng ating buto. So, yun yung problema doon.
3: Yun nga yung masanglap doon, Dok, ano? Na napakabigat na ng daladala mo, eh yung nag-hold pa, pinaka nag-hold doon sa weight mo, which is your bones, mga kaibigan, eh malambot pa, ano?
4: Mm-hmm.
3: Kaya napaka-delikado po talaga mga kaibigan, ha? No? Kaya sa mga kababayan po natin dyan, especially sa mga kababayan na lalo po yung nagkakaedad na, ano? Umaapak na po kayo ng 50 years old, pataas mga kaibigan. Nako eh, dapat you have to be very careful and you must maintain your healthy weight mga kasama, ano? So, maintain nyo yung healthy weight po ninyo sa pamamaraan po mga kaibigan ng pag-exercise. Yan naman yung pinaka way, ano? Para ma-maintain nyo po mga kaibigan yung healthy weight. And then also, your diet. At kinakailangan suplementohan niyo po yung pangangatawan po ninyo, no, ng mga nutrisyon na kinakailangan ng katawan. Kasi hindi ibig sabihin, Doc, na malaki ka, eh punong-puno ka ng nutrisyon. Hindi po, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na payat ka, eh salat na salat ka sa nutrisyon, hindi rin po, mga kasama, no. So, kinakailangan, bigyan po natin ng sapat na supplementation, sapat na nutrition ng atin pong pangangatawan. Pwede kayo mag-take mga kaibigan ng atin pong ultimate trio na nakakatulong po yan siya, no, para maintain yung healthy weight at mabigyan po ng sapat na nutrition ang atin pong pangangatawan mga kasama. Kasi mga kaibigan natin dyan, if meron kayo mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Cold. Santon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Cold. Gawa sa pinagharang mangustin, tambalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Cold. Kalusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Cold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Cold.
1: Yahoo!
2: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
2: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
6: Ako si Carla. Narap akong kumika. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit at nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Welcome back mga kaibigan sa ating po programa ng The Secret of Health Nationwide. So mga katanungan po dyan, just ask lang sa ating po numero. Ating pong text line 0969-6 09-6545. At syempre ang programa po ito atin sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga epektibong produkto po nito mga kaibigan. At available na pala ang atin pong Clear Skin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito yung sabon natin, Doc, ano? Na pampa-brighten, pampa-younger looking ng atin pong mga balat.
4: Oo, hindi naman magre-reflect yung araw dyan.
3: Ah, hindi naman siguro. Pero, yan siguro, Doc, yung sinasabi nila, pag nasinaganda ng araw, nakakasilaw.
4: O, kasi ang ating Clear Skin ay nagtataglay ng mga sangkap, ano? Lalo na yung VCO. Nagmo-moisturize ng ating dry skin. Ang kagandahan ng ano VCO partner, nilalock in niya yung moisture sa ating skin. So ba, hindi siya madaling nadadry. At ang kagandahan, ano, meron pa siyang epekto sa mga may sugat. Ano, dahil meron siyang wound healing property. May antibacterial, antifungal at antiviral properties pa siya.
3: Mm-hmm.
4: O, tapos dun sa mga taong laging ang amoy ng katawan, hindi mo maintindihan, naligo na, may amoy pa rin.
3: Oo.
4: Meron siyang whole calamansi fruit extract.
3: Mm-hmm.
4: Alam naman natin, di ba yung una eh, naglalagay ng calamansi sa kilikili, sa mga siku-siku para...
3: Nakatry din ako niyan dati.
4: Oo, di sa mga siku.
3: Para asim-asim.
4: Oo, baliktad no?
3: No.
4: Maasim yung ilalagay mo para di umasim yung katawan. So ito meron siyang extract na merong mayamang vitamin C to protect your skin cells from damage. At isa pa dyan, may kojic acid siya. Mm-hmm. Kojic acid partner, it's a Japanese, natuklasan nila yan. It's very good for the skin.
3: Mm-hmm.
4: It's very good for lightening na hindi nasisira yung ating... balat mismo, ano? So, meron siyang mild inhibiting effect sa ating melanin production. Kasi alam mo yung melanin, maganda naman yan. Kaya lang, pag lagi tayong expose sa init ng araw, automatic ang katawan mo, ipoproduce niya yan. Kasi yun yung natural na depensa ng katawan natin sa sikat ng araw. Pero, kung gusto yung mag-lighten ng konti yung inyong balat, you need to use kojic acid. Okay?
3: Mm-hmm.
4: At yung isa pa, yung paborito nila partner, glutathione.
3: Glutathione.
4: Di ba? So, yeah. Meron pa siyang glycerin.
3: Mm-hmm.
4: So, kaya kung gusto niyo po ng isang magandang uri ng herbal organic soap na nakapagpapaputi, nakapagpapakinis, nakapagpapa-enhance ng ating skin health, gumamit kayo ng Clear Skin.
3: Mm-hmm. Pataasin ang ating pong confidence. Ano? Para po, sabi nga nila, ano? Lakad ganda. So, sa mga kababayan po natin, ano? Na gustong ma-achieve and ang makinis and healthy na skin. Hindi lang po yung maputi, mga kaibigan. Iba kasi dok yung maputi lang, pero hindi naman pino yung kutis.
4: Iba nga, yung puti, hindi mo na ano eh. Parang nakakatakot na eh. Parang wala ng dugo eh. Ito, talagang mamula-mula at makinis na kutis. Kasi ang kalusugan, hindi mo makikita lang sa, ano, sabi nga ng isang pag-aaral is, kung ano yung nakikita mo sa balat, na mamanifest lang nito kung ano meron sa loob.
3: Mm-hmm.
4: So, a healthy skin means a healthy body.
3: Yeah.
4: Yan ang dapat nating tandaan, mga kaibigan.
3: Okay, ha? Gamit na po kayo, mga kaibigan, ng Clear Skin. Pabili na po yan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At pwede na kayong order sa atin pong Lazada and Shopee page. I-search lang po, Yes to Health 2011. Ha? Para sa mga kababayan po natin na gustong magpaputi, gustong magpakinis ng kutis. At syempre, para maging ano naman, kaakit-akit yung itsura sa atin po mga partner. Nako. Yan, Clear Skin, mga kaibigan, ha? At sa mga kababayan po natin, meron nagtanong dito, Dok, ano? Kung pwede ba ang atin pong Santong Plus Herbal Oil imasahe sa anit ng buhok?
4: Yes! Oh, alam
3: pwede,
4: mo.
3: Pwede.
4: Lalo na kung may mga balakubak po kayo. O, yung inyong mga buhok ay naglalagas. Kasi meron yung mga herbal extract na nag-i-stimulate ng pagtubo ng buhok at makontra yung paglalagas nito. Yan. So, i-try ninyo. Imasahin nyo doon sa anit. Ang sarap ng pakiramdam ng anit natin. Nakaka-relax yung amoy at nakaka-relax sa ating pong anit.
3: Mm-hmm. Para sa mga kababayan po natin na may mga skin allergies, meron kayong mga skin problems, ano? Pwede yung haplasan yan, mga kaibigan, ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Mga lamig-lamig sa katawan or spasm, ano? Yung parabang laging may ipit sa likod, mga kaibigan, ano? Pagka gumalaw ka, parang kontrolado yung galaw ng ano mo, kamay, mga braso po ninyo, mga kaibigan, at iba pang parte ng pangangatawan, haplasan nyo po ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Ito rin nakakatulong para dun sa mga body pain, ano? Para nakit ng likod, para nakit po ng mga joints po ninyo. Yung iba, kahit po yung ano, sa mga babae, Dok, na nagkakaroon ng dysmenorrhea, ano?
4: Mm-hmm.
3: Nagkakaroon ng cramping sa kanila pong abdomen. Pwede yung haplasan niya ng Santong Plus Herbal Oil po natin, ano? Nakaka-relieve po siya, mga kaibigan, ng pain. Kasi pinapaano niya, pinapakalma niya yung mga nag-spasm doon ng mga muscles, mga kaibigan, ano? So, mas nakakilos ka na maayos dahil mawawala po yung pain. And then, marirelieve, ano? Yung mga sakit-sakit na nararamdaman po natin, ha? Kaya sa mga kababayan po natin, Santong Plus Herbal Oil. Mabibili rin po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kababayan natin, nagkaroon problema sa kanila pong mga mata. Eto, Dok, ang kagandahan sa atin pong VisionX Plus Soft Gel Capsule. Hindi lang po isa yung content niya, kundi apat. At yung apat po niyan, yan yung... kumbaga, ang specialty niya para sa mata talaga, Dok. Ano?
4: Uh-huh.
3: Even though nakakatulong siya sa iba pang parte ng pangangatawan natin. Pero ang main focus niya or main goal is ipanumbalik or i-maintain yung healthy eyesight.
4: Oo. Yung mga carotenoids kasi very important yan sa mata. Meron silang affinity. Ibig sabihin nun, partner, pag pumasok sila sa katawan natin, ang takbo talaga nila doon sa ating eyes. Na kung saan ito yung routine, yung zeaxanthin, meron pa tayong beta-carotene, at saka vitamin E. Ito ay matitinding mga sustansya na nagpapanatiling healthy, una ng ating eyesight, ng ating mga maliliit na ugat sa katawan, ng ating daloy ng dugo, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na paningin. Yeah. Kasi kung yung nagka-problema ka sa daloy ng dugo, yung mga nerve mo, yung optic nerve mo, eh, mahina din. Tapos sira pa yung makula ng mata mo. Eh, talagang lalabo ito at pwede magkaroon ng matinding damage na pwede humantong sa paglabo at pagkasira, pagkabulag ng ating mga mata. So, simple lang ang gagawin natin. Hindi dapat ma-drain sa ating mata yung lutein and zeaxanthin. Mag-take po kayo everyday para meron kayong pondo na panglaban. Kasi alam mo ang ano, ng lutein at zeaxanthin, pag meron pumapasok na blue light sa iyong mata, sila yung nag-absorb. Mm-hmm. Parang sila yung tagahigop.
3: Oo.
4: Para hindi ito maka-apekto sa ating mga mata. So, eh, alam naman natin, saan bang galing yung mga blue light na yan? Mm-hmm. Siyempre, sa mga electronic gadget, sa cellphone, sa computer, sa mga ganito, yung mga LED.
3: Mga artificial lights.
4: Artificial light, eh, may blue light po yan. Ha? Kaya kinakailangan proteksyon na natin yung ating mata.
3: Ayan, ha? Sa mga kabayan natin, eh, wala tayong ligtas dyan sa mga tinatawag na blue lights na yan, ano? Kasi halos lahat ngayon, Dok, eh, merong taglay-taglay po yan.
4: Oo.
3: So,
4: hindi katulad nung panahon na ang mga ilaw nun, yung dilaw.
3: Mm, lampara.
4: Mga lampara.
3: Kahit meron, ano yung binubombahan, Dok?
4: O, yung gasera?
3: Oo.
4: Isang uri ng ano yun eh, digaas yun.
3: Oo, meron din kami ganyan na dati naabutan ko, ano? So, compare sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, na talagang karamihan ng lights natin is artificial na po, mga kaibigan, ano? So, walang ligtas yung atin pong mata. Ang natangi lang natin na kayang gawin is kung paano po natin ipe-prevent yung damage na maring may dulot nun sa atin pong pangangatawan. No?
4: Mm-hmm.
3: So, sa pamamagitan ng mga suplemento po na ito, makakatulong ito, mga kaibigan, na maka-cope up yung atin pong pangangatawan laban ano sa mga agents na ito, ha? So, huwag kalimutan uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Yan po yung mabili na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic at ganoon na rin ano, sa atin pong mga authorized dealers nationwide, mga kababayan. May nagtanong dito, Doc, ano pong araw at oras yung open po ng clinic po ninyo? Araw-araw, open clinic natin, Doc.
4: Oh, 9 o'clock pa lang, bukas yung clinic natin. Sunday up to Friday.
3: Friday.
4: Yan, bukas po tayo. Yung consultation naman, usually 10 to 4 sa buong maghapon. Mm-hmm. Ano? So, pwede kayo magpa-book ng appointment or pwede rin walk-in, no problem. Punta lang po kayo dahil open po tayo sa mga araw na yan.
3: Mm-hmm. May nagpahabol ng katanungan. Sir, yung mama ko po, may mayoma po siya. Pwede po ba sa mayoma po niya yung mga produkto daw natin?
4: Yes, pwedeng-pwede. Ano, ang kagandahan, sa mga produkto natin, ito'y nakatutulong sa reproductive health. Mm-hmm. At isa na yung mayoma sa nagiging problema no sa reproductive system ng mga babae. So, pwedeng-pwede po. Mag-take po kayo kung talaga medyo may mayoma na at medyo malaki na. Mag-take po ng Santon Plus Gold, 2 capsules, 3 times a day. Sa unang 30 araw o 30 days.
3: Yeah.
4: Then after 30 days, pwede nyo in-lower yung dose sa 1 capsule, 3 times a day. Kasi alam nyo, you need more.
3: Mm-hmm.
4: Kapag meron talaga kayong kondisyon na verified at talagang may sakit na talaga. At sabayan po ninyo yan ng ating premium D3. Meron kasi itong Moringa seed oil. Maganda po yan sa ating pong mga growth in the body. Eh, mayuma. Eh, pamumuo po yan eh. So, pwede po kayong gumamit ng premium D3 at vitamin C.
3: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan po natin, ha? Na nagkakaroon ng mga bukol, mga cyst, ano, mga masses sa inyo pong pangangatawan, inuman nyo po ng Ultimate Trio.
4: Oo. Punta rin siya sa klinik kasi maganda sa mga ganyang case, may program talagang susundin. Mm-hmm. Nakagandaan po ng kumukonsulta sa amin sa klinik kasi nabibigyan namin ng personalized program na hindi lang kayo inom ng supplement. Meron pang ibang mga bagay na magpapabilis ng inyong paggaling.
3: Yun.
4: Kaya visit po kayo sa mga centers ng Yes to Health sa inyo pong lugar.
3: Mm-hmm. Lalo na yung diet, Doc, ano? Modification of your diet. Bibigyan kayo ng complete dietary guidelines. Kasi karamihan ng mga sakit din, Doc, is link sila dun sa mga kinakain po natin.
4: Halos karamihan. Mm-hmm. Aside from infection, tsaka yung mga accident, most of the condition na meron tayo ay talagang link directly to our lifestyle and our diet.
3: Nako. Kaya kinakailangan po, mga kaibigan, baguhin, ano? Kung ano yung mga nakaugalian ninyo na lagi po yung kinakain. Na yun po yung mga promotor, ano? ng samut-saring karamdaman sa iyong pangangatawan, eh kinakailangan mabago po yun. At ma-change, mga kaibigan. Kasi tayo po yung niniwala, no? Yung sinabi na, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Ano? Ayan, naka-base din yan sa sinabi ni Hippocrates, Doc, ano? Na let your food be your medicine. Ano? So, sa mga kabayan, mahalaga yan, ha? Yung correlation ng food ninyo at saka ng inyo pong health, mga kababayan. Naka, Doc, napakabilis ng oras po natin. At wala naman tayong oras. Baka po may maiwan ka pa ng mensahe sa ating mga avid listeners.
4: Siyempre, pasalamatan natin ang inyo, ang ating mga listeners. Lalo na yung mga madalas po nagte-text, ano? At nababasa natin yung inyong mga komento. Salamat po. Ang tanging hiling lang namin sa Panginoon na kayong lahat ay pagkalooban niya ng gabay para maging healthy. Kasi alam niyo naman, pag naging sakitin tayo, lahat ng bagay pwedeng mawala sa atin pag nawala ang kalusugan. At syempre, nandito kami para gabayan kayo sa mga mga information na pwede pong mapapakinabangan nyo in the future. At syempre, andito yung mga produkto natin na pwede nyo subukan na kahit nasa inyong mga bahay lang kayo, ay meron kayong pwedeng benepisyo hatid ng mga dekalidad.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier, nabudiyan gid ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag ko gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mangko sina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit, diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herwina. Mayroon ako ni TI. Sinubukan ko ang Santone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihis. Subukan niyo rin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Pain, fast, and safe. Assist the pain. Symptoms present. Consult your doctor. Ibilig sa mga butika.
1: Diet ako buwas ah.
0: XFM.
2: Katropa mo.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, ini ang palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas, mga binabatian sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. Ini ang palatuntunan nga nagahatag sa inyo sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, national, international, nga inyo mabasahan sa mga pamantalaan sa karon nga adlaw. Apang inyo na mabatian diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Makita kag mabatian ninyo kami sa duha namo ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM ang Radyo Patrol Iloilo para sa inyo nga mga pa shoutout, mga opinion kag mga pananawan sa mga issues nga aton sini nga pagdalakayon. Mahimo man ka mawaga patamyaw sa inyo nga mga katrupa, kabarkada, kapamilya, kapuso, kagiban pa sa kuna na anuman nga okasyon. Agosto 20 na subong, adlaw nga Webes, Market Day mga byan, adlaw sang pagpanyinda sa Haro Public Market subong nga adlaw. Aga pa sila naghumlad sila sa inyong mga baliga. Kung luyag ninyo nga mas barato nga presyo sa mga ulotonon, prutas, kagiban pa nga mga balaklon, Market Day subong sa Haro Public Market. Nagatam niyo kita sa ato niya mga street sweepers. Subong aga, maayo ang panahon, halin kagabi, wala nagtupang ulan. Wala man sa mabaskog ng hangin. Subong aga, matulutog na ang dapya sang hangin, pero wala sang ulan. Mala ang karsada naton subong. Bisan pa, halong gihapon kita sa mga dalanon. Agud makalikaw kita sa disgrasya, dapat mangin masanag pananawan ta sa ginaagyan naton nga mga dalan. Magtumar sang Visionix Plus. Ang Visionix Plus, magahatag kasanag sa aton nga pagpanglakaton. Ang tawo nga may masanag sang pananawan, may masanag man nga buhas damlab. Ang Visionix Plus mga katrupa, may beta carotene, may zeaxanthin, kag vitamin E Plus. Nagapahinay sang pagkakurap-kurap, kon nagapahinay sang eyesight deterioration naton. Kay balo kamo sumbong nga mga dinag-on kon mga tinion. Tuman kita ka-expose sa aton nga mga gadgets nga nagadalas ang radiation nga maka tugas ang madasig nga pag-blurred sa aton nga pananawan. Gani sa mga kabataan kag sa mga adult nga exposed sa radiation adlaw-adlaw, magtumar kita sang Visionix Plus. Agud to mga katrupa nga magapabilin nga masanag ang aton nga pananawan. Dapat ninyo panumdumon nga ang tawo nga may masanag sang pananawan, nagaupod sina ang mas masanag man nga buhas damlag. Babakal sa mga butika malapit sa inyo nga malugar. Iban sini nagabugtaw na pero nagaligid-ligid pa. Sa mga nakabugtaw kag nakabango na, mag-init na sang tubig kag magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix.
1: Exciting Philip.
0: Ang Santon Plus Coffee Mix mga katrupa, amoning pinakamanamit nga kape sa subong nga mga tinion. Kaya nakakape ka na, naka-food supplement kag nakabulong ka pa. Ang Santon Plus Coffee Mix, may moringa, may mangustin kag soya powder. Ang soya powder nga yara sa Santon Plus Coffee Mix, nagadugang pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix. Nagasirbi man ini nga pamangil sa atong nga sulok-sulok o silingon. Bisan hindi na kita magparis ang tinapay kag pandisal sa atong nga kape, pwede na ang Santon Plus Coffee Mix. Sa mga kababaihan nga nagana nga magbinupos o kung yara na sa menopausal stage nga may mood swing, may mga pagbinatasan nga daw naga-arab o arabuton, nagabaylo-baylo ang desisyon, may ara sila ginatawag nga hormonal imbalances. Ang hormonal imbalances, amoy ni mabiyan na nagatuga sang pagka-irritable sa mga kababainhan, nagasuflir sa ginsumya. Agot nga magbulo-balance ang ila sininga hormones mga katrupa. Paim na sang Santon Plus Coffee Mix nga may mga properties ini nga nagapabulo balanse sang hormonal imbalance sa mga kababinhan nga nagahana o kunyara na sa bi-bi sang menopausal.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa mga kalalakinan
1: Pilipinas!
0: Nga medyo hapdi na ang sulok-sulok, bangun sa kadamo ng regular nga kape nga nasuyop, madamo na sang caffeine nga nakonsumo nga nagapataas ang acid level nila, nagapdi ang sulok-sulok sa tiyan nga magpangape sang regular nga kape. O na muna na gani mabatsagan ninyo, magkambyo na sa inyong nga kape. Halin sa regular nga kape, pa Santon Plus Coffee Mix. Kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang caffeine nga yara sa mga regular nga kape. kag sa mga diabetison, mga diabetic naton nga mga katrupa, nga iba naguntat na sa pagpangapi, padayo na ang pagpangapi, kaya ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang kalamay. Ang nagapatamis sa Santon Plus Coffee Mix, amo mga katrupa, ang natural sweetener nga stevia. Katrupang Alex, medyo pabulubog na wabi ang snota de sa aton nga newsroom o kung announcers booth. Para nga nami iblay higop sa kape kung medyo matulutog na wabla. No? Good morning, Ma'am Mary Ricabar from Florida, USA. Nag-upod na sa aton sa sininga matineon sa Kairi Nante Echanova. Mayong aga, kabay pa nga nagkapangapi na kamo. Sa Santon Plus Coffee Mix. May kasabihan tayo dito sa XFM Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang padudulungan. Daw pwede man Tagalog, no? Paruruunan kag padudulungan, daw pariho man lang meaning niya. Eh, bulok mo, may mga words nga hiligay noon nga maintindihan naman sa mga Tagalog, no? Ang taong hindi marunong lumingon o bumalikid sa kanyang pinanggalingan o pinanghahalinan ay hindi makakarating o makapadulong o makarating sa kanyang padudulungan. Pero ang sakto sina, hambal ni Dr. Jose Rizal, ni Gat Jose Rizal, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruruunan. Amo inaya, ang iya bantugon nga kasabihan. Ikaw, katropa, ano ang iyong kasabihan? Ngara siling, ang taong sa araw natutulog, kagabi ay hubog. Imo ba, katropa Alex, ano iyong kasabihan? Mamukaw po ka, tana, ha? Karunta maparak sa mga balita kung makabugtaw ng iban. Anong sa iyong kasabihan, katropa Alex? Para pagid ang taong palaging nakatulala sa pera ay walang wala.

Basta masaming nakatulala, nagkakaurungan ng tao, alaw na kwarta. Kapalibog. Kapalibog kung paano makapangita, iban nga opsyon. Medyo pala may glamigal ba yata ni Katropa Alex, oh. Medyo, ano. Bab yan, pasiplat kita sa atong kakasaysayan, ha. Kaya balo ka mo, karun nga adlaw, August 20, bispiras inisang pagka. Patay sa kay Ninoy Aquino. Buwas, Ninoy Aquino Day. Pula ang kalendaryo ta. Buwas, no? August 21, pula ang kalendaryo ta. So, holiday. Buwas mo ka nami, gali buwas. Makaangkon gali kita sinisang medyo malawig, lawig nga weekend vacation. Kay buwas mga katrupa, Biyernes. Among ini mga abyan, pula ang aton kalendaryo buwas. Oh, pula, pula, pula. In other words, this is the last working day of the week. Subong Huwebes, no? Subong adlaw na kay balo ka mo mga katrupa. Preparad ang team song ta katrupang Alex bilang tributa sa iya, no? Kay balo ka mo sa itong 1939, August 20. Subong gid nga adlaw, 1939, si Ronald Alan Kelly po. Pamilyar sa inyo? Si Ronald Alan Kelly po, mga abyan, or popularly known as Fernando Poe Jr. kung FPJ, ang ginakabig naton bala nga legendary king of Philippine movies kag na-declarar na ini siya nga national artist, mga abyan, ginbunag dito sa Manila. Sa itong 1939, oo, subong birthday niya. So kung buhi subong si Fernando Poe Jr., ang edad niya is 87, bata pa gali, no? Damo ko kilala nga mga tag 90, nagani mapagsik pa. Ang matutod nga pangalan niya is Ronald Alan Kelly po. Kay baloka, ang mga ascendant sa sini, mga kaluluhan niya, Amerikano eh. So that is why ang iyang itsura mapyan, mistiso. Kaginakabig ini nga King of Philippine Movies. Kadimutamo sa sini nga mapelikula nga patok sa takilya. Kaginarepresentar, ginaubrahan niya sa pelikula ang ordinaryo nga pangabuhi sang isa ka Pilipino nga masami mga abyan ginaapi-api bala. In other words, sa kanya ang huling halakak. Pormero bala katulog pangalis, nagpabugbog lang anay bala, no? Nagpabugbog, ala, pero makabalos ganit eh. Tapos kagid damo-damo ning pelikula niya nga nagpatok sa takilya. Bilang hatag natong tribute sa iya on his 87th birthday, kun buhi pa siya subong, damo ni sa mga theme song siya nga kun kaysa ginakulakanta niya man, no? Kaling kay Tika Ibaloka mo, si Fernando Poe Jr. mga katrupa, bisan gali sa mga kaopdanan niyang artista, nagapakita sa pagkaluan niya katrupang Alex. Damo man ni siya nabuligan nga mga katulad niya artista. Itong mga artista lang sikat sang una, pero nakadusmo, nagmukmo, nagmudmud na, nangin umang na blam. Basta kilala ko, umang na, umang, why don? Mga abyan, a tribute to the king of Philippine movies, FPJ, Fernando Poe Jr., ihalag natin sa iya ang isa kamatahong nga ambanon, yan nangin team song man, sang isa sang iya mga pelikula.

0: Song 2 Hour. Legendary King of Philippine Movies, Fernando Poe Jr. o kung FPJ. Wala kita nag-sign off sa Facebook, ha? Mute lang naton ang aton nga audio sa Facebook para bala hindi kita pagkakigyan ni Meta Blau, no, ha? Pero ara kita mabiyan sa aton nga Facebook account sa XFM Iloilo 100.7, XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga nagpamati sa aton sa ere, on air sa ilang nga mga transistor radio, batian nila ang aton nga tribute song para sa kay FPJ. Birthday niya subong, ika 87, kung buhi pa siya, bata pa kung tani, no? Damo pa tani nga mga pelikula mobra niya. This is Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa XFM Radio Patrol Iloilo, sa mga viewers ta, ha? Nahingaga, kamay pang nagkapangapin na kamusubong. Nahingaga sa kay Maraya Crespo, Larry Falliera, Dula, gupod sa aton sa Sining Matineon. Kaya balok mo mga damo, pakita nga mga talakayon subong din sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. May mga local issues kita, may mga national news para sa aton nga mga balita. Diri sa siyudad sa Iloilo, mga katrupa, gadamo ng gadamo, oh. Ang paggamit sang vape mga bin nga daw ka disturbing na bla, no? Ining balang piki nga aso bla. Ining ano tawag nila ni vaping box ni. Grabe man pag-uso diri sa ano no sa siyudad sang Iloilo. Actually hindi lang sa siyudad sang Iloilo, among the youth. Eh balo kamo may mga tikang diri ang DOH o kun may mga payag ang DOH nga hindi galimayo ini hasardo sini sa aton nga health. Pero bangod sang uso, trending, viral, kabataan ta subong daw na link na sang siningasay sang bisyo nga delikado, no? Now diri sa Iloilo, increasing number of vape users is very alarming na mga byan sa mga public places. Nagkapatimaan nini nga gadamo na gigamit sang vape kay kadamo man mga byan sang mga nagkaladakpan bala, no? Pero dali lang i-check naton anay ang aton pinakaulihi nga sitwasyon sang panahon subong mga katrupa. I-check ta byan ay anong pinakaulihi nga sitwasyon sang panahon taman ang buwan mo ni. Diyan na to katrupa nga Alex man. Ipaluan ta kung ano ang mga follow-up nyo subong. Base may mga nakaline up black ang mga activities, no? Pero kung ipahibalo ta sa inyong pinakauli nga sitwasyon sa panahon, base magbailo ang inyong desisyon. Pero lang taong ta, aring pinakauli nga sitwasyon sa panahon nga ginadulot sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang balita sa panahon, ginadulot sa inyo sang Vitamin C nga Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga Vitamin C. Suno sa pag-asa report mga katrupa sa pinakaulihi nga sitwasyon sang panahon. As of 2 o'clock subong nga kagahon, Agosto 20, ang tropical depression nga si Nining ginamonitor na subong sang pag-asa kay ari na ni siya sa Philippine Area of Responsibility. May tropical depression. Pagid ng abyan nga ginamonitor subong nga sa guwapas ang Philippine Area of Responsibility. Ang tawag sini, international name, nga ara pa sa guwa, ining tropical storm mga bang si Saudel, ara pa sa guwa sa Philippine Area of Responsibility. Ang yari kuron sa aton, nga tropical depression na mo ining sinining, pero nagahina na ini siya ang iyang pwersa ining si Nining, no? Kay man ang iya sini nga dala nga hangin amo ang 45 kilometros per hora kag nagamadlos ini nga nagadangat sa 55 kilometros per hora ang direksyon west north westward sa kadasigon nga 30 kilometers per hora. In other words, daw nagalabay lang ini siya. Ara lang siya sa 300 kilometers ang distansya niya sa pinaka-norte nga bahin sang Itbayat, Batanes. Okay? So Northern Luzon kag Luzon area ang apektado gawa sang tropical depression nga si Nining. Mahina ang persa pero madasig ang iyang travel time, no? So hindi gid maka-alarma, siguro ulan-ulan lang, hindi ini devastating nga sahi sang bagyo. Pero may ara pa isa ka bagyo nga si Saudel, sagwa pa niya sang para, no? So in other words, subong, maka-experience siya kita sang medyo magalamon nga panahon, magalumon gihapon, lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Pero In fairness, sa kahapon, ukun ko sa tiyunsang hapon, mga after one, after lunch ba, mga 12 or 1 o'clock, 2 o'clock lang may ang panahon, no? Pangulong din lang na Nebla. Lauren Legarda kag Leandro Limbiste nagaplano mag-apply sa political asylum sa France. Ano yan ang rason? E balo ka mo, si Leandro Limbiste involved mga abyan sa electricity ghost project. Ang tuyo, mga abyan nga pagpaganagan sa shortage sa energy sa Pilipinas, gintagaan sa prangkisa sa gobyerno sa sulod sa 25 anyos sa pagdugang supply sa kuryente natin pinagi sa pag-install sa solar power. Pero tob-tob subong, ang solar ara, ang power wala. Si Lauren Legarda, ang iailoy, pila kabisis ng absent sa Senado, huwag katambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Huwag man sila magtambong sa pagpatawag sila sa NBI, magkadwa kabisis na. Eh, ni sila nga pagkakasuhan ko no sang graph kagplander. Di si Inday Lauren Subong, Lauren Sinta, hindi na makita. At kung to sila sa Europe, sa France, nag-a-apply to sila sa political asylum. Nag-a-plano pa lang. Amo niya ang Pilipinas. May mga public official kita nga ma-involve mga abyan sa ginapatihan irregularidad. Ah, nag-a-abroad. Ang kalabanan niya mga Pilipino, ordinaryo Pilipino, basta mag-abroad, nag-abaka-baka, ubra dito sa luas para sa goods pamilya. Ato niya mga public official, kung basta mag-abroad gani na, meaning may sala diya. May sala dis po Pilipinas. Nagapakonsulta sang sakit sa liog, nagapakonsulta sang sakit siya nila sa abroad. Only in the Philippines. 5 o'clock na nga aton nga oras mga abyan, dugang nga balita, exciting nga mga informasyon, exciting nga mga balita kag mga istorya, babatian sa palatuntunan exciting Pilipinas. Para kita balita, dugay-dugaya. Stay put lang, stay put sa ato nga pagpangalagad. Magapanumbalik kita mga katropa, dugang nga mga balita, lokal, nasyonal, sa ato nga pagpanumbalik, pagkaligad lamang sa mga importante naton nga mga pahanumdum.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pa rin hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteine na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nag-gapay ka,
3: Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay na maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Tatropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
10: Eh, Valira Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remelito, oy sa akon nga nadabhan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
13: Yeehaw! XFM!
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa! Exciting!

0: oras sa Pilipinas, mga katropa, 7 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan ni sa ating Pilipinas. Diri sa siyudad sa Iloilo, bisan sa siyudad gali, hindi malikawan ang disgrasyano, abi ko gani sa mga highway lang, sa mga lagpad lang ng mga karsada, sa kabanuhanan sa probinsya. Pero sa Iloilo kahapon, bamasubo maning nadangatan sa isang kababae nga nagasakay sa angkar-angkar, mga katropa. Nautod gitil niya, natapakan sang isa ka 10-wheeler truck na may karga nga 500 sacks nga abuno, sus Marius, sir. Amo na gani, mga katropa, diri sa siyudad sa Iloilo, basta gabiyahe ka mo, bisan hindi sa siyudad, sa mga kabanuhanan, nabi ko gani sa mga kabanuhanan lang. Nadala sa agit katropa nga alisto kahapon, no? Grabe man to, no? Halong ka mo sa mga dala nun, ha? May mga driver, sabi kong kay isang, ikaw imuya galong, ang iban wala galong. Kaya balok ka mo diri sa Iloilo, sa Pilipinas, bisan sa pedestrian lane ka na. Sa pedestrian lane ka na, may tsansa ka pa mabungguan. Oo. Kay kulang sa disiplina, kulang sa ibalo, ang iban nga mga drivers. Kahapon mga katrupa, sa isa ka corner diri sa Muliloni, bawa ka subo mo na dengatan. Nautod gid ang tiil sa isa ka babay, natapakan gid mo, nalasak gid sa isa ka 10-wheeler truck nga may karga mga abuno. Actually, wala ni nag-mobile, wala gadalaga ning angkar-angkar ginasakyan niya. Pero sa anuman nga sirkumstansya nga na nasalapay lang sang 10-wheeler truck ang iyang tricycle kung angkar-angkar, ining ginakargahan bala sa mga baboy, ning top-down bala ng angkar-angkar. May sidecar pero wala atop bala. Angkar-angkar tawag na nila eh, no? Nagadulog ning isa ka angkar-angkar, nagasakay isa ka babae. Nasalapay lang mga abyan sang 10-wheeler truck. Samta nagamanuber paliko ang mga 10-wheeler truck. Ahay, naulog ning babae. So kung nanano man nga sistema mga abyan nga sumintro gid ang tiilya to sa rueda mga abyan sang 10-wheeler truck nga ini. O trailer truck ah, di lang ni 10-wheeler, pilaguro ka guma ni katropang Alex, no? Pero masami ginatawag ta 10-wheeler, pero may karga nga 500 ka bonus sa pagkabugat man sini. Nautod gitil ni Chayo. So amo na diri sa aton, halong kamugid sa mga dalanon ta. Diri sa Iloilo, dumduman nyo sa mga nagliligad to, bisan sa pedestrian lane, nagkakabungguan. May ara nga nagatabok sa dalan dito sa Mega World, isa ka call center agent. Patay to, nagatabok sa dalan gamit ang pedestrian lane na bungguan pa. Dito sa may diversion area, sa may Dungon B, grabla sa tubang sang San Agustin University bla, no? San Agustin University, San Agustin High School campus. May pedestrian lane da, may isa man da na bungguan, babae gatabok sa dalan gamit ang pedestrian lane na bungguan man, patay. So in other words mga abyan, kulang ang aton nga ihibalo sa mga pedestrian lane. Dapat may intervention din ang syudad kung paano naton mga abyan maamligan ang aton mga pedestrians, ang mga nagatalabok plus karsada gamit ang pedestrian lane. Bisan gamit pa ang pedestrian lane, disgrasya gyapon. So kahapon sa sesyon sang Iloilo City Council, importante ini nga talakay naton kay man para bala madisiplina ang mga motorista ta, and at the same time ang aton sini nga mga pedestrians, no? Hindi nagakahulugan mga katrupa nga kung magtabok ka sa karsada gamit ang pedestrian lane, 100% nga safe ka nagid. Magamit gihapon sang prinsipyo nga stop, look and listen. Kay abi mo nakatapa ka na sa pedestrian lane, matabok ka sa karsada, abi mo 100% nga safe ka na. Inaya sa pagpati mo lang, anon mo ang iban nga wala makaibalo kag wala makakita sang pedestrian lane, gahuru-huru ang pagpadalagan sang salakyan. Bisan iduso mo pa ang kinamataro mo nga ang pedestrian lane para sa mga tao nga nagtabok sa dalan, ti pero anhon mo pa pagduso sang imo nga kinamatarong kung gauntay na mga buol mo. A dead man can tell no tales. Pero dapat mga bindisiplina diri sa aton mo. Diri sa siyudad sa Iloilo sa session kahapon nga adlaw sa konseho mga biyan, may isa ka konsyal nga ginaduso niya. Ang pagplastar bala nga mga tikang intervention sa siyudad, paagod malikawan ang pagluntad sa mga aksidente sa mga dalanon, bisan pa sa pedestrian lane diri sa siyudad sa Iloilo. Lakay balo kamo dira sa Diversion Road o kung binigno Aquino Avenue. Ang speed limit lang dira, no, sa mga motorista, sa masalakyan, amo ang 60 kph, in other words 60 km/h. Ang speed lang, maglampas ka dira, violation na. Pero kay balo kamo amo ini ang ordinansa sa siyudad sang Iloilo nga masaming gina-violate sang mga motorista, the most violated ordinance sa siyudad sang Iloilo, ang pagpatuman sang speed limit nga 60 kph sa Diversion Road diri sa siyudad sang Iloilo. Amo ina ganing rason nga may overpass dira, pero pila man ang kabilog overpass daman. Ang overpass sa bida atubang sang strata, tabo ka to sa SM City, kag isa pa gid dito sa may atria, no? May overpass man dito. Lain ang flyover, asang sa overpass, ang flyover ya, amo ni ing karsada si babaw, pero sa lakyan ang nagagamit, nagalalabay. Ang overpass ya, amo ini ang nagacross, kun ngang tulay nga nagatabok sa dalan, gamit ang tawo. Gamit, ginagamit sa mga tao nga nagatabok sa karsada, mas safe ina. Pero ang iban sa aton, pahapos naman lang, wala na nagagamit sa overpass. Instead, nagagamit sa pedestrian lane bilang alternatibo nga alagyan patabok sa dalan. Pero hindi 100% nga safe ka na da, mag-agi ka sa pedestrian lane kay may ara yung mga ungas nga mga drivers, kita na gid nila pedestrian lane, do hindi pa maghatag, do hindi pa mag-give way. Sa ibang nga lugar, ibang nga syudad, ibang nga nasyon, basta gani ang isa ka motorista maglapaw mga katrupa sa pedestrian lane, ginakigyan, ibang ginapakdol. Diri sa syudad sang Iloilo, siguro nanuto kita, no, nga good to nga mahatagan naton sang 100% nga safety ang mga nagatalabok sa dalan. May isa ka konsyal, si Councilor Sidfi Cabaluna, nga nagaduso, mabian agud to iplastar sang maayo ang intervention sang syudad sang Iloilo, agud malikawan ang pagluntad sang pila ka maaksidente sa dalanon sang syudad. Iniamo ang pakdol ordinance o kung ang proposed ordinance na ga-establish mga bihan sang pagsulundan o kung standards kag mga protocols para sa mga pedestrian lanes kag para sa mga iban pang pedestrian facilities, agud to hilway nga makatabok ang mga pedestrians o kung mga gatalabok sa dalan mga bihan nga hilway sa mga katalagman. So no, sa ordinance ang ginaproponer mga bihan, nagugat ini kag nagtumar sang interes ang isa naton ka konsyal bangus ang pagpakdol sang isa ka lalaki sa isa ka rider nga wala nagadulog bisan pa nga may nagatabok nga mga tawo sa pedestrian lane. Ambot kun ano pagintindi sa pedestrian lane na kag siguro mga katropa dugang sini nga mga signage bla early warning signage, no. Kag sa iba na bingin nasyon, basta pedestrian lane katropang Alex, may ara na da nga puste mo na ikaw mismo nga nagahana nga magtabok sa dalan. Antes ka magtabok, pindutun mo ang buton sa puste kag mag siga ang stop. But silingon, magadulog ang salakyan, magatabok ang mga tuyo magtabok. Diri sa aton wala kita sinadri, no? Aton nga banta-banta lang o bulo batyag-batyag lang, no? Amo ina gani mabyan nga mayo ini nga ginaproponer, pero wala pa diri guro madala kung paano ipangbutangan sa mga equipment ukon mga kagamitan nga ma-access ang aton nga mga pumuluyo nga sa tiun nga magtindog ka dira sa pedestrian lane, tumukon mo anay ang buton sa puste kag magsiga ang pula nga suga, pati maan nga pwede ka nakatabok, no. Kag magasiga ang green nga suga nga daw nagalakat-lakat na bla patimaan nga pwede ka na makatabok. Ining pakdol ordinance mga binukon, proposed ordinance nga ga-establish ang mga pagsulundan ukon mga protocol sa mga pedestrian lanes kag sa mga manugtabok sa karsada, no. Suno sa konsyal nga ining pakdol naghalin sa viral video sa pagbakol sa isa kalalaki nga rider nga wala nagpundo sa pedestrian lane, wala sa payan nga may nagatalabok nas dalan. Sa pagid mga biyan sa mga kabangdanan ukon rason kun nga ang ginaduso ini nga pakdol ordinance, amo ang pila ka mga history ukon mga na record na nga mga aksidente nga natabo sa siyudad sang Iloilo nga sa diin mga katrupa nagalakip sa mga pedestrians nga nagatabok sa pedestrian lanes, particular na mga biyan sa Megawolf kag diri sa Iloilo Hall of Justice. Diban nga abing kita na gid nila may nagatabok, may nagahana nga magtabok sa kalsada. May ngagaw pang iban nga motorista, no? Ining wala ba lang naghatag konsiderar, no? Daw mauna malusot pa ba may ngagaw pa si Buhi ngagaw, no? Si Councilor Cabaluna mo man ang chairman sa Committee on Transportation kag Committee on Public Safety sa City Council. So kabay pa nga mapasar ini sa madali nga panahon kay nagadamo ang salakyan diri sa siyudad sang Iloilo, nagadamo man ang mga pedestrians, mga nagatalabok sa karsada, no? Pero ang karsada mo gihapon, no? Nagadamo populasyon, nagadamo salakyan, ang karsada ta mo man gihapon. Ang opsyon naton pula palapad-palapad lang sa karsada. Pero maabyan, hindi lang kita din magpatuman sa mga protocol, dapat duga nga naton sa mga facilities, no? Nga makapa-enhance ba sang awareness sang nagatalabok sa dalan kag sa mga motorista, no? Respeto ba? O kun gani pagbigay, mapagbigay, no? Amo na hambal sing iban, bisan ano mo kahalong sa dalan, kun iban niya wala nagahalong, disgrasya gihapon. 19 minutes after 5 o'clock sa Palatuntunan, Exciting Pilipinas. Ang ining abahin, ining nadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3, amo ning nagapamatay sang mga virus kag bakterya sa atong lawas. May virgin coconut oil, may moringa oil, kag may vitamin D3 with 200 IU. Ang vitamin D3, mga katropa, amo ni ang vitamina nga makuha nato ligikan sa silas sang adlaw, ang nagapugong sang madasig nga pagkuris-kuris, pagyukot-yukot, kag pagkulurinot sang aton nga panit. Ang ginpabago, kag ginpabaskog, ginpaepektibo nga Premium D3, nagahatag sa aton sang proteksyon batok sa pamalatian, hilana, trangkaso, ubo kag sip-on. Hindi naton pagpabayaan gid ang lawas naton nga maigaw sang sining nga mga bakterya. Dapat proteksyonan gid naton pilagi sa pagtumaar sang Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, may ara ini nga vitamin D3, BCO kag moringa oil extract. May monolaw rin man ini. May monocaprilin kag monocaprin sa Premium D3. Kay balo kamo may kapasidad gid ini sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag virus sa aton nga lawas, kag may ara man ini nga antifungal, anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa Premium D3, mga katropa, puno sang bitamina, may minerals, may protina, kag may 110 sintujes kasahi sang antioxidant nga nagapugong sang madasig nga pagkurinot sang aton nga panit. Agud to nga mag younger looking kamo, ugalion ang pagtumar sang Premium D3, madasig ang epekto sa aton nga lawas kay naputos sa mahumok nga kapsula. Kung sa English, soft gel capsule. May connection kita sa provincial government. Ang report ni Katurbang Febe Burs Morales nagapahayag nga si Vice Governor Natalie Ann Dibuque paborgid nga dayonon ang barangay election, ang BSKE barangay ang sangunian kabataan election sa Nobyembre 2. Actually, laban-laban madayon ini kaysa nagligad nga si Nimana, may mga hublag dito sa House of Representatives, may mga liok nga i-postpone ang barangay ang sangunian kabataan election. Pero wala na to, natunaw na to. Amo man sa Senado, no? Kay ginasugyot man si Iban nga sila niya bangod sang krisis kaya ginaatubang na itong subong, mataas ang bilis ng mga petroleum products, tidugan pagit kuno gastos ang barangay eleksyon, no? So laban-laban na, mga katropa, madayon ang barangay ang sanggunian kabataan eleksyon sa November 2 sang karong atoig. Sige-sigihan nyo na, pakita-kita sa mga pumuluyo sa barangay, sa mga may plano ang padalagan kapitan, kagawad, magpadalagan sa SK chairman, kag SK kagawad. Pulo pakita na kamuda sa mga paradahan, sa mga karinderya, sa kapihan, sa mga barber shop. Pulo pik-pik-pik-pik na kamuto sa abaga sa mga miyembro sa ang Butuda kag Batuda. Bulilaw Tricycle Owners and Drivers Association kag Bukhaw Tricycle Owners and Drivers Association, no? Maying aga sa kay Elmo Castaneda alias Nanok, maying aga kay Ray Tanyo Inchik Oro, Mike Ardinyo, Tutong Uga, Tutong Kastrasyon. Gagsakay Barok, bawo si Barok kuno mapadalaga ni bilang barangay kagahod. Ah, este. Barangay kagawad. Si Barok, puro ang iya trabaho. Nagadeliver sang mga parcel. Ang iya slogan kung magpadalaga sa pagkakonsyal sa barangay, parcel nyo, i-deliver ko. Ang tip ninyo, ibalik sa bulsa ko. Ang bot ni dyan, saan ni Madaog? Kaya hambal na kung katropa galik sa alos tanan mo. Alos tanan nga katropa, alos tanan nga ginadeliveran niya sang parcel, ginpasaanan niya na to, base madayon lang barangay eleksyon na, hindi niyo ko pagkalipatan ha, ambisyo sa manang animal. Pero base pa lang barka, no? Base pa lang malamakay nga agaw, ati, pito kabilog ng mga kagawad mo, no? Isa number 7 lang, okay na. Hindi ka na maghandom number 1. Number 1 kag number 7, pareho mo lang nagyapon swildo. Pero base pa lang makay nga agaw, barka. May report si Katropang Phoebe Burns Morales, pabor si Vice Governor Natalie Andibuque. Nga pagpadayunon ang barangay, ang sanggo niya ang kabataan na eleksyon sa November 2, garong nga tuig. Sa detalye, Katropang Board sa report, please come in.
1: Dad, madayon ang nakaschedule ng barangay kag-iskay eleksyon at sunok kay Vice Governor Lian Dibuque. Gusto ni Vice Governor Natalie Andibuque nga madayon ang nakaschedule ng barangay kag-iskay eleksyon sa Nobyembre 2 sa siling atuig. Sunok sa Vice Governor nga maayo man kung may ginabantayan nga deadline kay mas magginahalungan na. May hugot pa si Vice Governor Natalie Andibuque nga may beauty man ang closure kay wala sang forever. Apang sunok kay Dibuque, kung may compelling reason ang Kongreso sa pag-postpone sini, ginatugyan niya sa wisdom sang Senado kag House of Representative ang desisyon.
2: Personally, there is a schedule for a reason, hindi pala, dahil madayon ang schedule. But we respect, and we respect the Senate and the Congress and their authority to decide on the matter. And if they do see a compelling reason for the postponement of the BSKE, then we defer to their wisdom on the matter. No? Pero ako nagapati, ako nga, kanami kung may mga deadline kita, labi na sa serbisyo publiko, kay kung balaan naton nga ang kadaadlaw tabla sang pagserbisyo wise may palabuton na katapusan no mas ginahalungan ta hindi wala beauty man ang closure wala man sa forever hindi wala mahubot
1: kini si Vice Governor Natalie Andibuque ang ining balita ginudulong sa inyo sa Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, Santong Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katupang Phoebe Boys, Tibor Barales, XFM News.
0: So, laban-laban, mga 80% na nga madayon ang eleksyon sa barangay sa ngunit kabataan sa November 2, 2026 kay sige-sige na ang pangimprinta sa mga baluta sa mga taga-Kumilek. Nagambal na ang taga-Kumilek. Imuan nyo na ang desisyon nyo within this month. Para nga kung ano ang desisyon ninyo, kung hindi pagdayonon, mauntat naman kami imprinta sa mga baluta. Pero wala man mga biyansanggo signal ngayon taton, tisigisigi ang pag-imprinta nila sa mga balota kag preparasyon as far as Kumilek is concerned. So dayon, amo na gani sa mga nagaplano magpadalagan ha. Pula pakita na kamo ha. Mas manami man kung eleksyon, may eleksyon katropang alas kaya tidri man lang. Baka pagwas ang mga kwarta, bla kandidato. Pero hindi nagkakulugan, ibligyan nyo buto nyo. Sundon nyo man gyapo ng inyong prinsipyo, amo ng problema sa Pilipinas eh. Sikat nga kandidato, may kwarta, isang wala kwalifikasyon, basta makatag lang 500 pesos. Wow! Dayon naton buton, kag tatlo kita katuig nga dayon kumod-kumod. Abot, saan pa kita manuto man? Saan pa kita maging wise voter diri sa Pilipinas? Diri sa Pilipinas, magpadlagan ka, kapin pa kong mga national candidate ka, mga national, la, senador, vice president, kag presidente. Why na kita yan nagatanaw sang ginatawag na qualification ng mga academic excellence ng isa ka kandidato. Ang ginalantaw ta nilang popularidad ang masamita makita sa sini, masamita makita sa TV, sa mga commercials, no? Mailig kita ya sa mga celebrity bisan pa wala sang mga academic excellence. Kay natapalan ng aton mga abyan nga mga mata sang 500 pesos, isa kalibo ka pesos, tapos kumod-kumod kita sa sulod sang tatlo ka tuig. Sa palabotong eleksyon sa barangay, kagsangunin kabataan, kabay pa mga bin nga makapanuto kita. Mangin wise voter kuntani kita. Hindi man malikawan nga magpanagtagsang kwarta ang mga kandidato, pero hindi nagkakulugan nga ginbaligya mo ng buto mo sa ila. Kaya balok ka mo, sa tiun lang sang eleksyon, tanan kita nga Pilipino, tanan nga individual, makabig nga alalangay lang nga manggaranon, imol, tan may edad, lamharon. Tigulang, bataon, laon, binayaan, siparada, ha? Basta makabutar na. Amulang ina ang tinion sa atong nga kabuhi nga tanan kita pariho ang pagtatar, pariho gid. Nga tanan kita nga butante, regardless ang imo nga relihiyon, regardless ang imo ginapatihan nga political organization, regardless ang imo economic situation o kung economic status, isa lang ang pag-isip sang boto naton. Tandaan nyo na, during election time na nga halos tanan kita, basta butante, pariho lang ang isip sang aton boto. Kung may mga atag dati, batunan nyo, it doesn't necessarily follow nga ginbaligya kag siya na ang butuhon ninyo. Batunan nyo ah! Ha? Hining eleksyon sa barangay sa palabuton nga Nobyembre 2, kabay pa amo ini na ang halintang sa pagbag-o sang painuino sang mga butante nga mapinoy. Kung tatanan na naton ang pagbutar sa mga tao nga gina-endorso sang kunsino nga tarpulano, nga gina-endorso sang kunsino nga artista, kay balo ka mo, suno ko ng mga bin sa survey, ang mga Pilipino nga butante ang number one nga ilintuon. Mga kandidato, saot-saot lang, budot-budot lang, dayo nyo, buto sa ila. Pakitaan lang kumura sa mga pelikula nga hero sa pelikula, dayo nyo man buto. Wala paminsan man ha, no? 29 minutos na nakaligan mabiyan sa takna nga alas 5 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas diri sa Iloilo kag sa iban nga bayan sang pungsod mga biyan. Nakiabalo black mo nga nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sang vape no nga suno sa iban mga biyan abi nila healthy o kun alternatibo ini sa mga smoker. Pero suno sa mga eksperto sa ikaayong lawas, mas makahalit pagin inigali sa ikaayong lawas sang mga tao nga naga panigrelyo sang tabako gid ba regular. Mas harmful pagali ang vape katro pang alik sa sigarilyo. Sala nga pagpati, maling akala. Suno sa mga eksperto sa ikaayong lawas, ang paggamit sang vape mga bian mas hazardous pa ha? Kumpara sa mga regular smoker. Wala man kita nagasiling, wala kita nanging ganyo nga ang mga vapers magsailo sa pagpanabako ha. Tanan ini pagpanabako, panigrelyo sang tabako gid ining tunay gid lang aso, maalain man ina sa ikaayong lawas ang paggamit sang vape nga kuno alternatibo sa mga regular smoker, malain man ina mabyan. Ang malain si Nidre kay iban nga kabataan below 18 engaged na sa vaping. Hindi lang ina observation naton diri sa Iloilo. Kay baloka may mga balatsagon kabataan katropang Alex, the moment nga engaged sila sa vaping, daw sikat bala, no? Daw in kuno abi sila, daw social ang dating bala. Amo man ina sa bilog nga Pilipinas. Sunod sa Department of Health mabian, the number of vape users sa Pilipinas is rapidly increasing. Nga ginakabig nga mas hazardous, mas makahalit pa sa ikaayong lawas kung ikumpara mo sa mga regular smoker. Diri sa Iloilo, may ginapatuman din nga ordinansa nga medyo taas-taas gawa ang multa sa mga tao nga madakpan nga nag-vape sa mga public place, no? Sa mga public places. Pero kay balok mo sa mga nagkaladakpan, kalabanan sini sa ila, mga pamatanon. Hindi yagid mga adult sa iban, bago lang magtapak sa 18 anyos, iban gani, below 18 years old. Oo, iban high school. Gakawat-kawat na vape ka kuno abi, sikat, daw macho kuno lang taon. Hindi ka gani, kay short magbakal sang kalanunon mo sa eskulaan, ni pa vape ka pa. Mga ginikanan ha, bantay ninyo. Ang mga ginikanan, hindi ni makaditik kay kaybalo ka, lain niya sa tabako, lain niya sa regular smoker. Kaya kung manabako ka daw, kung user ka, ma-detect na yun sa ginikanan mo. Pero ang vape ka trupang alis lang, udamo, flavor mo. Abis sa ginikanan, doon kahamot, no? Daw nami, no? Ay, kabalo, si Gigli Suyop, sa anak nila, sang vape, mga abyan. nga hasardos man inigali. Diri sa Iloilo, may ginapatuman kita nga ordinansa, no? Padayon nga ginapatuman strictly sang syudad sang Iloilo, gina-enforce gyapon ang smoke-free policy. Upod ang ICAS, no? Nga nagapatigayon sang foot and mobile patrol sa pagmonitor sa mga violators, no? Iloilo City Anti-Smoking Task Force bala, no? Amoning ICAST, no? Nga sa diin tinutuyo sini mangin smoke-free ang syudad ta, no? Ang paggamit sang vape mga byan ginaprohibit diri sa syudad sang Iloilo sa mga public places, nagalakip sang plaza, sa mga dalanon, mga transport terminals, kagiban pa nga mga lugar malapit sa mga talatapan, kag mga eskwelahan. Pero sa notice naton, kag sa obserbasyon, damo gihapon ang nag-violate sini. Ugaling anhon man sang task force, no? Bila man lang sila da. Pero dapat panumdumon nyo, ah, kung madakpan ka mo, nag-violate ka mo sang sining ordinance, ah. Ah, sidalo mo sang Regulation Ordinance 2021-255 mga abyan, ang mga violators, sa una ninyong offense, may 1,500 pesos nga penalty. 2,000 pesos naman para sa second offense, kag 5,000 pesos para sa third and succeeding offenses. Oh. Kaya man, ginadala nato ni mga katrupa kay bisan sa diin ng Blasubong, kapin pa during night time, nga nag-night out mga kabataan. So sabi mo kung

0: Notice nyo, iban gani, lapit sa eskulahan. Lapit sa eskulahan, lapit sa mga school campus, may vape station. Dira makabakal ka katulupang Alex ang vape, tapos dira maka-refill ka man. Ano ga sululod da mga sosyal? Gapakuno-kuno nga sosyal. Kaya binila, kung nag-engage sila sa vaping, abinila in sila sosyal kag may dating. May dating pero wala datos. 35 minutos na ang nakaligat sa tak ng alas 5 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas mga katrupa. Sa mga taxi patrollers ta, aming aga sa inyo. Medyo manami ang panahon subong kabay pa nga makapulo-paldo man kamo. Kaya for the past few days, puro gid-ulan abi, no? Iba nag-kunol man sa pagbiyahe. Ang mga tricycle drivers, gakunol man sa pagbiyahe kung nag-buo ang ulan. Hopefully, makaangkon kita sa medyo fair weather subong. Kay subong ang last working day, no? Buwas holiday, di wala gawa pa sa buwas. Subong kabay pa nga makapulo-paldo ang mga drivers ta sa modernized jeepney o kung mga mini buses natin nga air-conditioned sa mga traditional jeepney, sa mga sikad, kag tricycle drivers, kag sa mga Grab drivers. No? Magapanumbalik kita mga katulupadugang pa nga mga exciting abilita kag informasyon sa palatuntun na exciting Pilipinas. Pagkaligid-pagid sa mga importante natin nga mga pahanumdong.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C. Pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
1: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ugod tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga sa likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Na tropa, yari na ang ating winner sa ating weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Marvin Neil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kakay Dr. Remilito Oy, sa Apo.

0: lakas, gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong pa-premium.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premium. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premium. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
2: Makalate na ko!
3: XFM!
4: Patropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: ang oras sa Pilipinas, 41 minutos na ang nagaligan sa takna ng alas 5 sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Bangon sa kapuraot sa panahon subong. Total katapusan naman ng bulan sa ginatawag linman season bla. Tatlo nisla ka bulan eh, June, July, August. By September, okay-okay na gawa. So pila na ang kadlaw tala klaron ta. Sa bulan sa Agosto mabiyan kag makagulugin hawa na kita gawa, no? Sa sininga kang tanan managtag tanay kwarta, managtag kita pa premyo mga katropa sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan promo. 5,000 pesos kada semana panagtag. Magbaka lang sang Gold Eagle Beer nga 320 ml. O kon Gold Eagle King sa inyo nga mga suki nga tindahan, no? Isulod ang tansan sa puti nga sobre, isulat ang pangalan, edad, address, kag inyo nga cellphone numbers, kag ang pangalan sang tindahan nga inyo ginbaklan.
1: Exciting!
0: Ihulog ang sobre sa mga drop boxes naton nga malapit sa inyong lugar. O kun hindi gani, idiretso nyo na lang din, dagundago na lang kamudre sa XFM 100.7 Iloilo Station. Nahamtang kami sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Subaharo, siyudad sang Iloilo. Ang gihatag ta sa inyo landmark sa Iloilo Supermart Tabuk Suba Branch. Tabuk lang kamo, makita nyo da ang Solomon International School. Sulod kamo da, may bangga kamo nga makita, liko sa wala. Kagtulot ang laan nyo, may antena dira ang XFM Radio Patrol Iloilo. May gate kami nga gray ah, remote control. Makita man kamo na munda sa gua. Nagundagon kamo di, hulog nyo di. Para magkilita na imanta nyo di diri sa estasyon. O kundi gani, sa mga taga Tabuk Suba, may ginpamtang kita dira nga drop box sa Vilma Store, Barangay Tabuk Suba, Haro, siyudad sang Iloilo. Sa taga Barangay San Isidro, Haro, may ara kita ginpamtang nga drop box sa VCE Store. Dapat pagka Merkules pa lang, nahulog na ninyo ang inyong mga entries. The more entries you send, the more chances of winning. Kaya sa kada Huwebes, mga katropa, ginakulikta ang ina ng mga entries kag i-raffle naton sa adlaw nga Biyernes. Kada Biyernes may magadaogid nga 5,000 ka pesos in cash, mga abyan, kada simana. Magpamati sa XFM 100.7 Iloilo o kuni follow up ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7 sa aton nga mga Facebook pages for the announcement of winners. Yadi pa ni mga katropa, 5,000 pesos weekly prizes sa kada simana. Nag-raffle kita bilang weekly raffle draw winner for 5,000 pesos. 5,000, 5,000, 5K. Iya kay Ban Galida, 500 lang. Ato niya, 5,000 gida, ha? Ano man lang na magsulod sang tansan sa Subriman? Ha? Tipo na ang mga tansan sang Gold Eagle Beer na 320 ml o kung Gold Eagle King. Actually, pareho lang na size ang tansan nila. Ha? Pareho lang na. Sa aton nga Grand Draw, nga wala pa natalan ha, may mga grocery items man, may cellphone man nga inog panagtag, kag may mga cash prizes. Why pa matalan na ang Grand Draw ha? Sige-sige lang ang pagpadala. Pagulog sa mga drop boxes sang mga tansan sang Gold Eagle Beer. Again, the more entries you send, the more chances of winning.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga abyan, kasunod sang natabo dito sa Ateneo di Zamboanga University, Ateneo di Zamboanga University, mga abyan, dito bla itong nagkala matay itong duha ka individual, ha? Isa ka estudyante nga grade 9, kag ang suspitsado mismo. Duha gali karmas itong gindala niya. Kaya bala ka mo ang tatay o kung nga may isang sininga suspect nga ginpatay niya man kaugalingon niya, isa ka customs police nga ginrelieve sa pwesto niya bangod maabyan sang kapagka-irresponsable nga gun owner. Kaya bala ka mo kung ikaw individual, either civilian ka man or sa servisyo ka man sang AFP or PNP, ang imo armas katrupang alis na ginakabig mo na ang asawa mo. Hindi masalapay sang iba na, hindi dapat makita sang iba na. No? Ang imo nga firearm, either long arm man or short arm. ang isa ka tawo nga makabig naton responsible gun owner, amunimuon niya, hindi niya pagpakita-kita kung sa dinya nabutang, hindi man ini pag-display sa kung sinuman, kag dapat naka-secure ni sa isa ka lugar, ilabi na nga hindi makita kag malabos sa mga kabataan. So kasunod maabiyan sa natabo dito sa Sambuanga, abigani naton katapusan natong natabo sa Tacloban, no? Gali may may nagsunod pagid. Amo ini maabyan ang tendency sa mga kabataan nga makakita sang armas nga ginapasayang-sayang sa mga ginikanan. Ang dito sa Tacloban tong nanay ato policeman, gintrain niya patugani ito sa firing range sa anak niya. Ha? Amo man ina rason maabyan nagpanawagan iban nga sektor sa isa ka gunless society, no? Kaya man ang armas mga byan, to whom it may concern mo. Ining customs police nga amay siyang suspitsado sa pagpangulutang dito sa Ateneo di Sambuanga University. Isa ka customs police, ginabilin niya ang iyang sling bag, ang iyang bag nga may armas. Tikibal ko pagsulod sa gate sang salakyan, wala naman na gina-check sang security guard eh. Ang subject lang for requisa, for check-up sa mga bag, yan itong nagalalakat lang gasulod sa gate la. Ang mga may salakyan niya, ti daw wala nagawagin na sita, no? Amo na yay. Amo na gani panawagan ta, ha? Nga dapat mga byan, ang mga administrator sa mga eskwelahan, both private and public mga byan, mag-enhance, mag-level up kung paano nila ipatuman ang mga security measures katulad sang pag-angkon, pag-acquire sa mga detectors, kag mga x-ray, kung mahimo pa lang. Dugang ang mga CCTV kag mga surveillance camera kag ang mga salakyan mismo sang mga estudyante nga ginadulong sa ilang ginikanan, dapat bagaagi mga mabyan sa maidid nga check up. Amo to natabo sa Sambuanga, lusot ang iyang duha ka armas to, binitbit mga mabyan sang bata ngini ang bag sang iya may nga wala kibalo amay niya, ha? Kaya ang bata may tendency mga byan nga daw manglutang in real life. Kay kuno daw na addict ini sa Roblox nga pang ining mga gaming bala sa inyo nga cellphone nga may mga linot hanganay. No? Una, may dapat may government intervention diri. Iban, idumili ang pag-access sang sinuman, either adult o kabataan, sang siningasay sa mga hampang nga may violenting nga epekto sa aton kabataan. Di kay siguro natak-an ah, sang luthang-luthang sa screen sa hampang, gusto niya natutuod na gid. Ang nagasiling man mga byan nga pressure kuno sa iya grado ang kabangdanan sang pagwala sang sininga bata, no? Regardless, ha? Either pressure sa grado kung addictos sa hampang, dapat sini mga byan ang eskwelahan ang may dako nga katungdanan kung paano manginhilway sa katalagman ng atong kabataan sa eskwelahan, because ang eskwelahan ginakabig naton nga second home sa atong sininga mga kabataan, because most of their quality time ara sa eskwelahan eh. Nagapati kita nga nagatuon to kabataan ta sus Marius siya itik sintas basi mangin biktima mla sa mga kabataan mga ben nga may mga violent reaction bala pagkatapos nga nagkala-addict na sila sa mga hampang-hampang online. So diri sa Iloilo, sa bilog nga rin sa isma byan in general, ang aton nga PRO 6 director ginapanumdom ang tanan nga mga gun owners, either yara kamo sa serbisyo o kon mga private individuals nga mangin responsable nga mangin gun owners. Agud malikawan ang katulad sining insidente nga masami ang naga ahimo sang sininga krimen mga kabataan below 18 years old, kay prone ini sila mga byan sa ginatawag na gun curiosity, kay nakita nila sa mga hampang amo ni gali magpalupok sang armas, di i-practice tabi i-apply tabi in real life, no? Ginapanom mga byan sang atong nga Police Regional Office 6 director ang tanan-tanan nga mga gun owners nga mangin responsable sa pag-uyat kag pag-possess sang ila sininga mga armas. Sa statement sang PRO 6, ang ownership ang hindi lamang legal nga obligation kundi isa ini mabian ka responsibilidad nga magapabilin kag masiguro nga safe ang tagsa ka miyembro sang pamilya, tagsa ka miyembro sang komunidad, kag sang publiko in general. Ang tanan-tanan nga mga licensed firearm o kung licensed firearm owners ang ginahingyo kaginahambalan sang PRO6 nga himuon ang mga masunod. Agod to nga mangin gan owner kita nga responsable. Sa mga nagapamati sa aton subong nga mga gun owners, base nalipat ka mo. Di ba may mga seminars na, may mga neuro test pa antes ka ma-issuehan sang armas o kung ma-issuehan sang lisensya. No? Iban siguro sini nagakalipat na bala. No? Sa kuna na anong rason nga wala tayo may baluan, nagakalipat na. Kag daw may mga negligence na sa bahay nila. No? So ang tanan nga mga gun owners, hindi lamang guro din sa Region 6 ha, kundi sa mga lugar man, sa tanan nga lugar ha, nga makabati sa aton subog, nga napanumdum kamo sa aton nga mga kapulisan, nga hindi gininyo pagtugutan, nga makita o kun maggamit sa mga kabataan, kagiban pa. Nga membro sang pamilya, barkada o kapamilya ninyo katrupa, ang paggamit, pagpirmiso nga maggamit ang inyong armas. As a responsible gun owner, ang pagkabing mo sa armas mo daw asawa mo. Di asawa mo, paggamit mo si Iban. Ha? Ina akong responsable kagid nga gun owner. Asawa mo, paggamit mo si Iban. Exclusive lang na niya ikaw gamit. Tido mo man ang armas lutang. Gamiton kag dalon ang ining mga armas sa responsable kag sa nagakadapat lang nga mga kasuguan kag patakaran. Magapadayon nga mangin alerto, disiplinado kag responsable sa tanan nga tion. Sa tion sang emerhensya, gilayon nga magdial sa 911. Galing kay tiyan mo ni kung kaysa 911 ito mamasiligan. Sa pagid, dapat ang inyo armas hindi nyo pag-ipakita sa mga kabataan kundi inyo ginatago. Bisang taguon pa ninyo, dapat nakalak ka. Either kabinet, aparador, ginabutangan ninyo, nakalak ina nga ang labi, ikaw lang kauyat. Kung gani isulod sa bag, iban gani sinikatrupangalis, may mga casing pa ni mo. No? May casing pa ini, tandaduhan mo dahil kitaguon mo sa lugar nga hilway sa mga kabataan. Ang iba nabi kung may armas, dahil man nila pasayang-sayang kag medyo padayaw-dayaw bla. No? Nakasukbit sa armas, sabi mo daw hari na daw si Superman na. Dahil yun nila expand-expand sa ila siko kag magsiling sa ila paminsaron, ako pa! Kung nagasukbit ka mo sa armas, kung nagadala ka mo sa armas ninyo, sa salakyan ninyo pwede man mo, pero hindi gid pagpairalon, no? Ang pagkatikalon, ang responsable ang gun owner katrupang Alex, the moment nga nag-angkon sila sang lisensya to possess firearm, daw nag-disiplinado mo, daw nag-defensive pagani, hindi offensive, ha? Alain sa iban, blah. Nga mga gun owner nga makaangkon lang sang lisensya to possess firearms, sling mo daw sobra pa sa pulis magulag-ulag, daw sobra pa sa NBI magulag-ulag, daw ka-show off bla. Inayang iba na, pero ang ginapatihan ta nga mga responsible nga mga gun owners, amo pa ning mga daw ga panalaw mo. No, ning pawala lang bla, ang iyaya matutuod self-defense lang gid. Pero ang iba niya nga daw pakita-kita. Amo ning mga daw na magguhan bla. So sa sininga kang tanan mga katrupa, again it is a reminder sa aton nga mga gun owners, hindi nyo gid pagpakita sa kabataan nyo. Kapin pa kun mga minor, no? Hindi nyo gid pagipahibalo kun sa diin nyo ginatago, no? Kag hindi nyo gid pagibilin-bilin sa kun sa diin lang, no? Pagkuhaan nyo of course ang magazine, no? Kung dira man lang sa balay ninyo, pero kung ara sa salakyan ninyo, ti daw ka practical man nga siyempre may magazine eh, may load eh. Pero kung ara man lang sa balay ninyo, as much as possible, kuhain nyo magazine, kuhain nyo load, taguan nyo. No? Ina iya mga abyan kung self-defense lang gid bala, no? Kay sa mga nagkalanabo ng ini mga abyan, kalabanan sining mga nag-attribute sa mga armas lutang, sa mga firearm ta, mga kabataan, eh, no? nga abi nila bala ang pagkabig nila hindi seryoso mo kiti wala man sila kaagi seminar kung paano maging responsible gun owner. Wala man sila magkakuha sang neuro examination kaya hindi man nila armas mo, no? So again, reminder mga binagod malikawan, kagini na matuma, masundan pa ining shooting range sa mga universidad, sa mga college campus, school campus. Kabay pa nga muna ining katapusan, no? Nga pagtiniroy sa sulod sa eskulahan. Ang gobyerno sini mabil mag-intervene, there should be a government intervention. Agud malikawan ining asay sa mga insidente. Muna ang siling naton gani mabian, idumili, iban. Dumiliana ang ining mga gaming online nga may mga makapaadik sa mga kabataan bla. Iban sini mabian nagausik sang madamong oras sa hampang. Dumiliana ang mga hampang ang mga tiniruay. Tigaylo mga pasol-pasol para guroy butang mo dang hampang mayo pa, no? Sa ibang nga nasyon nga ginadumilian ano sa ibang nga nasyon pag-access sa mga kabataan sa sining klase sa mga hampang online. Kapin pa mga sugal-sugal. Di ang gobyerno taw ay pasang mga nahimo ng mga konkreto nga tikang. Agod nga punggan ini mabiyan ng pagdata ang pagka-addict sa aton nga mga kabataan sa mga gaming online. Nga hindi maayo ang madulot sini. Ginakaon ang madamong oras sa mga kabataan sa wala sa mga kapuslanan nga hampang. 57 minutos na nakiligat sa takna alas 5 sa aga. Ang hindi nga bahay na ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katropa, mo ini nagapapukaw sa nagakatulog nga si Junjun. Ang masami nga mauloyon kag nagaduko nga si Junjun. Dapat naton pakawon kag panumdumon. Ang isa pagid ka obligasyon ni Junjun magluwas sa pagpangihi. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, may makakakalabuas ka. Nga mo nagapabakot sang panindugan ni Junjun, nagapalawig sang standing ovation. Kunluyag ninyo nga magbalik ang nagakayaba nga performance sa kama. Nga daw iya sang huramintado nga kabayo, nga daw iya sang rabbit nga desperado, kag daw iya sang sadista nga pato. Magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutos antes ang championship. Agud may chance pa nga mag-champion si Junjun. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Nabakal sa mga butika malapit sa inyong malugar katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa Generica. Produkto kaghimo sang Yes to Health Incorporated. Alaos na kita panahon. Ngayong aga, Mark Joy Alayon Arevalo sa Negros Island, sakay Larry Faliera Dula, sakay Rinante Chanova, kay Baka Baka Vlog sa Palag-on Pavia, sa RN Frozen Food sa Palag-on Pavia. Basta frozen food sa RN Frozen Food kamo kanto, barato ang presyo. Budiga bagsak presyo sa RN Frozen Food. Mga katrupa, magabalik ako sa Express Balita sa aga. Upod ko si katrupang Era Espinosa. Salamat sa inyo pag-upod. Mag-off na rin kita sa diligin lamang madugay. Sa technical side, upod ko si katrupang Alex Saspa. Para sa XFM, mga Radyo Patrol Iloilo, ako si katrupang Alvin Dennis Araba. XFM News!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: XFM. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7. Ang Getra Pumo Station, lesais ocho.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibo. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sugo!

0: Magandang aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Kadil Express, balita sa aga Webes. Agosto 20, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, aramang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal, suspect na nagpatay sa IOFW ng asawa sa Bangkal Carles, nagsungka sa San Rafael Police.
1: Masubra 30,000 kamang Ilonggo na serbisyona sa Ngatipan Center sa Iloilo City Government.
0: Clumping ordinance sa Pavia, Iloilo mag-epektibo na umpisa Setyembre 1.
1: Multa sa mga magalapa sa Pavia wheel clumping ordinance na kadepende sa sahay sang salakyan.
0: Partes ang goods, good hands construction nga wala maswelduhan, nagpangayo sa bulig sa XFM Iloilo.
1: Kuha ka mga trabahante sa Good Hands Construction, nakuha na ang sweldo matapos nga nangayo sang bulig sa XFM Iloilo.
0: Vice Governor Dibuque pabor sa palayan sa pagpadayon sa eleksyon sa Nobyembre 2026.
1: Board Member Juan Herminanda ginakundinar ang tao na nagbukas ang antigo nga imahen sang simbahan sang Gimbal.
0: Headlines naman, balita national, klase sa Ateneo din sa Buanga University suspendido sining ako na sa Webes. Subong adlaw, Agosto 20.
1: DILG ginaimbestigaran ang gaming kag chat history sang grade 8 nga suspitsado sa pagpanglutang sa Ateneo di Zamboanga University.
0: Senator Cheese E. Escudero nagapanawagan sa pag-review sa Republic Act No. 9344 o ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.
1: Pagbuhin sa pundo para sa education sector kagiban pa ang social protection program sa dalom sa proposed 2027 budget ginflag ni Representative Chael Jokno.
0: Sa Duterte, luyaga ang madasig impeachment proceedings.
1: Vice President Sara Duterte ginhangkat ang presidente nga ipagwa ang travel authorities kag gasto sa mga opisyales ang gobyerno.
0: Anay chiefs and security team ni Vice President Sara Duterte nga si Colonel Raymond Dante Lachica iyara sa giyapon sa unattached or unassigned status.
1: Ila ka mga membro sa Senate Minority Bloc ginpili bilang head kag membro sa nagkalain-lain nga permanent committee sa Senado.
0: Alternative work arrangements gina-order sang Malacañang sa mga opisina sang gobyerno para subong adlaw.
1: Kaso sang leptospirosis ginatan-aw nga magataas.
0: Extortion kag blackmail tawag ni Defense Secretary Gilbert Yudoro sa ginpahayag pag-aresto sa masobra 100 ka mga Filipinos sa China. Headlines, balita international, negosasyon sa US kag Iran wala gihapon na dayon.
1: Spain gintayog sang tatlo kasunod-sunod nga linog.
0: Entertainment news kay Abad, wala ginhinulsulan ang pagbiya sa showbiz.
1: Sa sports, Pinoy Paul Volter nga si AJ Ubiena nakuha ang gold medal sa Poland.
0: Kasi next year, wow balita, new dining ginbida sa isa ka steakhouse sa Florida. Customers, himo nga magkaon, misan wala sang panapton.
1: Ano oras?
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Sa istres sa mga kitropa ang oras sa XFM. Oras, ginadalong sa inyo sa Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix. Si Meg's Teen, Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga magkabulig sa atin ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo, safe imnon. FDA approved kag halal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop, mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Mabakal man sa mga butika, kaangay sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Southern Plus Coffee Mix, pangitaon ang may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Lasa is 14 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
2: Local news.
0: Ginkumpirma na sa San Rafael Municipal Police Station nga nagsungka ang bana sa ukon ang bana nga nagpatay sa iya OFW nga asawa sa Bangkal Carles sa Agosto 16. Matapos nga nag-surrender ang suspect in turnover sa Carles Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Natabong siya ni incident matapos nga nakigbulag ang asawa sa suspect sa diin may igo ini sa likod butkon kagliog nga naging rason sa kamatayon sa biktima. Magapangatuwang sa nagakaukon magapangatuwang sa nagakaigo nga kaso ang nasambit nga bana.
1: Sobra na 30,000 ka mailonggo ang servisyon sa Atipan Center sa Iloilo City Government halin pa sa tong Agosto sa karong tuig. Kadungan sa anibersaryo sa center sa Agosto 18-36 ka mailonggo nga mga benepisyaryo ang nakabaton sa medical kag financial assistance. As of August 1, nakahatag na ang Atipan Center sa 30,694 ka mga serbisyo katulad sa social services, financial assistance, health kag dental services, help desk assistance, burial assistance, livelihood kag education services, kag haplos services. Yari ang breakdown sa nahatag na nga mga serbisyo sa nga mga center. 12,550 sa social services, 7,831 financial assistance, 4,107 health and dental services, 1,712 help desk assistance, 1,577 burial assistance, 939 livelihood and education services, 342 haplos services. Ang haplos program ang nagahatag man sang hospitalization assistance tubtub sa 50,000 pesos kag assistance nga tubtub 10,000 pesos pagi naman sa partnership sa napulo ka mga ospital sa Iloilo City. Ang medicine plus program nga iya sang mga senior citizens kag persons with disabilities nga nagahatag sang libre nga maintenance medicines sa mga kwalipikado nga mga benepisyaryo.
0: SS16, mga katropa mag-epekto na umpisa Setyembre 1 ang Municipal Ordinance No. 2026-04 o ng Wheel Clamping Ordinance sa Pavia. Base sa among ordinance sa no parking at all times sa tanan nga salakyan sa ginesignar nga clamping zone sa mga masunod nga lugar. Old Panay Railway Access Road, Salin Ungka 2 Tubtub Kabugaw Sur, National Highway, Salin Ungka 2 Tubtub Kabugaw Sur, Hibaw-an Tubtub San Miguel Boundary, Ungka 2 Tubtub Hibaw-an, Gonzaga Street, Kag Evangelista Street, Provincial Road, Felix Kag Angela Goreseta Avenue, Purok 3, Anilaw Pagsangaan, Tigom, Kag Kabugaw Norte, sa Barangay Roads naman sa Kabsaka Roads o Kania Road. Ang magalapas sa ordinansa iga-clamp ang salakyan sa unang 24 oras kag pagkatapos iga-toad sa clearing sa Banwa.
1: Angot sa nasambit ka balita, may nag-line-line naman nga mga pinalidad ang tagsa kamasalakyan nga maklamp sa Pavia. Sunod sa kay Vice Mayor Bibo Hirotse, 500 pesos ang first offense sa sulod sa 24 oras sa mga e-bike, motor, kag tricycle. 1,000 pesos naman sa mga light vehicles, samtang 2,500 pesos naman para sa mga heavy vehicles. Sa tiyon nga maglapaw pagid sa 24 oras nga hindi nila mabayaran ang pinalidad, dugangan sa 500 pesos ang multa kag ito na ang salakyan. Ginklaro man sa Vice Alcalde nga sang nagligad pa nga tuig gin-implementar ang towing ordinance sa Pavia apang sa karon lang nga tuig nakakita sang impounding area. Nabaloan isa sa mga rason nga ginapatuman ang wheel clamping ordinance sa Pavia bangod mabudlay para sa mga fire trucks nga magresponder sa tiun sang emerhensya kun may mga salakyan nga nagabalabag sa mga karsada.
3: Correct mo. So first open sina no, sa before mag 24 hours. Ito yung line sa mo. Kaya ang type of vehicle, kung mga e-bike, motor, tricycle, ang fine na ton is only 500. Right, 500. For the light vehicle, like car, van, small truck, 1,000. So sa heavy vehicle naman, no, truck, buses, 2,500. So again, no, pag 24 hours siya, naway pa siya gapon makuha, naway nila mabaydan, so another 500 silang additional na bayad plus ito sila dayon.
4: Okay. So halimbawa kung mag-park siya, mag-park abi Kitty, ang implementation sa ni Vice is 24 hours, no? 24 hours gid.
3: 24 hours na hindi nila ma-bayaran or sa munisipyo. So, i-apply naman ang towing ordinance. So, lain naman na siyang ordinance ng towing. Kasi last pa na siya na last year, I think na siya ginimo. Galing kay nakaproblema sa towing. Kaya impounding natin daw subong lang na ma-ano.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Vice Mayor Bibo Hiroche.
0: Las 6:20 mga katropa sa Piyak Kabahin, nagpadulong sa XFM Iloilo magtiyo nga laborers ang Good Hands Construction sa NFA Iloilo matapos nga wala ginhatag ang ilang sweldo. Ginkilalang tagreklamo kanay Leo Sabidalas kag John Bermer Sabidalas. Sino kay Leo nga walo lang kaadlaw ang iya ginobrahan bangod lang o kung bangod luyag sa kumpanya nga dalon sila sa Luanias apang wala nila o kung wala sila nagupod bangod may tigulang nga ginatipan. Ginkaka sila sa trabaho kag wala ginatagan sang sweldo. Nagkabase sa kapis ana sa minya kumpanya apang may site diri sa NFA Iloilo. Pagsaysay pa ni Leo nga personal ini nga nag-apply kag ni-interview sang HR antes nga nakasulod sang Julio de Seis. Reklamo sang trabahante nga pila ka beses siya nga nag-follow up kay reklamo pa sa trabahante nga pila ka beses ini nga nag-follow up sa engineer sang kumpanya apang lunsay lang pasalig. Sabado sang ulahi nga nagkadto sa opisina si Leo kag John Bermer apang gwardiya lang ang ilan na abutan. Lipod man sa ilang ihibalo may nga ginhawid na lipod man sa ila ihibalo nga ginhawid na ang ila utang apang wala ginhatag sang kumpanya ang sobra nga sweldo. 2,550 pesos ang kuluhaon ni Leo samtang 1,000 pesos naman kay John Bermer.
5: Si sa 500 to sa 8 disin hap ko to, bali 4,250 to mo. Tiyang ambal nila, may utang ako kukuna sa kantin, nga 1,700.
6: Okay.
5: So, sa imay na sa 4,250, ang 1,700, hindi niya sa 2,550 pa yun kung susumahin ka dyan.
6: Ang kuluwaon mo?
5: Ang kuluwaon ko.
6: Pero, subong Agosto, 19 na, pero why good?
5: Why?
6: Why mahatag? Makapila ka beses magkadto sa opisina sa Good Hands Construction?
5: Damo. Every, pagka Merkules, kadto ko to, paluhap ko.
6: Okay.
5: Tikita ang bali engineer sa ako niya, hindi ko ayang number ko, nga tawag niya lang ako, tapos mag-GCAS. Tipag kadto ko to ang bali, sige na, nung ulat-ulat abay mga hapon. Di ulat-ulat naman ako. Tapos pagka wibis naman, follow-up naman ako, Saturday na naman.
6: Ang guwaya gali ko na mo, buwas ka ron sa
0: Nabatian si Mr. Leo Sabidalas ang tagreklamo.
1: Angot sa nasambit nga balita, halos isa ka bulan ang nagahulat sa ilang sweldo gikan sa Good Hands Construction o magtiyo nga si Leo kag John Bermer Sabidalas apang sang nagpangayo ini sang bulig sa XFM Iloilo, wala sang isa ka oras kaginhatag na ang ila sini nga sweldo sang project engineer 2,192 o 2,192 pesos ang nakuha ang sweldo ni Leo samtang 791 pesos naman ang kay John Bermer. Sunod sa magtiyo nga kun lang taon gamay lang ini nga kantidad apang para sa ila dako na ini nga bulig galibi na sa karon nga may namatyan sila. Ginpasalamatan man sang duha ka mga tagreklamo ang XFM Iloilo sa bulig agud makuha ang ila sweldo halin sa kumpanya.
7: Mo ang akon sir ga salamat mo sir ibis kan paano sir king paluak man engineer nga makabot ang amon nga sweldo ug makabot ang amon nga mensahe sa babaw ka opisina nila kag amo lang ginakon maano sir.
6: Tigumporme ka na pinabato mo sweldo.
7: At sa sinto sir. Pero kumporme na ko sir nga nabato mo na sir.
6: Okay. So anong plano mo pagkatapos ni?
7: Ano ta? Ope-hapit ha. Baka lahat ng lalans balay ha.
1: Pahin sang pagpayag ni John Bermer Sabidalas tagreklamo nga wala makuha ang sweldo, nagpalapit sa XFM Radio Patrol Iloilo. Wala pa isa ka oras, bato na ang sweldo.
0: Express, Alas 6:24 mga ketropa sa dugang nga balita lokal. Pabor si Iloilo Governor Nathalie Ann Dibuque nga dayunon ang barangay kag SK election sa maabot nga Nobyembre 2, 2026. Sulo kay Dibuque nga mas maayo kun may ginabantayan nga deadline sa serbisyo publiko maud mas ginahalungan pagid ini. Dugang pa sini nga may kaayuhan man sa closure kag wala man sang forever. Apang sa piyak sini ginatugyan gyapon sang vice gobernador ang desisyon sang sa kamara kag sa Senado kun mayara sang compelling rason agud ipaiway ini.
8: Personally, there is a schedule for a reason, hindi pala, daag na dayon ang sa schedule. But we respect, and we respect the Senate and the Congress and the authority to decide on the matter. And if they do see a compelling reason for the postponement of the BSKE, then we defer to their wisdom on the matter. No? Pero ako nagapati, ako nga, kanami, kung may mga deadline kita, labi na sa serbisyo publiko, kay kung balaan natin nga ang kadaadlaw tabla sang pagservisyo wise may palabuton na katapusan. No, mas ginahalungan ta, hindi wala. Beauty man ang closure, wala man sa forever. Hindi wala. Mahugot kini...
0: Nabatian ang kamay sa pagpahayag ni Vice Governor Nathalie Ann Dibuque.
1: Lasa is 25 na natong oras, sini nga bayan ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Nagapahamis ang kutis, nagapaputi sang panit. Nagapati naman si board member Joan Herminanda ang hungod nga ginguba ang antigo nga imahin sang Santo sang San Jose sa entrance sang simbahan sa San Miguel o kun sa Gimbal. Hugot naman nga ginakondena sang opisyal ang tao nga may kahimuan sini. Ginakasubo man ni Herminanda ang natabo subong man sa simbahan Katoliko ilabi na nga naghilapit na ang kapistahan sang Gimbal. Padayon ang imbestigasyon sang otoridad para matumod ang sospetsado.
9: Ang report nga ginbandal ang imahen sa San Jose, yes, sa simbahan ninyo sa Gimbal.
10: Ano ang Gimbal, no? Mm-hmm. Aton nga San Nicolas dito Litino nga church na may konjatubang ka sa simbahan sa right side niya, may San Jose na da. Kung amuan mo na nalabuton mo, hindi mo gawa malabot, kaya lang dama, ano ka pa, may tindugan ka pa, nasaka ka pa sa ano, para makaptan mo na. So, daw hindi bala manami, no, na someone or somebody na may naghimo na sa aton na imahin San Jose, which is Antigo pa na Santos na ito ni Mahinda. And kinakasubugin natin sa aton nga parokya sa Nicolas dito ni Tino, nagpangabaygit, no? Yung mga sa aton nga parokya nga kung sinuman ang naghimo, I hope nga maano man na yet, tando man na yet, tagipusuon. No, nga aginimo niya na by now ay pagita may na ano, pero gina-check ang CCTV bala lapit dito para makita gid kung sino ang nakahimo na kay dog ginungod nga ginampusan, no, kay pati ang mga ilong niya, mm-hmm, ang itsura niya, hindi lang ang kamot niya, no, na ano gid kiti kung bagyo lang kung hangin lang, hindi man mag-amo na siguro, di ba?
1: Bahin sang pagpayag ni board member Joan Herminanda.
0: Alas 6:27 mga katropa oras sa XFM, na batian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Balita lokal, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa lutein, better carotene, vitamin E and zeaxanthin, produkto sang Yes to Health Incorporated nga makabulig sa aton mga problema sa mata, kaangay sang cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, epektibo, safe, immune, FDA approved, kagalal certified, available in all leading drugstores nationwide. Alas 6:28 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita nasyonal. Ginimbestigaran sa Department of Interior and Local Government ang gaming kag chat history sang grade 8 student nga suspect sa pagpanglutang sa Ateneo del Zamboanga University. Sa Interior Secretary Jun Vicrim Mulia, huyag nila mahibaluan ang rason kag kompleto nga sabat sa natabo. Panaybaluan nga duha ang napatay sa insidente ni among grade 10 student kag ang suspect. Ginimbestigaran man sa mga otoridad kung paano ang sosong suspetsado na pasulod ang duha ka mga pusil nga gingamit sa eskwelahan. Na-recover ang ako na recovery sa kapulisan ng bags ng suspect na may unod ng ammunition magazine. Naghingi si Remulla sa publiko sa pag-set aside sa politika kag pag-prioritize ang safety sa mga kabataan.
1: Angos ang sambit ka balita, nagapabilin nga suspended ang klase sa Ateneo de University bangod sa natabo nga shooting incident nga ginkamatay sa duha ka may estudyante. Sa memorandum nga ginpitsano gusto kun August 19 ang class suspension na maghatag naman sang bastante nga tion agudatagan sang pagtamo ng safety kag well-being sa mga estudyante kag sumuman sa mga manunudlo. Nagpakigangot man ang universidad sa mga otoridad kag iban pa nga mga ensya angos sa nasambit nga insidente. Nagapangabay naman ang pamunuan sa eskwelahan nga likawan ang pagpalapta sang mga unverified nga mga information kag sensitive nga mga pictures kag respetuhon ang privacy sang mga biktima.

0: Alas 6, imedia mga ketropa samtang ginatulod sa mga senador ang masugot nga seguridad sa firearm access kag review sa juvenile justice law sa Pilipinas. Kasunod sa naglundad nga shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University, nagpanawagan si Senator Cheese Escudero sa pag-review sa Republic Act No. 9344 or Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 sa tunga sa violent nga incident nga nag-involve sa mga pamatanon. Sunod kay Escudero nga mayara sa mga mechanism para sa pagsabat kag rehabilitasyon sa mga minor de edad nga nagbaylar sang lahi apang kun mayara sang mga gaps sa implementasyon trabaho nila nga i-address ini. Para kay Escudero nga ang mga insidente sang damlaglang ang nag-highlight man sang concern angot sa gun safekeeping, school security, mental health kag exposure sa mga kabataan sa violent online content kag e-games. Tugang ni Escudero nga hindi mahimo nga i-set aside ang mga issues nga may immediate implications sa safety sa mga kabataan. Nakip sa nagapanawagan para sa strictong enforcement sa gun laws kag mabasog ng safeguards sa pagpugong sa mga minor de edad kag unauthorized individuals kag magka-access sa firearms. Amo sa Senator Loren Ligarda. Ginpay ni Ligarda ang ownership sa firearms ang nagalakip sa serious responsibilities. Ilabi na sa ilad duty sa pagsigurado kung wala sang access ang ila kabataan o kung unauthorized persons.
1: Dudang ang mga balita nasyonal ginflag ni House Assistant Minority Leader Chil Jokno ang pagbuhin sa pundo para sa education sector kag iban pa nga mga social protection programs sa dalom sang proposed 7.2 trillion pesos nga budget para sa 2027. Ginatumo diri ni Jokno amo ang mga masunod: DepEd budget nga yara sa 916.7 billion pesos gikan sa 961.3 billion pesos. State universities and colleges nga budget nga yara sa 134.5 billion pesos gikan sa 137.9 billion pesos. Ang Commission on Higher Education budget nga yara sa 334.6 billion pesos gikan sa 47.5 billion pesos. Technical Education and Skills Development Authority budget nga yara sa 20.8 billion pesos gikan sa 26 billion pesos. 30 billion pesos reduction of Department of Health budget. 50 billion pesos nga reduction of PhilHealth budget. Bangod sini, nagpanawagan ng mamalida sa House Appropriations Committee nga i-review kag i-prioritize ang funding para sa mga eskwelahan, state universities, health services kag social protection.
0: Balita nasyonal, luyag ni Vice President Sara Duterte nga magdasig ang impeachment proceedings batok sa iya. Ilabi na nga hindi pa mampatuod ang mga aligasyon nga iya ginaatubang. Sunod kay Duterte nga iya ginabilin ang impeachment proceedings sa iya spokesperson kag defense team. Para sa busy presidente nga ang prolonged process ang nagabilin sa publiko sa paguna-una kunbala matuod ang mga aligasyon batok sa iya kag nakasaad sa 1987 Constitution kaginhanglan madasig ang proceedings. Ginpay ni Duterte nga hindi matuod nga kaso personal siya nga magtambong magadasig ang proseso sa impeachment bangod fully represented siya sa defense team. Dugan Duterte nga ang mga abogado ang gintask sa pagpresentar sa mga testigo kag pagpatigayon sa cross-examination sa proceedings.
1: Alas 6:33 na ang aton nga oras. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix, may moringa kag may mangustin, may soya powder drink mix. Ginhangkat naman ni Vice President Sara Duterte ang opisina ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga ipagwa ang mga travel authorities kag kabugusan nga gasto sa mga opisyales ng gobyerno. Para sa kay Duterte nga ang transparency kag accountability ang dapat ginapatuman sa tanan nga opisina nga nag-handle sang public funds. Kasunod din sang report nga nagahingyo ang Vice Presidente sang cancellation sang iyang travel authority. Una man nga ginpayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga may kinamatarong ang publiko nga may baluan ang opisyal nga biyahe ni Duterte bangod pundo sang gobyerno ang ginagamit para sa sininga security kag staff. Ginboyagyag man ni Castro nga 7 million pesos ang nagasto sang gobyerno para sa security and personnel ni Duterte kadungan sa sininga mga foreign trip.

0: Residential Security and Protection Group, kaginbuslan kay Lieutenant Colonel Joseph Israel Eliosida, sunod kay Army Spokesperson Colonel Louis Dimaala. 2024, sa unang nabatian ang pangalan nila Chika sa investigasyon sa House of Representatives. Matapos nga nagtistigo si Gina Acosta, ang former Special Disbursing Officer sa OVP. Dirigintuad ni Acosta nga iaging turn over ang 125 million pesos nga confidential funds kay Chika sa Disyembre 2022. Sa mga tion, nagpanindugan sila Chika nga wala siya sang ihibalo kung paano gingastos ang kwarta. Ginquestion sa mga mamalida kung nga agin salig ang confidential funds sa Vice Presidente sa Security Officer sa Bailo, ngayon niyang ihatag sa mga accountable nga SDO.
1: Pilihan ang pila ka mga membro sang Senate Minority Bloc bilang head kag members sang various permanent committees sa Senado. Kadunga naman sang plenary session sining Miyerkules Agosto 19, Committee on Good Government, Corporation and Public Enterprises, Camille Villar chairperson, Alan Cayetano vice chairperson, Amy Marcos, Mark Villar, Bongo Loren Ligarda, Committee on Public Information and Mass Media chairperson, Robin Padilla, Jinggo Estrada vice chairperson, membro Amy Marcos, Mark Villar, Bongo Loren Ligarda, Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking by Chairperson Pia Cayetano, Camille Villar, Vice Person, Robin Padilla, Loren Ligarda. Committee on Tourism, Rodante Marcoleta, Chairperson, Camille Villar, Vice Chairperson, Bongo, Amy Marcos, Loren Ligarda, Mark Villar, Robin Padilla, mga membro. Committee on Basic Education, Amy Marcos, Loren Ligarda, Pia Cayetano, Bongo, Mark Villar, Robin Padilla, Camille Villar. Committee on Higher Technical and Vocational Education, Amy Marcos, Bongo, Loren Ligarda, Mark Villar, Robin Padilla, Ronald De La Rosa, Rodante Marcoleta. Ang Committee on Labor, Employment and Human Resources Development, Amy Marcos, Bongo, Mark Villar, Robin Padilla, Loren Ligarda, Ronald De La Rosa, Jinggo Estrada. Committee on Migrant Workers, Amy Marcos, Bongo, Mark Villar, Robin Padilla, Ronald De La Rosa, Camille Villar, Rodante Marcoleta. Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Amy Marcos, Bongo, Ronald De La Rosa, Robin Padilla, Loren Ligarda. Committee on Rules, Loren Ligarda, Rodante Marcoleta, Pia Cayetano, Amy Marcos. Ginaprabahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang tanan nga mga nasyon matapos nga wala sang may nag-object.
0: Sa East, 38 mga katropa sa Dugang nga Balita National ginmanduan sa Malacanang kung nagmando ang Malacanang sa alternative work arrangements sa mga opisina sa gobyerno subong adlaw bangon sa bagyo kag habagat. Ang mga masunod nga lugar nga mayaras nga ginpaidalom sa alternative work arrangements among National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, kag Occidental, Mindoro. Mahimo man nga magpatuman ang mga local chief executives sa localized suspensions ang klase kag trabaho sa mga eskwelahan kag government offices sa ilang mga lugar base sa existing rules and regulations.
1: Ginapataw sa Department of Health nga magataas ang kaso sa leptospirosis sa pungsod bangon sa pagbaha tugas ang masaming pag-ulan. Nagpahanumdum ang Department of Health nga gilayon nga magpakonsulta matapos magubog sa baha bangon nagapabilin nga fatal ang pamahog sa leptospirosis apang ini ang preventable man nga sakit. Base sa data sa ahensya, halin Enero tubtub Agosto 2026, 3,440 na ang na-record nga kaso sa nga mga sakit sa bugos nga pungsod. Sa among kadamuon, 220 na ang na-record nga napatay. Pahayag sa Department of Health nga kung sino man ang na-expose sa baha, ang yara sa risgo sa leptospirosis regardless ang edad. Bisan wala sa pilas, mahimo nga makasulod ang bakterya sa aton nga mucous membrane katulad sa bibig kag mata, sunod sa kay Dr. Ann Dominique Matumba sang sang Disease Prevention and Control Bureau sang Department of Health. Gina-recommendar man sang ahensya ang pagpakonsulta 24 tub-tub 72 oras matapos nga nag-ubog sa baha.

0: Thank you, Dorod Jr. Sa ginpahayag, pag-aresto sa China sa masobra 100 ka mga Filipinos. Ginpahayag sa Department of Foreign Affairs nga ilagi na verify ang reported nga pag-aresto sa mga Chinese authorities sa mga Filipino. Sa nakitidoro nga ilagi na kondenar ang tuyo sa China sa pag-interfere sa law enforcement process kaya ang lantaran nga pag-blackmail batok sa mga Filipinos. Pagkibahin sa Chinese Foreign Ministry spokesperson o kung pagkibahin ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun nga sila ang naghimo sa aksyon batok sa masobra 100 ka mga Filipino nationals nga ginaaligar illegal nga nagatrabaho o kung nagapuyo sa China. Nagklaro ni Guo nga ang operasyon ang parte sa efforts ng China sa pagpabaskog sa supervision sa foreigners nga illegal nga nagsulod, nagpuyo kag nagatrabaho sa Ilapungso. Ini ang ilaginhimo nga nagasunod sa Chinese law pagklaro ni Guo. Ibayos ng DFA nga sila ang nagacoordinate sa Philippine Embassy sa Beijing kag Philippine Consulates sa China sa pag-verify sa report lakip ng insakto nga numero kag status sa mga Filipino nga na-detain. Balita National, ngayon nyo nabatian mga katropa, ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, himo sa glutacotric kag VCO. Sa pagpamis, pagpaputi sa ato nga kutis, pagpaklear sa ato nga skin, maggamit sa Clear Skin Herbal Soap. Hindi ka na, mamis ang imo nga kutis kag maliw pa sa mga bakterya kag viruses. Clear Skin Herbal Soap, produkto sa Yes Health Incorporated. Pabakal sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Ila City at Tubang sa Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Ila City at Tubang sa Midtown Hotel. Nasa 6:42 sa Ilocita sa Italia sa atin balita international. Wala sa negosasyon sa tunga sa Estados Unidos kag Iran kag wala man sa schedule para diri sunod kay US President Donald Trump. Ginayon sa Sterman sininga bukas sa giyapon ng Strait of Hormuz baliskad sa rin pahayag sang Iran. Nag-expire ang temporary ceasefire agreement sang Lunes kag bangod sa diplomatic stalemate plano sang Iran nga maghimo sa fully offensive military posture bisan pa nga wala pa sang report sang panibag-ong pagpangatake gigan sa magtimbang kampo. Nagkabato naman sa report ang United Kingdom Maritime Trade Operations nga may barko nga naigos ang unknown projectile samtang nagabiyahe pagwa sa Strait of Hormuz. Sirin, damage ang engine room sini kag may crew nga casualty. Ginpabutyag man sa Iran nga bukas sila sa paghinunaanon sa US apang hindi inibot silingon nga sila ang nag-surrender.
1: Kinsiraduhan ang medieval Alhambra Complex sa mga turista matapos nga gintayog sang tatlo kasunod-sunod nga linog ang Granada, Spain. Bangon sa linog, nagkalaguba man ang mga building sa riyon kag pwersa nga ginpasirado ang pila ka mga museums kag mga sports facilities. Lapaw sa magnitude 4 ang kada linog sunod sa National Geographic Institute sang mga pungsod. Pagkatapos ang unang linog, ginsundan ini sang magnitude 5 sa historic city sang Granada kag nagsunod man ang magnitude 4.7 sa Guhar.
0: Balita international, ngayon yung nabatian, mga kitropa, ginadarong sa inyo sa Sunthone Vitamin C. Sunthone Vitamin C, alkaline base, ang vitamin C. Produkto sa Yes Health Incorporated, makapapag-on sa ating immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immunon, FDA approved, kaghalal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Health Wellness Center, sa Ayang Building, Ila Street, Barangay Arroyo, Ila City at Tubang Sang Midtown Hotel. Entertainment News. Nasa East 44 sa Ilocita sa Italia sa atong balita entertainment. Kay Abad wala gin hinulsulan ang pagbiya sa showbiz. May dugang nga detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
2: Wala gin hinulsulan sang aktres nga si Kay Abad ang pagbiya sa showbiz agud maka-focus sa iya pamilya. Masobra isa na kadekada sang nagdesisyon ang aktres nga ma-focus sa iya personal life sa piyak sa madamo nga mga projects nga iya nabaton gikan sa ABS-CBN lakip na diri ang opportunity nga mangin lead role sa teleserye. Sunod kay Kay nga Jessie 8 anyos pa lang siya sang nakita niya ang kaugalingon nga mangin isa ka asawa kag Iloy. Sang ulihi ginkasal ini kay Pinoy Big Brother double up runner-up Paul J. Castillo kag nag-settle down sila sa Cebu. Naibaluan nga nagbiya si Kay sa showbiz kasunod sang kadalagan sang Two Wives nga ginpagwa sang 2014 kag 2015. Nagbalik naman ini sa TV sang 2019 bilang guest sa daytime drama series sang ABS-CBN nga Nang Umiti ang Langit. Mayo subo nga tuig sang gin-open up ni Kay ang dako nga pagtilaw sa iya kabuhi matapos ini ang na-diagnose nga may breast cancer. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.

0: Yes, sa Hinampang, ngayon yung nabatian mga katropa. Kinadalong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makaka, glavo waska. Mas kung gako nakaturbo ka, 100% natural, safe and effective. Available mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. May himo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Yula Street, Barangay Arroyo, Iliila City, at Wangsang Midtown Hotel.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
2: Extra wow. Wow. Balita.
0: Sa is 48 sa karon sa detalye sang aton extra wow balita. Viral karon sa steakhouse sa South Florida sa Estados Unidos matapos nagpatuman sang tumalagsahon nga dining experience kun sa diin mahimo sa mga customers nga magkaon nga wala sang panapton. Base sa report, ginpanugutan sang class Sawyer Steakhouse sa Hollywood, Florida ang ilang mga bisita nga magkaon samtang wala sang panapton bilang kabahin sang ila special nga nude dining night. Kada una nga Lunes sang bulan, sunod sa chef kag owner sang restaurant nga si Maurad Ali na pinsalan niya ang tumalagsahon nga concept sa tinutuyo nga maintereson ang iya negosyo kag makakuha sang bag-o nga mga customers. Dugang pa ni Ali, may mga tawo nga nagapangita sang kaangay nga experience. Rason nga tuyo niya ini nga himuon nga available sa publiko. Nagpasalig si Ali nga lunsay professional kag respectful ang ilang mga staff sa mga luyag magbisita sa restaurant. Agosto 3, ginsuguran ang restaurant o kung saan restaurant ang nude dining night kung saan diin binding ang mga customers ang nagkaon nga wala sang panapton. Apang hindi barato magkaon nga hublas katropang Alvin. Kinahanglan magbakal ka sang, o kung magbakal sang ticket ang mga customers nga nagabalor $250 o kung masobra sa 15,000 pesos para sa mga lalaki, 150,000 pesos o kung masobra sa 9,000 pesos naman sa babae kag $300 o kung masobra sa 18,000 pesos para sa couple. Kaya sa restaurant kung magpabilin ng elegante kag high-end ang experience ang tag sa kamabisita bisita sa tumalagsahon nga dress code o kung non-dress code. Ang pamangkot sa subong, legal bala ang concept ng restaurant? Sunod kay Joan Huse, spokesperson sa siyudad sa Hollywood, legal ang dining event bangod. Nagkasuksok sa proper attire ang mga empleyado nga nagkatrabaho kag in charge sa operasyon sa restaurant.
3: Anong lugar ganito? Anong lugar to?
0: Sa may, ano, sa South Florida.
3: South Florida. Okay. Mm. Class Steakhouse.
0: Yes.
3: Mm-hmm. Ati wala na sa kilala kong restaurant.
0: Oh,
3: nga ahaw. Ano ga mo na naga-nude?
0: Ay, ito. Oh, ang waiter, waitress. Ang ga-serve, agali ang nude. Okay.
3: Aria ang customer.
0: Ang nagakaon, oo. Oh.
3: Okay man na. Tagpila ang steak to? 18,000 pesos.
0: Ang but kung ano na, kung consumable na to ang 18,000 pesos nga para sa couple.
3: Basi kung ano na, eat all you can?
0: Wala lang na mention.
3: Buffet. Ate, mayo kung buffet.
0: Kung buffet or eat all. Kung buffet, matindog ka kid.
3: Oh, siyempre. Ano pulos bayad mo to 18,000 pesos hindi sila magtilindog to. Kada ubos, tindog to, kuha to, bow.
0: Steak. Kung na steak, 18,000 pesos. Bow, grabe. Ti ano na guro? I-high class na guro nga baka.
3: Ate, may 18,000 pesos kung nami mo lang taon to sulod mo. Wala, ano yan sa ibang mga high class kag mga high-end restaurant mo. Amo ni paborito ni katrupang Anthony Tony La Cuesta kag ni parinte ikeng ni Brodo wag kala Cuesta clan sang puong lambuna lilo ba ara kuno sila si Bauan subong tiraon tadi kas karon ha karon sa hapon ton keng.
0: Oh, good morning layong aga.
1: Express Balita sa Aga. Express.

0: Pilipinas Express Balita Saga. Bebes, Agosto 20, 2016. Good morning sa ating mga Kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tiran, mga Kitropa, kay Sir Mayo Katarasang Canado Cabana. Good morning kay Ma'am Maria Crispo. Good morning. Mayong aga man sa kay Sir Reynaldo Abeto, sa kay Ma'am Mary Ricabar. Good morning, good. Stay safe and healthy kay Sir Randy Santisas. Mayong aga sa inyo tiran, mga Kitropa, kag sa iban pagid natin yung mga Kitropa nga nag-upload. Good morning sa inyo tanan kay Sir Mark Joseph panganiban Aurelio. So may sbukuhan sa di ka may eatery sa Acacia Eatery sa 3S Eatery. Good morning sa inyo tanan, mga Kitropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Arabang,
0: XFM News.
2: XFM. Mga Katropa, XFM.

0: XFM. XFM.
1: Yes, 12.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Sample Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang anak ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga saging butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga soaking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Mission Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinom yun kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, Paul!
2: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa inyong mga suging butika.
8: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyong mga suki nga tindahan. Kag magbakaw sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml o on Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyong pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyong entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Permit number 0293, series of 2026. Drink responsibly.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako sa Rodel sa tangkol. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Thank you.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Wednesday!

0: ang Dawn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. San Dawn Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiyang tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Xanthone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Xanthone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
7: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
11: Diet na pagwasa.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May tagline ang retinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santol Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
4: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutuin.

0: Softo Castle. Kasang Jang Ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magkulubot ay i-food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Silken Plus Herbal Soap.
4: Pinamaoda, taga-tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Silken Plus Herbal Soap. Bili na! Silken Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
7: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora 6 FM 100.7 Iloilo alla 7.21. Bullseye! Amay yung aga sa inyo tanan, mga suki naton yung mga tagparamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye! Bullseye! Bullseye! It's a Thursday, Webes, sa ato sa ring pagparagad, August 20, 2026. Bullseye! Well, buwas is a holiday, bangod man kay we are commemorating. Why naton yun na silibrara? We are commemorating the death of former Senator Benigno Aquino Jr. Ini siya nagpauli from exile dito ya sa halin sa United States of America. Nag-change pa sang pangalan niya pagpauli diri sa Pilipinas on board sa passenger plane. Pag-abot siya sa tarmac, ahay, way katapak, idias dutang pobre, tumupa ang lawas siya, humaplak kay may nagtiro sa iya, patay. August 21, 1983, si former Senator Benigno Aquino Jr., si Ninoy, amoy ni nagkatapult, kahampang ka mo, Plants vs. Zombies, ang katapult bala, buta mo sini, amoy ni naghaboy. Sa kay former President Cory Aquino, nga magdalagan presidente sa 1986 presidential snap elections and resulta nga napalayas si Old McCoy, ha? Saya sini nga puesto for more than 20 years. Saya sini nga pag dumala. So by tomorrow, August 21 is a holiday all throughout the Philippines. Ini mangabyan in commemoration sang kamatayon ni former Senator Benigno Aquino Jr. o kon ni Ninoy. It's already 7:22 sa ato sininga pagparagad. Kamusta kamo mga sukigin nato sininga mga tagparamati diriya sa siyudad kag probinsya sang Iloilo kag sa tanan nga malabutan sa ato sininga pagwaragwag. Nagapalayag na pala tuntunan Bullseye upod sa gyapon sa inyo sininga katropa, katropang Josel Banias. Sa mga taxi patrollers, ta kamustang biyahe nyo aga pa? Kamustang pamasahero subong it's a Thursday. Kon Agosto kita subong nga bulan, laban-laban ng Webes ni sa pamasahero sa mga taxi. Sini daw Agosto man mo? Kay tama kay what sang pamasahero subong, di ba? Namilag-pilag ang pasahero. Bangod man kay ti ang iban sini, wain na mag-eskwila. Ang eskwila actual in classes subong dari sa siyadad si Iloilo, back to normal na ang face-to-face classes. Kay ti daw nag-muris naman ng silak sang adlaw, pero may nag-aagi-agi nga pag-guom-guom. Amo na, Dugay-Dugay will be checking pag-asa for the latest weather update. Tibalon tang sitwasyon sa ato sa ringa panahon, ha? So, kamustang biyahe, ha? Sa mga taxi patrollers ta, sa tanan yung mga taxi drivers, sa mga van drivers, jeepney drivers, bus drivers, tricycle drivers, tricycle drivers, screw drivers, away labot screw driver, ah. Halongin sa pagmaneho, ha? Tanan ta permi, wala sa spare parts para sa lawas sa tao. And sa tanan naton sining mga nagapamati online, pinagi sa live streaming sang XFM sa ato sining Facebook page, XFM Radio Patrol Iloilo, wherever you are worldwide. Welcome na sa palatuntunan Bullseye. Ako ang inyo sining katropa, katropang Josel Banias. Well, naka-standby sa sinimatinaw ng pag-asa Iloilo. Abe, matukri kita ka pag-asa. Hibaloon ta ang sitwasyon sa aton panahon. Makaginhawa na bala kita at malawig sinima kapa. Makambal kita nga. Hay, salamat. Naguntat ng pag-ulan. Natak-an dun ako kapanag ha? Sa balay kiti damo ang nasuluban sang flash flood. Humalin mga abyan sang Sunday evening pagkadto sang Monday morning hasta pagkahapon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Upod ta ang pag-asa Iloilo. We have Engineer Leonor Silvestre from pag-asa Iloilo. Engineer Leonor, si Katropang Josel Banias sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Hi, hello. Good morning. Muna yung ating latest weather update para sa sipong adlaw sa Webes, August 2026. So, sa sipong kaya, agad na katablo sa aking bagyo, big monster. So, first, ang muna nang isi, bagyong yan eh. Pwede na-estimate natin based sa mga available data sa ang iya sa Troy, at 390 km north of Itoyat, Batangas. May maximum sustained wind yun yung 45 km per hour near the kilometer, kag-gastos niya up to 55 kilometer per hour. Ang iya hulat is west-northwestward 30 kilometer per hour. So, base sa ating mga tropical system outlook, the subject na niya may continue to move through the waters of the eastern coast of Taiwan or Magalang into over the northern regions of Taiwan. So, in the next hours naman, it was at ini na mag-awit remnant low ang mga inasamang ni ka-low pressure area. Naman nga pagwalit na siya sa atin ng far siya sa mga hapon at gabi. And then, ang naman kabad yung para sagot na atin yung para ay mo na si Tropical Storm Outel or ang ikalas siya na para sa 2,950 kilometer east of North East Mindanao. May maximum speed tuning sa bansa ka per hour nyo dito sa pagkagasok niya up to 90 kilometer per hour. Iya hulag sa northwestward 25 kilometer per hour. And then, ito naman sa mayara sa may 100 kilometer west of Green Northern Resort ay may maximum increase ng 45 kilometer per hour nyo dito sa pagkagasok niya up to 55 kilometer per hour. Ang iya hulag southwestward 10 kilometer per hour. So, ang mga bagong ginamonit sa atin ay wala man direktang effect sa atin din sa wasit. Yes. Sometimes, so, it's not an amulay nag a Luzon, kaya din sa Western Visayas ay generally, ay naman nakita. So, wala man nakita ang mga pusat sa mga isolated mga pulan sa malas at panakoob duga sa mga localized first storm. Makasarangan to puso naman ng hangin na magkahaling southwest na magadalas karangan to pinapalo din sa agatan. Forecast temperature natin siya na 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw ng black yung 5:40 ng aga pag natunod ini pala sa isa isa sa hapon. Kagmuna yung ating weather update, lindi ko may itilog at weather station. Actually, so that's a matagal. Salamat.
0: Inger Leonor, ining bagyo outside of PAR sa northeastern Mindanao. Anong possibilities ini nga makasulod sa PAR or if not makalandfall diri sa aton sa any part of the Philippines?
2: Well, as now sir, ang ining bagyo tropical storm sir ay wala sir binaro na sir sa mga sa ng PAR. So kung magsulod siya possible at may northeast portion sa ating mga PAR, wala man natin sa ating nga magalang ating nga land.
0: Oh.
2: So, kung magsulad man siya, ang posibilidad lang mag-finance ni isang ating munsa nyo. Then, ang muna in the next phase ay sa maulano ng ating audi ang ating sponsor.
0: Okay. Pero as of now, there is aton sa Iloilo City, ha? Huh? I don't know, with Iloilo province sa neighboring provinces and in General Leonor, nagbutlak ang adlaw eh. Pero ining tatlo tanan ka mga weather disturbances, ha? Duha dito sa Luzon, isa sa northeastern Mindanao. Makadala ini sang posible sunod-sunod naman sining mga inadlaw nga pag-ulan dari sa aton sa Iloilo and Western Visayas?
2: Well, sa the current, sir, the next coming 2-3 days ay posible naman sa tanongin generally sa weather, sir. Then, pos, lang by Sunday or Monday, depende sa hulag sinini tropical storm sa hulag. Kasi once na mag-apaka naman yung iya hulag, magpalapos sa atin niya, mga park, ay posible na mahata ang southwest region, sir.
0: Okay. Pero as of now, ang aton nga ginabantayan ay amoning thunderstorm advisory mo. So far as of this broadcast time, why pakita and there's no any thunderstorm advisory so far within the island of Panay in Western Visayas in General Leonor?
2: Yes, so sa dakaron ay wala pa nakatatimay na pag-alat sa ating narrator. Generally, kami man natin sa pag-alat.
0: Oh, pero bisan pa nga nag-init today, no? Kitanta, gadulong gyapon ng langit, ha? In short, in general, you know, anytime today, posibleng bubuan kita gyapon sa ulan.
2: Yes, sir. Yes, possible mo kita maka-experience sa ulan sa baka, especially sa hapon after that is the professional of life standards. Pero kung mga alpha, kasi sa especially mag-ibig, general weather.
0: Okay. With that, Engineer Leonor, salamat kita. Good morning sa inyo, dere sa Pag-asa.
2: Welcome, sir. Good morning man sa inyo.
1: FM Weather Update. Weather Update.
0: Alas 7:31 oras diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nabatian si Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Bo, tatlo tanan ka bagyo na galibot sa Pilipinas ba? Ato dito ang isa sa Itbayat Batanes going out of power Philippine Area of Responsibility. May ato pagi dito sa extreme northern Luzon. Another bagyo ti hindi naman kita dari mapiktuhan sina kinagapagwa na sa PARMO Philippine Area of Responsibility ang inakabalakan ta ini nagatika-tika na bala nagahambal na nga hello exciting Pilipinas ha ari diri sa north eastern part of Mindanao ha makita niyo sa ato sining screen ara sa northeastern part of Mindanao. If we speak about this, ladies and gentlemen, kung sumunod ini sa PAR, kag ang iya sining biyahe, grabe ha, daw biyahe sa mga katrupa, patrollers na ang truck iya sini is northwest. Magambalik ako northwest, nagapaibabaw, pero nagapamalasbas westward. Pakanto dito sa Luzon, pero nagapamalasbas westward, magambal ka westward, ma-cross sa Pilipinas kon hindi sa paghatakon dito pa ibabaw. So, amo nang ginakabalakan tay. Month of August, nagamat-amat na bala delikadong sitwasyon tay in terms of occurrences sa mga weather disturbances o kon bagyo. Kay kon maglabot na gani kita sa last quarter of the year, nagamat-amat man ang bagyo threatened sa aton nga makalandfall. Di ba na notice ninyo pag-abot gani sang bear? Hindi nga si Joe Marichan nga nabantayan sa Christmas songs niya, katropang Alexa. Di ba? Sang iya nga White Christmas, sang Christmas in Our Hearts. Di ba? Kundi ang nabantayan ta, ang bagyo. Kaya nga, dudla, dun tatun. Uy, gani bagyo, nagligad Lunes, Domingo, muna tong ba, Saturday. Di ba? Amo na gani nga kakatulang ulo mo basta gani magulan dumduman mo dayo na mga kawatan sa gobyerno nga nangawat kag may nagbaton kickbacks flood control projects mo. Debla pagkatapos ibasol-basol nila sa silingyang amuniho mga iban nga local officials niya way gid pulos ayabaw ha apamangkot sini sino naghatag pundo sa mga flood control projects nga gin palit-palit nyo pa ay way gid dipikto ha. The foundation sa naga pang foundation ini nga ginhaway ak padamol para ni makitan piklat siya. Pero ginlapta-lapta yan ang katropang Alex. Oh. Ano bikay mahambal nga kung magpaputi bla ka mo. Pangapi ka mo Santon plus gold coffee mix, Santon gold coffee mix. Hindi gani panghabon bla ka mo sang ay ambot na lang ah. Santon plus herbal soap ah.
1: Bullseye.
0: Now, ining bagyo nga ginabantayan ta most likely by next week or weekend posible nga makapikto sa aton la mahatak yang habagat nga ginatawag. Mahatak yang ginatawag sining southwest monsoon. Maghamal ka southwest monsoon amo nang hangin habagat, nebla. Maghambal kang hangin habagat amo na nang tiempo sa ginatawag nato sining tig-ululan. Maghambal ka nga amihan ang dapyas ang hangin. Buta malusa na, we are approaching or we are in hot and dry season.
1: Bullseye!
0: It's 7:35 sa ito siring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Now, sa mga nagapauna siring mga balita kag-informasyon, kilala nyo si Alfred? Oo. Sino kabati sinyo sang Alfred? Katropang Alex, kabasa ka sang threads kay Alfred. Si katropang Ira, be. Hindi man gid kita bitama, katsismuso, katsismusa mo. Katropang Ira, gawa bala dere.

0: Ay, Diyos ko, day. Ano matsismis kita, anay? Abe katropang Rodolfo de Lapos Jr. and Company, mga taxi patrollers ta, ang mga class members na nagapinamati sa bong saton, matsisam tanay gamay. Bullseye! Sin o si Alfred? Ha? Amo na ako nga pala magutanon, gayum you home sini ang mga nakabasa, pero ay nakabasa sini, mambal, who is Alfred? Hindi man si Alfred nga, di ba ka, si Alfred Mayor niya sa, no, Tacloban City, Romualdez na yan. No, it's not Alfred Romualdez. It's not Alfred Vargas. But, sino si Alfred? Libogulo ni Katropang Alice, Katropang Ira. Katropang Jansen! Dulog Blaneng, nasakyan mo. Da, sino si Alfred? Katropang Ira, nabasa mo na kung sino si Alfred? Why, Ged?
1: Ha?
0: Hindi ko magambal nga, ako lang chismoso, 6FM. Sa mga tagparamatita, sa mga kauturanta, you know, there is that thread. Narrating who is Alfred. Sa kay Kagawad Rodrigo Montano, Kagawad, you came across with the story of Alfred. Actually daw, chismis man lang ini. Pero daw, ka big time abi mo. Because the story goes like this. Mati na ka mo istorya. I don't know kung si Glory Joy Yap kung kabati ni sang istorya ni Alfred. Di gani sa kay Maria Crispo, kabati ka. Istorya ni Alfred sa kay Maria Crispo. I don't know. Pero ang istorya na batian kaya kay Alfred is this. Kundi si Secretary de Lima na link sa una sa kay Jonel. Diba? Oo. Amo to ba lang during the Quadcom hearing, the story of Jonel and the Congresswoman right now, Laila de Lima, became a laughing stock. Ginimon la kaladlawan bala. Bangod si Jonel at the time, happens to be a personal bodyguard and driver of then Senator Laila de Lima, gin-invite sa Quadcom. Pag-invite sa iya, the story about the alleged corruptions sa Bureau of Muntinlupa bala? Muntinlupa Jail sa National Bilibid Prison. That ginaligar diri si Secretary de Lima at the time, or Senator de Lima, was involved sa natawag sini and beneficiary sa illegal drug trade proceeds. Amo na nga kosasyon sa iya. So si Jonel was invited. Ini niya si Jonel, katropang Alex, that's not Jonel. Lain niya, driver na niya nga, pinaubrahan niya balay dito ya sa, if I'm not mistaken, in Pangasinan. It's not Jonel. But he's believed to be lover, because when asked by one of the famous sining lady broadcaster katropang Alex, hambal niya, that's the result sang inatawag sining kahuyang kuno sang babae kung nagkarelasyon sa siya sining personal driver. Si Jonelia, amo ni siya ang driver bodyguard tong naghambal ba lang nagsuksok sa sang bowler sang 2015 nga campaign period, bowler ni Duterte. Pagkatapos ginapamangkon sa Secretary de Lima bala. Siling niya, ano ba yung bowler na sinusuot mo? Nihayaan mo na ako, ma'am, ito yung idol ko eh. Sinaba Secretary or ni Ninao Congresswoman de Lima, nag-idol ka naman lang, ha? Buang pa. Laman ang dating. Sang gin-question siya, okay, given, kunda, no, si, kamo ka-close ni then Senator de Lima, ginpamangkot siya, niya kun kamo abi siling niya magtinaw ganay, anong tawag sa imo ni Secretary and Senator de Lima? Ginpamangkot ina siya, hoy, psst, Jonel, diba? Hindi, siya ano bang palayaw mo? Siling niya tawag sa akin, Jonel. Ikong tatawagin.

ka ni secretary di Lima nung tawag sa iyo ang sabat ni Jonel Bla. Jonel. Di ba? So nalink si Jonel, nalink man ang driver ni secretary di Lima sa iya, si Alfred. Who is Alfred? Si Alfred, iniya, ladies and gentlemen, kwentong bayan lang niya. Bota malo si ni laban-laban si Rigi na search na ni Subong ni, ano, ni katrupang Bots Florentine, ni Cap Bots Florentine, bla. There was this thread. Nga si Alfred ko, no, was once hired by two gays. Gin-hire sa sang duha ko, no, ka mga gays. Magamal kita, gays, sa aton nga pulong agi. Pagkatapos, gingamit sa sang duha ka mga gays, members ng LGBTQ community. Paggamit sa iya, he was just given 500 pesos. But the transaction really is one use, 500. Bota malon, isa ka. Ha? Katropang Alex mo na, 500. Tikaroon kay duha na gamit. So, dapat 1,000. Pero ginbayad sa iya, 500 lang. Oh, so what's the significance? Debla? Siguro kadamo na kaagi sina. Amang tawag daton. Anong tawag ani sina sa ila katropang Alex? Kon sa mga babayi pa, they are being called as prosti. Sa mga lalaki, anong tawag sina katropang Ira? Oh. Anong tawag sina katropang Alex? Nang lalaki balang ginakuha. Di man macho dancer ni sa mga diskuhan niya mga macho dancers, di ba? Anong tawag sila sa hindi man, may pagka-playboy eh. Sultiro, pagkagbataon pa mo. Ha? Mga Adonis, ang balkon na ni Katropang Ira. Adonis ka to. Oo. Oh. Kigan, takaroon ni Adonis sa Pasay City. Mga nagabaligya bala sang ila sining performance. Oo. Oh. Kinanglan mag-Adonis ka, nakaturbo ka, may paman kay ginga turbo kiti base kon may call sa sunod black mambal nga, "Hello Adonis, pwede mo ba akong paligayahin kahit isang oras lang?" Now, there's no big deal if that's the story, 'di ba? Pero ang big deal diri kay may report nga si Alfred happens to be an Adonis reportedly ang nag-hire sa iya katropang Alex, ay, ang Diyos ko day. Basta big time name, ha? Mahambal ka lang maisog, ara sa iya. Pagkatapos, matikas, ara sa iya. Wala may ginakahadlukan, ara sa iya. Ang ginakahadlukan niya lang kuno sinay katropang Alex, warrant of arrest mo. Ah, ay nakadukan niya warrant of arrest. Ah, sino ina siya? Ti why man sila may giningadlan na binga tao kung sino mo. Pero mo na matikas, maisog, grabe, pawakalon mo ya sang isyo partiya sa korupsyon mambal nga. Why taken gain trust? Kag why taken ko na nagano sana nagasapak sa mga korupsyon. You can never accuse me of any corruptions. Debla? Mga male sex workers, tawag sila, no? Gigulo? Habo? Male escort? Tikon ma-escort ka lang imo na katropang Alex, but tambalon sila yung mga boyfriend for hire? Hustler? Nagabaligya? Hustler? Grabe ka lang imo. Boy toy? Galing kayang boy toy is generic eh. Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Boy toy. Ah. Pero kalabanan sa boy toy, ang nag-consumo, kuno kang nag-hire sini, ang mga gurami na bla, mga gurang. Ah. Tiniya, isa ka famous personality, nga kung tanawon mong itsura ya, susmahambal ikaw nga pintas-pintas guro ni ay. Ah. Pagkatapos, mahambal ikaw nga, kag ang mga background siya bala sini, ang mga backgrounds ng tao na ginatumod nila, makasiling ikaw nga, grabe, hindi mo ni mahatagan kidar kay nga, oh, patyon-patyon niya kay Imukon. An influential one. Nga, kung tanawon mo kag ang pag-portray sa iya, kag ang pag-portray niya before, sa iya siling nga public image katropang Alex, brusko gidyay,
pero Diyos ko dahi ko, no, katropang Alex. Ha? Kulang bayad nila ko, no, kay Alfred. Pero no, si Alfred bala, may ara, gida sang, I don't know why ko be ma-save katropang Alex mo. Because of curiosity, ginbasa ko lang ang thread. Why ko ma-save? Ha? Kaya at that time, siya ba taon pa ko, kag si, ano ko, no, si Diyos ko dahi. At that time, ara siya sa government service, pero hindi sa present niya subong posisyon, katropang Alex. Ha? Hindi sa present niya nga posisyon. Clue, please. Anong clue? Ang clue nga mahatag ta, the wise sa may ginakadlukan. He's been portrayed once as a terror one, katropang Alex. A disciplinarian. Never been reported and controversial sa corruption, except ha, sa nalamid ang pangalan niya sa isa ka controversial transaction sa iya anak. And then inisya namba ko na disciplinarian, no, katropang Alex. Why may ginakadlukan mo? Why may ginakadlukan? Warrant of arrest lang sini ginapalagyuhan niya. Amo na mahatag ko nga clue, ha. Who is he? Mangkoton ta si Alfred. Bullseye! Katropang Alex, gets mo? Katropang Ira, ha? Have you read the thread? Why? Why ka pa ka basa sa thread? Pati ka na, why, ga pa kuno-kuno, nga, kuno, why? Pero pati ka, sige, search siya sina. Bullseye! Now, amula na, nai, for the meantime, ha? Aga pa ta, kapbos ng chisom ba? Bullseye! Nong, aga pa! Oh, ano pa mahaw, tada, nong? Oh, daw, ginutom ko, chismis eh. Bullseye! It's already 7:48 in the morning. Nami pangapi sa Sanson Gold Coffee Mix ba? No. Di ba nami nong, no? Pangapi mo Sanson Gold Coffee Mix? Kung sige-sige yun muna nong, sa kay Nunong Bladarisa, Nunong Skarinderia, stupad na mo, Nunong Itiria. Sige-sige yun muna nong, may sakabulan niya gamit kasi na. Ay sus, basi kon mag 15 years younger ang imo sining itsura. Bullseye! Ladies and gentlemen, isa pagid ka, dapat na itong sinitutukan. Ini natabo sa Zamboanga, sa Ateneo de Zamboanga University. Ang shooting incident, bata sang isa ka customs official, Bureau of Customs, ha, assigned dito man sa Davao, dito sa Zamboanga. Grade 9, katropang Alex, no? Grade 9, classmate ni Osba, 14. Dalaya pusil, sumulod sa campus, kag naniro. Ang plastada, anakuha na ton ng istorya so far, gindulong siya sang salakyan, sang believed to be a family car. Iya sang pamilya niya. So that's why, waay ma-inspeksyon sa gate. Ang iya sininga bag, bangod kay gindulong, sang ila sininga family car. And then pagsulod sa eskwilahan, may dalagali tanang apusil, kundi niya ginsulod, waay pamamanan, pero laban-laban sa bag. Pag abot sa sulod, daw nag-ala, no bla? Call of duty, tawag dato sini character. Kita nyo sa hampang Call of Duty, ang nagalutaw lang sa pag-video, ang kontra, ang senaryo, pero ang karakter mo, ang makitaan lang sina, punta sang imo pusil o konkutsilyo. Amo na, gina-live stream niya sa Facebook page niya. Pagsampot siya sa unang kwarto, wala. Tanaw-tanaw yan malang. Pag abot sa ikaduhang kwarto, dito na, wow, maestro ya katropang Alex. Tiniro ya. Ah, mayad lang, why may go. Tapos may pinasundan sa estudyante, sumailo pagin siya sa piyaka kwarto. Hala, dito pagin siya naniro. Duhang patay that includes the victim. And, isa pagid, kay estudyante. Ang isa sa mga patay is also an awardee. Maalaman. Ha? Ang ining napatay, maalaman. Tuli is he considered to be favorite subject kasi ni math, kaya daw nakapasakop ini sa math olympiad, participating sa math olympiad outside of the Philippines.
Dunno kung ano ang problema yung sini sa utok. Ha? So, that's the thing. Gin video niya, gin live stream, sa iya sini nga Facebook page. Now, ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, right now, pagkatapos ka na tabo ini, this is the second nga makasilig ni nga insidente sa sulod sa school campus. Una ang sa Tacloban. Sa sulod man sa school campus. Amoning ikaduha, ang Zamboanga City ukon ang Ateneo di Zamboanga University. Ti duha diri ang patay, that includes the victim. Ka mangkot kamo kon paano siya napatay. Gintiro niya kaugalingon niya. After injuring two, killing one, tiniro niya kaugalingon niya, patay man ang biktima. Patay man ang suspitsado. Ha? So, pamangkot si Nis, anong problema? We can no longer ask him. Ano ang problema mo? You were influenced by Roblox? Or you were influenced by the Call of Duty nga hampang? O kung siya nangin miyembro na sa isa ka international known group? Ano ganinang TCC? Or TTC? Ganyan na tawag nila katropang Alex. That's an international group nga very, very violent. Ang ila sining mga pagsulundan balakag requirements to become a regular member. Do parios dari sa aton sa una sang true brown style bla. De bla? May TBS di sa una nga sang nadakpan ang isa ka membro, ang hambalya, ang initiation rights nila includes dugo. That's why may mga taxi drivers sa una gin pang hold up nga nakuha ng kwarta nga bunon pa. Kay miyembro gali ang iban at the time sang TBS, True Brown Style nga grupo, and still exist ang TBS, pero hindi na mo naka-violent right now ang ilang sining initiation. But those were the days. Mga before pandemic, katropang Alex. So, ginapadugan nila. Pagbalita nga may nabunan, nga driver, na hold up, may nadugan, ti accepted sa dayon as a member. Damo na ang part sila, initiation rights. So may international group, katulad sina. Actually, this is a discrete group nga nag-communicate sila actually. Ang kalabanan nga platform nga ginagamit nila to communicate is through that Roblox. Ang Roblox is a game, pagkatapos may convo dira. Pwede magamit na group chat sa mga miyembro ang Roblox. Pero ang iya sini style sa pag-execute, sa pag-paniro sa mga upod dito sa eskwilahan sa Ateneo di Zamboanga University is just like that of the Call of Duty nga hampang, which is very, very violent. Ha? Kiti, ang Call of Duty is just like really a real firefight and a gunfight. Kaya nga, may ara na counter sa imo bala, katropang Alex, if you are using, for example, a long firearm, kada palupok mo, may ara na sa indicator kung pila kabilog na lang ang bilin nga bala sa imo magazine. Pagkatapos kung empty na mahibaluan mo na, you need to reload. May mga pinduton ikaw dira, depende sa setting sa imo sininga keyboard. Pagpindot mo, change magazine, makita mo naman da kung pila ang load mo nga bala. Amo man sa short firearm. Doon ka pareus gid bala sang mga long firearms, M16 for example, may ara sang short magazine, kag may ara sang long magazine. May ara nga tag 30 rounds sa unod, maghambal 30 rounds, 30 ka bala, live ammunition ang unod niya. So daw mo man na makitaan mo. Ha? Ti sa actual ganing nga firefight, isipon mo lang na eh. Balaan mo lang na, ngaway na bala, pitkon mo, way nagalupok. Ha? So diraya, makitaan mo gidya, ang count sa bala mo, pagpalupok mo, pagparak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, lima. Kitaan mo da, gabuhin lima. Kung ang load ni mo, 19, buhinan lima, 14 na lang, makitaan mo na da. You know when to change magazine. Pagkatapos, you will be given and directed sa isa ka wayang. So you have choices kung anong armas gamiton mo. May long firearm ka, assault rifle. May short firearm ka, kag may kutsilyo. So it's up to you.
sometimes you are being rewarded of a grenade. Di ba katulad pang Alex? Now, may mga scenario, ngara ka sa sulod sang building. So, you are given three weapons. Long firearm, short firearm, and a knife. Tipili ka na kung din gamiton mo sina. That's it, ladies and gentlemen. The more you kill, the more the rewards ang imo sining makuha. If you can defeat your opponent, kahit may ara na sang online, katulad pang Alex, may ara sang inatawag sining offline. Pero may online ini siyang hampang. Among opposing teams, kalabanan sini a group of three or a group of four. Apat kontra nyo, apat man kamo, hala, gira kamo da, tiruhay kamo da, may ara da sa wayang, may ara da sa scenario, sa sulod siyang building, may ara man da iya sa highway, dalan, nga pwede ikaw makasakay sa salakyan, patsyon mong driver, agawon mo manibila, sakay kamo, di ba katra pang Alex? Those were the scenarios sa Call of Duty wherein synonymous sa ginhimo niya sini nga pag-video, but we're not saying nga he was influenced by the Call of Duty nga hampang or game sa online. Pero ladies and gentlemen, may pinanggagalingan to. Ha? Pero we don't know yet kung ano ang kamatuoran sini. The veracity of this information. Nga he is a victim also sa ginatawag sini katropang Alex nga bullying. Ha? He is also a victim of a bullying. Amo nang information na baton ta, pero ipasabata na karon sa taga DepEd, ipasabata na karon sa taga DILG, an sa kay PNP Chief Nartatis. Kailan ni ginimbestigaran? Pero ang report sini katropang Alex, may teacher sa happens to be daw binabayi bala. We cannot confirm is he's a gay. Nga daw amo ni kuno ang nagbully man sa iya. Pero tikon ginbully siya, why is it katropang Alex? Nga i-video mo pa, i-live stream mo pa ang imo sininga aktu ang imo sininga himuon nga pagpaniro or pagpatay. That is something questionable. Kay kon it was an outburst of emotion, di ka nakadumdum katropang Alex nga mag-video. Ha? Hindi ka nakadumdum. That would mean nga something really influenced sa iya sininga mindset. Mindset ba? Mentalidad ba? At the time. Why? Ginulong pa sa kanto sa eskwilahan mo. Sang family car. So, aton ini mga abyan nga hatagan sang dugang sining update. Why? Ang mga eskwilahan nagdakog-dakog naman subong kaghibaloon tayo dari sa aton. May mga changes na sa ila sa mga security protocols. Nga gina-observe, labi na gin sa high school, ang Tacloban City to nga incident, high school to. Inisubong sa Ateneo de Zamboanga University, high school man, grade 9. Offside! Ang dito iya sa Tacloban, di mo may grade 9 to may grade 10? Oh! Pero let us all understand, this is coming from our previous cinema experience katropang Alex. Basta gani magtapak ang bata sa ginatawag nga teenage. Teenager. Nga gintawag siya nga teenager. Kay ang edad niya 13 to 19. 10 ang puntaya teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ginatawag nga mga teenagers. Ini sila may pagka bardagulan kon kaisa pinsar. Ha? Kon imo disiplina, libagon gid ni sila. In short sini dire nagumpisa kag amo ni ang ginatawag nila nga rebellious age. Why? Confused ka dira katropang Alex? If you belong to that age bracket. Kon magupod ka sa bata, hambalon ka nila do bata, bata ka malam ka den pro. Kon magupod ka naman sa mga magulang sa imo, mahambal nga, bata ka pa iyo. Ha? Dito kaya sa kabataan to, hindi ka maging trader sa amon. So, nagaka-out of place. So, ang resulta siya na, emotional stress. Tawag nato siya na ipagid, mental health problem. Ha? Kagdiri nag-umpisa niya tawag nga, rebellious age. Amo nang inatawag nga, rebellious age.
dali sila mag-rebuild because sa panimalay, they want